0: General Arnold Ahmad aron ilhon ang talagsaon nga performance pagpanambo sa moral sa matag personal ug mapalig-on sa welfare sa mga police official pagsuporta sa 5 focus agenda ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga binuhat nga recognition aron ilhon ang usa ka police unit nga nakahimog sulundon nga binuhatan. Sila gipaubos sa assessment sigon sa gibugna nga mga performance parameters nga naglangkob sa operational accomplishments, crime prevention ug solution efforts, gimando nga mga gibuhaton ug uban pa mga tinguha nga nagpakita sa ka-epektibo, kahanay o dali nga makarespondi sa lang panerbisyo, isip mga police personnel. Ang binawan nga recognition na pakita kini sa pasalig sa Pero 7 nga mag-umol kultura sa kamaayo, accountability o panayon nga pagpanambo sa matag unit o personnel. Pinagi sa regular nga pag-ila sa outstanding performance nagtukmod kini sa matag usa kanila nga mupanambo pa silang trabaho pinagi sa taas nga standard. Si Police Brigadier General Arnold Ahmad, ang hepe sa Pero 7 midayag na ito mga na-recognize kayo units tungod sa lang gipakita nga dedikasyon, professionalism o panayon nga tinguha subay sa ilahang trabaho. Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyo Man or Lusamante DYHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Isip ko sa kamagsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Ato pa minaon karon ang ato balita sa sports uban sa atong sports analyst, international boxing judge. Kasama ni Edward Ligas. Samang Edward, may buntag.
4: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Bagong hari no sa welterweight division si Chupimo Lopez. Humaniya gipildi kagahapon ang kampiyon sa WBE nga si Rolly Romero alang sa usa ka majority decision sa first round pa lang no, mipakita na siyang skills Lopez ngadto na sa third round. Apan dito sa fifth round, hapit siya, diriyot siya, manakdown ni Lopez tungod sa usa ka kusugno nga tuo nga komo nga mitugpa sa iyang ulo. May nalang kay nakagako siya. Ngadto sa 6th round paingon sa 12 rounds no, na iyag yung na outbox no, na outbox ug na outsmart niya si Romero ug midaog siya pinaagi sa usa ka majority decision, usa ka horado, mi surkinig 114-114 tabla apan ang duha dito pabor ni Lopez ug mao na kini kambagong kampiyon sa World Boxing Association WBA sa welterweight division. Dili makatuo si Romero nga napildi siya tungod kay alang niya iyang gi-outbox si Lopez. Oga si Lopez mi angkon usab nga sa fifth round no. Kusog kayo ang kumo nga iyang nadawat oga hapit kuno siya manakdown mismo oga iya usang gi acknowledge nga ni adtong nga naglisod siya sa kwarta gipautang siya oga $5,000 ni Romero ni adtong panahon nga lisod gyud kayo siya. Nagpasalamat siya ni Romero nga gihatagan siya kaigayunan. At the same time may paibaw si Lopez nga ang sunod niya makontra, magpaabot siya alang sa usa ka unification fight kinsa may mudaog nila ni WBC World Champion Ryan Garcia kontra ini sa Briton nga si Conor Benn nga gikatakda karong sunod buwan. Gawas ni Garcia og ni Benn, posible usab siya nga iyang unify ang bakos nun sa IBF welterweight champion nga si Lian Paro nga taga Australia. Arita sa basketball, upat na lang kaadlaw sa dili pa ang duwa no tali sa Gilas Pilipinas og Jordan hangtod karong adlaw. Wala gyoy timailhan nga mutunga no si ang naturalized player nga si Justin Brownlee nga tuwa pa karon sa San Diego, California no nga nagpadayon nagpaalim sa iyang mga injury. Ong wala manggani di gyud makatunga si Brownlee, posible nga puro na lang no mga Pilipino no ang mga players nga moduwa alang sa another round sa FIBA qualifier so alang sa World Cup kay duman nga si Brownlee maoya pambato sa Pilipinas no isip naturalized player alang sa Gilas kagi katakda nga moduwa karong 28 sa Jordan og sa pit sa 30 kontra sa Iran. Kinahanglan mo daog ang Gilas no sa maong mga duwa sa di pa sila mo duwa sa Syria nga posible nga klaro nga mapildi nila apan ang Jordan og Iran crucial kay nga mga duwa aron sila makasulod gyud no sa FIBA World Cup nga gikatakda sunod tuig. Kini nga atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, uveitis, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
2: Radyo mo, nationwide.
3: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa tubalita sa sports. Sina maglangan ato na ibaybaw karon. Kisa na po ding laing magkarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nakatubag sa itong simple kay nga pagutanam niya. Naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa ato mga Facebook pages. O niya, gishare po niya ang programa ni Attorney Rufil karong buntaga. Congratulations, yan tubag, OBEP. Oh, dili audit ha, kaya wak naman na sa audit. OBEP, tumana ang hangan sa Bagyo kung makasood na spar. Karon sa audil pa manihangan. Congratulations, yan nakafollow po siya sa itong promo mechanics. Busa ni I, 200 pesos, ipaagin natong GCash siya para ni Ayan Aligre Patalo. Ayan Aligre Patalo, congratulations. Yeah, Sir Ayan, paliog og chat og balik diri sa ato nga Facebook page. Ihatag ang imuhang kompleto nga pangalan. Ingon man usab ang GCash number para ato nato ma-forward ito ang imong premyo, 200 pesos. Congratulations. Ayaw kalimot ha kay padayon ta nga nag-ilis diri og mga coupon. Aro makapil mo sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Diin ang inyong mapalit nga Bayo Jessic 20 pieces. No, ang inyong resibo ana sa inyong pagpalit og 20 pieces ka Bayo Jessic tablet. Huwag yung dalhon diri sa atong istasyon para mailisan ka na og raffle coupon. O ya kinahanglan ha nga mo reflect din na sa resibo nga 20 gyud ka pieces sa Bayo Jessic tablet ang inyong napalit or ang inyong nabayran ha. Oh, okay, so dalhan na diri ang resibo ninyo sa inyong napalit nga 20 pieces nga Bayo Jessic tablet gikan ato Agosto 10 og sa nisunod gang mga adlaw. So, mingon galik kag August 9, August 8, August 7, dili na pwede nga resibo. Katugay nakatungtong na sa August 10, Agosto 10, unya, pa sa ogsa ni sunod pa nga mga adlaw. Pwede ganig karon pod. Busa, palit mo Bayo Jessic tablet ning musunod nga mga pharmacies o mga groceries or mga convenience stores, ha? Sebo ni sila ang pwede ninyo nga palitan. Mga 360 Pharmacy, ActiMed, Rose Pharmacy. Ito na 360 Pharmacy, bisag asa kalingi, naagyod ni. Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug. O yung mga supermarkets, yung mga convenience stores, nga pwede sad, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o gang SVI. Mga lugar nga doon na aning nga klase sa store, ha? At ito pa dito palit o Bayo Jessic tablet, 20 pieces. O niya, kinanglan, katong inyong resibo nga dalhon diri, mo reflect po dito nga, 20 gyud ka pieces nga Bayo Jessic tablet inyong nabayran or ang inyohang napalit. Dalhon na ninyo diri sa atong istasyon para mailisa na raffle coupon kay mo na gamiton para sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O yung mga premyo ra ba ni ini, dagko kaayo. Ang atong mga weekly draws, doon na po tayo mga winners ni ini. Upat ka buok makarawat og 2,000 pesos kada usa. Unya weekly draw nga major winner 5,000 pesos ang madawat. Sa grand draw, ang minor winners makaruwat og 10,000 pesos, no? Upat sa din sila nga makadaog ni ini. Sa 10,000 kada usa niyo, upat ka winner sa grand draw. Ang major winner sa grand draw nato makaruwat og 100,000 pesos. So dako ani. Nahala ko gihina no niya pamalit og bio Jessic 20 pieces. Ha, kinala, makita na ito din na sa inyong resibo or receipt nga 20 pesos ang inyong napalit nga BioJessic tablet o ang amount niya ni-reflect po sa 20 pesos nga inyong napalit. Okay, pwede mo muari diri sa itong istasyon para mailisa na inyong resibo o raffle coupon kay Monay Gamiton o Ebola para sa BioJessic Bitbit sa Swerty Raffle Promo. Nya pabutali kay atos ang i-announce sa nasla ang unang weekly draw. Anya magsunod-sunod na ay mga weekly draw una pa dito sa grand draw nga dagko na gyud kay nga prizes ang atong madawat. Pugihin na ninyo ha, mas daghang raffle coupon ang inyong mahagbong sa raffle promo, mas dakong tsansa nga makadaog. At oras karon alas 8:14 na tagin niyo karon kay balik sa attorney Rufil para ipadayo na iya mga isyu ug mga komentaryo ingon man ang uban pa nato nga mga balita. Para ako diri sa control kasama ang Cases Mania o Ganemskin Yonas. O sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras, alas 8:15.
0: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab, nasuwayan ug masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng
0: sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:20 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
5: Ato sa may galang tagag pagtagad atong duga mga discussions karon nga buntaga. Atong ipadayon mga sukin tigpaminaw. Unya kinini ang daghantag mga isgutanan karon, naghamputan mga reports unya labihan ka mga stressful ning uban mao nga sa dili pa resulta sa pagpanghatag mga pahalipay no sa mga nasakpan na minaw sa DYHP ug IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa tong Sibianan lingaw-lingaw sa ginagmay mahigala sa mga padayon nga sipa ng ilang mga radyo busa makadawat mga pahalipay mga kaigsunan. Nasunin niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
7: DYHP. RMM Report.
8: Mayong buntag ka sa mga jiman na ito ni Rufil. Mayong buntag sa tanang suking take from ina na itong stasyon, DYHP. Lagi ito karon sa Cebu City North District. Dinilaw sa maswerte yung makadawat sa itong mapangalipay. Nga bugas o chorizo. Isip pasalamat sila ganun na pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Daisy Alfonten, Concepcion Rosales, Josephine Benitez, Miralena Tumaba, Romeo Buangog, Yolanda Villamor, Reggie Sarantan, Junita Duron, Tito Sanson. O sarunan sa ikasingin ninyo sa DYHP. Bye-bye!

Oke, asal mas Julius balilig idol base, salamat Lailin, laman sa ligada, salah sige. Isusay sa kabuntagon, sayo sayo, ginagmay sa itong mga listeners nga nasakpan nga naminaw sa DYHB o AFM. Askan si Paas, ilang mga radio mo na makadawat mga pahalipay, gikan sa itong Sibiana.

0: Okay, ilang salamat Julius Balili, Idol B, o sa mga nasakpa na minaw sa IFM o DYHP.
1: Straight to the point.
0: Pusa na ganoon ang mga palipay gikan sa atong sibiyanan. Alas 8.25 na, standby sa atong pagbalik.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
4: SM 3-day sale.
3: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
5: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloris Residin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pila pila win, San Miguel pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagout, imnanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
14: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
16: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
17: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong takna may galala sa 8.29 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, atong tagad pagtagad, mahigala, balik ta sa itong mga issues karong buntaga. And of course, mga kagalan, sgutan atong dugang ang nahitabo mahigalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sgutan ta ni Ron o ang mga reports sa itong mga kaubanan. Pero, ning buntaga sa mahigala ni ani si Mayor Mike Rama ni bisita sa itong sibianan kalit karon. Pinakalit man niyang bisita dere. but gikan ba kanisa nag jogging or di ba kan gikan ato sang entertain kadali kay mi anhi man siya busa mangutan na taniya mahigala og mga issues sad ha naman tay mga issues nga tutaga pagtagad ro butaga Mir Mike may buntag nimo
2: brother Attorney Ropel banyo may bong tira sa kanong brother ka nako kay member mo ko sa Oasis 56.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw na, maka sa Oasis. Samput, sa'yo numero na mo sa Oasis. Basta ako 56.
0: Ah.
2: Yeah, at the same time, there was an anniversary. Matigay ka kaadto dito or what. So, belated anniversary sa ato ang kaningingala na ito, charismatic group or grupo nga, pirming painumro mo ito sa Ginoon ni Tatay, Limchua. Now, may buntag.
0: May buntag. Di naman kagikan. Muna magsayo, makikas kabuntagon. Gikan ka na jogging, gikan ka na kung sa may
2: imong
0: no, jacket man ka.
2: Ang naita mo, di mamay din di ko mag-jacket kay mag-Amerikana man ka. Gimawa pala ko mag-Amerikana tako. Dili kayo ingunta nga ka nang out of dressed. Kaya ito ang host very much not overdressed but very well prim and proper.
0: Prebuyag,
2: deeper, deeper, deeper.
0: So niya, di ba magkikan? Sayo magkay ka?
2: Hatod lagi ko sa kong anak.
0: Punya.
2: Pagkakuman, back to base ko. But actually, parts ako agyong bahatong karong adlaw, nga mo hapit ko din, he. Kay, panawagan ba? Panawagan.
0: So, pangutan, onti ka, kay mo hapit mo ka din, he. Katong mga kaso ni mo sa graft cases, mo dismiss mo sa Sandigan Bayan, no?
2: Sandigan Bayan, praise the Lord. Oh. Ate, Lord. Muna pa yung ba niya?
0: Oh. Pila magkakaso ganyan ni mong graft cases, ganyan?
2: Actually, ako pa lang kung sa istorya pa, mag-inventory pa ko.
0: Andag-andag kayo?
2: Hindi, mandaghan.
0: Pila magkabok na sa Sandigang Bayan?
2: Wala na. Parabuyag.
0: O, kaya ito na-dismiss ba? Pila kabok ito na-dismiss?
2: Tulo, matang ito, together.
0: Tulo?
2: Oo, niya, maluoy mo ko. Ito kay, kalabang way labot mga tao, wadyo tayo sa mga tao, gidrag lang yun sila tao. But, salamat na sa, dinalandang mo balik pa sa istorya. But we have to thank
0: pwede ba may buwan to? Unsa ning tulo ka mga kaso nga gidismiss? Mao ni kato sa garbage, unsa man ni?
2: Back. Nya kanang back bidding awards committee. Sila yung trabaho dito. Ang ending niya mapita nang bununo ng balaura oi. Nga inig-abot ilang recommendation, last ka mapirma. Nya ikapay hope. Nya supposedly hopes being eternal. Hopes mata makiha mereka.
0: Pero ang imong nepotism, napa? Napa na?
2: Ampo lagi ninyo. Kaya wala lagi ito yung nepotism. Katawa mo kasi pulo kibuloy o si digong sa kanang istorya. Ano ba ningong ko? Kanang duha ka book na ko nga anang
0: brother-in-law.
2: Brothers. Ang mga brother-in-law. Brother-in-law. Nanabaho na tanong si Tihul. Uy. Wa, mabitan mingong ko nga nung nahimo mo ng nepotism. Wa, magkano mo yung nepotism.
0: So, nangarbaho na sa City Hall, di pa ikaw mayor?
2: Di pa ako mayor, di pa taon, for Diyos, for Santo.
0: Nga, tungod kay, mas ba, tatong naglibin-libin na lang ka ni Maluwar, tato?
2: Wala, ay.
0: Pero kay imo magipagaslan mo na.
2: Ano naman sa nga ako pagkaslan, igugma mo lang ako. Nagkatawa, Ken, magtawa mo rin sa, ay. Napasi SJ, Jimmy Abelia, balokon, minaw na. Yang hita ko ito, agi ko, Idol Boyke o Idol Mikey. Nidaot man si Idol Mikey.
0: Na
2: inipuli si...
0: Inipuli?
2: Na inipuli dito, si Mems, of course, si RB. Kamunta man, nga na, adin eh. So, more or less, kaingunta nga, kanabang, lipay ko karoon na ako din.
0: Pero ang imong nepotism case, napa sa asa malapit nga label ron?
2: Sus. Hindi na ito pinumduman, kaya masuko niya yung judge dito, hapit na naman man.
0: Pero di man tamo isgot sa merit sa kaso.
2: Basta gawin, asa naman niya status? Sa merit sa kaso, kay may buong ka ganun, naabot sa San Carlos City?
0: Oo. San Carlos ang imong kaso?
2: Hindi lang ko kay, umusugot po kong istorya, no? Manghilak mo nga. May saan eh, gugma niya pagkuman. Paato ko dito niya pagkuman. Hindi lang kay, hindi ko gusto ma-jeopardize. Kay kana na human na ba na hapit? I think human na magtingali. Yeah, wow. Para na ko, in God we trust.
0: Okay, sige lang. Aritas kaso katubitong ikaw may mayor, unya na experience ta og kini ni ang linog. Experience po tayo Yolanda.
2: Yolanda.
0: 2013 to.
2: That's right.
0: Gitagan man ni mo 20,000 nga bonus. Emergency bonus.
2: Nalibog sa ko.
0: Ang mga taga City Hall employees.
2: Nalibog sa ko. Mga hatag nung tanong, kiki ako pa ko.
0: So na, pwede po ni kasuha. Ano
2: I don't know. Basta kay, na yung mga disalawan. Ang itubag na tanan. Na ang itubag na kay Pugado man tang. Yan, kibalo man tang.
0: So, kanin disalawans, notice of disallowance sa kuha,
2: di pa na final, uy?
0: Di pa final.
2: Di pa, uy. Pero, bisag maabot pa na sa, maabot pa na sa korte na yung mga Supreme Court decision na na. Yan, nalipay mo ko kayo. Kita mo ko sa mga explanation ba? Sa ako abogado, Atty. Colin Russell.

0: Tarya.
1: Oh.
0: Bida. Kalagot. Baka naman. Not... Kaya, nga, ang mga empleyado, so mula, you know, we did and everything was with praise.
1: Mm.
0: Tanan, di palo mo na.
1: Mm.
0: Ngayon, ako man yun.
1: Oh.
0: Bakit si Bal, palagi na lang si Bal, iba ka lang kata, salina si Nina, Tuntun Gutierrez, o ni Vilma Santos, no? Si Bal na walang malay. Ang umana, nangamatay na ng mga aktor. Perlingaw kay kung tanaw, kanang Netflix ka, pangako sa'yo, ipaglalaban mo, at tagabi ang tanawoy na ko, na?
1: Pero ato klaro ko ni Bacon yung notice of this allowance, may? Kini notice of this allowance, o sa may napan ni sa kuwa ron, di ako lang nang ipangutan na yun, kaya na-appeal niya sa kong discussion, magod ni, but dili ka nang, kuwa na, kining pagdawat o notice of this allowance, dili pa final
0: wala.
1: Na?
0: Wala, mapita na mo.
1: O sa inyong gihimo, pagdawat ninyong notice of this allowance?
0: Tubag na ni mo.
1: Tubag na ni mo?
0: Tubag na ni mo. Niya, kung mabot mangeli dito, ma-appeal ka.
1: Mm.
0: Niya, kung sa mangeli, ipakiharaguta.
1: Mm.
0: Kaya inigabot na sa kiha, muabot man na tao sa Supreme Court.
1: Mm.
0: Inigabot sa Supreme Court, ay agiligin kong MCLA.
1: Mm.
0: Duwa ka week ang akong MCLA.
1: Mm.
0: Katong na, katubang na, kuhaan ko, na pikas, na pikos, na tikas.
1: Mm.
0: So, naadto kong Manila, oy. Karoon nga, mabalik na ko ako ang pagka-abogado. UP ko.
1: Mm.
0: Ang usa UP, ang ikaduha sa kaning SMX ba ito? Aura. Transmit me ni Vice President Binay sa Aura. Aura ba nalang, no?
1: Oh. Kunya, kumusta mas Binay ron?
0: Anaman, okay man. But he's not as good as he used to be. But he is very much alive.
1: Mm-mm.
0: And then si Harry Roque, mo ang lecturer sa kaning trial technique.
1: Mm.
0: Mo na nga, when you talk about, na, may lecturer.
1: Mm.
0: Parte
1: so, muna akong patpasabot, nga kadtong pagdawat ninyo kay 20,000 man to kada empleyado, niya nihatag man ang kuha og notice of this allowance. Mm. Na problema man to mga empleyado kay ipabalik ang 20 mil.
0: Ayaw sa...
1: Wa pa to.
0: Wala pa ayaw sa...
1: Oo.
0: Kay, maramadag isingan na kay Supreme Court lagi nisulti na klaro kayo. Gross negligence, bad faith, and etc. Wala kayo na, nga nung utawang ninyong ipasa mo na sa mga empleyado.
1: Sabot pa sabot nga, kanang mo issue ang kuwa og notice of this allowance, di pa gina-final.
0: Dili oy. Mabita na nga, itudluan mi ana sa MCLA. Nga, ang nanudlo sa gali, apet pa manggaling na yung mga matters about BIR.
1: Mm. So, kining mga mayor, ikaw na agi magkag-mayor, di man lang kay karon na magani.
0: Vice mayor pa ko doon niya, kusiyal pa yun niya, balik po ko pagka-vice mayor, yan na mayor niya ko.
1: So, mo nang kasabot ka, kanang kaning issue ang kuwa o notice of this allowance, di pa kina-final.
0: Dili, oy.
1: Hantod kini karon na mga kuwa na, dili pa.
0: Issue han,
1: dili pa.
0: Baka kikita ko ng impeachment. Anda, ito naman ang topic, no?
1: Topic naman na.
0: Pero itong mga bata, ayaw ito kalimti taon doon. Kaya kibalo ka, mga bata, di na pwede nimong basta simbahan, Horacio Imperata, mga school administrator, mga parents, teachers, association, ang mga security
1: agency. Ito apilo na ron taon. Pero kanin, balik ka sa itong disallowance. So, kanin mga pulit, mga mayor, kasabot sila nga, once mo issue ang kuwa o notice of disallowance, dili pa gina-final.
0: Dili na final, oy. Adlukan-lukon, mong utaw sa haigod. Muna nga.
1: So, kanin ang pag-issue sa kuwa ni Vice President Sara Duterte notice of disallowance?
0: Wala na, oy.
1: Wala.
0: Mabita, may ngumbito ko nga. Paita ni, matagapon dito ko sa DRT, Duterte, Dele Ramatema, Duterte Riders Team. Okay. Simple akong tubag dito. Sa mag-isa, sa akong presidente nga si Sara, nga gisuportahan ng 32 million kabuk, mga tao. 32 ha? Nidagan lang sa Vice President Ron Gubon. Harun di, sa makadagan ng 2028, o dito masugutan na, isara na. Isara na ang Senado. Eh, sara na ang House of Representatives. Sara na! Amino, okay? Amino, Marisa. Sara na ang Senado. Sara na ang House of Representatives. Sara na!
1: So ikaw sa pagka-mayor kanito kapila ka kadawat og notice sa allowance.
0: Inigdawat ako na ako na ihatag dayon sa kong city administrator.

0: Senyor, manglingkod na sila, mag-istorya na sila. Tubagan na ninyo. Wala'y kawat. Nay, nabagay niya din. Ipang-suspend ka. Pagkatoy-toy, giroy. Kaya, ang imuang katuyuan, pagtabang, ano malipay ang mga tao kay Pasko na, sinta ko. Kawawa naman ang pamilya. Mauna'y tinuod. Muna usahay, makakita kay ko ng wording at disallowance. Muro sa yun ang rakay sila ng disallowance. You know, di na lang tayo mabalik, ma'am.
1: Kaya mga mga nagipadako na kanyang kasarap, di ba yung sugod ba yan sa kanang confidential funds kaya doon ay notice of disallowance? Ang mga tawa kasabot mo sa doon ay notice of disallowance?
0: Well, bakit mo, ha?
1: Oo, sige ba.
0: Magkasabot din mo nga. Di ang konsyal pa ko, presidente ko sa Tibuhok, 18 ka buhok konsyal, naglalis din sa syudad sa Sugbo, magamit bang special education fund? Special education fund. Okay? Kaya di masugot ang kuwa. Di masugot ang BBM, ganing-ganing budget.
1: Department DBM. Of budget okay. And management. So,
0: pero, wala na may nada ang presidential decree na gibuhat ni Marcos. Obsolete na. Niya, manay lugar. Wanay lugar. Makita ni mamala kayo ang eskwilahan para makatukod ka o extension classes. So, ang sinya ito po. I took upon myself as president. Iabot ko ni sila tanan, uy, nga, ako sa pasabton ba as a lawyer, if a law is no longer enforceable, it's not anymore a law. Anong ima pamagun na ipamugos? And therefore, if that law is not anymore enforceable or operational and functional, there got to be a solution. Yung mosa na akong gibuhat sa parte sa gingalan na doon kaning tanods when I became also the president of the Philippine Council of Sleek. Mauna nga nagbuhat may muwa. Kay katawanon kayo, one of dito sa Mindanao? Yung nga natin tagay Mindanao, gumana mo istorya mo sa, ano ba na problema natin dito? Bakit ito yung problema? Problema ito yung special education fund. Doon sa amin, walang special education fund. Lahat na fund is mayor's fund. Limang kaya, mayor's fund. Or maybe governor's fund. Gano'n man. Ipadoon na lang dito sa gubot na ipotubuto dito. Ang kuha mo ato dito. Di naman mo dito dito. Gano'n man. Sugaton man. Sugaton.
1: Ang kuha, sugaton.
0: Oo, sugaton. Sa kayo ko pupunta, ma'am. Pero ang sugat, doon. Kaya kayo ng sugat doon. Kaya pagkuman, hindi kasi mag-ano kami doon. Sa, ma'am, wag ka na pupunta. Narinig mo, putukan. Ayun. So, sige, sulte. Kaya, hindi doon kailangan babalik ako sa Manila. So, ano ba nandiyan sa'yo? So, kailangan magpakita ko na inspected ko doon, na ano ko doon, na inspection, etc., etc. Eh, ma'am, oh, sige. Ako na lang, ako pipirma, ma'am. You inspected us. Pirma. So, ang ending, because of that, kan man eh, gingan lang ng double standard. Lagot eh, kung magsigig tanaw ng impeachment, sara na. Mabitamingan ko, sara na. Isara na ng Senado. Isara na ng House of Representatives. Sara na.
1: Kaya nagsugol ba yung gining impeachment sala? Di ha, mag-inisa ka ng confidential funds, nga doon ay notice of disallowance ang kuha niya, gipadako ba? Gipadako mo na. So, karo na karo.
0: Di kaya gipadako. Kipangitaan yun siya. Mabita na maglagot ko because I can feel unsigi feel sa akong presidente. Now, tarong ay mong utok. Pangutan na yun. Kinsa man kunay tarong ini atong nasod? Nga naa sa gobyerno? May mag-cast the first stone. Ang kumang kalakiya, kung naman gali, Marshall Loday, i-appeal mi tanan? Nga naman, firing squad? I-appeal yun, firing squad. Kaya walay, sa tinuoray lang, let me just be very clear, muna usay, makalagot yun. Maglagot ko ba kaya, biktima gugo, mamang lang kung pagka-biktima na kung wako'y kawat sa kalamigiingon na PIO wako'y kawat wako magtinuntong pang gobyerno nahigugman ako sa kong asawa kung i-appeal pa nga kung wakabong brother-in-law nga nanabaho na sa City Hall yan, manghatag ka para Pasko sabi sana to, ana Christmas is making family happy. Teacher should be happy. Kamu tagakuha, yahay kay mo, yahay man sila. Atumos national opisina sa kuha. Di ba nindot ka na sa mga opisina? Nainig-abot din sa lokal, ayaw na, kay overpriced, kayaw na. Panyero, I'm telling you, we walk the talk on top. We do what we preach, dili kay baka ng bakbari pagkuman. Imong yang kaugalingon lahi imong standard.
1: So karon inigawat sa notice of disallowance. Aktual man gyud inyo, okay, kamo goy ko ngon. Padawat sa notice of disallowance dili pa na final. Unsa may buhaton gyud ninyo? Okay. Karon igawas man ni karon kay impeachment. Pagawas impeachment na nasuta man hinuon sa mga witnesses nga gipresentar from kuwa nga puno sa rekomendatory rin ila. So dili pa final, wa pa final sa commission.
0: That precisely the reason why undangan na ng impeachment. I'm telling you, I've been watching the prosecution, but my salute to the young men sa defense. You know, I'm in contact with Attorney Pua. Sige mong tawag. I'm in contact with Sal Panelo. I'm in contact with Toryun. And then I wanted to have meeting with my president, Sara Duterte. Kaya ako yung mga importante kayong matters that I would like to bring to her attention, especially sa mga nahitabo na mo dito sa Davao, sa mo ang PDP Laban nga gathering.
1: So, muna gini, so kanang notice of disallowance, dili pa final, muna nga gusto na kong ipakuanin mo kay,
0: dili.
1: Kamu mo yung experience yun, anak, mayugo ka.
0: Dili.
1: Oo. So, napay apilar, napay mga kwan, dahil pa procedure nga himahimo.
0: Ang pinaka-importante, kumpanyero, na kinahin lang makaibaw, but for what, wata mo tudlo nila nga magpangawat mo diya, wala. Wata mo tudlo nga, panikas mo diya, wala. Pero di mo kinahin lang mahadlok, basta tarong ka lang ng nebisyo sa gobyerno, nga anong mahadlok magka? Akala sila na may final arbiter. And the final arbiter is the Supreme Court. That's why replete with all decisions. Pero timpuno anakin, at tanawa na diha sa kanang AI, tanawa na diha ng juris, puno kayo na. The last thing is, basta wa kay involvement, wa kay gross, ha? The word is gross, dili negligence nga ordinaryo. It has to be gross negligence and then deliberate. Wa kayo na, in good faith kayo nga, ang ending ni mo diha, admonition, oy, sunod ha, pagbantay.
1: So, sa lakton niya pag-istoryas, pagkakaroon, kaya di pa man final ng kuwa ba? Pagkakaroon malama, unless doon ay bumba pag ipabutong prosecution.
0: Ayaw, karoon ng bumba, oy. Bumba nga.
1: Doon ay pasabog.
0: Sa una, 1970s ka ng bumba. Upa, maka ng bumba na bumba star.
1: Doon ay pasabog niya, ipabutong, butanta lang. But sa pagkakaroon malama, kaingon ka nga, biktima si Sara sa frame up.
0: Of course. Frame up, no? Narrative.
1: Frame up nga ko na.
0: Ay, gabi, super. Muna bida mo gusto na ko, panyero, straight to the point naman eh. Balik-balik ko dyan ako. Anywhere I go, including here, isara na. Saraduhin na ng Senado, sukusik lang nagkwarta. Saraduhin ng House of Congress, sukusido na ko ani. House of Congress, usik-usik lang kayo pagkwarta. Sara na.
1: Karon, ani ha, talking of reality ha, kay tungod sa mga kining mga senator judges ron, although medyo lisod yun silang kabahin sad, kay siyempre ang ilang political career is at stake.
0: Not only that, they also have skeleton in their own closet. Muna yun ang mga problema diya. Nobody can claim, imagine ha, nobody can claim being secret. Cast the first stone. Inom sa tubig niya.
1: Na, karon, pananglitan karon, panyero, ang mahitabo ani magod, no? Kay kinini ang dunay pressure sa Malacanang. Di ba naman ika yan? Dunay pressure nga, kuan, ng mga sinitong judges. Mga
0: tega-guling ang individual blood pressure.
1: Oh. So, kini mga pressure sa ana, unya, diya, kabawang tabi sa pag-uga ng nag-hearing niya, kabawang magiging ka nga, wa manggita ng majority, minority, kay impeachment trial ko ni, impeachment court, ang atong mga senators, they are sitting as senator judges. So, dili, pero bakit ani mo sa pinangutanaan mo, lutaw din niya, majority, minority, black, ano ba? Ebo, ano din mo?
0: Hello? Oh? I manifest my laughter.
1: Oh, oh.
0: And that concurrence, that is only a concurrence of your own, what you have in your head.
1: That's why I have been telling you, nga, we have to be realistic, no?
0: So, in the discussion.
1: Oh.
0: Ending, ending, ending.
1: Oh.
0: Why ending, no? Undang una?
1: Mm.
0: Ang ending, you know, that has to be stopped. I'm telling you, to go straight to the point. Gusto na. Tama na. If it is not now, when? Kung dili kita, panyero, I'm telling you.
1: Karon kaniha, kaya dito maging mo sa Davao atong nag-meeting mamo dito.
0: Panalitan.
1: Oh, panalitan ron. Ibutan talang ha, panalitan ron. Although, lisod pa gini kay, kana mga senator judges, nagtanaw po sa nang kaugalingon ba? Inig-vote nila, makaayo ba sa katawan o di ba kay politiko, guna sila? No? Labi na ang survey niya, taas niya pong sala, bisan o kana na ang siging impeachment.
0: Panyero, nga nung utang, straight to the point, nga nung mataas man sila, nga lang sila, 32 million na supportar nila.
1: Mm-hmm.
0: Nga nung mataas man sila. Nga ka na kaya ilang resulta niya, o patak siguro, nga pareha nga sa kuha ni Adto, nga wow, mapildi. Nga unsa man nakalagyan si Dundo, na pildi lang dami. Unsa man na, di na binuang niya, nga among kitrabaho, puwa, ni Daog Blue, nga tanawa na siya sa buong. But anyway, let's go back.
1: So,
0: go back to the count, to the Senate.
1: Dito mo sa Davao, kisa yes. Inyong pananglitan lang, no? Although kinitanan possibilities na amangod. Although, lisod ni nga possibility nga ikonbikto nila Sara, lisod nga possibility kay kanang mga senator judges, maniib sana nga madaot na political career. Lisod na. But, in case lang, in case nga makonbikto, kisa may inyong gimitingan sa Davao nga ipuli. Kisa.
0: Wow. If you're talking about ako,
1: oh.
0: I'm very, very clear. Clear yung ko. Kaya dito, habit mo ito mag-gubot pag-ayaw dito.
1: Oo. Oh.
0: But anyhow.
1: Kung sa convention ninyo dito? Nga nung nag-gubot
0: pa? Hindi na lang kung istorya kay, mapit ang makikistorya dito ko ni, President Sara Duterte. I need to have matters clarified. But that now, kay maklarify na kayo na ako, straight to the point, Gugu. Mm-hmm. But right now, I'm just letting you know, as far as I'm concerned, John Basadre, why lain? Kana kung gusto na ko mahimo ng presidente si Sara wapay 2028. Ngano di man? Kung inyo ko pangutan noon, Ken, ngano di man? Beh, ipatubag ko no si BBM. Pamagun ni matubag, tanan?
1: Mm.
0: Ang pagkabangag. Natubag, wa? Wala. Ikadua. Oh, ngano nga man eh, matutoki o gitutokan niya, nakalimta natang tuko.
1: Mm.
0: Uy, sa man eh? Ikadulo. Uy, kadaghan, saan naman itabo ka ron? Kung imunta na ng krimen, ni Saka, ni Obos, ni Abotas, mga bata. Lima ka lang, magpinisuila na, bata na, niya, apamusilun, bata, rasad. Ikalima. Now, why undang ang kalamiti, why undang? Now, di matamingon nga, gusto na ito maabot Malacanang, halo ng Malacanang malunod, matam ko nauna, ana. The whole situation is irreversible.
1: Mm-hmm.
0: Irreversible. And the incumbent nga kinanglan ato bangon karon is change.
1: Mm.
0: Change, managing nga lang ako C-O-L. Change of leadership. Change of leadership, no matter how you would try to look at it. Yung mingong kag reality. Mapitan nga naman ito pumatag reality. Daily mo yun na kadaog ng impeachment. Kaman, kita ni mo na tinunto naman ang ibuhat nila. Ilan naman yun ang iduot pag-ayo si Sara. Di na may mo eh. Di na may mo ka na ang tao na ba iduot ni mo. Niya, kada bang walay no other way inig ma kuhang gina, masina ka na gina, muripel na gina. Laki-laki mo. Mo nang ingon ako, the reality is, ayaw gin ninyo iduso pag-ayo kay sobra na kaayo, uy. Sobra na ka na, imo ni mo, disallowance lang. Wapag ay makiya, imo na siyang ikondem. Binasad, uy. Yung may istorya na nai-witness niya. Asa mata? Are we going to convict the 32 million supported vice mayor by, we call that?
1: Kini mga politiko, lay, mga mayor, diba? And they can, kasabot sila ng notice of disallowance. Lahi sa masa ba, nga marag nabaguhan sila. But ang kining mga kani maka like ikaw mayor kasabot nga nga once notice of disallowance dili pa na final
0: wala
1: so karon kini mga congressmen nga mga politiko man ay naagi pagka mayor na mga igsuon nga mga kwan kasabot nyo sila ana
0: kasabot kahit pero
1: kani lang gihimo ni Sara ila rin nang kwan
0: di maningog
1: oo
0: muna di ha akin John dili maningog mga amang may pagmangundang sila kay amang naman sila di sila maningog mangundang sila isara na isara na ari ka diri sa sinig na kalon ka sentum kita ni mo
1: nga ingon si na interview na ko sa Amy Marcos bakari niya ang ilang kunong na ilang na natalutaw nga pangan panalitan og panalitan lang no kay tanan possibilities mang gunaa makumbikto sa rasbasti kuno may ilang ituboy
0: tinuod
1: si Amy Marcos
0: si ni
1: ari man sad ko
0: si ni indoors
1: wala pero
0: mo man di ayo mabitan lang ayo sila mabitan mapirmi na magbalik-balik na mga kaigalaan.
1: Pangandam ba? Pangandam.
0: RV. No. Di na kinang memes. I'm very clear. Straight to the point. Din niya. Wa ko ilaing tumong yun. Ang tumong na ginako is STP. In God we trust. Save the Philippines. Sara, the President. Mo na ginako ah. Wad yun ko iningon diya nga if and when, if and when. No if, no but. It's all Sara. And then if and when, kanang mga if and when, wala lang maapis akong mga equation ng mga ngaan.
1: Nabala ka po ng uban, kaya basing ko noong ibutanta lang, dili makonbikto Sara makadagan. O mudeklara wa ni oe eleksyon.
0: Kisa yung mudeklara, si?
1: Ang imo, amigo po nga sa BBM.
0: Pabito na nga.
1: Kung sa may sunod senaryo, anong kalakihan?
0: Kung sa malayta, straight to the point.
1: Kung
0: sa naneng atong ang katiling ban na nga amang na tajon basadre. Kamu nga naa diya sa media. Saan mo? Nangabungol na mo. Di na pwede, uy. Di, gina pwede. Kinaanglan na ay katungod ang katawhan na ana sa konstitusyon to redress your grievance. What are you supposed to be expected to do? Get out and be counted. Mauna. Now, di man ta muhub on something drastic, but I cannot anymore evade and it becomes inescapable that the thing about drastic will come soon.
1: Okay. So, kining imong purpose bagari, kining sa mga bata. To? Sa mga bata. Nga naman to?
0: Kay, baka doon.
1: Oh.
0: Ang yawa lagi
1: mm.
0: sama ni adto magsigig sunog na ay yawa or gingala na tuog sa kayo. Mo nang importante kayo kay adto ikabot na sa Marso putong when I became the mayor ako gisilang gi-enjoy mag-misa ta haron magsugod ra pa ta og fire month. Yeah, kada rabang fire month mo gine gusto kayo sa kaning yang sana kaning yawa nga sunog mo na siya karon are sa tan makakakita nga di na ni mao murag ang yawa ato nang mapadung sa mga bata pudili na mao kung worryhan maniro kung ang atong eskwelahan vulnerable kaayo sa gawas kikang ko ni agi dito sa ramak sa kanang eskwelahan napatanaw ko kung anak na sa singa na kay doon na kay ko. Eskwelahan ako sa Don Vicente Rama elementary kay grade 1 naman. Sos kay na igo masadeng commune basak sa community. Scholarship. Hindi pwede. So this morning, istoryahan mi ni Dave Tumulak. In the same manner, istoryahan mi ni Joel Carganera. Lain-lain lang mong topic. Kan Joel Carganera, kan Joel. Sana mo natin basura. Okay, kaduha. Dave. Ingnan ako, Dave. Na naman ka sa ground, Dave. Kaya akong request mo, di ba? Kay CTC mo niya itong purma. Bako si CTC. C is citizen. Concerned citizen. Concerned citizen. Kaduha. Ang key taxpayer. Ang letter C is children. Munang CTC. So, ako siyang nagsabot mi. Okay. Ako mag-radio hopping. Panawagan. Mone. Ikaw, bisitahe ko ng District Pardo. Mm. Alang, San Nicolas ba? Mga San Nicolas, mga Pardo District or San Nicolas District. Tanawa, kay you will realize nga ang atong eskwelahan karon wa kay kakakita kayo og pulis.
1: Mm.
0: Ikaduha, they just leave it to the tanod. Ikatulo, I do not know if they are now massive in the metal.
1: Metal detectors.
0: Ikaupat, mo-invest yun sila og CCTV outside sa eskwelahan. Outside sa eskwelahan, CCTV. Just and when na ay mga pangitabo. Labi pa ka lang naigingan lang nung night
2: high school.
1: Okay.
0: Muna nga, moro niya ako taon kay mamang ka nga, ako karong direction is Rotary Club of Cebu, Guadalupe, mag-uko nga presidente. Ikaduha.
1: So, kining garbage issue, kanaminsyon ba ni Moni, wala man kabalik o labay sa paingon sa Binaleo, unsa may kalaki ni Ron.
0: So, magpapuli sila. Kay magpapuli-pulihan ako sila, pero lang magpapuli, oy. gusto mo puli niya? I'm telling you, nai, gusto mo puli ni Stur. Kalaki ka ni Stur, kaginay-inay ka, pulihan juga. I called him yesterday just to tell him unta about these children. Yeah, ang atong unahon ako, children. Maabot na saan nating uwan.
1: Kini mo puli ni Nestor, kinsa man eh?
0: Maabot lang, kinsa oi. Or by, you never know, as you've said, di ba?
1: Sa may mong reaction ining graft case ni Mayor Nestor Archibald on Monterasa sa project, kay nakaagi man po na siya og mga project, unsa may kasayuran ni mo bahin sa project, kay istorya maka mo.
0: Iba mo, kung wami ka istorya ng Monterasa, and there are time mag-istorya ng Mindua, simple ang istorya ako niya, but I cannot be telling it here. Kay, migo man ako guna. So, yeah, amin kay kung anak na. Iba mo ka nga, He claims to be the godfather ni MJ. Oh, mana ka dagang kwarta mo, si Mungatag. So, the matter. We were together. Just like the rest. We were once stewards or we don't call minions of Tami. But, you know, I do not want to destroy Tami now. Because I'm not running against him anyhow. But in due time, we'll never know. Because politics will always be like a wheel. Musaka ka babaw na ka, so bozo na ba. So at the end of the day, Nestor should be watchful. Not even watchful. He should be moving fast. Maabta niya siya, ikabat niya, magmatala siya. Ah, welcome to the club. So na, welcome to the club. Suspended. Suspended. Welcome to the club. Inala mo na kayo, pabitaw ka nga. Time na ito, suspended sana. Alvin, suspended sana. Edgar Lamilla, suspended sana. Mike Rama, So anyway, that is the price.
1: Mas dako-dako tayo mo pagka-suspended.
0: Ay, pero kiba ka, no? Ingnan ako kung mga abogado. Pahit yung tahab, may lalang natin makubra. Pero kinisalaw nila, niyo, iba itong tana. Hindi na pwede, pakang-pakang ninyo. Pakang-pakang yung mata. Sa yun na lang yun na.
1: Pero doon ay pictures nga ng gawas nga, nagtapad mo si Raymond Garcia mo na ngaon mo na. So, okay tong kwanan nyo?
0: Maritis ni siya. Hindi
1: mo gawa social media.
0: Nakikaway ako. Nakikaway eh. Nakig at bang lang. Dele kay ngunta makig-away. Kaya ka nang away lagi. Sudla kag panuway. Yan na, panuway. Kang dako.
1: Pero kining graft case ni Mayor Archibald sa Monterasa, so sa may kasulti kita.
0: He should not take it lightly. He should be serious about it.
1: Paminan mo, kisa may nagpaluyo in yung kaso.
0: I do not have to be because I am not their lawyer and I am not their spokesperson.
1: Yeah, I understand you cannot speak for and on behalf of Mayor Archibald, but you have an idea as to who is behind these cases.
0: I don't even have to think about ideas. All the ideas in the world. But the most important thing is I have one concentration now. STP. Sarah The president. No if, no but. No pullback position.
1: Okay, standby sa kay manginabuhi sa tagadali, ha? Ato sa panangat ng pahinomdom, oy. Alas 9:05 na.
2: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first, I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with 1X per day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
3: SM 3-Day Sale.
2: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
0: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na la sa 9:10 na mahigala sa atong vanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Sa atong balikan mahigalan ng atong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Unsa may update mi or Mike sa PDP laban karon?
8: PDP laban, lumalaban, hindi talaga magsusurrender but lumalaban. PDP laban. Pakaw si Mina ng PDP para sa PDP para dapat sa Pilipino. PDP. PDP para sa Pilipino. Yaki ba ka ang highlight mo, ala, kaya mag-lecture man ko, nga lang mo nag-BMS, membership, basic seminar. Niya, ang pinaka-importante, yun na ka ng lima ka-fundamentals, ha? Kaya marmang na isulti din, eh, lang. Larga tali. Number one, ay may ginoo. Malang TSM. Number two, we take care of each other. Humanism. Number three, o nang gingalan na to, shared responsibility. Yeah. Number four, kanag yung enhanced nationalism. Napag ipinaka-importante, which is kanang consultative and participatory. And our mantra, poor is first, poor second. Alakalaki mo, ana, inana ang PDP laban.
6: Okay.
8: Yeah, if you're talking about status, we are moving forward, expanding. Yeah, naalala ko'y gusto nga i-discuss yun with President Sara Duterte. Pero di lang ako ma-discuss din eh.
6: So, panalita makadagan si Sara o Presidente, PDP laban siya?
8: Ayun lang panalitan lagi. Kaya wala lagi mudagan to 2028. Nade-election 2028.
6: Oh.
8: Ken, Siya lang yung kasulti. Oh. Nada election. Ito historic 2020 election. Huwag na mag election sa barangay. Hmm. Kaya sa mga election sa barangay. Pinalite kwarta. Sige, tag-istorya ng election. Ay, ga-usik-usik ang mga impeachment. Mm. Sama na, oy. Niya, sama na to ng uwan. Talawa rin mo na kibaka. Kahit ito magawa ng Bulacan, good. Mm. Kanang Bulacan, dahi, muna yung lugar sa mama ni Mikel. Mm. At tumidin to, inighampas. Kanang inig-abot na sa Lent season. Muabot na ganang panahon niya, nga, kanang migo na sila, o sana, kanang mga baha. Mm. Pati ang baha-baha niya, siyam-siyam, na naadito yung isulti kagunoy, muna yung lugar ni Balsas Ople, muna yung lugar sa akong father-in-law, muna yung lugar sa lolo o lola ni Mikel o Michelin, muna yung lugar sa amahan ni Araceli. Muna yung istorya ka, anirong istorya partig PDP laban, lumalaban, walay-layan ang mong tumungoy. Change of leadership yun. Change of leadership. Namin mo magmodagan si Sara sa PDP Laban. I've been telling her not to. I've been very clear, not for her to think about, and I know, balo man siya, kaya balo mo ko nga, sige nag-istorya siya ang amahan. Pero at the end of the day, di man pwede magdagan ka. Yung ano, magdagan pa man siya. Ang mga presidente naman sa Wapay 2028. Dili. But she will now take the lead. Muna ako, apirming panlantaw, straight to the point. Panlantaw,
6: okay,
8: ha?
6: Sa pikas bahin, yahapon natin manjukas kalihukan sa mga Duterte supporters sa Talamban Family Park.
8: Yeah.
6: Nag-meeting man kuno dito. Unsa may
8: transpire? Dili meeting, uy.
6: Unsa man?
8: 11th anniversary.
6: Ah, oh, 11th anniversary.
8: May meeting dito Jing Paras.
6: Okay.
8: Itong mga head sa kaning Duterte Riders Team. Nindot kayo, DRT. Duterte Rama Team. Duterte Rama Team. Anyway, joke only. But,
6: pero so, unsa may transpire dito sa inyong...
8: Diskurso ko dito.
6: Oh.
8: Simple ang diskurso, less than 3 minutes, less than 5 minutes. I'm here because you've always been there. Sa Plaza Independencia, kung manginang lang ko ninyo,
6: oh.
8: Na mo, ikaw Moises, wadyo ka kaabot dito sa Israel. Oh, gaya ka mo sa Egypt. Kaya sa Egypt. Moises, magpagkaigala, before pa 2015, I think 2013, kaila nami, paglansar na ko pagka, mayor, ni Moises, kadawa, ingunay ko nila, na Jing Paras, kada aning tao, kaya ma Jing Paras, ikatulo, sa so, pamaya ito, sige, istoryahan ng impeachment. O, tagi, balik-balik rin ko, sarana! O, sarana! Pagkao man, ang simple ako sulti nila. Matay, naapay tayo itayan ron, padong Malacanang, kuyog mo? Hindi mo pwede mang, so, magnanaonin mo.
6: Uy, pero ikaw, sa may plano ni mo sa 2028?
8: Mikel, again, Mikel will run for mayor, and I will focus, you know.
6: Di ka mo dagan, ha?
8: No, kanang dagan. Kana bang kung isulti nila ba? Until it's over, it's not yet over. Pero I am even willing just to run for councilor. Kaduha.
6: Pero sa matu katino naman na chat na ko nga perpetual disqualification ng kurtong imo.
8: Sa iyo lang yung istorya hon. Kinahuman na rin kaso.
6: So, pending pa ang kaso?
8: Oo, oh, nga nung ito pataka, naghasmag ilo, ay sus. Muna po, ang problema ng mga tao, magbuhat og narrative, hindi, mao. How can you be perpetually disqualified if there is no Supreme Court decision that you're still fighting all the way, hantun maabot? Nya, tanaw lang ko, naman, ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi, gising na gising ang Diyos. Huwag ka lang magsinga na, kay kanta niya ta ng pangako sa'yo. Ginahangay ko anong promise, eh. Akong gitanaw. Asking episode. So, na-ending na ko. Oh, na-ending. Nindot kay ending. Kita ka na, ending. Pagka ninduta sa ending, eh. But anyway, bako mag-advertise pa. So, nilain mo na ng era.
6: Ang samay may kasulti karon nga, si Sara Duterte, na nanghid na say authority to travel mato Japan, pero asa mo dayon agad to. Pero gi sabuag sa Malacanang, mao na iyang itinerary ni palagman sara ana kay para niya nganong ni nana man og puslan man niya ibutyag ninyo ang tanan niya mga itinerary tanan niya kuan may maayo tanan na lang ang mga kuan nganong sa tanan official siya raman
8: nga mo na ingon ako oh. Kung ugaling inyong daog-daog ng presidente nako anay presidente nato koronada babao kung kadagang sayo pa na ng anong siya raman niya kamong naaadya sa pwesto masinado mo makongreso mo or asam mo karoon ibutang sa Ginoo uy manggawa sa gutatanan ay kisa magutawi why sa uy cast the first stone muna nga ayaw niyo daog-daog ha din lang tam istorya ng kay mga spokesperson niya nga ambot kibaw ba na sila napada yung mga abogado sumala you know makakita magugo kay I am not taib you know I've been under Rama Don Vicente Rama 1916 pa na makita na ko na sa libro ni Lulo kanang mga giingon na to kuha niyo ibabay sa libro ni Lulo ang mga senador magdagpistola yes yung pagkuma maglalis na kayo sila naog sila ato sila mag-Jewish sila sa bubos inala doon yan to I'm telling you I mean karon istorya sila ang guba si Lulo bakit si guba ni Lulo na eleksyon pag-agi niya sinaan nailungon dito ibutangag inting ya, kung Lulo inting kipatay na si Lulo papamamang eleksyon kipatay na disodas lungon so inaanay na ang kapate kahugaw nakaroon siya tinawar ko naging ngunin mo huwag na siya mudayo na sa Japan kasi may rights mga kanyang ilang it is the prerogative and the privilege of the vice and the office of OBP kung ila bang ipagawas kung sa ilang itinerary kay security niya. So mo na ingon ko kana bang pagkabati adin lang kayo kung misturya ng disalawan nga akong kainan si Attorney Cullen Attorney i-appel ang mga picture ha i-appel yung mga picture may nandrabaho ta nga ano lisurun magitaan eh kung saan maging gusto nila mo na ingon ako ba nga kana bang din na natin sulti din eh kay
6: ikaw, as mayor, ganundong ko nga nakadawat pag notice of disallowance katong itong 20,000 pesos nga calamity bonus. Si Labilla, si Tomas, si Nestor Archibald, nakadawat pa po sila notice of disallowance?
8: Muna'y pangutanag kanang nakadawat ba o na-highlight bang ilang mga disallowance? Nga no ako raman yun? Palagi lang si Mike.
6: Pero ato klarohon nga kanang notice of disallowance pag final.
8: Dili lang na final. Mapagay na kaabot ng kaso na nag-file kaso. Wapa pagkaman. Nabot na ba Supreme Court? Kadaot na ning...
6: Daghan pa mga remedies.
8: Daghan.
6: Pagawa to notice of disallowance, pwede pa kamo appeal.
8: Bita na ginga na na sa atong parlance pa na exhaustion of administrative and legal and other remedies. Mula sa day. Mula kabinta amin doon. Kaya makasinabot amin doon. Ako gibahala lang. Bahala lang ka na bang I will end up a broken record. I will tell Mikel panguyaban yung ka.
6: Di ta mapila na. Pero ito, artas po dyan.
8: Mama na lang. Mabuli. Ang katungol.
6: Gabay lang. Doon na yung mga kananaang mga sibaw kayong na yung mga kwanon na yung laing mga opinion ba? Ang ilang huna-huna nga unsa man kuno si Governor Pambari 4 mo nang kuno ni Balitok. Kuan man kuno magkuan. Ako patubag ni mo ha, standby. Kumala mo sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tak na alas 9:21 na.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
9: Wala'y sukli.
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
11: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
12: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Pila-pilang win! San Miguel Bill and Win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bill products. Apil na! San Miguel Bill and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
20: Pila pilang win, San Miguel Pila win.
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Kung moingon si mama nga,
22: sige kagaw, imnanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
29: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
30: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
31: Kabog na nga pang negosyo.
32: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
33: Aron pa dayo ng negosyo? Pag-Kondura na pud mo.
34: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
35: Strong for the Filipino.
36: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Mami Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugan,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kailangan ko mag-withdraw.
2: Himala, may BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang Himala!
3: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na mahigala sa 9:28 na sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to
12: now,
11: the point.
12: Atong balikan mahigala dire kay kinini ang niyaman si Mayor May Krama sa itong Sibianan, ikalit mo na nagbisita din eh. Niyaman lang, ay may mong diskasyon, sabi sa may mong isgutan nga. Huwag mong kukamantay sa iyang kwan, nganhiman siya. Panawagan ko niya, di ako na siya pangutan on, huwag ka ng mga isyo sa niya medyo, dili tala ayon, sabi. Kaya kaya na pangutan na ron, kini si, doon naman kayo naghamot chat na ko, attorney, naunsan naman si Governor Pam. Nga muna, kaya sa una ko no, didiis mo na, ansa na, kana na ang Duterte man siya. Yeah. Unya nga nung naunsa mo na karoon ko no, nga kwan man. Karoon, di po lagi lalim na spahit ni Pam, kay siyempre, ikaw may sitting governor, unya, nanginahanglan ba ka ang probinsya sa Malacanang, doon ay mga tabang baka dito, kay labi na naigungutag kalamitisad niya duha, ang linog o ang bagyo. So muna nga, masigitimbang-timbang po nagmayo ni Governor Pam, pero ikaw, kamo magyun maoy, kamo magyoy maoy suod, kamo magyoy mag-uban, kamo magyoy nag-istorya, no? Ako layo-layo, kung muna na yung mga tana na mo, nga kwan, wala man mingon nga, di magani may textmate, wag yun. Wala, dili may chat, friends ba kami dahil, dili magani sa Facebook, no? Wala. So, muna nga, ikaw, kamo magyoy dool, ikaw akong pangutanon, unsa man ang hinitabo ni Governor Pam yun, nini iyang baruganan ron sa politika?
13: Before ko ni adto sa Davao, sa mo ang asemblea. Wa ko lain tumong yon nga ma-connect nako si Governor Pam Barikwatro. And then of course lo and behold, nadto jud ko sa Kapitolyo. Just that when I went to Kapitol as early as what time was that? To aman sa kamutis. I think out of kanang the island. To asa sa island. No? Yeah, the end of the day, di ta ko mulakaw yun dito sa Kapitol. Kundi ina ko siya maistoryahan. Kay, sa may ako i-report dito sa mga leader na mo sa PDP laban. Kay, especially ang mga kauban na mo nga si digong. Kaya dili man na pwedeng kanabang hanging. So, I need...
12: Kaya mong tanong, isang mga tukad na ba na meeting mo? Kumusta man dito si Bo? Ano ang gina?
13: Mga tanong, Juna. So, luckily, naka-istorya gimi. Naka-istorya gimi. Yeah, plus, nibilin dyan ako siya o teksad na iyang ipabasa, ipasulti. That tech is still there and I do not want to be highlighting it here. Kay that was intended for leaders in PDP Laban. But the motto line is, she is not out of PDP. She is not. Dili lang siya na mo perform sa function as chairperson. Kasi may chairman sa probinsya. Kay mama na ako ang ihatag ito ni sa national kung pwede with my concurrence as the vice president for the Visayas ang regional chairmanship. Then I said, ayaw sa ato sang tanawon, how far, and we do not have to add up kasi Governor Pam, mag-ula na nga gobernador, niya butangan pa nimo og political responsibility, you know, niya it probably be enough nga province lang sa. So, she agreed to the provincial kanang designation. However, now, before ko na ito na sa kaning Dabao.
12: Kano sa ito yung meeting Dabao? Last month, ano?
13: 24-25. Katong sa na July mo to?
12: Oo.
13: Oo, basta 24-25. July, no? Okay. So, settle na na nga, wala siya mabiya sa PDP Laban. Wala. And I can show to everybody in due time. Na may iyang text. Pero mingong kasi nga, Mike, ka lang isulti sa radyo? Ako isulti sa radyo. Yeah, balbang ka lang ko dili ko spokesperson eh. Di mo ko spokesperson eh. Wala kayo kong mudawat o pamakanian to nga after we work towards her candidacy, and we're very happy. I was there during the young assumption, and she recognized about our role sa TLC. Unya, ang pinakaimportante lang yun nga, tabangan nato si Pam.
12: Oh, di ba kay usa man kanto nga nagpadagan yun ni Pam?
13: Di na lang ito balikon kay basta dito ko. Unya, ako tigay nagpirma sa iyang kanang as the vice president for the Visayas PDP Laban.
12: Kaya kini mga politika ba? Murag kwan kay ba? Doon ay pagkasiluso sa ang politika niya. Kita sila nga muraman o kuy-kuyog naman sa Pam nitong BBM. So, ano ba nungingon? O, saan naman nagkalikya? Wa na, naibali na. Ano ba?
13: Kiba mo, no?
12: Oh.
13: Muna, sa iyo, kasi uban. Kiba mo? I was with the administration before. Before, ha? But since ako mga kaila ang ipampriso, bisitaan ako, and I was not afraid. O sarag yung wala ko kabisitahi, na during that time, sa presidency ni Digong, sila ilan di lima, ha? Sila ilan, kailam ako. I've known her in college of law. Kay, San Beda man na, amo man na mga supporter in basketball, under man na mo sa in grade. Kadua, kisa may nga preso, ako ang gipambisitahan. Bahala na kang presidentiya, kadag kinsa itong mga presidente at all that time. I visited Gloria. One po si Enrile. Si Estrada o si Revilla. And I even visited Apollo Kibuloy. Imagine, and I visited President Erap Estrada.
12: So, karon bisita ka ni Jinggo yung ni Marcolita ron.
13: Maka lugar ko, why not? Why not, you know? As lawyer as we are, unless proven otherwise beyond reasonable doubt, they all are presumed to be innocent. Ang sama ng klasiya sa imong pagka-friendship, fair weather friend man na, di na pwede.

0: to nai. Wa man jo kuni biya ni binay, uy.
1: Mm-hmm.
0: Biya ba ko? Ni nalandang mistulya din ni sa siyudad Sugbo. Ke kandiri, padong dito, ni Ambak, padong Duterte.
1: Mm.
0: Ako wala ko, anak. I was not born to be a political butterfly.
1: Mm-hmm.
0: Mga paliwag taon.
1: Mm.
0: Daga na under sa ticket ni Mikel Rama.
1: So si Mikel may plano sa inyong grupo may mudagag mayor?
0: Ganun di masakadagan. Eh, aber, baka ano ha?
1: Oo. Oh.
0: Ako lagi pangutana.
1: Oo. Oh.
0: Di ba, upat ni kabuok ang pirma sa Partido Barug.
1: Mm.
0: Siya rin nakadaog.
1: Mm-hmm.
0: Partido Barug. Kuna na, ako'y kapirma na.
1: Mm.
0: Ni Dondon, Maria Pino, ako, o si Mikel, usa rin ni daog.
1: Mm-hmm.
0: Kanang uban di alam mong kauban sa Team Rama. Lakas man na sila.
1: Mm.
0: Lakas. Ikadawa, napay Partido Federal ng Pilipinas.
1: Oh.
0: Ikadulo, napay LDP.
1: Mm.
0: So, matigingalan ako ang among grupo, Banyero, saksak sinagol.
1: Saksak sinagol.
0: Oh, halo-halo.
1: Oh.
0: Mura siya pinakbit.
1: Pero balik tayong gobernur pa, pag final nga.
0: Wala. Oh. Ayun yun. Kasi Pam, I am praying hard, no? Kaya, ako mag-uwin, nagpa- appeal ni Pam sa start with.
1: Oh, oh.
0: Nagpa-appeal niya. Wag yun ay. Kala si Governor Pam, gato siya ako yung mudaga governor. Niya, okay lang yun siya mudagan siya board member. Okay lang siya mudagan siya vice governor. Basta nga naamang ko siya, mura na kanang-kanang kang Pam day, mura na sa kanang-kanang kanta, sa kanang promise.
1: Mm.
0: Na as a orientation at that time ba.
1: Hmm.
0: Kaya namatay ko din iyang best friend na kailasag ko.
1: Si Dr. Borden?
0: Yes. Muna nga, I do not want to go down, anak. Kaya I wish by now, malipayo na si Pam. Kaya, wala ko laing tumong, kaya ako nakakita mong kato kang ruina na wala mo tayo kapadungan sa ruina but to run.
1: Hmm.
0: Wala to kapadungan sa ruina but to run against Gwen.
1: Mm.
0: Wala na. So, at the end of the day, niya, kailangan sa kong ruina.
1: Mm.
0: Fighter man to.
1: Mm.
0: Dito basta-basta. But I do not want to go back. Eh. Kaning ang amo ang John Davide, ako, Tami Osminia, namin mga kana mga stories to share. But let her rest and then we pray for her. Eternal repose yun kay fighter to. Basta-basta. So at the end of the day, kada activities na makinahanglan ng tao ay provided supporters sa mga kausa sa grupo ni Rowena. Ani kaning
1: Pam.
0: Yes. To the extent, mag-abot pa may during the anniversary sa death ni Father Romano until naglakaw mi gikan sa Mabolo. Kami lalang duha ka lakaw. Ang uban na nakay bis walk for freedom. Ang duha na wala no. Kami lalang duha ka lakaw mi duha with our mag-stop na ko lakaw mi anab. But, you know, I was so happy. I was so proud na along the way maglakaw mi. Mag-sharing mi. So, we have a lot to talk about with Pam. Yeah, mag-abot lagi nga, patawanon kayo nga. Mag-abot yung mga intriga sa grupo ba? So, Maricep, pagkalikunan na sa grupo ba? No? Pagkahuman, nag-away-away mo na. Pero ako, kay, di man dyan ko mapalitan ng away. So, I'm just happy na she ended up governor now. Ayaw yung magdito direkta tayo ng istorya nga. Nawa na si Pam, wala na mawa si Pam. Wala.
1: Mm-hmm.
0: Simple naman kung pangutana ba? Wala, kung gusto mo mabalik ang katbang ni Pam, wala, gupa si Pam. I do not know kung kibawa pa mo kung sa klaseng kinaiya, wala, gupa niyo si Pam.
1: Mm.
0: Pero katanaw mo ni Pam na bay

0: να με κοραψιόν μαριζά, σιπάμ, να με κοραψιόν. Σου η αλαμόγα, η μάγκα μου σε ρουσάει ο τικτοκ τικτοκ. Αμήν, δίλε λαλέ μα γουμπερνόρα, δίλε λαλέ, δίλε λαλέ. Δίλε μα γέλα λαλέ μα μαγιόρ, δίλε λαλέ μου σε γίνουν ρακά γετό, μου σε γίνουν ρακά ένα.
1: Σλαμπή να γανά, δόχα κακαλαμίδα γιον ανά αγί ανιπάμ,
0: λίνο
1: ογκάν κουάν,
0: μπαγιό. Σι πάμπαρι κουάτρου, το start with, να γανέ μου θα είναι τον τέξ, ουι. Pagkakibaw niya nga, suspended ko. Yung na siya, Mike, hindi ko makapila-pila ni Mike. Hinako, hinako. Ay, yes, May 3 na. May 3 na. Wapay pailin sa certificate of. Ang kati, October 10 na.
1: So malag, May 3 si Pam, pagkawin na suspended ka, mo na hadlock sa ato.
0: Yes, yes.
1: Sa hadlockan na siya kaso kumaohon.
0: Hindi, hindi ka maanad, oy.
1: Wa maanad, oh.
0: So, pagkabaanad na taon ni Flight Steward, this taon na.
1: Oo.
0: Wa mahadlock sa babaw.
1: No.
0: Pero wa may kaso sa babaw. Kaso ni mga ibabaw, nga kita may hadlock sa replano, agad man tag stewardess. Mo na si Pam. Pero di na mahadlock sa replano. Anad na, di siya na mahadlock, talaon ako. Kay, itrain man ha. Itrain nag-ambak replano, tingali. Takibaw.
1: Okay, stewardess, kung doon kayong panahon.
0: Stewardess, oy. Stewardess. Hindi lang itong misturya. Kaya misturya ko itong stewardess.
1: So, sa dihang nabalaka siya na nakuha ka sa suspenso, kaya mura sa ginasganahan mga appeal politika, onta?
0: Makapil. Yung kunya dahil nga, piktado ito sa bangya goal kay ko. Pero, tingin ako convincer. Uy, hantod nga, mura yung may basketball pa kong court ni versus yung na. Kaya bang, plus God ding, yung
1: mga,
0: bagay naman na biyae si Pamoy. Hantod, mabot may sa, nagsabot may Eric, Erstong, Ernest, Colin, ako. Na mag-abot me. Paguman, I think, ang kibuhat ako ni Sakay pa ko niya. Haron yun, inig-abot ito sa Kapitolyo. Magdongan me, padong sa Kumilik. Haron mapail. Manali, that's the story. That story that cannot be erased. Cannot be erased, I'm telling you. Napay uban nga, di lang ko ka-share din eh kay kanang kanaman ka ng mga marites kasi kaya mo ang nagmakibaw mo. Nanginod ka na mong ang kanang
1: ka mga tao magulukan magulukan kaya di-imbita si Pam sa suna dito niya pagsulting bibiin barog siya pakpak po siya na ang mga tao normal na patakuban mga tao niya nga naman siya niyang tindog ko siya na
0: si Pam Pam na mo mamugos din mo si Suso itong Pam. Ayaw nang pugsa ninyo kaya di binasa yun nga naabot si Pam niya nga iyala lang ihatag ng posisyon na dali lang haro lang pag apis sa tanan dili oy. She knows what she's doing. Give it to her. Give it to her. Kadungo ba muna ko akong itirahan si Pam waloy nabay tabang haro makalansa itirahan ni mo manahan niya oy kaway buot sa ni mo. And you will never hear that from me. Ipati ka na, oy. Katabang ka nga makadesider. Kita bitan mo pag meeting di Abansi. Kisa na may kipatubang na ko sa Kapitulyos. Pam! Kisa may kuyog ni Pam. Turyon. O si JB Hinlo. Muna diya nga. Di lang tamis to rin JB. Dito sa kanang pwede pilaban to. At anyway, it's a long story.
1: Basi nga itong makabuhi pagkadalang istorya si Bibiin po yung suko ni Pawa niya ino na ni Kalikiha.
0: Ay, mas Bibiin mo yun. Every president is needing all local government chief executive. Kung iyang utok, masuko siya, react siya, uy, anak siya siyang amahan, karaan ng politiko, unsa mo na, gobernador siya gikan, congressman siya, vice, kaning lansar siya vice president, senador siya. Niya, munang kalakiha.
1: Pero sige, kaya magkami lang, kaya magkonsulta ka dali, kaya manginabuhi sa mga kadali. At untak na, last 9:46 na, standby, humanamang sa pipila ka pahinomdom. Seth, living testimonies.
2: Taas ang sugar maong nay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
4: Living to 70s.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og Sed Liniment Oil.
5: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa video, kay. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking

0: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw sa iBerry. Na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
6: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
10: Alas 9:51 na mahigala sa tulumanuban karon ing atong tulumanon inyong tulumanot.
11: Straight to the point.
10: Okay, daghan man ni mahigalang gipanulti si Mayor Mike Rama dire gisulti an si Inday Ken Galinia o si Inday Marisa pero di lang kuno ikasulti sa kahanginan. Di lang na ko funksyon kay ingon siya nga kuan kana na ang nasa gisulti diri ang mahigala niya. Gitawag man si Inday Ken o si Marisa kay murag tanaw siguro niya mga maritison tele mo dai. Pero ingon siya dito lang kuno niya sulti uner. Tagi di na nato isulti. Mensahe na lang ni mo be kay aron nga mahumanta na itong interview.
12: Ampo, oh. ampo. Oh. Ginako pirmiha. Ampo. Ang mga panghitabo dili na gid maayo. Dili maayo. Unya di na kung balik-balik kay dungog na kay tong sulti nako katong partig. Isara na.
10: Oh.
12: Ang pinaka importante wa yu ko damhan nga kaning straight to the point, sige lang point niya, straight yun.
10: Mm, you
12: know, ang naitabo ka ron, ano rin matagoog ka ng painom doon mga tao ba? Para sa mga bata. So I wish, lili sa'yo ng pagbuhat sa bata. Kinala, naginikan na ako, amahan. uban pa nang awa. Nya, ang may tabo lang, madisgrasya lang sa tinunto.
10: Mm.
12: Muna, palihog, lalawa ng inyong dihang, kaugalingong balay, kasilinganan, sumbong na kung naay mga pusil. Kaya kung naay mga pusil na diya, dili na pulis, muna siya mga may tabo, ha? Magtuon ng mga bata, pagkauman, dili na mo kamay maunay, abto na sa eskwilahan, night class, or buntag sa'yo, huwag ka bantay, huwag ka check, haliog lang. We love our children.
10: Okay.
12: Again, salamat, may buntag.
10: May buntag. Alas 9:53, mga mahigala, mato si former Cebu City Mayor Mike Rama. At isang ko na report kadali sa mga kaubanan karon mga kagilaan. O kini nga po yung sure to mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligong sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumaya itong mga cells, makaproduce mga panagang, o gaingon man makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City kinahimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building og sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
11: Straight to the
10: point. Oga, kinisab nga portion na ito ganito may gala sa Super Fiber. Kang regular nga pag-inom sa Super Fiber, magkatabang, pag-limpyo sa itong tinai o kolon. Kaya rin malikayan mahigala nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kolon polyps o na matubo o sod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, matagamtama na ang kahupay sa kolon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala kayo sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, imong ishake kumayo o kutawon mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
11: Straight to the point.
10: Alas 9:54 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Ni ay Osaka Seaman nga nagbinastos ngadto sa Osaka minor de edad. Uy, ginuo ko. Ano man yang yaman ng binastusan. O nasikop ni karon, naa karon sa kapulisan. Ato i-check ang report ba ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
11: DYHP. Aha! RMN Report.
13: Pilo balog na sa Mabolo Police Station ng Osaka Tabaintaan News lang na sima na umanggingong ng hito, balisiya, o disisize ang niya sa Trinirofin. Pidalagita, kitang natulog sunod po sa kagyabangan niya kwarto, binis na idarangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Ang kining sa speaker to ginalang sa alias ni Mio, litaw o residente sa Inabanga, Bohol, pag-iingong igado ni siya sa lead-in partner sa magbuwang sa biktima. Sumalas yung investigation sa pulisan, itapok-tapok mo daw ni sila at ni Rufila. Ang kining biktima, magbuwang sa biktima, lead-in partner po niini niya, di na pa po sila ilaing kuyog at ni Rufila. Igado rin po ganyan naman ang suspect. Samtang nag-inom sila, kaya pag-abot ka daw na noon na Tony Rufilan, hitabo na noon ang wag yun in town ng mga Tony Rufilan na itong hitabo. Kanta natulog daw niya ang biktima at so, sa kwarto ng yabangan sa magawang niin niya, gisay-say biktima nga nakatubaw na noon sa ihang katulog niya. Ang kalit na pagpapag sa suspect ito ang paghimo niya, malaw ay nilisip at Tony Rufilan. Dali nun siya nakapangayod sabang sa ihang magawang na wala po nagsab at yung higayon na. Nagatakot na niya, magulang, ang living partner, ang kining biktima, sinitapad na ito ang kining maong suspect. Dira-dira dahil yun, nagira ko po ito, gitigyan po da, sa kining pamilya, sa kining mong biktima, suspektado nga niya sa kapulisan sa Mabolo Police Station. At po niya siya ang eksklusibong na interview niya sa Tengiro Sila. Ang kining maong suspect, kapag na nagbinili ng kining mong pa-video, boto nga tuwalang yun siyang gikan yung nabi niya. Ang po nang pagmuni nga mong suspektado siya ni mong salaod o da. Dito dulo ni Atty. Nilsen nga hinungdan, kining ilinmon na makahubog ng kining nga una po yung hinungdan na. Nga ano po na buhat niya nga maong krimina. Nagibuti at po din ni Atty. Nilsen nga duha na po siya katuig ng trabaho sa barko. Nga, wak na po dahil siya yung mga ginitanan niya. Wak po din siya niya. mga iksuon na tinirfin.
10: Aha.
13: Ito lang na itagong yung ulian na. Yung pagkatingiro sila itong gayon na magbibin raong ta ni siya o bag sa iya hanga. Igagaw, niya dahil mabalik rin po din siya o sakay sa barko. Niya dahil na itong gayon na mura man po siya o ginahan magkibanding sa tingiro siya. So sa wakas niya mo sakay barko, nagkibanding sa niya o nangitabo na hinuuni ang kining maong pagmitabo at tingiro sila. Muna, disidido man mo pasakto o kaso ang pamilya ang biktima. Batok ay maong tima na tenero si Lucro Ngadlawa, ipasaka ang kasong sexual assault, batok ay maong tima.
10: Nahabili ni Taunas Barco, hinaw ng kalakiha, Idol Tweety, huwag magkasakay. Ungot siya di Aron.
13: Hindi na tenero si Lucro. Ito ay siya, kay tarong kaya ang trabaho, apan kita mo siya nga buha, itugan mo po siya, mabalhog yun o ni siya presuhan.
10: Okay.
13: Pwede siya matawag. Iyara mga igagaw po ang iha matawag at yung Rosila. Niya ang uyab niya naasa buhon po dahil sa pagkakaroon.
10: Paita.
13: Pait siya kaya ito ni Rosila. But so far, muna ito nakuha ang kompletong detalye po dahil batok aning na mga pagdita ko dumil sa Mabola Police Station. Kiniyo ay doon pinisa ito. 93.9 of DYHP Armin. Cebu Tatakar. Amen.
11: Radyo mo nationwide.
10: Salamat Idol Tweety sa imong report. Nagaot na ito sa ilimnong makahubog taon itong maong sima. Hindi magpadala ang ilimnong makahubog kay delikado kayo, pastilan. Okay, kanyang portion sa mahiga natod ka na to sa sugar roll. Daghan karoon na doon ay ipamati. Doon ay mga balatian sa maining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement, doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa manabas, C para sa kamuti, o D para sa duhan. Gingikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang, makatambal mahigalas na glisod o katulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may hinungdan aning diabetes. Maong sama ka na to, matag adlaw nag-sugar troll.
11: Straight to the point.
10: Atong i-check ron ang impeachment magsugod na ron itong taon, no? Kay Sabado man kinini ang next week pa man eh, next month or next week magsugod ang kinini ang sa hapon na, no? But ningmang orasa usa, dili pa tamo aris impeachment trial. Ato sa i-check sa kasama ang Lailin Ramanes Argada sa alang sa duga mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Dastuli niya ron si kasama ng Lailin Ramanes Aragadas. Yes, kasama ng Lailin.
11: DYHP. RMN Report.
13: Mayong bukta po sa mga regimen ito ni Rufil. Balik din sa Cebu Regional District. Para sa ating pahalipay, nga budan, o, just is it. Hindi ko salamat sa ilang ganunin. Sa DYHP. Carmencita Igor, Manuel Miras, Betty Bogio, Enin Patero, Lena Rico, Betty Loza, Okay, and the second thing you need to know is DYHP. Sabi na kong siga sa mga church si Kuya kasamang Julius Balilo Gaito Visa 93.9 IFM. Sinisika sa mga lady in the Rabanis Arigada DYHP Tatas RMN.
10: Okay, salamat Lailin Ramanes Arigada sa mong report. Kini nga portion may gala usab ba? Hatod ka na to may gala sa Sed Panyawan Liniment Oil. Makapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay may balita gikan sa pait kana ang Sidney Mentuel nga may mohatag og kapayan sa tungi antos nga mga balatian sama sa panuhot pamaol arthritis sa mga piang-piang nga katul-katul sa panit bilibili hubag-hubag buni pinakan sa gagmay mananap og mga insekto bisan lamok dili makaduol og dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab busa gamit na makapanyawan sa Sidney Mentuel ang atong katabayayong sa kapaitan Sidney Mentuel ginama sa Sid Pharmacy Sid Pharma og gyapod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Naminaw karon mga kaigsunan sila si Malo Berdin o ingoman mga kaigalaan sila si Mary Ann Mingito, Allen Cuevas sa Silugan ni Gian sa Capitol Side. At i-check ron may galing impeachment trial na musugo na karon nga totoon. Happy birthday sad nga to ni Albert Almadin. Oho. Happy birthday, Albert Almadin. Greetings coming from Angel May Almadin. Og sa tibok pamilyang Almadin dire sa may Danao.

0: Ato sa check, may galang impeachment trial o nagsugod na mga sukitig paminaw na yung mga orasa. Okay na ba, Nana, ang names? Tanawa ko nung galing names. Kaya tanawa na to ang kwana. Okay na ba? Kini nga portion sa mahigala to kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini mahigala ang Perfect Coffee for You. Usa sa mga active nga sagol ini mga kaigalaan ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa barong labihuhan ang sakit aton sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Masugod ka rin tataon, may galang impeachment trial. Standby lang mo, ato lang yung mga higalang isunod ang atong regular programming, no? Musunod na karunda yun. At ang mahigala unyang gabi isad ang sincerely Ate Aline alas 9 ngantos sa Jess ang taknas kagabion alas 10 ngantos sa 12 ang tulaman ng Straight to the Point Evening Edition manay kasamang Binji Tanghian. Masunod sa karunda yun ang kung ako ang pasultion nga tulumanon ng atong mga dramas, mga sukin tigpaminaw. Sa atong mga Facebook pages, atong ipadangat may galang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagpadayon, mapadayon karong adlawa. Sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, ustanang higayon, dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Not just...
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN all the way.
5: Loyal kami sa RMN.
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Managoy pasal dihon. Ako moingon. Ngakun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
0: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga position o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado o aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, photocopy only. Mapahigayon ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pahinta alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
3: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
4: SM 3-day sale.
3: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026.
5: Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa kaadlaw. Masunod sa isa kabulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
4: sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik nga panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: The biggest home upgrade event of the season is here, the Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog ng Newsef for Kids o Solmilks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocysteine is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
17: Ay, wala ko'y sisilyo.
16: Ay, wala ko'y sukli.
18: Wala yung sukli.
19: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
20: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
21: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
22: Mga kasama,
17: Nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon? Magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
22: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
23: Hi! Hello mga kasama. Kinika pa rin yung Kuya Joel Benzica o Bansako Partner Randy Tayad. Magumusta ka niyong tanan. O sa tanang mga eksonar mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kevin. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ato magtatampo si Kevin.

Nay mga butang murag baliwara na to ba? Pero makorata lang ta nga problema dere ay. Mao ni akong sitwasyon karon. Ug ngano na problema ako ning sitwasyon ako. Inaniyo na ko pagsugod ang mga panghitabo. Kanta sa eh. Kani, wala na. Minahal kong karbeleta.

0: home.
1: Nay, what's going on?
0: Nay, nangita ni mo.
1: Ha? Kikita mo na, nay?
0: Taga-ombudsman.
1: Ah, ombudsman? Si Katsu na ko nila. Doon sa...
0: Ariya sa R.A.
1: Oo. Ano, nay? Kaming nanay, kami. Ay, ito, ombudsman?
2: Ah, berbeda dahan bagi ko. Ikaw lagi di prete de.
3: Paskan. Kuya Juan ko, pre.
2: Kuya Juan ko, ay. So, Kuya Juan ko, natural. Abi na ko si Rimulya X na.
3: Okay, sorry, Rimulya X.
2: Taga-ombudsman ko, ha? Ingol sa nanay nga na, inangita ni mo, taga-ombudsman. Inaha ko, eh. Taga-city pa, unra ba na inangita na ko.
3: Aksan ni mo, pre, oy.
2: Adali, adali, adali, adali, adali. Adali, adali, adali, adali, adali, adali, adali, adali. O sabay, may pamahaw na ka, wapa.
3: Standard ba?
2: Huh? Standard ba? Say standard.
3: Mawagya po ba? Wa?
2: Kadari ni mo, pre, no? Mura din na ako ma-excited. Kulbaan na ikaw, basta na ka.
3: Eh, bongot iti. Pero ay kong blaka, pre. Wa man tuol ko mamahaw, pero wa man magpasabot nga rin lalaladyo ko maus inyo, pero may...
2: Pahawan sa?
3: Baon ko, pre.
2: Baon ka?

0: de.
1: Mo dayo do katong imong paglargas gawas.
0: Oh, usom de. Dayo unta. Ikaw de. Ikaw mo dayo.
1: Eh, ambot ani pre. Ay, nagdudua-dua bangko.
0: Na, ngarong dua-dua mo ka upat.
1: Ay, ambot ay, murag di man gyud ako pila. Murag pagpaminaw na ko, murag tay may haas mga tingali kung ito ano
0: sige dito. Sige lang, sige lang, pre. Ay pong sa imong kagalingon, wata na nga ikaw na yun mo gusto nga mo adto diyon, ha? Karang gusto na yun ka ba? Ah, sige lang, sige lang. Oo, ako'y makalarga ni mag-una, no? Kanya, maayo akong pagkabutang dito. Kuha o, tika.
1: Ah, kana ano, pre. Sugot ko, ana. Kada bang ikaw mo'y mukuha na ko, pero, naanggot ko'y problema, pre.
0: Ha? Sa'y problema ni mo?
1: Kini bang akong bugas na naong basigili ni Dawato dito bugason og naong pres na ko.
0: Simple lang yung problema. Problema ba yan ang bugas? Oh. Sa iyo na na? Tambal na na? Ha? Kaon ka pero may saging?
1: Saging?
0: Oh.
1: Makayo rin ang saging bugas on pres.
0: Langita ko rin ang unggoy nga gibugas. Mao na nga. Maunggoy gali. Sige ka o saging. Uway bugas. Diba?
1: Wala kayo bugas pero tagkas mo sa rugbangas pres.
0: Oo. Oh, additional point mo na ha? Mamanga sila taon. Ha? Kay, kanang saging, puwas, bugas, pero pinagas, bangas.
1: Huh?

0: Mudayo gidi kaglarga sa gawasan asoid.
1: Kuday, kaskid naman ko.
0: Biyaan lang di ko ni mo.
2: Ay, kabla ka, kabla ka. Kaya kinakukibuhat. Para na ito, ha? Para sa itong kaugmaon. Ay, kabla ka. Inigulin ako. Makatigom na ko. Ah, pakasal nita.
0: Tinuod.
2: Oh, lagi. Promise na ako ni mo. Wata lang yun ko sa akong pagbalik, ha? Kaya nibalik ako. Dako na ang maayo na itong kaugmaon.
1: Unya, pila may sugilan noong tao nakalarga yuko. Two kabuuan ang kontrata, murar turist ba? Pero igo-igo na ginom katigom tao eh. Kay hangtun mo man ang akong kontrata, makauli ko, ano na yuko itinigo ba na, di ba? Unya?
0: Welcome home, Dong!
1: Uy, unsa ko ni?
0: Dong, among gipangandaman sa imong mga higalang, imong pag-abot, Dong. Aron ikaw na po ang masurpresa.
1: Mao ba? Kamog yun?
3: Welcome back, Mikey Ben!
1: Salamat, mga pre! Ganiya ramig hinuwat sa imong pag-abot kay doon namig iandam para nimo! Oh, ang paborito nimo! Wow! Nahibaw yun mo sa akong gusto na! Bisa na ako sa Canada, kinigyapon akong giinom o kipagita! Mauni siya ay The True Global Filipino Beer! Oh, unsa pa'y gipaabutin niyo, mga tol! Ablihin na! Ah! Labi agyod sa bugnaw nga San Miguel Pilpilsin! Gimingaw na ko nga makauban mo sa tagay, mga tol!

0: Drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Samtang nagkaedad ang tao, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Madyo ni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Surigao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Buhay Capsule, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Seth Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
4: Eric Ko,
1: this time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kuha na gudang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila nang namugkoy ba kasi may mga pamati dali lang.
6: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Bayou Drop Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Bayou Drop Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayou Drop Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayou Drop Herbal Capsule.
5: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Pre, kumusta man ang Canada?
9: Ah, mauya pon pre, nindot kayo. Makaingol yung kag Canada.
10: Niya, wa kay nakita dito nga mga gwapa mga Canadian dong.
9: Ay, bida. Wa taw na yung ikaw ra ang ni apirmi sa akong huna-huna. Ultimo nga mangamin ko, ang imong naong maya ko makita.

0: Tuna sila day.
1: Tuna na ay ganina ra.
0: Ano ang kabantay da?
1: Ang saan nga katuog man ka?
0: O, makataon sila malayang nga ako lang silang gibiyaan kaya tuog ko.
1: Wa man, lipay manggali sila kaya ako magipanagaan sa imong da para nila.
0: Ah, mo ba? Nawa ka mo risod hata gato nila nga daghan man kayto sila.
1: Wa man, nga nung maglisod man uy nga naaman to'y mga ngan.
0: Ah, oo, sa noon.
1: O niya, kanon sa pamangka mo balik dito, pila ra magkabuhan ang imong bakasyon din hi.
0: Ah, ko alay, kon. Nga, duha kabuhan. Duha kabuhan ra akong bakasyon ay. Pero, og, balik na ko dito, balik ko din eh, tuman na ako kung saan mo.
1: Nga unsa?
0: Oh, di ba nga, misaan ko ni mo, inigulit na ako pakasal ta?
1: Ah, tinuod ka dong.
0: Misaan ko ni mo, anak mo na kung saan niya. Ah, mayroon ko nga, magtigong ko para sa itong kasal, di ba? Kung nga, sunod akong balik, makatigong lang ko para sa atong kaugmaon. Kay, inigulit na ako. Inigulit na ako sunod. Di na akong balik dito. Negosyo lang ta din hiday.
1: Oo, dong. Salamat.
0: Ato na yung kayo ng itong kasal. Para dili pa mabot ang schedule na kung balik taon, pakasal na ta, okay?
1: Oo, dong. Lihukon tayo na ito na.

0: Ako gugito man ang ugisan ni saling ay niguli na ako ng kasal day me. Pero wako magdahong nga, doon na day problema nga muabot. O niya? Aday, mulakaw na ko. Mato ko sa pisina or agency ba? Kay doon ay follow up na ako kadiyot dito ha? Ah, magkita niya ito sa mall ha? At sa ito magkita nga mall?
1: Kuan, ato lang sa suki atong kananan dito sa mall.
0: Okay.

0: pa ni kabalik ng gugulid ni sa lugar. Tao-tao na kung wala na makaanay. Asa ba ito suki na mong kanaan na na? Dinhir man ito na pita. Patmons. Nalimot ko. Patmons ba ito? Saan ko tingnan ha? Saan? Nalimot ko sa pangan ito na. Limot ko ko. Kumbida. Ni ate na. Sa tingnan sa mga mong kanaan na na. Boy!
1: Oy! Kevin?
0: Kailan ka na ko?
1: Yes, of course! Dili ba ito pong malimot ko ni mo, no? Kay bisan unsang urasa di tagukakalimtan. Kay doon natin handumanan.
0: Ha?
1: Nalimot ka na ko, Kevin?
0: Diba, kuha ko winundum ni mong
1: Nalimot ka? Nga ko to ang imong gikaw one night stand? Nalimot ka, Ana? Naunsa ka ba yaoy? Uy, ni atong gabi igida ko ni mo sa motel. Ug usa ka gabi iana. Kay nakasabot ta. Ug nahibaw ka alang sa imong kasayuran, nagbunga ang atong kibuhat. May anak na ta. Ug alang sa imong kasayuran, liwat kay di mo ang atong anak. Bisan asa pang anggula. Nimututukan ang atong anak na agad siya ni mo. Naanin mo maliwat. Uguway makalalis. Bisan kinsa pa'y pasultihon. Imugod siyang anak.
0: Pero wala naman ito na ito, di ba?
1: Oo. Lagi, bitaw. Pero saan ito ba nang nagbunga man ang atong ipuhat?
0: Kati.
1: Ugma, magkita ta ha. Dinigya po lugara. Dadun ako ang atong anak. Og ako siyang ipakita ni mo, akong ipailan ni mo. Og ikaw na'y may bao kung moankun ka ba niya o dili. Magkita ta og ma. Sasama gihapong uras sa. Og di ko gusto nga imo kong pakyason. Kay kun imo kong pakyason, Kevin, og mang adlawa nga makikita ko ni mo, pangitaon ko gud ang imong address.
0: Kat.
1: Okay na. Tungahad ko og mga adlawa, ha? Nakasabot ka? Sige, adora ko.
0: May anak ko. Siguro kasi ang amo mo na. Sige, pato na eh. Matunga ba ako sa mong sabot og mga adlawa?
2: Dong, aram na ganito eh. Ha? Unsa man, wala nakakatultul sa tungkan anan?
0: Nalimot ko.
2: Dali na, kagigutom na kagustanan.

0: Dai.
1: Mana ka?
0: Ha.
1: Ngano di ka uy? Nay nakahasol ni mo?
0: Wa man.
1: Meron mang gud og wa kaganay sa tong gikaon. Way lami? Way laming sud anato?
0: Ilang sud ano ilami? Ako ang kining.
1: Uy, may nakahasol gid mo Kevin. Sudihi ko no kung sa problema.
0: Dai.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpapalit.

0: Uy, baboy, wag yun may makasuway anang akansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
1: Yun sa man yung mari.
0: Nag-unifins may mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo mari, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifins?
0: Kaayo mari. Imagine na mari ha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kada ko di ay mari, tudlong iko.
0: Oh, dahil feeling guide mari oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213 og sa ubay 0385001686.
3: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospitalida at nulugos ko binhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
6: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala'y sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo.
13: Uh-huh.
12: Ikaw was goofy, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
13: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sana'y gibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-PT ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
13: Oo.
12: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka-

0: Murag kabantay gisali sa akong mga lihok nga murag doon na ako yung problema ba? Mao nga iya yung kong ipugos pagpatugaan. O niya?
1: Pre.
0: Hmm.
1: Sa problema naman, muram ka luya mga istanan. Huwag ka, jira-jira kami eh. Huh? Bito, pre. Murag luya man ang atong sponsoron.
0: Walang was kondisyon, mga tol.
1: Ay, imne sa tol. Asa mang butilya na ipare kay Ben, pre?
2: Ah, daray mo, pre, tol.
1: Lamat pa yan.
2: Ano ang pagkakiparikibin na, pre? Imo ligino, may karoon ko, pre. Gusto mo yun? Sa problema naman, pre, ha?
0: Tuntunan na lang mo. May babae na nagsigig sa amok na ako, pre. Nagpaila nga may anak ko nung eh.
1: Ginoo! Usap, pre!
0: Hinumdum ko doon ako yung babae na daan ako sa motel.
2: And then?
0: Kausar sa taong to eh. One night stand ba? One night standing. Ano ba? Ano, pero karon nagpunga ko nung angamong ibawa.
1: Marug mo, pre.
2: Pre, usa.
0: Daig na marug.
1: Marug. One night stand ka.
0: Mita sila eh. Waksa akong unang mamabdus taon. Kausar ko taon to. Unya? Siguro kasi nga ako may amahan sa bata.
1: Matay de sura, ana, pre.
0: Mo, pero wamang taon to sa musabo taon. Wamang pababdus, ya. Ang amo na to, lipay lang may atong adlawa, wa. Kay parehas man doon mga hubog. Unya karun.
1: Pangagusa, pre. Pangagusa. Mamunay ko, pre.
2: Hinaya to, pre.
0: Day, ganinar ka niya? Maori ni ako problema kay nadungog ang tanan mo gipanusutian sa akong kumpare sa akong asawa. Unya, ni-suggest yan ako nga kung dili kuno ihatag ang bata taon, kung pangayuon kuno na ako sinahan, luoy king bata. Busa, niingon siya nga, siya nali ang ngayong sukripisyo kuno, buhian nilang kuno kuniya, o katiman nun ako akong anak. Mahita ni kilakihaw, yung kuminyo isadaan nga, magsplano na mo nga, mahitabo ming duha o mabagdo siya. Ngunit problema na ko kayo na ha? Di ko makasiguro nga ako'y amahan sa bata. Basig ako lang ikipaang ko na tuloy niya tungkol kayo doon na naitabon na mo. O gawas pa, huwag yung ko'y gugma itong bayahan na taon. Love kayo nina ko akong asawa. O saan man nina ko? O saman kung kamo pisulti yun. Paliwag tabagi ko ninyo, be. O saman, si Kevin taon eh.

0: thank you, Lord. Salamat kayo sa
1: tanan. May adlaw sa tanan.
0: May adlaw sa tanan. Labi na yun sa tanan nga na namati na ito karun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, kanil buhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, Maria Cap. O sa tanan mga tao po ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diya sa Jasna Flower Shop diya sa May Babag. Kumusta ka diya? Sir Raul Alibio Soto. Kumusta, Maria Tanan? Sa tanan na ito mga kaigsunan. Labi na yun sa mga bata. Ay, yun mo kalimot. Indom yun tag Don Pepe Tabia. Kay maunay, the best kay natong imnon mga bata Don Pepe Tablia kun padung ta sa eskwelahan. Mao man inindot kayo ha Don Pepe Tablia. Unya ugum-ugum sa buong OBM special og Diamond Yema special unya. Crunchy crunchy ang ato ang Paulitos macaroni crunch og tasty fresh cracker. Lami kay na natong isumsumsumsum kun mag-inom ta. Sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw. La, good morning natong tanan. Ang ilang mga tao sama sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, ni Ma'am Shen, nagipainom. Ma'am Shen Pepito sa Broom Beach Beach, nagipainom nila sa Kaping Matapang nga kaya kang ipaglaban ang side panyawan ko, Femex. Maunay na the best kayo natong imnon, ha? Mga kaigsunan, mga bata, ang mga mama, paimnagyod ang inyong mga anak sa ato ang Sid Panyawan Kof, oh no, Sid Panyawan dili sa Don Pepe man to unya kini ato ang mga trabador kinala mo inom yuta og Sid Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres,
1: okay, og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man, ganabukol-bukol na ito sa itong lawas. Ato ng imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, o nakamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni Uto ni Mo, maughapon, usag hapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imunon, una ka mong kaon sa imong paniudto. Maughapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na po daan og usag ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney og UTI, ayaw na mong kahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Okay, thank you, Ate Pris. Pasalamatan sa nato ang tanan itong mga kaigsunan nga migamit sa atong nabuwang hot plus ang Sedlen Meteorin na tinurbuwang tangan sa atong panuot. Pamaol para kita sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutot sa kabataan, likay pagkita sa tinggi, disminurias sa kababayanan, dapi-dapi nga magsakit o bagtak na magsakit. Biko gata, hot plusan lang nato sa ato ang Sedlen Meteorin, pero sabutaan harta palit sa butika. Kayo dili na butika, di may kasiguro nga epektibo na siya. O dili gali, layo galimus butika, itaib na ninyo ang Sed Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga produkto sa Sed Marketing. Genuine yun ang mga produkto sa Sed Marketing na adiha. O niya, ana na lang mo order sa Shopee, pwede na. Kadang mga celebrity ko, Jigsaw, pwede na nato order ron sa Shopee. O ingon na ang kanang mga celebrity beauty shop. Manara na din na sa page nga inyohang itype Sed Marketing Incorporated. Makita ninyo, order sa Shopee, kay ihatod pa sa inyong panimay. Unya kita mga kaigsunan, kita na sayon kita. Nakaring toksin, mao gini mo patay na to. Kini mo ay grabe kay mo daot sa to blood cells. Sa to blood cells. Importante kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani mo sticky mo lapot at dugo, masakit ag major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sis, uguban pa natong balatian. Bao nga kinahanglan gyud kami inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag matang sa balatian, puno sa nutrients nga mo'y makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number one nga move flash out sa toxin sa atong kalawasan. Ati Press?
1: Okay, ang sender na ito karong edawag liyat.
0: Si Dudong Kevin at Tipres. O, ang problema ni Kevin at Tipres, kanang siya o giyang sawa, way anak niya, karon siya, what si Kibaw nga, ang katong babae nga iyang ikatagbo atong mga barbar, ano, kuan-kuan, na no, one night stand ni Tipres, niya, namabdus man, mauna iyang problema ron, nga namabdus sa babae, ang istorya siya ko pa ni Gis, nakadungog ang iyong asawa. Pagkadungog yun, siya ang asawa, Ati Pres, o gingnan siya nga, mag-istorya, mag-istorya at tarong. Istorya ko nun silang tarong, Ati Pres. Nisulti ko nun iyong asawa nga, ako, okay ra, ningon siya nga, kuwaon akong bata, unyang di ni mo makuha ko nung bata, o saon naman lang, o di ihatag sa inahan. Kinahanglan imo yun ang, kinahanglan imo yun, Ati Manon ang bata, di yun ang pasagdan. Ako mo yung sakripisyo. Ingon niya sa Ati Pres, siya mo sakripisyo, mupahawa ko na siya.
1: Oy.
0: Siya mo layas, kaya para matiman ang bata, sakto ba na? Ati Pres nga.
1: Ngayon ginanamay ang asawa.
0: Yan mo rin, gisakitan sa siguro, Ati Pres.
1: Kaya ito pangluod.
0: Padaas ito pangluod, taon. Oh, murag liso sa to. Kay sakit sad baya. O agud sila anak kunya nakaanak siya laing babay. Di ba?
1: Murag pero iya gyud ka ng anak.
0: Mao ni problema niya, Ati Pres nga ingon siya nga ako agyo ka to anak.
1: Mao
0: na. Iya basi gipangkon ra to niya kay naw niya itabo na mo. Nga gikan biya ni siguro siya gawas nasod, Ati Pres. Oh.
1: Unya nga nung ipakuha man ang bata niya.
0: Ipakuha ka ng murag siya yung pasagapon ba? Kuhaon niya bata
1: ang babae.
0: Oh, kuhaon niya ang bata pangayoon niya sa inahan. Niya ang ingong asawa mo jud dihatag. Saon ni mo ana? Luoy kay bata o din mo atibanon. Ni ana ko nung inahan niya.
1: Ang akong pangutana gulyat nganong kuhaon man ni Kevin ang bata wa man ka ihatod dito sa ila.
0: Unya ang iya sa siguro Ati Pres nga wa siya anak, di ba?
1: Ay.
0: Gusto siya nga na siya ma Ati man ba sige iyag yung
1: anak. Anak.
0: Oh, pero ang pangutana og iya ba yun ko dutong anak?
1: Mauna.
0: Mauna. Unya ka. Kay lisod ba tong bayana kay gikan matus barbar.
1: Unya ka ro tu sa bata magkabuwag il.
0: Magkabuwag sila Ati Pres ba ni problema ron nga. Oh, lisod na diya. Ay lang mo pagbuwag dong istorya na inyo, magpa-counseling mo sa pare. Kung sakto ba na inyong buhaton, nga magkikuan mo. Kaya napas bambina, basahan mo ato nga, ang giusa sa Ginoo, dili may mong buwagon sa tao. Mao na isulti tang bambina, nga wa man rin sa bambina kay pista mas kang kwa iron. Mao na nga wa siya. Mao na nga, para na mo, ikaw Ati Pres, maayo ba nga magkabuwag sila? Muro di maayo, no? Ayaw lang doon.
1: Tungod lang, anak. Tingali, gibuata sa asawa, pangluod ba?
0: Pangluod na, Ati Pres. Dagi ng pangluod. O niya, mas mayo pa iyang sultihan tanan nga day. Naitabo mi ato day. Kuwan to, kanang barbar hubog kay mi ato. Niya, ako kay bawo nga. Kay sila ang gido, hubog man, Ati Pres. Wasa kay bawo nga, naitabo sila. Kay, basin o, naitabo sila kay bawo siya. Pero, wasa magdahon nga, mamabdus kay. Babae, gutos kagabiun.
1: One night stand lang.
0: One night stand, Ati Pres. Niya, nabay posibilidad na Tipres nga one night stand mamabdos na yung babae?
1: Sibili na anay inanagulihat. Turtle kayo ang babae.
0: Di ba? Oo, no? Base, no? Adong, sa...
1: Pero ang pangunta na, iya ba dyan yung anak?
0: Mauna, iya ba ng anak? O para sure, yun, no? Bisa, di ba, Tipres? Mahal-mahal mo yun ang DNA. Gasto sa DNA test.
1: Mahal,
0: niya.
1: Good.
0: Ipa-DNA test na, dong. Eh, para klaro, yun, o imuha ba yun ang anak? Una ni mo kuhaon.
1: So,
0: ang problema, Ati Pres, huwag manluod yung asawa, no?
1: Manluod, good.
0: Manluod, good. Patambag lang mo, pare, no? Ano, Padre Josue, ka doon na itong spiritual advisor, Padre, tabi o po. Doon mo lang mo, ana. Padre, doon maro kayo, mga buotan kayo ng mga pare. Doon lang mo, ana, kay tambagan mo, kung unsay mayong buhaton, ana, Ati Pres, di ba? Padre Peter Butiron. Ay, sos. Doon lang mo, ana, di ba? Sige, nga, maon lang na nung, ha? Salamat lang sa imong pagpadang ating atong tulungan nun.
1: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
4: Bitaw, Tinuon mo na.
3: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
4: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
5: Jo, kapinaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
4: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
5: Jo! Maluhay ka, Jo! Jo! Ow! Oh. Ah!
4: Mateo! Scammer?
6: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
4: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
6: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
7: Bisan ako?
6: Oh. Oh. Lola?
8: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: palit og San Miguel Pure Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
7: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sunot ang sangka, paspas ang aksyon. Sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, ug katul-katul,
17: TTX 500 na.
18: TTX 500.
17: Aduna kini antimicrobial properties
18: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayo sa bugas-bugas
18: ug katul-katul.
17: TTX 500.
19: Pabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
17: TTX 500.
20: Sa Janice, subay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500!
19: Pabali sa mga butika.
21: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng wako kalibang.
23: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
24: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
26: Super Fiber.
25: Mapalit sa mga butika.
27: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Kuwad to lagi ko. Og di ka magkapugong na ko, Mateo.
3: Hello?
4: Oh. Hi, Joel. I just called to invite you.
3: Jessa.
5: Amina.
3: Oh.
4: Hello, Joel. Nakadumog ka sa kong gisulti. Gusto ti ka i-invite.
5: Asa man?
4: Oh.
5: Asa? Ha? Asa ni mo siya i-invite?
3: Mateo, between rin na mo mga babae. Pwede nga imong ihatag og balik kang Joe ang iyang phone?
5: Thanks for the invitation, Jessa. But she's not available.
3: Oh, bullshit ka, Mateo.
2: Baga agog na ang anang babayhan na. Huwag yun na siya plano mo surrender. Bisan karon na nga huwag yun siya dag-anan, padayon na yun yapon siya. Lami, dunduklon anan niya arma ulian.
5: Lola, ayan na usiki ang imong oras sa pag-una-una niya. Dili siya importante.
3: Dako lang yun siya gugma ni Mati, Lola. Maunang buhaton niya ang tanan.
5: Di man ko na gugma, God. Garbo na. Di siya makadawat nga i-reject siya. Spoiled brat pag unang bayhana. Nagtuo siya nga, what she wants, she gets. Okay, wam ko na yung makuha. Mauna, nag-wild.
2: Ah, kahilas, good niya.
5: Ah, dahil na itong maghisgot niya, Lola. Kalimti na itong bayhana.
2: Na sige, may pamaghisgot tas atong pag-adtuog ma sa DSWD, Joe.
5: Ah, butang eh.

0: O palingkuron man kuno ko dito, Jo. O din hita lang, pabuta lang ko.
1: Okay, Lola. Oh, imo envelope la.
0: Oh, o di ay no. Ni arabatanan ang requirements din, he.
1: Sige la.
2: Ikaw na sunod, ma'am.
0: Ako na. Ay, be.
2: No, sa di ka, ma'am.
0: Di na makakita ang akong usa ka mata. Na-stroke manggugo. Pero sa mata ni Igo, ni ang akong certification sa doktor, oh.
2: Muro mo lagi ugo maon sa imong mata, ma'am.
0: Ha?
2: Huh? Ako, tanawon siya. Muro ragid siya guway kalahian sa imong duha ka mata.
0: Sa may buhat ni mong ipasabot ang pagkasultihan ron.
2: Oo, wa lang, ma'am. Tama ko yung certification sa doktor. O matay mahimo ini.
0: Unsa ba lagi bote mo ipasabot? Nga nagduda kang namaka ko? Nga kining certification sa doktor, gi-doktor sad ni?
2: Oh, this is yung anak mong ini.
0: Oh, sadi yung anak. Mura magugag-argabyado, God.
2: Hindi mo rin punahuna-huna, ma'am. Re, at last pick us lamisa, ha? Siya sunod nga mo pirma. Kana ang babae nga nag-eyeglass.
3: Sigurado ka, ma'am, nga dili makakita ang usa nimo kamata?
0: Sigurado sa kaan ang imbong pangutana, ha? Ako'y nagdaas akong mata og naay certification sa doktor. Gusto pa ka makakita sa mga resulta sa akong laboratory og check-up, ha? Oh, niamnis in bilok tanan. Oh, kadali ah. Oh, di ba? Imong tawgan ang akong doktor kung tinuod ba ni o dili.
3: Ayaw na, ma'am, sakto na. Sakto na ni.
0: Ay.
3: Okay na, ma'am. Ato na ato yung nalahi ng lamisa. Siya ang last ng mupir, ma'am.
0: Mukomentaryo pa gani ni Ron sa akong mata na manghagis na mandugo ba?
2: Ambi, madam, be. Ato yung recheck, ha? Okay. Okay. Check. Sige, ma'am. Makadawat raw niya kag-text kung available na to pick up ang ID, ha?
0: Ay, salamat.
2: No worries, ma'am. Mga 2 weeks pinakadugay, ma'am.
0: Oh, sige. Salamat kayo. Okay, paminaw. Inigbalik na ko taga-antik kag-regalo.
2: Paula na mo, ma'am.
0: Di manggod kay ganahan magugkuni mo. Ikaw ray wa makapairita na ako.
2: Ay, thank you, ma'am. Pero, bawal gito na mo, ma'am. Ay, pero, salamat, ha?
0: Ay, maoba. O sige. Ingon anin na lang. Isuwat sa gamayng papel imong Gcash. Sama na, bawal gapon.
2: Ha? Katil sa mga, ha? Mangita sa papel. Okay. Dira, ma'am.
0: O, na, sige. Maghuwat ko sa inyong text.
2: Sige, ma'am. Amping, ma'am.
0: Okay. Thank you.
2: Uy, kita na?
0: Mon? Nag-unsa magkadini?
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
5: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
6: High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Bones. pesos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niyang glena akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglaen ng kabuhi.
6: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hulo!
12: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
13: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
15: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
16: Send panyawan capsule with garlic.
15: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga unang.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Pila pila win, San Miguel Pila win.
22: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
23: Life extension, vitamin D3.
24: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Kailan ka na, ma'am, sir?
25: Okay na kayo.
0: Ah, anak ni siya sa akong soki sa merkado, sir. Ayaw kong ibadyat, ha? Ayaw pa yato kong ibadyat.
2: Ha? My God. Naibaw si Matiyo ini?
0: Naibaw, oy!
2: Uy, naibaw. Mau ba? Jo, sa manil, Jo. Naibaw?
26: Naibaw. Supak manggudong ta siya, pero main sister mas lola.
2: Haskang! Si
1: Sigig donet si Mateo sa Disneyland. Unyang yangin lula. Usan na unya sa magkadawat sa ayuda. Oh my goodness. Kano man titala? Pwede na mag-ugang nga tagahag diretsyo ni Mateo, good? Ano, naghagwago pa mga taong kag-anhi?
0: Unya, makahatag siya na kong PWDID.
1: Wa mo na kinahanglan na, good?
0: Pwes nagkinahanglan man ko.
1: Titala.
0: Ayaw pagbuot.
1: Ay, lawgawa lagi, bro. Hangtod ron. Wa pagi ko maka-get over.
2: Lagi?
1: Lagi sa kina-tripping ni Lula ni mo, no?
2: Lagi, bro. Doon na nagod siya yung senior citizen ID. Di man sunutan na niya pwedeng magamit o dungan.
1: Ganaan lang itingali siya niya na naasya yan ng mga ID. Basta lahat ang mga ang feelings ba? Lahat ang feelings.
2: O gani nga, wala nga kumusupak. Makalipay man niya. Ganong ako mababagan, di ba?
1: Well, believe kayo kunin mo ang bahina. Grabe gid kayo ang imong pagmahal sa imong lula. Di gid ka makabalibad niya, bisan unsa.
2: Sa ako nang giingon sa una, bro. Bisan unsa, pwede na ako isakripisyo. Pwede ganang ako isakripisyo nga kung kaugalingong kalipay. Nung ka ang kalipay ni lola. Sa ako nang giingon sa una, bro. Pwede na ako isakripisyo nga kung kaugalingong kalipay. Nung ka ang kalipay ni lola.
26: Wa siya may bawang nakadungog ra ko silang panagsultihay ni Moan kanina. Kung nibilib si Moan niya, labaw pa ko. Tagsa na kayong mga apo ngayon anak karong panahon na. Kung kunakahimo si anak, unsa pa ko nga igo lang nga nakabinipisyo silang kaayong.
2: Naibaw ko nga tuwa kang Jess ang imong simpatiya. Pero sabtas ako.
26: Oh, Mateo. Sabton tagit ka. Wa ko'y nakitang rason para di ikasabton. Wa'y mawaan ako sa ako niyang pagpakasal ni mo. Bisag wa'y gugma nga involve ining maong kami niyoon. At least naa ang respeto. Og para na ako. Igo na na.

0: tiyo, oh. Tanawa na good, oh. Tanawang akong PWDID.
1: Nagay lagi, lola. Nakakita na ko. Kanina ram na sige ni Mugdol, it's akong now.
2: Mga nasa doon na yung mong gamiton, la, para makadiscount ka kung mga ons gawas.
0: Oo, oh, oh, oy! Papahuwayon una to na kung akong senior ID kay Batigi Kapoy na. Ipagawas na ito na ko kung kanang tingkubra na sad sa alawan sa mga senior.
1: Oh, kuan, gamiton na yun na to, lola. Ato to sa gawas mga on karon.
0: Oba! Oba!

0: ang iyang lila kauban ang leche nga jo. Ha! Kisungog kit ko sa ika yung tao. Kipasuya agit ko. Basta ka kung maduol ko nila.
1: Hey, Chesna! Is that the view over there?
0: Ah, yes.
1: Oh, naa ang iyang pagkasaw unun, anak?
0: Yes.
1: For sure, dili jud ka nanti kuwang.
0: Of course, no. That's his Lola.
1: Oh, so, mauna ang lula nga kontrabida? Ang lula nga magbuot nga kanababayhana ang mapangasawa ni Mateo?
0: Yes.
1: My goodness. Kalayo amon in taon ang nababayhana ni mo. Uy.
0: She's not even a woman.
1: What? You mean, she's trans?
0: I mean, she's a tomboy.
1: Oh!
0: That's it.
1: Kung tomboy siya, why not seduce her instead? Aron dili sila magkadayo ni Mateo. Seduce her. Make her fall for you.
0: No. I want that tomboy

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

Kay gala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uruguay mo siyagit! Haba! Uwahan ang tiyan ang guwanta sa bangko! Patali! Ang guwantya! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Hinagyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana!
5: Wow!
4: Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
9: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
13: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Hoy, misagat! Sige! Kuha ang tanang kwarta sa bangko! Pagdali!
2: Oh, kakibot! Ablihin ka! Ablihin!
1: Agwari siya! Kinap! Ang tanang bubabag! Mamatay! Sige! Habwa ang kwarta sa kaha! Pagdali! Oops! Sige na! 20 seconds more to go! Pagdali!
3: Oh, adiyan na, adiyan na!
1: Exit!

0: Oh, si Inting, nanawag na sa ito. Hello, Ting!
1: Charity, babo ka balita!
0: Ha? Kalabot sa unsa?
1: Usa ka bang ko, ginulis!
0: Unsa?
1: Oo, i-flash report ka ng taon, oy! Flash report! Usa ka bang ko, ginulis! Gipusil ang gwardya! O doon ay laing mga tao nga naigo! O bat ang patay!
0: Ginoo ko!
1: Oh, mauna! Si Mayabel! Hindi na kukontak! Asa siya?
0: Unsa na yung bangkuha?

0: Ngayon ni Sod ka?
1: Manangit lang unta mini Sir Rafael.
0: Gaya na kinahanglan. Pamahawa mo.
1: Magpahibaw lang ko nga mubiya na.
0: Dili na lagi kinahanglan. Nakatog na si Rafael.
2: Asa ka man, Sir Ete.
1: Ato na mi, Sir.
2: Si Abel. Asa si Abel.
1: Tuwapay gipalit, Sir.
2: Pwede mo ang yoko kaniya. Ubanan ko niya ang tadi ni sa ospital.
1: Okay, Sir. May problema. Saltihan ako siya.
0: Darling, ano pa man? Dili ba gibalibara naman ka anak niya? Ayaw pa mo gusoy. Hindi ako nga makabantay ni mo.
2: Darling Marga.
0: Otro na way batasan. Ayaw pa mo gusto taong way gusto, darling.
2: Darling Marga, nihangyo lang ko. Basino mausap pa di ay. Una manggod, Marga, di ko gusto nga doon na mahitabo ka ni mo. Nga ikaw gikidnap, mahitabo niya pag-usap.
0: Darling.
2: Usas akong tuyo nga si Abel makabantay na tong duha.
0: Darling, ayaw na lang laki.
1: Sadi lang, Ma'am Marga. Sultihan lang po ako si Abel nga dili ka gusto.
0: Sultihi? Saon? Maglagot, magunta? Gihangyo bito na siya ni Darling Rafael ato. May balibad man. Malipay di ka anang balibaran ka.
1: Sige, Ma'am. Sige, Ma'am. Ay, Sir, tuod ay pa. Doon na sa'y tulis kinahitabo ka ruin.
2: Gitulis?
1: Gitulis ang rural bank, Sir.
2: Oh my God.
1: Muna gitaho ni Inting butikol nako nga akong kauban. Gitulis ang usa ka bangko. Ukupat ang patay, Sir.
2: Si Federico ang naghimo?
1: Basin, Sir.
0: No. Dili si Federico Rafael Darling.
2: Darling Marga?
0: Imposible nga si Federico ang naghimo, Ana. Wanted takot siya. Dili na siya makasayon-sayon o gawas. Dili na siya magpasaya-saya sa mga tao kay madakpan na niya siya.
1: Kung mao, kinsa ka, no? Kinsa ka ang mga tulisan?
0: Basin o laingin. Laing grupo sa mga tulisan. O ilang ipahid kang Federico ang mga panghitabo.
1: Ma'am Marga?

0: Okay, kakibot. Pila tanan? Ayato na sa Kiyo sa bangko. Pila tanan?
1: Oh, 19 million.
0: Asa nilin?
1: Ay, 20 million eh, kakibot, sorry.
0: Mangan siya ilo.
1: Sorry.
0: Karo ha?
1: Sorry.
0: Oh, good, good. Hindi mo kaya ang ganting. Hindi ka mo ihapor ka ng bao. O nang masipiat ka. 20. Bil 19 ha?
1: Nasa kumbol sa kakibot.
0: Okay, good. Very good. Og ni banaw ang dugo. Sa upat ka mga tao, nga akong ipang pusil. Asan ka mo mga polis? Get me! Arrest me! And make my day!
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakong pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
4: Wow.
3: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Maggi Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Pila pila win, San Miguel pila win.
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Kailangan ko mag-withdraw!
16: Himala! May PPI dito!
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores!
16: Isang himala!
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhut-suhut ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass.
19: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
3: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
20: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, yung karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
20: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
3: Living Testimonies. We'll be right back.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pambilin protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre 100%.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hulo!
10: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
11: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Buhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ng saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Lakibot! Strike again!
15: Tingog. Lakibot.
14: Ah, asa naman silang muda ko na to? Asa na? Asa na sila?
15: Tingog. Mayo gani kayo, wama pagkita si Maskara, Lakibot.
14: Ah, kalitse. Ayaw pagisgot, Analia. Ganang Maskara. Kaya ng taong nagmaskara.
15: Ngayon tagod na ato siya makita siya ba? Ano makabahos na niya, Kagibot? Siya lang ang siging makapabor. May nang mapakita sa Senado, Kagibot. Aro makita taong katag, di ba?
14: Let's see the scatter! Kuno galing mapakita siya.
15: Scatter?
14: Sugaton siya ni Kamatayon.
15: Yes, Kagibot.
14: Hungungungung magandiyan. May ano mo?
15: Murugyan, sumpit ba? Anong ba?
14: Buango na to ang kapulisan. Sunod na tong target. Dili na bangko.
15: Unsa na mabod, Kagibot?
14: Kanang mga bigatin! Kabantay ka na!
15: Unsa'y buod na mong iba sa buod, Kagibot?
14: Sunod na target. Mao ang kontraktor!

0: Salamatev. Salamat. Bye. Bye, Tev.
1: Und Sie, Bungsa, er hat besser Police. Lau mo kita ikapang kupaw.
0: Number one suspect. Mao ang grupo ni Federico. Kakibot gang.
1: Gisakyan ang ginaslaing grupo. Pero dili sila Federico ang naghimo, ana.
0: Marga, darling.
1: Rafael, darling. Panalipdan gyud ako si Federico. Tungod kay... Giisip ko na siya nga akong anak.
0: Marga, darling.

0: Oh, Charity, ngano niya pa man ka?
1: Nagpaabot ko ni Abel, Miss Marga.
0: Asa pa matay siya?
1: Taod-taod naman to. May palitan ko na siya. Pero hangtod karon wala pa nabalik.
0: Dili na tumabalik.
1: Ako nang gitawagan, Miss. Magpapaabot siya na ako.
0: Ayaw na mo pagsama kong aridiri.
1: Oh, Miss Marga.
0: Kapoy-kapoy lang mo. Samok-samok lang mo.
1: Miss Marga.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Bangkok.
1: PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: Ha-enko.
1: Yolo.
2: Niya kasa kong mansyon. Nga imo na usab nga mansyon.
0: Kinsa mo?
2: Ako ang imong abahan. Ug siya ang imong kaluha, si Paolo.
1: Paolo, salamat. Salamat sa Ginoo kay nahigmata ka na.
0: Kinsa ka?
1: Ha? Paolo? Paolo, nagbinuang ka ba? Human ko murag mabuaw sa pagpangita ni mo, ha? Mm? Ha? Ha? Human sa tanang kabalaka? O mga luha? Mga kahago? Ingnon ako ni mo ini, ha? Ha? Nasayod ka ba nga wakoy tog tungod ni mo, ha? Sobra ang gibatid akong kahadlo ka na guna-una, Piolo. Kaya abin akong nawa ka na ako, singpit. Mm. Piolo. Piolo, sorry. Sorry, wala ko tuyo, ah. Sakit ba? Sorry.
0: Sakit.
1: Sorry. Sakit, Piolo.
3: Ano?
1: Sorry na good. Ikaw mang good. Nakahimo ka pa mas pagbinuang bisan sa imong sitwasyon karon. Sorry, Piolo.
0: Miss, sorry. Pero tinulang akong gisulti. Huwag ko makailan ni mo.
1: Unsa?
0: Huwag ko'y nailan bisan usan ninyo din ikaroon. Kinsa mo? Ahain ko. O, unsa kininapita? Ganong di ako din hi?
1: Yolo.
3: Oh, oh.
4: Shit. This bastard just lost his memory.
1: Na-amnesia siya.
5: Sir? Sir, ni ara doktor?
3: Pasudla.

0: Kumusta ang akong anak?
1: Gi-injeksyonan na ako siya og pampakalma kay buot na yung mabangon bisan pa man sa iyang sitwasyon. We don't want more strains. Mga gipagkatuog ko siya balik.
0: Oh,
2: Dok?
1: Ang kalimot ngayon gipati karon is all but temporary. But we will see so maabot ang mga adlaw. And so, karon nga nabalikan na siya sa panimuot, kinahanglan na nato siyang mga CT scan. Ano na ito makita kung may kadaot bang nahimo ang impact sa iyang pagkahog?
2: Kinuok.
0: Oh. Okay. Watong di ka na sa mga madaling panahon.
1: Dako o ikatabang sing kahimdang karon kung kanunay niya makita o ikaw ba ng mga tao nga suod na niya.
0: Dok.
1: I have to go now. Kinahanglan pa kong mubalik sa kong klinik.
0: Thank you, Doc. Oh, e ato na, Doktor, pahingon si Gawas, Santa. Ano bang nagbarog ka pa man diha o nagpitok-pitok?
3: Ay, naong sabang nasukid, mangko, ay. As in, nasyak, yun ko sa kunabati, ay. Ang tatata na, Doc. E ato na ka sa silang.
0: Shit.
4: So,
0: ay, nagbuka ang imong baba. If you don't have something good to say. Oh.
2: Gusto kong makita si Piolo.
4: Nabati ni mo ang gisulti sa doktor ganina. Natuog siya.
2: Pero gusto ko siyang makita. Please.
4: Then don't cry. Shit. Nasayot ka yun nga dili ko gustong makita nga mahila ka.
2: Human ako ni mo pahila ka kani ato, Paolo. Maong ayaw kong patuhoan na karon.
4: Dennis.
2: Sa musugot kag sa dili, musood ko pagbalik sa iyang lawaka.
4: Damn it. Dili mahimong makuha sa ingpit yan ang impostor ang pagbati ni Dennis. Dili ko masugot. Siguraduhon ako nga maangkon pagbalik si Dennis kay ako lang siya.

0: 98.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ay, nadugay man si Denise. Kumusta naman kayang lakaw? Ay, ngano bang mas mibati maninuong kong tumang kakulba karon? Ingon og sa midubli pa ang akong kabalaka. Oh, may sakyanan nga mihunong sa silong. Eh, manaog ko. Si Denise na tingali ron.
4: Salamat sa paghatod. Niya natas amo, Tito Orlando. Muna na kus pagkanaog.
5: Ako na, Iblis Pultan.
4: Ako na.
3: Denise! Day, kumusta ang imong lakaw? May balita na ba siya kung apo?
4: La, may mga kauban ko.
3: Imong mga kaila? Makatabang ba na sila sa pagpangita sa akong apo, ha?
5: Baby.
3: Piolo! Piolo, apo ko! Hey, salamat kay buhi ka di
5: ay! Let me go. Ayaw pagkakus na ko, tigo.
4: Paolo, unsa ba?
3: Oon siya eh.
4: Siya si Paolo Lola. Dili siya si Piolo.
5: Nasa'y pa nasa'y kunin mo.
6: Kumusta na, sirs?
3: Sir Orlando? Ni Aka? Nganong?
6: Nganong ingon o gusto nakakita kag umo, sirs? Ayaw pag-atras.
3: Sir
4: Lola?
6: May mo bang magkasulti mi sa apuhan sa akong anak, Denise, nga kamira?
4: Sige, sir. Dayon una mo.
6: Dili kinahanglan. Dinhin lang mi sa silong magsulti.
4: Sige, sir.
5: May mo bang muuban kunin mo sa taas?
4: Dali. Sunod na ako.
3: Sir.
6: Nang uspat ka, Sidis. Mahadlo ka ba na ako?
3: Sir Orlando.
6: Huwag man tingali. Kaya kung nahadlo ka pa na ako, dili ka makahimo sa pagpalayo sa kong anak na ako.
3: Sir, ang akong lingog, sir.
4: Lingkod.
5: Baby.
4: Tubig, Ray. Ako'y kadalit ni mo. Magkuhaon ako. Paolo, unsa ba? Buhi iko. Ayaw ko gaksa.
5: I'm sorry. Pero dili ko kapungan ng akong kagalingon. Kagnay na pa kung gusto mo kakus ni mo. I miss you so bad, baby.
4: Buhi iko.
5: Huwag oras o minuto nga. Huwag ko bati ang kamingaw ni mo. Don't you miss me? Bisan kamay?
4: Wa na. Naka-move on ako, Paolo.
5: Uniya ako.
4: Buhiin ako.
5: Uniya ako. How can I move on, baby? Kung ikaw paghihapon ng akong kipangita. Wa ko'y laing gustong magkauban sa tibok na akong kinabuhi. Ikaw lang. Please, don't leave me. Balik na ko, please.
4: Sorry, Paolo. Human ako ni mo pasakit eh.
5: Denise, please.
4: O ang nakita ko nga imong gibuhat ngadto sa babae nga imong gikauban sa kama. Dili ko gusto mahitabo usab niya anak ko, Paolo.
5: No, never. Dili ko kana mahimo nimo. Nung ka nga makahimo ko sa pagdagmal nimo.
4: Nakahimo ka sa pagpasakit sa uban. Dili imposible mahimo mo usab niya anak ko, Paolo.
5: No, no. Ipaniguro ko nimo dili ko kana buhaton nimo. That's the reason why nga mag-hire ko mga babaeng bayaran to fulfill my satisfaction. Kaya dili ko gusto pasakitan ka. Bisan magkausa, wati ka pungsa nga ikama.
4: Ug angay ba kung magpasalamat ni mo, ana?
5: Ah, baby.
4: Buhiin ako.
5: Dili. I won't let you go hangtod nga musaad ka na makigbalik ka na ako.
4: Dili ko. Dili na ko ni mo mapugos, Paolo. Dili ako may imong gikinahanglan. Nagkinahanglan kag doktor nga mo check ni mo kay may sakit ka na sa pangisip.
5: Unsay imong giingon?
4: Paolo! Paolo, unsa ba? Oo, takay mo pag-akos na ako. Buhi ko.
5: You think nabuang ko, mama? Mauba!

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
8: Bilang kilos karne?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
12: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
15: Wala kayo sa baon ko.
16: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
17: Lady's Choice Ham Spread.
18: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim!
20: Mmm!
21: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
23: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milba Padrinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang Himayang na Hunlak ipasundayag na sab diha sa Sitio Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
25: Mmm, tofu sisig?
26: Mayo?
25: Pwede sa ulam yan?
27: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
26: Mm.
27: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
28: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
29: I have langnat and I have sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
30: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mahal. Kaigalan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Joel Vince. Recording nito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: ang sakit. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na pa sa Sugbo, nagpadayon sa intensive massive vaccination ini sa mga iring o mga iro dini sa syudad. 15-anyos nga bata nga missing kagabi na palgan nga wala kinabuhi sa pantalan sa Hagnaya, lungsod sa San Remigio sa Amihanan nga Sugbo. Samtang ang DepEd may baw nga gisibog na nila ang nationwide safety drill alang sa active attack nga incident sa mga public o private schools nga sugda raw taog mga dlawa. Samtang nga bagyo nga Saudel gipaabot nga makasulod sa PAR karong hapon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so

sa dili pa sa detalye sa ato mga balita kay ato na ipaybaw ha nga karong mga orasan ito'y lain na hugna sa ato DYHP Answer to Win promo kay maghatag ninimo kay gayunan magkanawa tong 200 pesos nga GCash nga premyo kung imong matubag og saktong ato nga pagutana nga simple kaayo nara sa ato mga balita unya maka-follow good ka kinahanglan sa atong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook pages. DYHP Arimen Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Pagita din na Attorney Rufil Fernandez Baniok. Unya katunduday blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Gawas ni ini kinahanglan nga share po nimong atong programa karong nga Metro Ratchada. Kay di haraban ato tan-aon kisa tong naka-follow sa atong mechanics o makatubag no sa atong question. Unyan taon-taon. Kaya diya sa ato nag-live ng programa karon ng Metro Ratchada sa comment section, anha man ninyo din na ibutang ang inyong tubag. Simple na kayo ning ato nga pagutana kay nara ni sa ato mga balita o naminaw ka, makatubag rayog ka. Importante ha nga naka-follow ka ato nga promo mechanics kay sa ato sa atong tan-aon mag-uban gina siya. Sakto nga tubag plus pagka-follow pagkasubay sa atong promo mechanics kaya pabot nila ang 200 pesos nga Gika. Okay, ato na yung ihatag ang atong question para makahuna-huna na kanina usay sakto nga tubag.

0: Padlawa gipahayag no sa usa ka agency sa gobyerno nga ilahang sakmiton ang usa ka luxury vehicle kay gipadag-iya sa usa ka aktor pero murag iya naman ang giturn over no formal lang gibutangan lang gid siya og formal nga or isuhan lang gyud og formal no nga warrant of seizure and detention tungod sa imported og mahalo niya nga sakinan nga matod ba wako na main saktoy dag bayad sa buhis. Kinsa man ni nga kang kinsa man to nga sakinan o sa ni siya ka-aktor ang tag-iya ni ini sa ka-aktor nga si Kak o niya pagkaibaw nga na-controversial lang yan sakinan iyan ang i-turn over o saan siya magdugay-dugay no okay para pag-clear sa siya ang pangan nga dili siya o sa ka mag-clear o important nga sakinan ala kinsa man to nga aktor mao na inyong tubagon. O, pangan sa aktor, kretuhan na lang ganyan nyo kay total ilado man niya sa inyo po kayong pangan ani. Ibutang din na sa comment section sa atong nga programa Metro Ratsada. Para may bawaan na to ni kasampay, lagi ni kasama ang Nemuel Quiñones dire kung kinsa may makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Okay, kaya nahatag naman na to ang atong question. Pwede na mo makasugod og tubag, no? Pinagis pag-comment diha sa atong programa nga Metro Ratsada kay Harun Makapilita, Kinsay Winner. Alas 12:44 na, sa dipata mo sugod sa atong mga balita. Yung natay dugang ang mga reminders para sigurado nga atong maproteksyonan ang maayo na ito nga panlawas kay mora ba ni atong puhunan sa atong pagpanarbaho. Taas bang presyon sa modigoy kabadunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes kanyo, wara ka mahibaw. Atas nga level sa blood sugar, makapaghay kinis sa arterial wall, sumapalapot sa imong dugo kung sa nakarason, nga na magka-hypertension ka muta sa imong dugo. A diabetic, hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaot sa imong kidney, o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pag guys mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, bisa nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinis charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katug. Makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang ni sa Media Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karan sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa nakapay sa Sugbo, nagpadayon sa intensive massive vaccination ni ini sa mga iring o mga iro din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nga ito sa Life Extension, Vitamin D3. Nagparayon ang kagamhanan sa Sugbo sa intensive massive vaccination ini sa mga iring o iro sa syudad. Kini, pinaging hapon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi DVMF. Parayoridad sa DVMF sa nisulang programa, mao ang ilan ining high risk o medium risk ang mga barangay sa dagbayan. Mato ni City Veterinarian Jessica Maribuhok, katarget nilang maminusan ang mga kasusurabi sa syudad nining tuiga na sayang ng dagbayan. Doon na 15 ka rabies cases na ng tuiga samtang 31 ka kaso sa kinatibukan ang natala sa DVMF na itong miyaging tuig. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot ka kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medical na pagtuon, at doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay mo balik ang ilang immune function o kusog, aron mas mabatukan ang ilang sakit niya cancer. Ikalawa, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidan og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:52 na. Mga timailhani, ikaw dunay daghatoksin si Balawas, mundili ka regular, magpagawas si mong hugaon, dugay kang mahilisa, magbuto ni muntian, makasinate kang insomnia. Karunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili pagidhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya si muntibok lawas. Busa! Huwag taga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong kapalawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainaing na mga butika din sa Sugbo, marasam sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa tumaga balita kay diyo sa ka-15 anyos nga bata nga na-missing kagabi na palgan nga wa na ni kinabuhi sa pantalan sa Hagnaya San Remigio amihan ang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
8: Kasawang Ken patay na nga napalgan sa kalagatan sa Hagnaya Port sa barangay Hagnaya lungsod San Remigio ang 15 anyos nga batang lalaki na tinunaan sa Usaka tungaan dito sa mga lugar, alas 7:46 sa kagahapon ng buntag. Ang biktima ng kailangan si Mark Salvador Samson, 15 anyos, taga Purok Sikwa, Barangay Hagnaya, lungsod sa San Remigio. Sa investigasyon sa Women and Children Protection Desk sa San Remigio Municipal Police Station, narapalang ganapatayang lawas sa 15 anyos sa rampa sa Hagnaya Port sa Usaka Rodolfo Layagi. Dali siya nga nanawag sa taga Philippine Coast Guard o sa Municipal Health Officer nga si Dr. Orleta Orsal. Ugasuta na wala naging kinikinabuhi. Dugang nasairan sa kapulisan sa mga lungsod basis sa pamahayag sa mga kauban sa biktima. Kaya itong taghapong adlawa o alas 9 ang tak na kalihi usag ka apprentice sa Indy Island Venture. Gagilatangan nga si Chris Ildan Calixton Dubal 23 anyos na kapurok 2 barangay Maitom sa Rangani Province. Bibutyan kanila nga kung kinsa ang nakakita sa iyang cellphone nga natagak sa dagat sa miyaging adlaw iyang hatagan ng reward nga 1,000. Ang mga mga minunidad ng mga bata nito ay kinipagpangita sa nataga ka cellphone. Apan sa pagpangita nini, wala na makatunga ang biktima kung namising na kini. Dali nga napatabang ang mga kauban sa biktima sa kapulisan San Remigio kung nakagalayan na sila dayon sa Philippine Coast Guard alang timon nga search and rescue operation sa kadagatan sa Hagnaya. Apan wa nila kini makipi kagabi. Kamahinungdan, kailangan nga biyaan ng unsa. Una, ang ilaga search and rescue operation apan nakugang sila. Na napagabuntang na doon na nakadawa o nakadawa sila ng informasyon na nakita na ang mga bata diha sa mga port. Ipaubos nila sa autopsy ang patayang lawang sa biktima aron masairan unsa yung kamatayan nini o kung doon na ba'y foul play sa maong kamatayon. Kasama mo sa San Remigio Municipal Police Station ang New Rajuman, Arbus Man Terrio HP. Tata ka rin!
1: Rajumo Nationwide DYHP RMN Cebu The official overall Number one
3: Rajumo Nationwide
1: This time check is brought to you by MX3 Dito ako believe.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI partner stores.
11: Isang Himala.
12: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Mga kasama, ako si Radyo Man, Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: At oras karon, alas 12:57 na. Sa dili pa sa dugang mga balita, ang hassle na mga patong na fees, no? May patong na mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa mga partner merchants. May bonus pa kada load with the G-load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 20,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 882-GLOBE or TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Ayaw kalimutan sa bahagikan ka nga nakapaniyod to din na ganahan ka nga mga pes sa imong pagpangapi ang imna maugin ang healthy o daghan kag makuha nini nga mga benepisyo nga kape. Tungod sa iya mga sagol, ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, kini maoy pinakauna nga duray sa gulsad nga vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, duray ka rin 200 ayo nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract. Nga duray mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan sa kini og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod, makakapina ka, maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa nailaing na mga pharmacies, mga butika, pila sab din na sa Life Extension Clinic. At oras karon alas untop ng alauna sa hapon. Padayon ta sa itong mga balita ang gimintinar ni Bagyong Saudel. On international name sa Baguio, ha? Ang gikusgo ni ini samtang padayon nga nag-irog sa kasadpan, amihanan kasadpan, ibabaw sa kadagatan sa east sa extreme northern Luzon. Ang sentro sa Baguio na imutang 1,480 kilometro silangan sa northeast extreme northern Luzon. Nagdala kinig hangin nga 175 kilometros ang matang oras o unos nga 215 kilometros matang oras o nag-irog kini sa pakasadpan, amihanan kasadpan sa direksyon o ang gikusgo ni 30 kilometros ang matang oras. Panglawtawan sa pag-asa nga makasud kini sa Philippine Area of Responsibility kon par karong hapon og ganlan kini og obet magpabiling kini ibabaw sa karagatan og mo-exit usab dayon kini sa par unyang gabii o kasayo sa buntag ugmang adlaw. Samtang ipadangot og gubay-ubay nga magpakutana ang prosecution panel sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte kabahin sa confidential funds nga gigahin sa rakbayan sa Davao diang mayor pa ang Vice Presidente sa maong syudad. Atul kini sa pagpadayon sa impeachment trial karong adlaw sa Senado. Apan ang iyang staff walay mahinumduman labot sa maong pondo. Ang prosecution lawyer nga si Armando Verhil Ligutan ipadayon sa direct examination ngadto sa testigo o hostile witness nga si Kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President nga si Gina Acosta alang sa confidential funds sa OVP. Diyang ipangutana si Acosta kabahin sa mampondo kini na mahaya gawa na siya'y mahinumduman tungod kay dugay na ang maong nga panahon. Katapos ang balita gikan sa kaulukan, giisuhan sa Bureau of Customs sa warrant of seizure and detention ang luxury vehicle sa aktor nga si Derek Ramsey. Gumikan sa gingon nga misdeclaration, wa mainsakto ang pagbayad nga buhis. Mato ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ang ayan nga naa sa 30 milyones ka pesos ang bayranan nga buhis. Alang sa maong sakira na pan 1.8 milyones ka pesos lang ang giyong nabayran nga buhis alang sa Porsche 918 Spyder. Una nag ipahayag ni Ramsey nga napalit niya ang maong sakina no patkatuig na ang nakalabay gamit ang iyahang hinaguan nga kinitaan sa showbiz. O sa uban pa niya nga mga negosyo o gustong mangayo katinawan, gikan sa nagbaligya niini kung nganong nahimog subject sa investigasyon ang napalit niini nga sakyanan.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras karon alauna dos na.
1: TYHP Abroad Ngayon.
0: Kini nga balita, tutok ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni kalasok 30 ka mga tao ang maigo nga landslide sa kapital nga syudad sa Gini, humana sinate ang grabing pag-uwan sa mga lugar, hinungdan nga may resulta kini sa pagkahugno sa usa ka bungtod sa mga basura, nga nipunta nga to sa mga duol nga tulda o mga gagmayang kabalayan. Ang maong presidente ni Tumao pipila ka adlaw human gianunsyo sa kagamhanan sa mga lugar ang plano nining pagsira sa site o pag-relocate sa mga basura tungod sa hulga nga gitubang niini. Labi na sa nagpadayon pag-uwan sa lugar sa anglit nagatubang kini og rainy season. Pasado alas 2 sa kadlaw naitabo ang maong landslide sa Gibesha, commune of Conakry. Diin gawa sa mga nakalas, wabot ngadto sa 6 ka mga tao ang seriously injured o 16 ang slightly injured. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP. Tatak Arimen. Katumong balita ang hatod kana ito sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini masgi pa kusgan, masgi pa ninur, masgi pa humot o masgi pa epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: At oras karon na launa 4 na. Gawas nga makapaboost sa immune system ang pag-inom nato kadadlaw nining Life Extension Vitamin D3 makatabang usab kaayo nga mamenos ang risgo nga kita masakit ni ining gastoso kaayo nga cancer nga sakit. Breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pa nga matang ha sa mga cancer nga direktang dunay koneksyon gubikan sa kakuwang sa vitamin D diha sa ato nga panlawas. O diha sa atong lawas, maunang makatabang kayo na ito ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Gani sa mga cancer patients sa matudaan sa mga pagtuon nga nakatabang kini para mo taas ang ilang survival rate. O niya gumikan sa taas nga or sufficient nga D level diha sa dugo. Ang katong mga cancer patients dali nga maluya o makasugakod ang ilang lawas o taas ang chance nga makasurvive sila sa sakit. Bata or dagko or mga adults, pwede kang mainuman ng Life Extension Vitamin D3, ha? Kay para ma-maintain ang maayong panlawas. 11 pesos ang matang soft gel niini, affordable kaayo. O niya, katosang dunay mga maintenance nga medicines. Dunay hypertension, diabetes, ug uban pang sakit nga nag-require para mo inom ka kadadlaw o gatambal ni mo, makatabang sad kung imo ka ng dunganan, ug Life Extension Vitamin D3. Unya, kung makapalit kang Life Extension Vitamin D3, matunan nga ito mga cancer patients, ha? Pwede kayo ninyo nga isupplement po ng inyong medication pag inom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw kay makatabang kaayo ka na. Unya, mapalit kang Life Extension Vitamin D3, mahimo din at sa mga butika pilsob sa Life Extension Medical Clinic. Siguraduhan lang yun ngayon mo mapalit nga Life Extension Vitamin D3 katong dunay tatak nga LE kay mao ka na siya ang initial sa Life Extension. Pwede kang mapalit niya sa butika or Life Extension Clinic. Adiapod sa Life Extension Clinic, makavail ka din ng libre quality consultation kada adlaw. Naani mahimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Sibudok o Cebu Gospel Church. Diyas konsulasyon, doon na po'y Life Extension Clinic. Karami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee at Dumaguete City. Naka na mahimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Uy, katudeng, dali kayong makasinating constipation, ha? Makatabang kayo anang problema, ha? Ang pag-inom sa Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-andam sa Super Fiber, sa inyo po kayo, kung alam ka kung sa kabasog at tubig, imong isagol dito ang tibukid nga sachet sa Super Fiber. Nya, pwede kang mainom, ani, kung dari sa buntag ka na before ka nga makapamahaw, kung dari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nito itong pag-take nimo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, pwede-pwede mo palit sa mga butika, pero sab din na sa Life Extension Clinic. Pinatamag langan! Ato nang i-announce karon kisay makaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nasakto ang iyan tubag plus nakafollow pagin sa itong promo mechanics. Derek Ramsey, ang tubag sakto. Wasa, congratulations nga to ni Algin Pasi Villamero. Algin Pasi Villamero, ikaw may makaroon sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasaktong imong tubag. Plus, nakafollow pagin sa itong promo mechanics. Unya, communicate og balik, Algin, ha, diri sa itong Facebook page. I-send ang imuhang sakto nga pangalan, complete name, plus ang GCash number para dito na ito ma-send ang imong premium nga 200 pesos. Ato na i-remind po ng ato mga listeners, mga kasamag, mga idol. Padayon ta din hinga naghuwat ninyo para inyo ng pailisdan o raffle coupon. Ang resibo sa mapalit ninyo nga 20 pieces sa Biogesic tablet. Kanya kinahanglan, makita agad na ito din ha sa inyong resibo ha. Ang petsa August 10 o sa nisunod ng mga adlaw. Unya ang katong iyahang presyo nga napalit ninyo sa Biogesic mutagdo gyud sa 20 pieces no ka Biogesic tablet nga inyong mapalit ha. So kinahanglan ka tug yung 20 kabuok nga Biogesic tablet nga ang patag-usa ni ana mo na inyong gibayran. I 20 pieces na siya para mo avail mo diri og raffle coupon kay mo na siya gamiton sa Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Adto mo palit og Biogesic tablet sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, supermarkets o convenience stores, pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. E nagkura ba kayo ng mga premyo? Doon ay weekly draw, doon po ay grand draw. Sa weekly draw, upat ang makaruwat og 2,000 pesos kada usa. Minor winners. Kanya usa, major winner, makaruwat og 5,000 pesos. Weekly draws na ha. Diri na si grand draw, mas mudako pag yun ang premyo. Upat makaruwat og 10,000 pesos ang matag usa. Minor winners na siya si grand draw. Ang major winner, makaruwat og 100,000 pesos. Dako ana ani oy. Busa ko gihigid na, no? Ari mo diri sa istasyon, kanang inyong resibo, nga nakapalit mo 20 pieces, ha? Kada usag yun. Oh, sa presyo sa Biogesic tablet, makita na to din na sa inyong resibo, na inyong gigibayran katuging 20 pieces ka tablet. Para mailisa na to din raffle coupon. Hala, sige, paspasin yung pag-ari o pagdala sa inyong mga resibo diri sa atong istasyon. Huwag naman tayo nga oras, uban ako diri sa control kasamang Nestor Homicilio og Nems Canyones. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nya tangipod karong taon-taon kay musunod ang atong drama, kini ang akong suliran. Atong oras karon, alauna, Jess.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
17: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
18: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
19: Kini ang akong suliran.
20: Kini ang akong suliran.
21: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga pong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw.
2: Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na o ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
19: Kini ang akong suliran.
21: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
4: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307 2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan: Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado o aplikante mo apply, pagdalang sa musunod: Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or TESDA Certificate, PEOS and E-Registration, Photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
24: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
25: Basin og
24: may diabetes ka?
25: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX 500
25: adunay powerful extracts,
24: no phytochemicals
25: og antioxidants,
24: nga gigan sa palaya
25: og di sugared sugar cane,
24: mga organic compounds,
25: nga effective
24: batok sa sakit nga diabetes.
25: DTX 500
24: sa mga butika.
25: DTX 500
24: ang tubag
25: kontra sa sakit nga diabetes.
24: DTX 500
25: epektibo
24: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
25: DTX 500
24: imo sa di sugared sugar cane extract
25: og anti-diabetic property,
24: gigan sa palaya.
25: DTX 500
24: garantisado,
25: highly recommended
24: sa mga eksperto.
25: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
26: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
27: Uy, nga naman, Marie.
26: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
27: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig namong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak inini ko suha.
26: Yun sa man ninyo, Marie.
27: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
26: Uniface?
27: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
26: Kadap ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
27: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
28: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
3: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
3: Ah, lagi. Basig glass na ni.
5: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
8: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng panyawan capsule. Itry na ko. O niya,
7: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya
6: siya tutunlan,
8: wala naman.
5: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you cafe, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
5: Hala, Magi! Naoperahan na ganda si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o nguho sa tibuok Visayas. Apil pagid ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
5: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
12: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
19: Ay, okay ma'am. Ay, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha ko itong ganagad na niya itong sunog na niya. Pino o diyak dos.
20: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
21: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
28: Life Extension, Vitamin D3.
29: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marites, 26 anyos, single o usa ka public teacher. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron nyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Okay, class. Before tama mauli, kinsay maka-answer aning number 5 sa blackboard?
1: Ako, ma'am.
0: Ah, okay, Joshua. Dali. Ano din is tubangan doon. Isuot din sa blackboard ang imong answer. Okay?
1: Yes, ma'am.
0: Okay, very good. Pakpakan na ito si Joshua, class. Okay, Joshua, pwede na ka mabalik sa imong likuranan, ha? So, class, I need you to study everything, ha? We have discussed today, okay? Mag-exam ta ugma.
1: Exam.
0: Okay, okay. You can now go home, everyone. Amping sa inyong pagpauli.
1: Thank you, ma'am.
0: Sa mga sweepers di ay karon, please, di ta mamauli, ha? Kung dili mahapsay atong classroom.

0: Kapoy, nga dalawa.
1: Kaysa may dili ka po yun nga, taas man kayo ng tikod sa sapatos ni mo.
0: Ay, lano, ilabtan pa man ni mo kung heels, oy. Muro makag just now nga, always manggig ko naka-heels din sa eskwilahan.
1: Ay, mauman gani. Wagi ko makakita ni mo nga mag-flats lang ka. Why, kapoy? Pinasagot ka oras nga magsikig tingdog-tingdog inigtudlo na to sa mga estudyante.
0: Ay, ma'am, anad namsad ko ini, oy. Lay namang gina akong confidence basta makahilas ko dyan.
1: Ay, o lagi. Pero sige ba yatag tingdog, ha? Dilisan manakit ang imong kabagtakan, sa?
0: Sagi kaingon ko na naanad na ko. Usap pa, part naman sad gid ni sa atong trabaho nga magsikig tingdog. Dilisan ko mag-heels, no, kung dili na ko kaya.
1: May pa ka. Kay kung ako, na, nireklamo na tingali ko, nga wapay oras. Bigit kaya sa akong tiil nga mag-heels, uy.
0: Well, lahi-lahi, sad ta.

0: Teacher Marites, okay na ka? Kayo na iba ni mo makadaglakang. Uy, malate na tas flag ceremony, no?
1: Sakit akong tiyan.
0: Ha? Nasad? Sige na magkareklamo, Ana. Uy.
1: Stress lang goro ni trabaho, day. Oo na lang lakaw dito, be. Basta malate kag-apil tungod lang na ako.
0: Ay, doon nga nanti ka, uy. Maunsa pa lang niya, inuun ka.
1: Simbak ko ka, uroy.

0: Naunsa ka ba, Marites? Sige ka malagkupot sa imong tiyan. Gigutom na ka. Kadiyot kay hapit na ni maluto.
1: Sakit akong tiyan, ma. Pero dili man ni sa gutom nga pagkasakita kay bago pa man kuno magkaon.
0: Unsa? Uy, kaya gaano man ka hadi ay na?
1: Ambot, ma. Basin sa sobrang ning kakapoy. Daghan kay sunod-sunod nga school events, good. Unya, tinghi mo pagyud og grado sa mga estudyante ron.
0: Ipahuway una na dito lang ka.
1: Di pwede, ma, uy. Kay matipun og akong trabaho unon kung mapahuway ko. Makapahuway ragyan ko og tarong ini, ma, human ako himo sa mga grado sa mga estudyante.

0: Check up na lang ka, ha? Ubanan ti ka.
1: Sure ka, ubanan ko nimo? Okay na? Bitaw, gaplano ko nga magpa-check up.
0: Oh, lagi. Naun sa manisya. Karong Sabado, dili naman ta kinahala mo anis sa eskwelahan. Ubanan ti ka.

0: Adunakay mild pelvic congestion syndrome, or what we call internal varicose veins.
1: Unsa? Internal, Doc?
0: Yes. Buti pasabot. Nakay varicose sud sa imong piyan.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
7: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ini ni kusuha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifis?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasayad na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Zed Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
13: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
13: Eric Ko,
11: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
12: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
11: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
12: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
11: Living Testimonies.
16: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Doon pepey tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian

0: Αμάν φύγει μια μου χασάκα, ακόμα μου καλέψα. Αμάν που έχει τρόπο, δε, γανέ, αε. Σας χιάνε να μην την το άνα, αε, πέφτουν, δε, γεια.
1: Α, πολύ να μάμα, χάς πιλέ,
0: πολύ να. Να κάνω, μην τα να κάνω.
2: Σα παράγει, σπίλα, βίλα, τίλι, να κα, μαγ, αγκουάντα πα.
3: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prepa-purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
6: Tinood na ang Zed Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplas na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
6: Eric Ko, yan ba sarang gani?
4: Living Testimonies.
7: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawas sa mga
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
14: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
13: Hindi po kayo gumaling?
14: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!

September 27, 2025, I was first diagnosed with mild pelvic congestion syndrome o gitawag nato nga internal varicose veins. Laina lagi sa akong gibati at higayon na. Kinsa may magdahom nga pwede day nga magka-varicose ang sud sa tiyan nga kasagaran ako nahibawaan sa tiil raman mo gawas ang varicose. Mao di ay nga magsigiig sakit akong tiyan tungod kay naa di ay ko aning sakita. Gitagaan kong medication for 1 month pero tungod sa kabisi sa kinabuhi, niabot ang time nga naundang gid na ko og tumal ang akong tambal. Unya, nga naman eh. Tulo naman kabuhan nga wa na gid ko tungahi sa akong binuwan nga sakit. Regular man unta ko.

0: unsa? Dili ka kamabdus?
1: Day, mabala ka siguro ko anak kung naapa ko'y uyab. O pa man itong ko'y uyab, uy. O pa may nakilabot na ako.
0: Joke lang gani. Seryoso rasad kay ka, uy. Pero, ditaw friend, angay lang sugi na ni mo seryosohon, uy. Kaya regular man ka. Unya kalit lang kang naingon anak.
1: Mo gani akong pasabot.
0: Uy, aramahilo na nang huna-huna ni mo, no? Bisitaha ay mong OB, day.

0: kaniwang nimo? 49 kilograms ragod ka o niya na kay tikus?
1: Ula, gitay. Huwag gani ko magtuo. Nga na ako, ana. Kaya abin ako ba ka na tikus, mahitabo lang na sa mga tambok o bugat ng mga babae. Pero dili man di ay. Bisan gani ang akong ubi, dili makatuo nga na ako'y tikus.
0: Unsa gudi ay?
1: Kini nga sitwasyon nga naa nako karon, nagpamatuod lang nga bisan unsa pa di ay kakadaot o katambok, internal varicose veins o picos can hit you. Ang ako mga pangutana mao kining musunod, unang pangutana, kining pelvic congestion syndrome, delikado man eh? Kinahanan ba siyang operahan? Karon nga enlarged na siya, dili pa ba uwahi nga tumaran ko ni og tambal? Posible ka nga mawara ni kon consistent lang ko? Ikaduhang pangutana, unsa mong gidkahinungdan ani? Kay kung stressed lang, daghan man nga mga maestra nga ma-stress pa nako. Pero nga nung ako ramay naigo ani? Posible ka nga may kalabutan ang pagsigi nako og sulog ug heels? Makadaot ba di ay kini kurpirmihon bisan kung anad nako ini? Ikatulong pangutana, Dok, naabay pagkaon nga makatabang aron dili ni mo grabe? Unsa masayangay na kung likayan? Ikaupat o katapusang pangutana, kung muabot ang panahon nga maminyo na ko, dili ka ni babag kung mamabdos ko? Kung sa may angay na kong bantayan sa umaabot, palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Marites.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anena sa bako, si Dr. Rene Obra, maging uban kaninyo karong adlawa. Ako matambag sa iyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede ka rin padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building, Cusmeña Boulevard, Lingdakbayan sa Sugbu. Ang inyong mga legal ng mga problema si Atty. Eileen Bathan ang andam og tagana ng mutambag niya na. Ang ato makutlo ang pagtulunan karong adlawa, mao kini nga ang small steps kuno will matter more than karang dagko kay kag lakang dali kay kakapuyon. Ginahinay lang gud basta kanunay maabot gud ang atong tumong og tinguha ning kinabuhia. Dili lang ta magdali kay dali ta kapuyon, mo give up ta before reaching the finishing line. Mao na nga tong makutlo nga pagtulunan, no? Ang atong magtatampo karong adlawa si Marites, 26 years old, single, sa ka-public school teachers, taga Cebu City. Wow, public school teachers, no? Almost every day ko naga-neuropsychiatric evaluation ng mga deep-ed teachers, no? Naghan ka ni sila. O, mga maayo man, mga tagas kayo mga scores, no? Mga scholars, mga kanining uban. So, lamat kayo kay ang inyong gipili nga profession o sa ka-teacher. Proud kayo ka ni mga teachers kay para sa kasayuran sa tanan, na kung mama og papa mga obra maestro ba ya obra maestro obra maestra no kung papa Hobito papa Adila mga maestro maestra to sila sa public school ha? Pero believe ko kay nakahimo mag-usa ka doktor ni obra no nakapahuman og medical student no dili pa nako batbaton ng mga program ang mga problema ni Marites na koy pang retire na sa kong listahan no in no particular order lang eh taga Kimba Talisay may pagpaminaw ni Aldrich Sabiliano Hipolito Sabiliano, o mga taga-Cute Pardo, mga Cardenas family, o Tantano family, no? Taga San Antonio Linaw Talisay, from Arlene Lordan. Canedo family, si Ami, si Fernando, o si Aiza. Lordan family, si Eric, si Rene, Rolly, o Marjorie. Capanida family, si Marites, o Gijonri. Anali, Uto, no? Isa mistro to mga taga Dumlog Talisay City no lingan ni nila ni Momoy Impasis no from Honey Joy Bermijo mga Bermijo family si Marshall Jimmy Reina Maya Meroy Mansanadis Maricar Mansanadis Chelani Breda Roland Ronald Breda Ronald Jeffrey o DJ Pipino o Ponciano Perisoris. Yung sa kanini, Atty. Mansinadis, no? Akong kadula sa tennis sa La Paloma Tennis Club. Musta naman rin ka, Atty. Mayong gwapong yapon, ha? Mga tagalagtang talisay, mga baba family, Fernando Antonio o si Agnes. Kaning uban na... Sa kaning uban na itong mga lusuking tigpamina, dahil sa Tomas Upos, Southern Leyte, ako mga parintinis, si Ray Obra, Dennis Obra, Erlinda Obra Visera, Pastor Gabriel Visera Jr., Brother Dirio H. Rapper, mga taga General Luna, Siargao, Surigao del Norte. Thank you very much, Mama Juliet Tamingi, sa inyong pag-imbitar na mo sa komisi, si Doris, sa inyong birthday, ha? Lingaw kay mi, busog kay mi. Musta si Ike Kamingi, Yuli Kamingi, uga kong magog na himamat ng amigo, si Jay Pisulogo, diya sa Surigao City. Uga kong siya na siya ay beach resort, diya sa Barili, ha? Ato niya mi Jay, ha? Tagaya niya may discount. Okay, so, ganun ko ba, sunod na naman po, kay mahurat ng atong oras. So, going back to our sender, si Marites, no? Naot niya makatubag ko ninyo mga pangutana, Marites, no? Unang pangutana ni Marites. Unang pangutana, unsa manggyud kaha ang hinungdan aning iyang problema, no? Itong atong nabati gini na sa drama. Kay kung stress lang, daghan mga maestra nga may stress pa nako, pero nganong ako ra may naigo ani? Posible kaha nga kalabutan ang pagsigi nako og sul-ob og heels? Makadaot ba di ay ni kung permanentihon bisan pa kung anad na ka. So, ang iyang problema, kay kining magsakit ang iyang tiyan, daghang kayong mga hinungdan, aning problema, kining itawag na itong problema sa abdominal area Marites, no? O sa niyane, hormonal, o sa niyane, ang daloy sa imong dugo, nga lapot, o na ba'y nakabara, for some reasons, na ba'y trauma, na infection, o na ay inunta bukol diha nga nakabara sa normal daloy sa atong dugo, because as we all know, ang nagsupply bayag oxygen sa atong brain is kining atong dugo. Kung nambarahan, apektod lang, not only in the abdominal area but also in some other parts sa atong lawas, no? So mao na nga daghang kayong mga hinungdan. Bata pa man ka, 26 years old pa, no? Single pa gyud, ah, wa pa anak, no? So it could be due to the hormone, estrogen and progesterone nga sometimes fluctuate, mataas, maubos for some reasons. May stress ganita, daghang kayong mga psychosomatic signs and symptoms kung mabati sa atong lawas, sa order sa inyo, mga babae. No? Kami mga lalaki, dili may estrogen, progesterone. Ang mga lalaki na may androgen o testosterone. No? Ikaduhang pangutana. Unsa mangyud kay kining pelvic congestion syndrome, delikado ba ni? Kinahanglan ba ni siyang operahan? Karon nga ni enlarge na siya. Dili ba wahi na tumaron kung na maganit tambal? Posible kahang mawala rani kang consistent lang ko nga muinom sa tambal? So kining pelvic congestion syndrome, kusa ni siya ka chronic nga medical nga condition. Chronic meaning dugay na mga more than 6 months, because naa may problema magud sa nagwardyang mga valve sa atong mga blood vessels, no? Sa inyo mga babae kay na mamoy ovary, o mabarahan gani ang pagflow sa dugo nga to sa ovary or to the uterus or some other parts of pelvic area, in the long run gani, Marites, discern ko some varicose formation. Kita mo na mga babae, bitaw, nga daghang kayong mga gawas ng mga ugat-ugat na silang matiis, no? Uli sa paa, sa abdomen. That is what we call varicose veins around sa inyong internal reproductive organ. So, unsa may mga common signs and symptoms na ani? Naan siya, dull, aching, pain. Murag heavy, bitaw ang imong tiyan. Sa ko naging on, chronic ni siya. More than 6 months ang duration. O niya, kinanglagi ni siya, kung mahimo lang special attention sa atong mga OB gynecologist, kaya mamaya iyang line of specialty, no? Kung makikisexual, paan ka? Sexual act, no? Nakay sexual intercourse, pero single pa man ka, no? Pero nga to sa mga babae nga na ay mga sex partner, baka notice mo nga kung naaman yung pelvic congestion syndrome, medyo uncomfortable good makipag-sex, kay sakit, nagtawag niya na to dyspareunia, kunya dili ka kayo mo enjoy sa sexual act because uncomfortable kay ka. Nya balik ko na ko naay visible meaning makita gyud nga mga varicose veins kan mo dagko nga mga ugat-ugat gihadan sa dugo diha sa imong paa uban gani diri sa bugan mao na siya diha. So mga ang mga hinungdan niya ni akong balikon hormonal ang amount sa estrogen o progesterone nga naa sa imo could be some due to anatomical ni siya, no? Medyo, kung uban ka nini, inborn, no? Na anatomical malformation due to inyong internal sex organ, that may result to this what we call congested, pubic congested syndrome. Kung ba mga babae, labi na kung mag-pregnant, maka-developing yun aning problema, ha? No? So, mga na ang akong ka-istorya si imong gika pangutana nga ikaduha Marites, no? Ikatulong pangutana, mga pangutana, ikatulong pangutana, Dok, naabay pagkaon nga makatabang aron dili ni mo grabe? Kung sa may dapat na akong likayan. So, para sa ako, no, kung dili like allergy, okay ra. But avoid spicy and oily nga mga pagkaon, kaya this can add on to the problem sa among atong viscosity, sa atong dugo, no? So, mga healthy foods lang, mga green leafy vegetables, mga fruits, ana, no? Ay lang ng mga very difficult, hard to digest ng mga pagkaon kay maproblematan niya na. Kung akong balikon sa makausap pa, walang yung kumotest kung doon ka sa kaubigay ni, no? Naarman ka sa Cebu City. Why budget nga dagan, doon lang sa Vicente Soto Memorial Medical Center o Cebu City Hospital. Pero na ay budget, you go and see an ubigay ecologist. Naghangkay na sila din eh. Mo recommend ko si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, no? Pwede kang magto sa Mactan Doctor Hospital na sa Cura Quijano diha sa Chongwa Hospital. Na, mga ubigay ni ako ni mga amiga ni sila, mga maayo. Yun na lang, direper mo ni Doktor Rene Obra para tagaan mo discount, ha? Dagaan ka discount. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Dok, kung abot ang panahon ng maminyo ko, nako, kay Dalaga Pamanes Marites, dili ka ha ni babag kung munabdos ko? Unsa may angayan akong bantayan sa umaabot. Well, we cannot totally roll out mga problema kung nakakanaan eh, pero kung malikon, magpakonsulta kong ubigay ni, posible ka mong nablos. Kaya naman kay palupyan chob, naman kay ubari, no? Ako minumduman sa mong klase sa una sa ubigay ni. Ako imagino ng uterus yung may ulo sa karabaw, niya ka ng sungay, may palupyan chob, hakabok, left and right. Niya sa tumoy sa sungay, nga mo ang palupyan chob, mo ang mga ovaries. Kung sa kababae na anang duha ka ovaries, duha ka fallopian tube o uterus, posible na siya munabdos kung nga siya ay healthy sex partner na sakto og sperm count. Ha? So, may tungkol siya mong pangunta na mayingon ko nga posible nga mamunabdos ka kung naakay maminyo ka, mabot ng panahon maminyo ka, no? Minyo uno naman ka test, no? 26 na ka. Sakto-sakto na ka magminyo kung nanakay saktong inunta trabaho pa ron, no? So, mauna. Sa ikatulong higayon, maingon ko ni mo nga, go and see an OB gynecologist kasi sila yung eksperto niya ng mga butang. Okay tayo, so now, takasabot ka sa mong speaker ni mo, naning kamot ng ipo ko, bisag dili ko OB gyne, mawalagi po na, no? Pero usap ko ka medical doctor, naagis ako ng naning mga problema sa babae, no? Nga part sa mong requirement for graduation. So, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Ellen Batahan. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa itong among radio program. Taas ka itong rating din sa itong lugar. In fact, we were, mangambog ka niya, we were given a citation last year. The best radio drama program the whole of the Philippines, nationwide, no? Proud kay kunyana. So pamalawa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Daghang salamat o mayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan Sosa Ka Awen. Ano pa daw sa yung kaagi karon? Mokining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, dagdasingan nga, Celine.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka sa said marketing. Ang tiga mautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon, ngipikibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, subay sa pag-alboruto na usap sa Bulkan Canlaon sa Negros Island, ipaymangno ang Department of Health kundi DOH, labot sa masinati nga ash fall gikan ini. Ipaynomdom ang DOH sa publiko nga peligro sa lawas ang paghanggap ug asogikan sa pag-alboroto pagbuto sa usa ka bulkana. Awag sa ahensya sa publiko nga kun masinati ang ashfall sa lugar, likayan lang una ang paggawas-gawas kun dili kinahanglan ug magsuot og face mask. Katong mga balita gihatod kanato sa said panyawon herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og bastautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tung tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Renal.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension vitamin D3 today. Do it for your health.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Kama ya raya ni. Sung jagi pisui. Pun apa ni?
1: Tahu lagi. Punan-punan kot. Di mana?
2: Riyo hubog naman ka.
0: Bata. Hubog taon. I'm good. Kaya rin ako.
1: Ay, uy, ay.
0: May, ay.
2: To, ana. Kaya pa ko no, pero niakbo na sila misa.
1: Oh, yun. Silin. Ihatod na lang sila, ay. Total, delirabit ako layo kay ninyo.
2: May lain pa.

0: Thank you guys sa paghatol na ko gabi ya.
1: Why sa pa yan?
0: Kung wapagusulti ni by Jack, makumibaw nga, ikaw din mo'y nagkatunan ko. Nawa, because kung kagalingon mo eh. Sao na lang ha, kung wapag ka.
1: Maugyod. Unsaon, nga gipalabaw man mo imong pagmaoy.
0: Sorry na God.
1: Naulagi. Nagsalik lang yung kada. Sige na. Bye na kay. Napakibuhaton.

0: Grabe, no? Huwag yun makabantay si Rio nga nakagusto ka niya?
1: Huwag yun, day. Ay, saan mo sa nipagkabantay nga nagbaoy man siya tungod siyang ex?
0: Hinoon, Sat. Pero grabe, manihidsad kaayo siya, no? Huwag yun siya makaunahon na nga ikaw mo ay na-after me para niya. Labi na ganoon panahon na nga nagmaoy siya. Kung magkinahanglan siya o kasturya o kainom, naadayon ka. To the rescue, dayon ka.
1: Huwag yun, day. Siguro, amigargin siguro yung pagtanaw na ako.
0: Day.
1: Pero, nakasabot ako, day, uy. Kitsa man say, makagusto na ako nga tambok ba yaka ayoko.
0: Naanasad ka, ana. Dili lagi na mo ibasihan. Kung ang tao tinud-anay nga makagusto ni mo, mahalon ang panggaon ka bisag unsa pa ka.

0: sakit na nga akong buko-buko da. Ubay-ubay gyud kog nahuman nga trabaho ron. Nganong nanawag man ni siya? Hello?
1: Hello, Celine.
0: Oh.
1: Pwede ko mag-istorya ni mo, inig-out ni mo? Importante lang kayo?
0: Bahin sa unsa man.
1: Basta, udyan na lang. Pwede ba?
0: Huy, unsa isulti ni mo, uy. Tao-tao na tayo dinis baybayon, pero huwag di kay tingog-tingog diha. Nga naman ka?
2: Celine.
0: Oh. Unsa man, nagbalik mo ni Jean? Or nakauyab na uglain si Jean? Rio, ayaw ra ko kukuy mo ang mananag-an, B. Ngayon ka, uy, sa magkituyo ni mo? Ngayon nakikita man ka na ako.
2: Pwede ti ka mahimong girlfriend?

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tam mag-ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa Panginhawa.
10: Na landing ko hospital yun at lugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
8: Living Testimonies.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
9: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
10: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
9: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Unsa? Kamo na ni Rio? Kalita ko.
12: Nakalitan sa bitaw ko, day. Kalit sa kayo yung pagpanguyab na ko.
11: Nga, no. Sabi na ko, nagmaoy pa si siyang uyab. Ano kalit man siya ng uyab ni mo?
12: Mauna yung giingon na ako.
13: Naka-realize lang ko nga ikaw mo ay na-apirmi na ko. Og suwerte kay ko kay naaka nga dili ko pasagdan. Dito na ko ma-realize nga dili na nako ang usikal ang babae nga sama ni mo silin.
11: Og gisugot sa dayon ka. Magpadili-dili pa ba di ay ko? Hinoon sad. Dugay naman sa kanakagusto niya. Congrats, day. O good luck sa inyong relasyon.

0: Ang sama ni. Nag-like-like seryo sa mga videos ni mga babae. Nga hapit na lang magkupo. Huwag ni comment pagkit siya. Ah, gwapa ug sexy. Ka-perfect good. Perfect di ay, ha?
1: Ah, grabe, ha? Kagamay ra ng butanga? Imo pag yung kutihon?
0: Big deal ni para na ko, Rio. Insulto ni para na ko.
1: Basig nasuya lang kas babae.
0: Unsa? Kasakit ba niya manulti, uy? Maugani. Abi ka ingon ani lang ko. Nga dili ko pareha sa ubang babae. Labi na sa iyang ex nga sexy o gwapa kaayo.
2: Day, Celine.
0: Oh, unsa ka kun magpa-sexy na lang sa kuno? Og mangartin ako?
2: Para unsa men? Para sa imong kaugalingon? Or para ni Rio?
0: Ako ipakita niya nga kaya sa nakong mangarti og magpa-sexy.

0: Celine, anak, kamu na. Usa nang orasa, oh. Pero bagit ko makakita di mo nga di kaon kakarong adlaw, ah.
1: Okay ra ko pa. Wapa man sa kuguto magod.
0: Eh, nak. Slim naman ka. Nakuha naman ni mo ang imong gusto. Sakto na na. Uy, ayaw na pagpadaot og maayo.
1: Gimaintain lang na ko ang akong lawas pa. Maungay ka bala ka na ako.

0: Mulagaw ko niya, manglaag bin sa kong mga barkada.
1: Nalimot kang anniversary ro nato?
0: Oh, hala. Udi atukod. Babe, pero, babe, nagkatando na magugunila, good. Nialain mo sa kanya di kumutunga.
1: Ah, sige lang. Nakasabot ra ko.
0: Sige lang. Bawi lang ta sunod weekend, okay?
1: Sige, babe. Ako na lang siyang surprise samtang sa'yo pa. So, ayan akong tawagan ko sa siyang amigo.
2: Baba, paano mo siyang surprise?
1: Oh, mga yun takog tabang ninyo.
2: Awag, di ba na? Sa to kayo, huwag minag karun.
1: Ha? Dili tayo mo mag-bar karun?
2: Dili.
1: Ah, okay. Nilakaw na siya. Asa mangyada ay kariyo? Nganong namakakman ka na ako? Sundan ako siya.

0: Ni Assis Mall. Kinsa may kakita ni Murillo. Oh, naipapay ka nito uli ha. Nikis niya. Tayo pa. Ang iyak ng ex. Doolo na ko sila. Rio.
1: Silin? Ngano niya ka?
0: Ngano nag-uban mo ang babayhana?
1: Silin?
0: Siya day gihapon, Rio? Ha? Human sa tanan akong gibuhat para ni mo? Nagpadaot ko! Nangarte ko para ni mo, Rio! Para dili ko ni mo ikauaw! Pero ator day gihapon ka pa uli niya!
1: Silin, sorry. Pero bisa kung sa una ko... Mahal pagyapon ako si Jenny.
0: Kung mauna, wa na lang takon ni mo pala o Mario. Wa na lang utani mo sa muka ang malinahon akong kinabuhi. Nagmahay ko. Nagmahay ko nga nito o pa ko nga kaya ko ni mong mahalon. Nagmahay ko nga nahigugma pa ko ni mo Rio. O glabaw nang nagmahay ko nga niabot pa ka sa akong kinabuhi.
1: Shilin.

Gianugnan ko sa gugma nga akong nahatag dito ni Rio. O gianugnan ko sa akong panahon nga nausik dito niya. Grabe ang trauma nga iyang ihatag na ako. Maong gikalimtan na lang din ako siya hangtod sa hangtod. Dili na lang kutob. O dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
10: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
7: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
12: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Mao kita mga higalan ka agin ni Celine nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yagi pangayo. Awit kalagalohan, you've made me stronger.
16: You've made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one start. You've taught me.
15: Ang mong kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis na kinabuhi, ganaglibot so sa kaawit. I-address lang inaining tunumanon, handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
17: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Capsule, ang pinakakusog.
18: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig nyadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Dagan, Misael! Dagan!
21: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
20: Dagan!

0: General Marta! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitro, Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob ng kinis sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hinay o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy, paminaw.
1: Ayaw kong pati, ha?
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center!

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul.
5: TTX 500 na.
4: TTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: O pag-ayos sa bugas-bugas.
4: Akong katul-katul.
5: TTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
5: TTX 500.
7: Sa Janice, okay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako.
5: Menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
8: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2025. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
9: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
10: Send panyawan capsule with garlic.
9: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
11: Seth Living Testimonies.
9: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, purima ko anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
2: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
11: Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: o karong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Bona ako ingon ni mo pa. Ako duda kamay. Na ikaw man original Sergei sa Esquadro. Kaya ikaw porok sa mo albas ha? Merkina! Merkina!
2: Niyang akong armas. Dawata. Engansado na nindaan. Gamita kini sa pagpusil na ko. Kung wak manggip kay pagsalig na ko, Musli. Ako ipamatuod nga ning akong pagtapunin ninyo. Apil na kong gitugyan ang akong kinatibok ang pagkatao. Lakip na ang akong kinabuhi.
1: Ah, Miss Clina, sole, ha? Sole yun. Sige, sige na. Kaya ikaw hipos na imo almas. Ha? Ikaw lak na, kay basi ka na, maboto. Sige na,

0: Nak usah mengaku nak, nak. Dilik nak kumu padayon sa pagtrabaho ining grupo ha.
1: Osah!
0: Kung wamo ikahatag na kumpiyan sa upagsalig na ko, pues, dilik sa na ko ipamugol sa ngakong pagkatao.
1: Miss Lina, kiniato, istoryahon talong ha?
0: Mubiya na ko ini napita.
1: No. Kana, ikaw biya ha? Kana dirihin mo. Patyo ka sa mga lagun, kung kana imubuhaton.
0: Pues, prangkahan ka. Kaya na ko makikamatay sa mga dragon kung ila kong pugnan nga mubiya ining dapita. Ug ayaw kong pugni kay dili baratohon ang akong serbisyo aron ipamugos nga na nimo nga way pagsalig na ako, busli.
1: Likod ha. Ikaw likod palik. Ayaw isulto sa busli.
0: Hilong! Makamao ko musukul ug mahimo na ko nga makipinusilay nimo.
1: Ikabangita ka sa mo ha? Ikaw gusto ka pinusilay ta, ha? Ha? Asa ba ito ako, Almas, be?
0: Kinibay mong ipangita, Busli?
1: Naani mo ako, Almas? Ha? Ikaw yung ala ka, pikamot, Miss Glina?
0: Gibutan nimo sa kilid niya ng imong gilingkuran ang holster nga gisudlan nimo sa imong pistola. Ug samtang nagsulti ta, nalipat ti ka, Busli.
1: Pite! Ha? Ito ang pite kamot, ha? Miss Glina, pite!
0: Lawatay mong armas, Busli.
1: Ikaw di hara, ha? Ayaw lakaw, ha? Ako tiyan sa imo! Tanggol sa imo, olo pa.
0: Mau ba? Ha? Dili na gunta magbinugo?
1: Ikaw gusto ka, ha? Ako po siya sa imo!
0: Ha? Busli na!
1: Wala suod magasin. Muna'y mura nigaan.
0: Niyaro magasin, ano? Niyas saluyong bulsa sa kong karsunis. Sawa, Busli.

0: Pasensya na. Pero ako'y planong idamay, teka.
1: Glenna, bisan og sauna huna lang. Huwag ko magdahom nga mahimo kang ingon ni Ana kay isog.
0: Lahi na ko kaysa kani ato, Major Gaspar.
1: Sabtan ko ikaw. Huwag ang kabalay ka. Kay andam ko ikaw nga panalipdan. Bangyag sa ilong. Pakisulti ko sa insik ni Busli. Pasinsa ka na gyud ni Glenna, ha? Busli. Ako na ang pangayo ni mo pa sa ilong. Busli. May katawa ka pabina.
2: Ako, himuot lang. Una higayon nga, ako kain kwento babae palihas niya kaisok.
1: Oh, Busli.
2: Siya na talang sound abilidad. Opisar ako lagot, pero ako bilib sa iya.
1: Oo niya. Kung sa'yo mong plano, alang sa kong hinigugma nga si Glenna, ha? Busli.
2: Ako salik sa iya. O ako hatag sa iya kada taas posisyon sa organisasyon sa mga dragon.

0: 먹고 난 연기 솔직은 아니 몸이 졸겠어 봐.
1: 안경은 지가. 나 글리터입니다고.
0: 먹어봐.
1: 아이는 다 안경도 웃어봐.

0: pagkadaotan gid og epekto niya ng bisyo sa drogas?
1: Naluoy ko sa batanong babae nga giunay sa paglugo sa amaama niini.
0: Sabahi sa tawana.
1: Kagaw nga ngayon ang wagtangon sa kalibutan.
0: Di na ko makapaabot paglugay aron hukman sa kamatayon ka na tawana, Sir Mark.
2: Bitaw, bugtuon ra!
0: Unsay profile niya ng tawana, Sir? Kinaghinam-hinam na kay kong hukman ka na sa kamatayon.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Set living testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
10: Tinood na ang Sed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
8: Living testimonies.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Life extension, vitamin D3.
16: And Dr. A medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
13: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Bito, General.
2: Niialang siya sa syudad. Sa eskina gyud sa 3 de Mayo Street. Ginganlan og alias Mulbog. Usa ka ilado nga drug pusher o adik sa maong dapit. May mga records usab siya sa mga kasong lugos, tulis o patay.
19: Murag dili bag-o lang nako ang maong panganan.
18: Ninumdum na ko ba yung misail? Isuon ka ng tawanan ni Boy Bunog.
20: Daan palagi ko. Igsuon siya ni Boy Bunog. Na taga-Balangon.
18: Tao ni Major Gaspar si Boy Bunog ba? Ngay isuon niya ng target nga si alias Bulbog ba?
20: Huh. Oh. Matapos ang iyong kadautan sa mga kamot sa eskwadro.

0: Boy Bunog, papangita og pagi ka ng igsuon mo nga dili makasuhan sa pag-rape niya sa iyang humagbos nga minor de edad. Kiwa ko'y mahimo niya na. Tiwanay ka na eh, Boy Bunog.
1: Psst!
0: Eh, paminaw.
1: Okay, Bunog.
0: Dili tanan akong mga tao yanur kayong ipasood sa trayat. Tungod kay mag-agi pa ka na og taas ga proseso. Pasabtaw mayo si alias Mulbog nga imong manghod. Ingna, idili kabahin sa drugas ang iyang problema nga giatubang karon. Nang-rape siya og iyang humagbos mo'y biktima. Uplok siyang dako!

0: Na di kay umabot na sab nga misyon.
1: O, Aliya. Kauban si Bay Sarge.
0: Amping ba kanuna yo?
1: O. Pag-amping ko para nimo. Mahal ka di ka, Aliya. Mahal kit kayo.
0: Mahal sab kita kami sa Ella. Gimingaw pa ako nimo.
1: Parehas ta. Gimingaw pa sab ko nimo, Aliya.
0: Misael. Kanunay takang giampo sa imong mga lakaw. Tungod kay dili ko gusto nga dunay daotang mahitabo ni mo, Misael.
1: Ako sab. Dili ko gusto nga may daotang mahitabo ni mo. Mao nga mag-ampigay ka kanunay. Kay daghan na ba masukot sa imong aman?
0: O, Misael. Salamat ha.
1: I love you, Aliya.
0: I love you too, Misael.

0: để cả mình ngâu nó có bay sát.
1: Có anh em mình ngâu rồi một cô nem ô gật tôm một cô nàng bật giang.
0: Lỗi, nó phun đi một bay sát oai. Mấy ông bus mình la mang tới đi mọi nàng bật cơ sút đi ha.
1: Anh ông nên nuông bị tuột cái nào cô nàng bật giang ha.
0: Ai, bay sát vừa oai. In đây la mang lagi oai. In đây anh ta wag. Ai ở cùng mình nàng cái sắc kít cái ai ở cùng hawa.
1: Sige. Day buti
0: lang. Ano na huwag ako ni mo, kay sila si Dudong Misael o si Inday Aliyah nagsultihanay mo sa silpon. Naibog ko nilang duha mo ang ako pukang kitawagan.
1: Wala no?
0: Huwag ka day malipay ba isaay?
1: Lipay ba sa day? Ano kung taong malipay? Mag kung may natin relasyon.
0: Ah, sige, tapo di mong manulti. Ay, kimingaw na ba ako ni mo ay? Ha, grabe gyan. Sangko sa langit ang kamingaw.
1: Bye na.
0: Makita unya ta ha. Manuroy unya ta bay sai.
1: Paragon mo reparisyon magay mo sa kong tiyo Leo.
0: Ay, bay sai pud ay.
1: Reparisyon bitaw gay mo sa kong tiyo Leo. Kamo na lang. Kamo'y pagchatay niya, pagjukol mo.
0: Ay, yeah. Ikaw lamang gud ako abay sai. Ay, dili lamang kuni anang giingon ni mo nga imuhang tiyo Leo.
2: Mao ba nang butang?
0: Ay, oo ay! Makapahiibos ba ya si Bay Sarge do? Gisigihan pag yod. Gisigihan kung niyag sangpit ug manang.
2: Pagtahod man sa nagpagsangpit niya ni mo ug manang. Samagod na ako. May nang butang ang akong itawag ni mo. Agi og respeto, di ka?
0: Unya! Hala kay nahigog mamang ko niya, God. Munang lainan akong maminaw nga iyahang manangon inday o ay!
2: Ay, pastilan sa kugma nga wa makapabuhagay.
0: Shalad magkahiangay na kong buhato, no?
2: Hala, no? Dilibigit mahimo nga mag-una-una nang. Kay babay biyagit ka, ha?
0: Babay man, bitaw. Pero ugli ako mag-una-una, ala, mahalin pa ka ako nga tigulang naman ko.
2: Bisa na, uy. Ayaw yun din tawag ipakaubos ang imo ang pagkababay nang.
0: Ay, oo, inday aliya. Saan man ta? Hala, ginuukwa!
2: Wala, nagsabot to! Tuara ba sa may garahe si Daddy?
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ipaubo sa yellow alert o red alert status sa Visayas Grid karong adlaw tungod sa limitado nga supply sa oriente. Gipaibaw kini sa NGCP diin ang yellow alert magsugod karong alas 2 hantod sa alas 5 sa hapon samtang sugod karong alas 5 sa hapon hantod sa alas 8 sa gabi ang ipatuman nga red alert status ug balik nga ipatuman ang yellow alert sugod sa alas 8 hantod sa alas 9 sa gabi. Ang available capacity sa maong grid niabot sa 2312 megawatts samtang peak demand niabot usab sa 2395 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Ado na kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalin o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget? So

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Kaon mong ko ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
8: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
8: TTX 500. Pumali sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Tunay, natural, at original.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Ochi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka din nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
16: ACS. Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magana nga tamis?
16: mismo na, Sir Max.
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Gulyat. Sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee. Mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
18: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
19: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust.
21: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, Life Extension.
23: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
24: Hala, Madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
25: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
24: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
25: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
26: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagkutan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Kinalang mabawi gyud namo ang kupambulawan ni Padre Damian, no?
2: Jordy!
1: Si Lulam, dun? Lula! Oh! Unsa may problema?
2: Inuwa na siya si Ina sa bahay.
1: Unsa? Unsa, Lula?
2: Mao ka na. Siya nilagyok ko. Nawa na siya si Ina.
3: Nawa si Ina, Lula?
2: Oo.
1: Unsa man ipakita buwa, Lula? Unsa man, milakaw ba sa si Ina? Gisugo na sabi ni mo siyang suka?
2: Natug naman siya sa among kwarto.
1: Natug?
2: Uya, akong gipukaw kay papalihapon nun na. Uya, wala man siya siyon sa kwarto sa akong pagsusi.
1: Utsa?
3: Basta nila ka sa tindahan na. Kaya doon ay gipalit.
2: Ay, huwag man siya sa tindahan. Ako namang giato, pero huwag ko na sila makakita ni Ina dito.
3: Saan mo kayo din bata?
2: Tabagay ko ninyo. Atong pangitaon si Ina.
1: Ah, sige, sige. Atong pangitaon, Lula. Magkuha ako ng flashlight.
4: Ah, gabi, Ina. So, ayun ako paso-paso sa sala. Mayunta ko nun ako si Sir Darwin karong gabi iyo eh. Anong makasood ko siyang kwarto? Kinahalam makuha na ako ang kupang bulawan.

0: Gino, ako.
1: Ina! Kain ka!
0: Kain ko, inipagkawa. Pero di...
1: Ina!
0: Jandi!
2: Ina!
1: Lola, kalma lang. Ay, padasi mo kahadlok.
2: Huwag gigisulti ni mo ang bata sa sayong gabi, eh, pala.
0: Kung ayan ang pagkahapon, nanagin siya ga, magduwa siya gawa siya, bay. Pero huwag kumusyugot.
1: Uy, kung mauna, huwag ka tumuligot.
0: Mausan lang akong gihuna-huna.
1: Dali mo, ato ta sa inyo, lola. Atong okay yun ang palibot sa bay. Basin kung doon natin makita ang ilhanan sa iyang giagian.
3: Mingaw man ang sala. Nakatog na ba kasi ng ganan? Oh, uwa niya sa magsika ang sukat sa kwarto ni Tindo. Iba sinatog na siya. Oh, unsa man yun? Doon ay may abot? Lawa mo namang gabi eh. Mabalik ko sa akong kwarto.
4: Puno! Niya na sila!
3: Oh, tingog ni Tindo ka to. Naari sila sa kawasabay? Oh, ako lang taon sa bintana. Kung kinsa na may abot. Dili lang ako pasigaw ng sugain ng akong kwarto. Na. Maklaro na ako ang gawas sa tapit sa gate. Oh. Uy. Karoon po mong kumakita ng utuha.
4: Ah, sige! Asahan niyo siya. Isa sa klinik. Hinahay na lang,
3: makalitik. Papay, kalilang kay Alsa. Wala mo na ako. Puwa ni panimuot.
4: Hinay! Ilaos ko ni Klaus. Nawag si Papsi sa doktor. Sige. Ni Dr. Phil.
3: Dr. Phil?
1: Dini posibleng miagi si Ina, lola. Dinis bintana. Kay pakli-pakli dining bintana.
0: Pero, nganong iya ba siya digbuhaton? Huwag man siya mamugos ng bulakaw. Siya sa iyo paggabi, ako siya gililin din eh. Tihara ba siya siyang higdaanan na hinanok pag-ayo?
2: May kinadaan mag-junk food si Rina Pitala.
1: Oh, junk foods? Hain man!

0: Uminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Zed Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
12: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
13: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
5: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod.
6: Good vibes mga kapamilya, live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
15: Hi. Hi nang kinanan sa junk foods.
16: Kadaro?
17: Wa magko magpalit og junk foods.
16: Unya nganong namo na diha? Oh, basin do na imihatag niyo junk foods.
17: Hiambot lang ka. Basin ko niya sa gidang kinumpra ni kapitan ang junk foods ni kan.
15: Oh. Dinhi ang kapitan mo, right?
17: Oh, dinhi siya ganin ang hayag pa. Nagdaog bugas ang mga dilata. Basin na ito junk foods nga naapil.
15: O, ano sa may gibuhat ni Nikap?
17: Nagsusi lang siya sa kahimtang ni Ina. O niya, nagatudin siya ang mga bitamina, gatas, uguban pang hinabang.
16: Mao ba?
15: Ah, sige, di lang naman tayo magsulti. Ato nang pangitaon si Ina. Magbuwag-buwag na pangita niya. Ari ko sa direksyon paingon sa yuta sa mga alkira.
16: Og ako, ari ko diri. Asa man isang ko paingon la?
17: Paingon na sa yuta sa kapitan.
15: Ah, sige, magbuwag-buwag na ta. Pagdamo bisan unsa nga hinagiban?
16: May dana kong kutsilyo bay?
15: Ah. Kining pistola ang gamita bay Mikmik. Amin ni kutsilyo.
16: Kutsilyo na yung imo.
15: Mas magamit ako nga kung kumo. Usa, ikaw na ang armas. Ato na ko.
16: Sige na. Magbuwag-buwag na sakta.
17: Magkuyog lang ta, Mikmik.
16: Mahadlo ka nga ikaw ra?
17: Abot ba? pero muraban og kinuha-duhaan ng biskit na apel.

0: nahilom naman sila suot sa klinik. At sa makinay tapos ba tanong babae ang ilagita sa klinik? Wala mo minadira sa ospital ang maong babae? O gato si Dr. Phil. Kitsam ka na si Dr. Phil. Mingaw na kaya. Wala na'y nabalik nila ni Dingdo sa gawas. Wala palibak kay. May gawas na si Dingdo.
1: Pulo, siguro ko agad nga. Huwag nagsunod nila, ha?
2: Huwag na sila printing, ha? Nagsunod nila, boss.
1: Awa, awa. Naan sa soda ang inahan.
0: Dingdo?
1: Oy.
0: Saan mo itong batang babae nga inyong gidasod?
1: Ay, pasyente ito. Giisa kita sa ngipon mo nga. Gidalin, eh.
0: Mura man lang kita og natugra.
1: Ay, gipakatog ito sa tambal nga. Ngayang ginom na, gipakatog ito sa tambal. Sige na, sige na. Balik sa mong kwarto, Milche. Sige na.
0: Okay.
1: Poldo.
2: Boss.
1: Adto ka sa gate. Bantay dito.
2: Boss. Saan mo na ko sa pagkawad sa kupay, eh? Nakalit man lang nagkagubo tungod sa batan ng pasyente.
0: Walang nag-emergency ka ayaw nahitabo sa bata. Pero walang ko nila dadaas sa ospital. Hindi lang una ko mangitag paagi nga makasold sa kwarto ni Sir Darwin. Wala ba siya din eh. Basin niya talit lang mo ang bot. Unya, maabdad ko siya ang kwarto.

0: Ina!
1: Ina!
0: Ina!
1: Inahain ka dai!
0: Mikmik, gikulbaan na kong maayo.
1: Ay, padasin mong kadlok, lola. Magkitaan na lang ginatos, ina.
0: Kuniya pa siya palibot at doon na ula siyang nakitaan. Pero ginoo ko, hain magin ka ha, ang akong apo. Ina! Hain ka! Ina!
1: La, magpatabang natas kapitan, eh, nila, eh.
0: Maayo pa.
1: Tutal, tomans abay dyan, nga nangitas bata.

0: Ni ana gita sa bahay sa kapitan la. Kapitan. Maayong gabi.
1: Maayong gabi, kapitan.
2: Ganong ni aman mo?
1: Kap. Tabagi in town me. Nawa na siya bang akong apo.
2: Ay! Unsa? Ay, kanus alang siya mawa, ha?
1: Ganina pang siya yung gabi, ting panihapon pa.
2: Ay! Pabuta ko ninyo. Pangitao na to ang imong apo.

murag murag din higito gikan ang singgit bata. Ah, tuwar sa dito. Ah.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Rigan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya.

0: cherry kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila. Okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na paradis nila nila please ha round pauses kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghawai, Talisay City, Cebu. Karong Agosto 26, adlaw nga Miyerkules. Ubos sa pagdapit ning musunod. Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, o ginumusab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Pilit, Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit, Kapulungan of San Roque Chapel. Ug sa tanang mga opisyalis o mga membro, pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
5: Pila-pilang win, San Miguel Pilit win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawang
11: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
13: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
17: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
20: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinyo mo.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: kining portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa akong mga kasakit.

0: Nilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasayno. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Unang buon, hatagi kong bisag katapusan na lang ni kayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na to sa RMN Drama. Kung may luna ang panahon.

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, EZ Mill,
16: Mark Mugen,
17: Emil, and Vince of DBTK.
18: Leon, extra strong beer.
19: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
20: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
21: Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
23: Mahibalo na ko sa mga katsauhan. Aron inyong mahibawan. Ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagaw. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti siya ka.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mong sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulong tanang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Anyway, we need to go home now. Mahimo ka namong i-drop sa imong ipuyan.
1: Basin ka na ka nga mo invite ako, sir, nga makaadto ko sa inyo.
0: Oh. Huh? Unsa?
2: Jesse? Nao sa imo tiyan?
3: Dili na ko magwantang kasakit sa akong tiyan, Dad.
0: Ginoo ko. Pero kami. Asa ko ikaw napita mahimong i-drop. Kay kinahanglan nga madana ko si Chelsea sa doktor.
2: Ubanan ko ikaw sa doktor, sir.
0: No, I'm sorry. Pero dili na ko gusto nga magkahasol pa nimo.
2: Pero Sir James, gusto ko makitabang.
0: Salamat na kayo. May daan namang guning dipamati ang akong anak. Tingalig, may atake ni.
2: Unsa?
0: Ignalag, kung nasa ka pwedeng i-drop, rin kami.
2: Bisan asa nga, dool na to, sir. Basta kay may daghan tao. Pwede na ko nimo i-drop.

0: sir, pwede na ko din eh.
1: Kadit. Kadit, ablihan ka.
0: No, sir. Ako na lang. Aron nga, di na mo malangan. O magkadiritso na ka mo sa doktor. Kadit, kaya manaw ko. Relax lang ha, Day Chelsea. Mangadto na mo sa doktor, ha?
1: Usman ako rin kami. Sorry, gig kayo.
0: It's okay, sir. Okay na. Sige na, larga na lang mo. Ay. Magkuyawan ako eh. May daan na day ko nung gipamati si Day Chelsea. O nga, basin may atake kini. Pero, tinood kang agisakitan siya sa tiyan? Nga may kalit mo lang to, dihang mihisgot ko nga basin pwede kong ma-invite ni Sir James sa ila. Oh, may posibilidad ka? Pero, pwede mo si Kinihan nakapingit o nagduot si Hantiyan kaya sakit ko nung kaayo. Pero, anyway, at least, nga karong atlawa, hinahinay na nakong naduol si Chelsea. Og ilabi na yun ka, Sir James. Okay nga, sarapang lang tawanan ako sa umabot. Ang katumanan sa ako mga tingoha.

0: Chelsea, langga, relax lang ha. Nagpaingon na kita sa clinic ni Dr. Abari. Matambala na ka ng gibati ni mong kasakit sa... Chelsea? Langga? Nautsa ka naman. Wala man ka magtingog niya.
1: Madritso na yun ito sa pagpauli sa ato, daduy.
0: Ha? Usay?
1: Sorry, Dad. Dili tinuod nga gisakitan ko sa tiyan. Ako rato.
0: Unsa? Langga, unsa ko'y...
1: Sorry, Dad. Nga ako tong gituyo. Aron dili siya makaadto sa ato.
0: Langga.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Ayo gahapon ako si Radyo Band Josephus JQ Kianos na Diyos Break Karukapura. Ano nga ito sa DataX 500? Di ba ang mga tanong? Ang anayad ng DataX 500 ka. Ang DataX 500 na superior? Ano sa nangis nga maoy narkotika sa mga sinyo na pero mas pinsalos? Matong sa nangis nga fair sa gibagrabi sa polisyon yung mga bisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagbanabako. Sa ito nga balita, yung katugon lang sa Laris sa Sugal, sa gabi dito, kakapasabo dito sa mga porkalasyon sa Sitpulol, ang tredlong sa konsumsyon. Ang bitima, kinsa nakagulog sa mad, nagagawan sa nagiging bayan sa lawas, nilahad nga si Rabel Lodalo Pirales, 35 anyos sa Panigol Mio, o nagpuyo sa Barangay Paknaan, Mandawi City, samtang itumbog ka suspect, nilahad nga si Gilberto Noquera Capinya, 34 anyos, Minyo, o nagpuyo sa barangay Umapan sa siyudad sa Mandawi. Sigun sa disisyon sa kabilisan sa Constellation Police Station, ang kining duha naglalis kito ulang sa sugal nga misang putinoon sa pagpanugab. Nego sa nagrambayan sa lawas, kining biktima ug dili kining gida sa tambalanan, samtang kining suspect na dakpa kini sa gibugga follow-up operation sa kabilisan sa Constellation. Atong news break karong hapon ha. Katulad ko na ito sa DataX 500. Ang DataX 500 campaign ng opisyon na 9.3 million ORAC units sa antidance. Effective ng contrast mga free radical sedation. Sa DataX 500, atong panit pabataon, internal organ ay hon. Ang DataX 500, nilibad na sa DataX. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, mass information of facility, insomnia, acrypathies, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Wala kay sa pabang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
9: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Pagdikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
11: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang drama ng naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaul sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bunsa?
4: Please, Dad. Sorry. I'm sorry. Dili mong kukuganahan niya, Dad.
3: Ikaw kidlangga. Nakatun ka na, ha?
4: Sorry na, Dad, pa. Please.
3: Di mong ka magkatun. Uging unana. Mantigo ka na, ha? Ni Turanding o ni Goryo. Marunong rabanang managsuuna.
4: Ako na, Dad.
3: Imo-imo na?
4: Yes, Dad. Ayaw ka suko na ako, Dad, ha? Dili na cute ko ni mo.
3: Ang sabi ng imo? Hangyo nga may kondisyon? Pagkabalibad pa ba di ako?

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Control ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahalan mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuo nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginis yung kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isoon!
3: Ah! Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen sa Sed Marketing.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tuba.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Efektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Ibo sa desugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gikan sa palaya.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Mmm. Tofu sisig.
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
4: Mmm.
5: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic.

0: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
3: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule! Ito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
13: Wow.
12: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Gwanta pa.
8: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay.
13: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Di na kinahanglan. Kung si Kinsaman ang ikawat sa kong anak, angay pa ko magpasalamat niya.
3: Huwag ka mabalaka sa plano sa maong tao.
2: O ganon mabalaka ba ko?
3: Huwag ka magduda nga ngamahan sa bata ang ikawat niya.
2: Unsa?
3: Pasin ko nang iyang amahan ang mikuha sa bata.
2: O kung ikuha ni sa amahan, mayo noon. Aron dili na maglabad ang akong uso pag-atiman sa bata. Makalagot o bata ah. Manong ito masagitos tanan, oy. Si Kent ang kinahanglang mapasabot ako sa tanan. Dili ko niya mahimong si Batan. Kinahanglang duwato niya nga.
3: Duwato niya nga? Dili siya ang amahan sa bata?
2: Hans, kasal na mi. Asawa na ko niya. Busa iyan akong obligasyon. Bisan kun unsa pa akong saa niya.
3: Oh, ikaw.
2: Kinalantabangan ko niya mong mapauli din si Kent, Hans.
3: Parehas na problema, Claire. Sa iyo isang kinahanglan na akong makita.
2: Yapag tumbayhana.

0: Salamat na nakatob na ang bata. Human. Ayun ang intaon pagsapa, ha? Manglaba ko si Mang Lampin. Gwapo man di ay kabisan kun itom ka. Taas kag ilong. Yabag ang imong inahan nga. May baliwa lang nin.
1: Ayos siya. Ay, mulataw ko ha, hawa kay itugon. Wadto ko sa lungsot eh doon ako'y paliton.
0: Lo, palitin na lang ko ang mga gamit sa bata. Aniya, punin lang palihugpod ang gata sa bata.
1: Ay, sige.
0: Ni Kwartalo, oh.
1: Sige. Magpalit lang sa kukonsumo ni mo. E kung mapaulit din he, sa Sir Hans, lilit ba kung magkaatiman ni mo din he.
0: Sige, lo.

0: Nakasawan?
1: Ay,
0: mabalik ako sa sir. Probinsya. Kung manawag sa iyo sa nimo, sutisi ang magpaabot ko niya sa probinsya.
1: Sir Hans.
0: Dili ko niya mahimong likayan.
1: Suway ilang sabong tawag, sir. Basin busulti na din siya nimo kung hain siya.

0: Hans? Asa man ka?
1: Mapaunayan ako sa probinsya. Doon lang ko yung atimanon dito.
0: Hans, napangiintaw ko sa pagpagita ni Ken.
1: Claire, sa ako nang gikaingon, mag-iihay na lang taog sulbat sa itong problema. Huna-hunaan na lang diha. Huna-hunaan na lang diha maayo kung hain ka si Kent magkaroon magtago. Sa isa ang unahon ko sa pagpangita, Claire.

0: ahead.
1: Di ako sa gawas?
2: Ayoko bala ka ng Marta. Pakarugikan din eh, kung doon may mga tao nga napaingon.
1: Oh, hinoon sap.
2: Dili sa mayo, good nga, magsigil ako pundusod.
1: Ah, sige. Ikaw, good. Ay, muadtoon ako sa lungsod, ha? Na ako'y paliton.
2: Sige nang. Kumusta na ka sila sa syudad? Si Ayasa. Hain mo ka siya karoon. Nahibaw na baka siya sa akong problema. Bisan mong sawa na. Bisan mong sawa na. Magigilad Diyos Claire. Mayo tingali nga mga ahoy ko. Para malingaw ko.

0: Lolo Sam? Lo? Ay, malas lolo. Wala man siya din, eh.
1: Uy, eh, ni ari ka din, eh, Dumans.
0: Uy, nagumpra di ka, no?
1: Ay, oo, eh, nagumpra. Nagpalis ako kung sumos bay.
0: Ano naman?
1: Ha?
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw koy katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood na ang Seth Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko,
8: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ano nang umpra magkakonsumo sa inyo lo? Nalibre naman ka din eh.
4: Eh, kuan manggod. Hala, eh, masyag kayo ng unaw-naon nga wakoy ibutang nga pagkaon si bay.
3: Ibutang na gano'n ang kinumpra ni mo, no? Magsulti ko na ta.
4: Ha? Unaon siya man? Nakita na niyo mo siya, Isha?
3: Wa pa, lo. Wa ko may bakon asa siya pangitaon.
4: Mao ba?
3: Mao na, lo. Sige na. Ibutang lagi una ng kinumpra ni mo, lo. Kay mamalihog ko ni mo kuhas akong bag sa auto.
4: Ha?
3: Naminyo na desil sa lung?
4: Alwa man. Ay, di pa ang kan, mao nga. Mitago sa amo.
3: Ah. Mao ba?
4: Ay, sige, sige. Ako unang kwaon ang imong bag. O niya, ako inihatod sa bayan para ni Elsa.

0: daghang di mga kahoy din eh. Naaan sa panghilak sa bata. Taon sa mga pagumangko ni Rosam, eh, dili man ang kapahilom siyang anak. Gibiyaan ang tingaling bata.
1: Ay, Inday! Ay, Inday! Naaan siya!
0: Oh, naaan si Lulo. Dili may mo nga makita ko niya. Buhok ko lang ko dinis kakoyan. Tawan na pagkamay din, Hida.
1: Ay, may abot na dyan siya!
0: Huh? Ganun murag? Murag yung aksyon ng tarantas, Lulo? Kung saan kayo kabalakan? Kinsa may abot?
2: Eh, pasilan. Ay, ayaw yung paggawas, ha?
3: Nga naman, Lo. Kisa matay miabot?
2: Si Dudong Hans ang miabot.
3: Onsa?
2: Eh, may balik na si Hans lang bahay.
3: O, niya, nakakita siya ni mo, Lo?
2: Aro, may hapit na ko sa dakong bahay kay doon na siya ko i-drop dito. Pero, ay nakurat na lang kung nga naan siya. Ay, hindi na ko makaatras. Eh, unya dahil, nakakita ba yun siya sa gata sa bata nga akong ikumpra?
3: Onsa? Nga naman, Lo?
2: Ang butaray. Nabus-bus manggut ang sudanan sa akong kinumpra siyang itubangan. Ay misigagot ang iyang matang na tanaw sa gatas.
3: O niya, sa may iyong girason?
2: Oh, pariyan sa akong girason ni, ni kitong Marta. Nga, na ang akong pagumangkon nga si Elsa.
3: O niya, Lo, may tuo ba siya?
2: Oh, ay may tuo man tingali. Ay, hindi. Di na kong magdugay din niya. Ay naan akong ipalitin akong sumo para ninyo.
3: Salamat, Inilo.
2: Sige, Onya. Mabalik na lang ko sa akong bahay.
0: Ay, di ay ako sa ubos sa bahay ni Lolo. May kasulti si Soda.
1: Ay, sige, ah, sige. Mabalik na ko sa akong bahay kaya nagpaabot na ko si Hans.
0: Hans? Naa si Kuya Hans na kumpay.
1: Ay, sige, ato na ko. Ayaw pagdawas, ha? Diba siya makita ka ni Dung Hans?
0: Oh, nung isa mas lolo. Ganun, mahadlok man siya nga, makita ni Kuya Hans ang iyong pagmangkon, ha?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayutro Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
2: Bayutro Herbal Capsule.
4: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500, dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pamali sa mga butika.
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner,
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
22: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
23: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP, alas 5:13 na sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni hulma na og medium rise building kon MRB Executive Committee. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro nimando na sa mga kalungsuran sa pagpatuman sa freedom of information sa mga lokalidad. Mag-uumang ang ipasangilan nga maoy naghilo sa iro, gidunggab sa iyang silinga dito sa lungsod sa Dagohoy, probinsya sa Bohol. Magkata mga headlines. Sugbo Kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano ka nung Lunes, mga kasama pizza 24 sa buwan sa Agosto 2026. Kumusta yung kahaponon karon? May adong Lunes, malikay sikay na sab, alang sa laing simana, labi na sa laing simana sa pagkugi. Naminaw sa ilang mga radio karon, mayong hapon, mayong adlo ka niyong tananog sa atong digital platform, DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, DYHP612.com. Bati ninyo ang DYHP sa ato ang digital platform, mayong adlaw kaninyong tanan. O karon sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nihulma na og medium rise building kon MRB Executive Committee. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tatak RNN Report.
3: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 ni Holman na sa Cebu City Mayor Nestor Archival o Medium Rice Building kung MRB Executive Committee. Kinaroon na ibutan ako sa operasyon, maintenance, rental rates o uban pang tenancy-related concerns sa tukurong mga MRB sa syudad. Ang MRB Executive Committee nagkuban sa pito ka mga sakop ng pangaluhan sa mayor o sa iyang representante. Kini subay sa kibabaw ni Archival, kalabing minus 2 ka MRB ang tukurong sa city government in Intuiga diha sa barangay Kamagayan.
4: Duhani ang naprobahanan nato sa council with the sud.
5: Asa man to korona to?
4: Sa Kamagayan.
5: Duha ka building ta kila kana na mayor.
4: Fourth story, yung MRB raman.
5: Pila man ka unit?
4: No, 125 times 2. Yeah.
5: Kisa itong paokupahaw ni Mayor?
4: Depende rin. One is, kani mga tao nga tigbabalhin, maabangon lang siguro na doon sila kay rental mga sila.
3: Si Mayor Nestor Archival, ang nasundong kagamahan ng tinagi sa Department of Human Settlements and Urban Development, magugastos to kurong luha ka MRB sa Dakbayan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties, gamak kalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa bikini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: At oras sa 5:17 na sa kahaponon, Cebu Governor Pamela Baricuatro nimando na sa mga kalungsuran sa pagpatuman sa freedom of information sa mga lokalidad ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Gimanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo nga ipatuman ang Freedom of Information kon FOI mechanism sa ilang mga lugar. Kini pinasubay sa lagda ubos sa Executive Order No. 43 nga giluwatan ni Baricuatro. Nagmando kini sa pagpatuman sa FOI sa mga buhatan sa lalawigan sa Sugbo subay sa Constitutional Right to Information sa Publiko. Ubos sa Section 4 sa maong lagda, gisaysay niini nga dili na kinahanglan pang huwaton ang mga lokalidad lokalidad nga dunay individual nga mo-request pinaagi sa ilang mga official websites, social media accounts, bulletin boards, transparency portals o guban pang platforms. Nalakip sa maong mga impormasyon nga may kalabutan sa financial reports, procurement plans o kontrata, development plans o programa ni ini, annual reports o reports sa mga proyekto, kalihukan o guban pa pinasubay sa mga limitasyon ni ini. Gimanduan sab ang tanan nga mga sakop sa Provincial Information Office sa paghatag og technical assistance sa mga lokalidad pag-establisar usab og pakig-alayon sa pagpatuman sa FOI program. Subay ni ini, giawhag ang tanan nga mga lungsod og syudad sa probinsya nga mopatuman ni ini pinaagi sa paghimo og kaugalingong ordinansa alang sa maong mando. Una na nga misaad ang Kapitolyo nga mahimo kining bukas sa mga importanteng impormasyon ngadto sa publiko kabahin sa transparency, accountability ug citizen participation sa responsible management alang sa public records. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Rajman, RV Velocity UHP, Tatak, RMN.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At
2: oras sila 5:20 na sa kahaponon, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mag-cash in, kahit pag-load may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash, G-Load dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pag-internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash, G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe TM 02-7213-9999 as the network fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Arita sa GCash or arita sa to ang DYHP Answer to Win promo aron. Uy, makadaog mag 200 pesos GCash. Alang sa itong swerte makadaog. Makatawag sa to ang pangutana. Karong hapon na simple lang kaayo. Labi na maka-like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ato pangutana. Unsa man to'y gimando ni Governor Pamela Bonicuatro nga ipatuman sa mga lokalidad. Unsa man to'y freedom. No, sa payi lang na freedom of mao na siya ay kamanduan karon ni Cebu Governor Pamela Bonicuatro nga ipatuman sa mga lokalidad. Unsa man to nga freedom of asumpayin na lang na ipasayon pag inas DYHP para sa yun yung maangkon ng 200 pesos nga GCash nga premium. Ang ato mechanics lang i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kana dun ay blue chat no kilid sa apelyido. Tupad gud ang Banyo na blue blue check mark mo na legitimate page nga dun ay 1 million kapin nga followers. O siguraduhan lang sa ngayon na follow ang DYHP Arimen Cebu Facebook page all capital letters o makompleto ang inyohang pagka Mananaog kung galing inyong gishare at ulay program karon ishare na na. Para doon na may chance magkalaog ang 200 pesos GCash hindi ma-disqualify ang inyuhang pagtubal. Sunugang pang balita mag-uumagi pasangilan nga mo'y naghilo sa iro. Idunggab sa iyang silingan dito sa lungsod sa Daguhoy, probinsya sa Bohol. At kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: TYHP RMN Report.
8: Nanguno sa kalalaki man nunggaba sing silingan nga mag-uuma tungod kay giluan matod panini ang ihang gibuhing iro alas 7 kagabi dito sa Purok City, Barangay La Esperanza, lungsod sa Daguhoy. Ang biktima gila nga si Dante Carina ulit tao nga nagpuiro sa Bagarapit samtang ang suspek nga daling nagdakpan sa mga barangay tanod mao ang iyang silingan nga si Romeo Ramada 56 anyos matod ni Police Major Joseph Lopenyang hepe sa Daguhoy Municipal Police Station. Ngadto na dumot ang biktima ug ang suspitsado gayong namatay ang iro sa suspitsado kay gihiluan kini sa biktima tungod sa rason nga mao matod pa kini ang tigkaon sa iyang mga itlog sa manok. Matag adto sa iyang uma sa biktima iyang makita ang siyam kay iro sa suspitsado tungod ani nagandam og binuungan og gisagol ni sa pagkaon ug duna sab ni hilo nga may gipakaon niya sa mga iro sa dihang miagi silang tungod sa balay ang biktima gikumprunta si kini sa suspitsado nganong gihiluan niya ang iyang iro. Mirason matod pa ang biktima nga nung gihimo niya ang paghilo sa iro kay nahurot na ang itlog sa iyang mga manok tungod kay pirmi kini kaunon. Mikuha dahil ng kutsilyo ang suspitsado nga miangkon nga nitong tungura. Nakainom siya o ban siyang higala o daing dunggab sa biktima. Human sa pagpanunggab, dali nga gidala ang biktima nga si Dante sa tambalanan sa kaysa ambulansya sa Daguhoy Emergency Response Team. Atol sa pagresponde sa mga pulis ilang naabta na suspek sa balay sa chief tanod sa barangay nga si Benito Ayag o gila dahil niya ginakup.
9: Kuhan siya. Yung ginunggap kay agatong biktima kuwan mo daw gahilo sa yung iro magkakuntan sila ba so agatong biktima ning kuwan po niya iyag yung gihiloan kay mo'y isigi o kaon sa itlog sa iyang manok kay every time mo ato siya sa iyang uma mga nakakuno ni mga siyam ka iro ning suspect ang kuhan muhapit sa biktima sa lugar ng biktima niya mga on sa iyang itlog sa iyang manok eventually nag-andam siya o binuungan niya na ay pagkaon ba ining suod magulang sa kairo ng gandaman na niya o ilo.
8: Si Police Major Joseph Lopenya, gandam na ang kasong frustrated homicide sa Daguhoy Municipal Police Station o kasamtangan ni Kustorya ang suspitsado sa ilang custodial facility. Kasama mo sa Daguhoy Municipal Police Station ang yung Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide.
2: At balik ka itong DYHP Answer to Win Promo karong hapon na mga kasama. Unsa man itong Freedom of. No, ang bote patuman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga lokalidad. Tubag na ha. Kanya i-share atong live program karong pa doon na may chance nga magkadaog sa atong premyo. At oras sa 5:20 na. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:27 na. Ang Masugbo KMU na nawagan o galiving o national minimum wage alang sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
7: TYHP RMN Report.
6: Sakto nga living wage mo ay panawagan sa mga sakop sa progresibo nga grupo alang sa mga mamumuo sa pribado sektor sa Central Visayas Region. Mokin ang ilang gisingit atol sa gihimo nga picket rally kaganinang buntag. Pipila ka oras sa wala pa sugdi ang sunod-sunod nga wage hearing. Gaitakda sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board para madetermina kung nangayan nga ipatuman ang lain nga usbaw sa sweldo. Gipahigayon ang RTWP B7 na public hearing kaganinang udto sa Ecotech Center sa Lahog. Matod sa Ama Subo KMU ang 540 nga inadlaw nga sweldo sa Region 7. Dili pa igo alang sa kapamilya nga dunay 5 ka mga sakop. Ilang iparawagan ang pagpasar sa House Bill 202-3553 nga nagtakdag 1,200 nga living wage bill ingon man ang minimum wage bill. Ang chairman sa Ama Subo KMU nga si Jaime Paglinawa na mahayag sa pagduso alang sa pag-usbaw sa sweldo o pagpatuman sa national minimum wage. Ang ayon usab nga ibasura ang Wage Rationalization Act. Kasama mo sa balita ni Radyo Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
7: Radyo mo nationwide.
2: At oras sa 5:28 na kaya nga portion dali kana to sa DTX 500. Ikaw ba naghambid og mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw? Dira kani siya ang tinigad sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apay inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang ni makapalit sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes induced hypertension. Samtang sa lugar pang balita, ginaghanon sa mga lugar sa Luzon nga nagdeklarar og state of calamity. Niabot na nga to sa Sinto 2. Kasama mo sa balita Radio Man, Remark Pugot.
7: CYHP RMN Report.
10: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, niabot na og 102 ka mga lugar sa Luzon ang nagdeklarar og state of calamity tungod sa epekto sa nagsunod-sunod nga bagyong Luis, Maymay, Neneng og sa Southwest Monsoon o Habagat, samtang moabot sab sa 7.5 million ka mga individual o anaa sa 2.2 million ka mga pamilya ang natalang naapektuhan sa maong kahimtang sa panahon. Anaa sab sa 2,500 ka mga panimalay nga naguba ang natala sa NDRRMC, 5.1 billion pesos nga kantidad sa imprastruktura nga naguba ug 1.7 billion pesos sab sa sektor sa agrikultura. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Arman. Kadtong nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo? Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Naghatag ka na tuog. Kapis kayo sa panglawas, labi na gid sa atong immune system. Sa mga cancer patients, gi-recommendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Unom ka to sa CM ka soft gel matag-adlaw. Pansiguraduha lang ang imuhang na palit o imuhang gitumar, imong gi-supplement. Life Extension katulay dunay LE nga tatak sa matag soft gel sa imong pagpalit. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Aduna libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Buena, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building o baka ha, sa Konsolasyon na sa ADM Building along National Highway diya sa Kansaga. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At ang pangunta na karong hapuna, unsa man to nga freedom of blank, no, ang Buot ipatuman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga lokalidad. Sa inyohang tubag, siguraduhan nga inyohang i-share ato ang live program karon. O ginyosad nga i-follow DYH Perryman Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo.
7: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Ato na gitubag ng mga alarma karon sa mga vehicular accident. Ato nga kumustahon sa mga sitwasyon sa gawas nga bahin. Radiman Joseph Foskihano, JQ.
7: DYHP, Tatak, RMN, report.
11: Yes, salamat sa mga radyo ba na ay na magulang taligitan sa may sub-tunnel o sa may northbound. Hinoon, bili ni Way na Angol sa mga radyo ba na ay na wata maka-kuha sa kuto kay nag-isutag-agi kanina no, to sa nag-agi padong yan sa may plaza o niya padong ito sa may talisay niya. Tutuyo po dito sa may kuhan. Nga doon ay nibandong na kong traffic force na dilipasunlan tungod kay doon na pa'y giyasikaso ang mga traffic force. No, so sa delivery van nga nawatag break unya iyang ibanggas gutter northbound eh no nas no tunga gid sa sub-tunnel you know wala maka balda wala maka kuano nga traffic na sinati tungod kay sa right lane sila na kuano ni bangga ni mao ga delivery van going to kuano north recognition area unya ang tikas lane ra mo imagian sa malagkong mga sakyanan. Wala nga inihini lang ang udagan ng sakyanan padung sa north nga habing kay makaagiraman ang mga dagkong sakyanan og mga motor og mga kanang mga SUV nga mga sakyanan mga four wheels og motor no kay ang delivery van diri man sa ni Bangas kilid niya bahin sa gutter sa sub-tunnel unya ang nagsunod ani usa sa ka delivery nga na hotdan og gasolina. Mato nga na traffic gamay, pero so far makagira sa mga sakyanan. Ang pikas din noon, nangita rin sa may norte, padong sa Talisa, Iwari Cuidao, dagan-dagan, normal ra, padong rin sa may SRP. So ang gawas na bahin, medyo hawan-hawan, kay Mohinay Raman, nangita rin sa may north, padong rin sa Talisa, kanya ang gikan sa north, padong rin sa, gikan sa Talisa, sa south, gikan rin sa south, padong sa north, mauni ang hinahinay sa mga sakyanan ni Kabutri sa may ubos asawa. So, hindi gabahan sa tunnel ano tatong mga nga doon ka mga delivery nga nawad ang break nga ni Bangas Gata rin noon, way naangol ang driver ng truck po ay wala maunsa o niya agad tong sunod sa mga sa delivery nawad ang sa unahot na sa kong gasolina mo itong nabiriya sa diya sa may sub tunnel. Samtang ang dagan sa trapiko kung hindi ka kami sa may talisay normal ra ni Budre Trap doon sa sub tunnel o niya ang sigawas kabahan rin sa may isos binya mo rin na baras traffic pa doon diri sa may Talisay o padong diri sa may North Commission ang SS Binia ang MacArthur Boulevard ang Arguello Boulevard may nakasabi og moderate heavy traffic padong na sa may Talisay samtang ang Injikinko Avenue karamoras bar sa monitoring moderate andaga sa mas padong sa may New Amos Road sa may Rica San Miguel samtang ang Osme Boulevard sa may Santo Niño Basilica padong sa may Kulon na mudre sa andagan sa masakyanan na karga bagorasa sa tunay mga tagan karon sa may habig sa may Ligaspi mudre sa andagan sa masakyanan padong diri sa may Pilay so diri sa may Sina Kulon ang uptown area gikan sa may Brinti Ospinya padong sa Cebu Provincial Capital mudre to heavy traffic karon ra sa mula hinera nga sa masakyanan padong diri sa may Sina Iskario ang Indiles na pitwa sa mesa kahinay sa masakyanan kung padong ka sa may Indiles sa may Grama Binyog sa may Guadalupe proper. Ang Biro Dregas, gikan sa Finde, moderate to heavy traffic sa padugan sa may Grama Binyog. Ang Inbakalso, sa itong nagaginya, kinituhit man talaga padugan sa may, gikan sa may Santanil, dari sa may SMC side. Kalingdaan yung SMC side, padugan sa may flyover mambaling, nakasate sa Mikos Gagan sa may sakyanan. Samtang ang Inbakalso, gikan rin sa may Skina, Virama Avenue, grabe ka traffic kung muwagi ka rin sa may right lane going to south ang doon sa madagkong universidad rin na pita padong sa may south may nakasinati og grabing traffic karumbaga oras sa Picas Lane kung ikas sa may Invercargo so Masakparlo Highway magkani mo ang flyover mamaling moderate na anagan sa masakahan ka ng mga oras ang ubos ka bahin o ay nakasinati og grabing traffic padong rin sa may his aim na si side samtang ang Pinorosari o ay kudaw karumorasa ang Governor Pinto ang Bantral Road pasayang nga ng oras na nakasinati ng traffic moderate hindi traffic padong rin sa may Foodland o gira sa may AS Fortuna. Ang pagkakas ng polisika ang kadalimutan ika sa may Mabulo Church o gira sa may IT Park na kasi natin sa Misa Kaun sa lagang sa mga sakinan karong kabagurasa sa kahapunon. Malita ka si Kasol Garon ika po sa Adlog Lunes ikanis gawa sa lang sa traffic update ang Yoran Juman Joseph Hoss Gano DYHP Tataka RM
12: Platyo mo nationwide
2: ora sa DYHP alas 5:38 na. Natik na og simptoma sa sipon, mag-Uzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Uzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet. Itong exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Uzep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefron HCL Clorphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, alas 5:39, duga pa mga balita mga kasama o sa DYHP sumbonganan sa ato pagbalik kuman sa mga pahinumdum.
12: HP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
2: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive. Yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Kailangan kumag-

0: sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
1: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pinakabaratong nga dita
8: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
7: Bagong user!
9: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako.

0: Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian, ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
5: Oras sa DYHP alas 5:49 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong hapuna, tugotimi nga among ikapadlangat di akarinyo kining usa ka apuhan nga manuwagan og tabang para sa iyahang apo. Sa dihang didangop diri sa DYHP para makapangayo og tabang ang maong bata in tawo bago pang na tawo unya inborn ang iyang balatian nga putol no do na siya adipiktoso sa tinai kinahanglan isumpay pinakay inborn ang maong bata maglakaw pag usa ka buwan unya tangkod karong August 28 oy 74th anniversary maday na sa remen mag 1 week mag 1 month pod ang maong bata sa ato ang sibianan karon aron makapadangat sa iyang katuyo yuan ang apuhan ang lola sa maong baby taga Puog Toledo City unya ang maong bata admitted ni sa usa ka ospital diri sa Cebu City na sa ICU. Paduol sa microphone ay maayong hapon og welcome diri sa DYHP ang imong ngalan palihog.
6: Ako si Mirna Paran nangayo og magtabang ninyo kinasingkasing lang in town para sa akong apo.
5: Pila may pangidaro nimo nay?
6: 57.
5: Oo. Ikapiramin nimong apo si Baby Kuan. Princess ang pangalan.
6: Ika 14, ma'am.
5: Ah, so ubay-ubay na pud ay no. Mm. So si Princess nataw atong July 28 kay mag 1 month pa man siya. So inborn day kadto sa man ni nakita nga mauni ang sitwasyon.
6: Pagkataon niya 28, ma'am, nahibong man ang doktor kay wala dyan siya kalibang. Mautong ipaslakan iyang lubot para makalibang. Mubalik raman ang ipaslak sa iyang lubot. Dahil mautong nga, kuad sila nga basin na ang tinai ba na naglumbid ba kuno or unsa ba mautong i-repair mi og suto. Nanawag sila suto, daghan pa man nakapila, ika-15 pa man siya. Dahil naabot mi og 13 mo, tunihangyo mi nga, mauna lang unta siya ba kay Ang iyang tiya ni Dako naman. Niya, sige siya suka. Niya, ang iyang hugaw isuka niya sa iyang baba. Niya, ang dextrose niya. Ang iyang kaon dextrose na lang. Kaya di naman patut yun. Kaya ang iyang kuwan tiya ni Dako man. Niya, musamot nga. Magsige siya suka. Mauto nga. Atong pizza size. Girepir medya agsuto. Niya, gikuan pa may mga laboratory, CT scan, niya, kanang kuan. Naoperahan siya atong pizza si Tracy, Tracy Jr. niya, dayon. Gikan atong pizza Tracy, so, jag ICU, hantod karon. Wala pa may kita sa bata, hantod karon.
5: Uy, so naroon sa Tsongwa? Naa gibalhin sa Tsongwa. Ah, nasa Soto na.
6: Niya, nami ka ng mga laboratory nga wala nila, mo to, i-refer mo Tsongwa niya.
5: Ilan po?
6: Ang kuan lagi, ang mayroon no niya, ang tambal atong business, ang palit may antibiotic, libo to kapin niya, kulang pa kuno to yung unang doktor niya, paandamon sa niya yung dugo, bakay ni us-us mo niya yung plit-lit.
5: Mm. Silan po. Oo. Unya, ikaw may naadari ka ron, ang mama mo ay nagbantay sa ospital.
6: Okay, sige mo siya puga o gatas kay gipa.
5: Breastfeed niya.
6: Kuha naman si, ang bata ka nang kuha na gatas ba iagi lang o NGTV tao, pag usbiri agi ka na to sa 20. Niya, tuwa siya dito, magsige siya puga gatas.
5: Oo, ni ang papa, unsa may trabaho?
6: Construction na taon, ma'am.
5: Tua dito sa Toledo, nadali sa syudad?
6: Nadin his syudad.
5: Oo. Pero makabuok ang anak o bali, igsoon aning baby princess?
6: Duha, ikaduha na siya, ma'am.
5: Ah, ikaduha? Oo. Taon po, no? So, luoy sa kayo sa maong pangidaron sa bata. Oo niya, inani ang problema. Ang inyohang labing panginahanglan karon nga, adunayin tayo magamit para sa iyang laboratory.
6: Laboratory, o mga tambal.
5: O mga tambal. Oo, na kay mga resita nga dala din, ha?
6: Wala pa kay katong resita. O, oh, naadiri ko, ano man eh, napalit
5: na. Oh, napalit na. Oo, yeah. Sa unsa maday ng mga resita nga napalit na. Kaloy po din tao. No, isa, Batang Anghel, nasa Vicente Soto. O yan, nasa ICU, kay magibantayan kayo doon man ang operation. Ginaot no nga ma-recover, maka-recover ang maong bata o niya maulagi. Matagkarunog o niya kung dunay mga dunay mga laboratory procedures nga ipahigayon o na ikinahanglan.
6: Laboratory niya gahapon mam na.
5: So na po dahil ni cream no nga gi pangayo.
6: Kuha na kuno nang resulta na mo sa laboratory ganina na imposible kuno nasay mga resita kuno ana no nang doktor 3 days pa man daw may bawaan ang resulta ana niya.
5: So mayo kay na tagal niya dadali ra pod kay kung wala pa taon to kuan pod mo complicate
6: ang complicate jud kay kuan man ang iya hugaw naara man nagtapok mam kay ang iya gintinae kanang gamay dagkop na gamay no niya ang kinagamyan mo iwa na sumpay sa iyang lubot naam siya lubot wa na sumpay sa lubot wa sa na sumpay sa dagko so ni patong ragi kuno imo na doktor ang tinae niya sa mga tinae nga nakakuan ana ang doktor nga kuan jud kay ang kuan sa doktor tulo unta ka operasyon kay basig nang lambod kuno ba iagi kuno diri sa gilid nya kaluis kino kay wala man gisumpay ra nila diri rastian ang iyang operasyon.
5: Kaning mama ni baby princess ikapila man imong anak
6: ang papa man ani
5: ang oo oh, papa ikapila man imong anak
6: ikapito
5: kamahuran or dili pa
6: dili pa napay
5: napay manghud oo so mo nagiingon ay sa imong pangidaron unya nanay lain pamilya no ang imong mga anak na nitatag sa kama pamilya pero papagin na human di ay ang imong mission o pagpakainahan gihapon
6: wala man taon sila alam nga magdulduol mama anak ko nga sig kumpirmi man jud ko maminaw ni duwa it's pink ko suwayan na kung duol kung sig kaluyan tatabangan ta ba wala na jud in taon may kwarta mam kay gikan pagod sa Toledo kuan gud mi dito hapit mi mo duha ka semana sa ni-repair nya wan ajud in taon ang papa sus hilak na lang kay
5: silan pod
6: wala akong ingnan manguan lang tas Ginoo basig na maluoy na to ba tabangan ta kasi hindi ay
5: mo nagingon nga duble pa no ang imuhang papel inahan nga to sa imong mga anak o apuhan o lola nga to sa imong mga apo mo nagingon nga wapay why retirement no sa ingon anak nga duties sa ingon anak nga obligasyon labi na kay kang lola or mga apuhan na agi kanunay no ang gugma para sa mga apo. So karon sa imong katuyuan sa DYHP o sa may hangyo nimo sa ato mga tigpaminaw nga naka karong gabi unay paduol sa microphone aron atos lang maingas
6: ulian. Hangyo lang yung taong kung atabangan ko ninyo bisag ginagmay lang aron na amin magamit sa among mga resita o sa mga laboratory nga naasa gawas kay kanang wala na gyud taon may kwarta. Lisod na gami ultimo sa among kaon. Hilayo, biya amu asad.
5: Naagadiri, diya din maka nag-star. Wabi higdaan nang diha.
6: Gabi, diha mi. Naabot mi diha gabi. Mga alas 9, kay gitawagan mami sa doktor nga parion. Kay maulagi na i-laboratory karon. Wala mi, nakatugoy. Naglingkod rin taon mi, ma'am.
5: Sila lingkod lang mo diya sa kanang mga lingkuranan gawa sa soto.
6: Wala na lang.
5: Kada sa waiting area.
6: Diha na lang mi. Kay nagpaabot sad ko nga karon may ang schedule na ko interview.
5: Sila niya. Kas na kay Pliti kung uli-uli pa. Sige na, no, na sabdan ang imuhang problema karon. Labi na ang panginahanglan para sa usa ka batang babay nga mag-usa ka buwan pa karong August 28. Nga karon naa sa ICU sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang panginahanglan mao nga dunay magamit para sa laboratory, ingon man mga tambal, antibiotics ug uban pa para sa usa ka puwan nga batang babay. Ang pangalan Princess. Wala pa po ni Mabunyagi.
6: Wala pa
5: mo. Sige, para sa iyong taba, mga kasama itong GCash number, money 0918-554-2071, 0918-554-2071, or 0991-207-9880. Nagdain tao rin din sa iyahang mga listahan, no, sa laboratory request form o reseta ang ato ang bisita karon. Ato balikon kuno galing walk-in donation dali sa Tosibianan, Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Tagbayan sa Sugbo. Og sa inyong GCash donation aron para dinyo mas sayon, mas dali ang pagpadangat sa inyong tabang. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Balik ka sa panag-uban human sa mga pahinumdong.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
12: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
14: The angel of the Lord declared unto Mary,
15: and she conceived by the Holy Spirit.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
16: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now
14: and
16: at the hour of our death.
14: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
15: Be it done to me according to your word.
14: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
14: And the Word was made flesh.
15: And dwelt amongst us.
14: Hail Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
15: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
0: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama, balik sa to para uban dili hapon sa DYHP Sumbunganan. Ato balikon ang ato ang gitabangan karon kaning usain taon kaapungan usa ka lola nga nagpakitabang para sa iyahang apo nga nakaron sa ICU sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Lumikan kay dunay depekto sa iyahang tinai. Asa diyang gipakatao ang maong bata. Makaluluoy pud kayo no kahimtang sa usa ka anghel. Magalik ka bunyagi. Mag-usa ka buwan pa karong August 28. Ug ang gikinahanglan mga kasama nga makaabag-abag para sa laboratory sa maong bata ug sa gikinahanglan nga tambal. Tugeng giingon ni Nanay Myrna nga ang usa ka tambal tumukabat og 1,000 kapin no ang kahimtang or ang palitunon. O nang sa inyohang ikaabag karon mga kasama, mapiso, masingko, maten pesos man, ama 20 pesos or 50 pesos, 100, 200 sa inyohang ikapaambit karong gabi una. Ako ka ng ikatabang para in taon sa bata. Uya po din taon no sa sa dihang 1 week pa lang ang mga bata na sugod na pagka-admit niya. Hangtod garon, so wala pa siya makagawas. O niya, mag-usa ka buwan na karong August 28. So mauna nga, kung ugaling unsa man kagamay para ninyo ang naan ninyo karon diha. Walay gamay kung ugaling ka na kinasingkasing at tabang para sa nakinahanglan. At balikon, ato ang number 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880. Mao gyud sitwasyon sa taga probinsya, labi na kay taga Toledo, taga 3rd district ug uban pa nga taga probinsya. Unya dalon diri sa Cebu City ang pasyente, labi na nga kinahanglan gyud no ang pag-atiman. Unya parehing apuhan karon nga lingkod lang. Naglingkod lang samtang magpaabot og adlaw, magpaabot og ugma kay kas na sayang na kay ang pamasahe. Labi na kay schedule nato karon nga adlawa sa iyang panawagan mo nang lain-lain no ato ang struggle, lain-lain ang mga pagsuway sa matag usa ka nato. Ang ato alang mao ang padayon no sa pagpakigbisog bisan pa mas kalisdanan kada bitaw ko sa unta ka apuhan kung maingon nga human naman ta ako ang responsibilidad no sa mga anak pero padayon maghapon hangtod karon na dubli pa hinuon kay napay anak napay abo sakto ba ko nay baduol sa microphone ay
1: sakto gyud ka ma'am ang inahan og apo ang magpaka inahan lang gihapon bisag kanang mga dagko na mga apo na atoa lang gihapon obligasyon ma'am kay ang kita may mugiya sa ginikanan kay mga bata pa man wa sad tayo alam magintaw asa sila mo duol-duol.
0: Unya ang labing mahinungdanon pud anak nga makita pud no at least nakita sa imong mga apo natagamtaman pud sa imong mga anak ang imong pagpangga ug pag-atiman nila.
1: Bahala ko koy tugod.
0: Nga bisan pa man sa kalisdanan. No bisan pa man sa kalisod. Okay usahay. Good usahay. Ang makahatag nato og pagdasig ug makahatag nato og motivation mao gyud nga atong paghigugma ug pag-atiman nila. Bisan pa man tuod og dili ka ingon an ka adunahan pero maghatag nila kalig-on og maghatag po nila kadasig nga sige lang ah si mama mangga og nanay mangga din ning kamot magali na nga mangitag pa maagi kita ba makaha no
1: ito kung ingon sa kong mga anak ako amang koy wala naman moy papa ang ako ikatabang ninyo ang ako lang yung pag-guide ninyo kay wa man sa taong koy kwarta ako lang pag-guide gud ninyo bahala ko akoy to akong istorya ng bata day survive lang jud day kay imong lula day naning kamot jud parang makuan ka yung bata sa taon mura sa taon siya ma hinangok bang ako istoryahan siya ma'am labi na jud atong gi kuan siya gi sod siya sa operating sa Toledo kay ang iyang mga ugat dili naman mubuto man kay gagmay kayo ba ang iyang dextros dili na kuan kaya kinanglam jud siya dextros kay wabi siya kaon to ang iyang pusod gi kuha na lang jud gi dirigi paagi sa pusod ang iyang dextros ning glicking man gihapon mo to diri na sa bugan gi cutting ang iyang ugat diri sa bugan abi gin ako taon mama di kuan jud ang bata kay gi oxygen naman siya to Toledo lisod na jud siya murag ang kuan ba kanang anesthesia murag wa kay siya kasukol sige intawon kog ampos Ginoo sige kog apuha niya kay ana man ang nurse nga ma'am kanang ayo buwagi og hapuha pa ang iyang diri kay basig mo collapse bahala ko koy to ma'am sige jud ko sige kog ampos Ginoo mo to nalipay ko mga tuha sa oras ni siyagi siya nila ana ang nurse nga ma'am taas jud kinabuhi mong apo Ako, bala ko kay tuma. Ako, Jujie, ang ikuanan. Kay, luoy kayo. Kanang, magpakabuhi, gud siya. Diri, pag-operasan niya, nakasood man ko sa operating. Abi na kong guwapa siya kasurvive mga duha ka oras og tunga. Niya na sa nang doktor, ang bata ba ako, ang Jujie, kay, wala kaabot og tulo ka oras, naka-discover din siya sa anesthesia.
0: Na ni ko anda yun bali ni effect da yun to. Oo. Kung doon na kay panghinaot wish or imuhang ampo karunay para sa ibang apo o sa imuhang anak unsa man na
1: ako lang yung gipangalit si Ginoo ma'am nga kanang ihatag lang yun siya na mo o ihatag bang guys siya o niya nasa gyo'y maluoy na mo ba sa among mga panginahanglan bisa ginagmay lang unta ang tabang kay lisod na yun kayo ang papa bago pa sa nakabalik sa trabaho kay ikan atong pag-admit na mo makuyog-kuyog man sa siya kay naipirmahan pirma po siya niya ato pang Lunes nakabalik siya aw karon pa siya ni balik og duty.
0: Oo, taliwa sa mga kalisdanan challenges matag adlaw wabak ka bati ag kakapoy bisan pa mas imong pagsakripisyo pa dool sa microphone ay
1: kapoy jud ma'am pero ako yung gigambol nga ang bata ba makuan siya, ma-survive lang siya. Bisan unsan ako kakapoy, ako lang yung giantos para lang yun niya. Nga, unta nga, makasurvive lang yun siya, ang bata. Lukaloy sa Ginoo, ni anak man to ang nurse ganina nga, makalibang na kuno siya ginagawa.
0: Ah, so praise the Lord, no?
1: Ang iya lang yun nga, makontinue iyang antibiotic pa.
0: Kana na lang, no? At least, sa ato ang panawagan karong gabi una, sa mga nakadungog o sa mga nipaambit, ingon ani no ka dako og tabang ay inyuhang i-share karong gabi una para sa ato ang nanawagan karon si Nanay Myrna para sa bata na mag-usa ka buwan pa. Ato balik ro to ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Bisan pag makaingon mo nga, gamay na malinisod akong GCash ka sa mga Aida. Apan, kanang tanan, labi na nga, kinasing-kasing nga gipaambit, dako gyapon kay nagkahimuan o dako gyapon kay nagkapadulngan, labi na sa antibiotic sa bata nga ni fight food, no? Ang bata, bisan pa man kung naaparon sa ICU, pero sa masagingon nga ang progress, maka-discharge, makapagawas na sa iyan, discharge ang bata. O ginaot sa inyong pagsanong, mga kasama, kung giingon nga ang problema, ang pagdugtong, pag-opera, sa iyahang tinae. So, hinaot nga, pinagi sa atong tabang karong gabi una, mag-isip tang kadugtong, no, alang sa kaugmaon sa maong bata. Ginaot ka din ato ihikaw atong ginagmayng tabang para sa maong bata. Para sa iyang kaugmaon o grabaw sa tanan, sa iyang kaayuhan, na binagod inubanan sa ato ang hugot nga pag-ampo. Sa inyohang tabang, mga kasama, ipadangat lang din sa ato ang GCash number. Kung nagaling mas sayon, diha para ka rin ang pagpadala ni Ana. 0918-554-2071 o kung nagaling diha pa ito lain nga GCash number 0991 207-9880.

Ato'y acknowledge ang mga nipaabot sa ilahang tabang. Lagyan kayong salamat. Kaniyong tanan, ikan sa 4288, di ay 50 pesos. 50 pesos, ikan sa 2321. 200 pesos, 4432. Lagyan salamat. 200 pesos, ikan sa 0166. 125 pesos. Lagyan kayong salamat, ikan sa 8141. Thank you kayo sa inyong kaayo. 50 pesos, gikan sa 2712. 100 pesos, gikan sa 2172. Dengan salamat. 150 pesos, 0994. Salamat. 20 pesos, 8709. 50 pesos, 2558. 120 pesos, gamang tabang ni from Argao, 5552. Dengan kayo salamat. Iya sa Argao.

20 pesos 8709. Dagan kayong salamat. At balik ko na to ang GCash number para sa inyong pagpadala, pagpadangat karon sir Krasing Kasing atabang labi na sa ibati po no sa panginhanglan o kalisdanan karon ning usa ka apuhan no inahan apuhan gisagubang kanunay ang responsibilidad labi na kay wapod din taon ni partner na matay na no ang kapika sa ato ang bisita apa naagya po ng paningkamot para sa ilang kreatibuk ang pamilya makaingon ta ba nga ang kakugi gikan sa usa ka inahan makita gyud pagamtaman sa ilahang mga anak ngadto na sa mga apo san paman sa kakabos apan ang oras ug ang paghigugma na akanunay 50 pesos 6836 daghan kay salamat. Ato balik ko na to number 0918-554-2071 kuno galing buot ninyo nga dadon diri ang inyong hantabang pwede sad kaayo diri sa ato ang sibianan ato ang broadcast center Capitol Central Hotel Escario Street Capitol Site Dakbayan sa Subo 50 pesos sa gikan sa 0281 ay 300 pesos gikan sa 8077 388 message from Engineer Jigs Veneracion. Maayong pagpaminaw. Salamat kayo diha Engineer Jigs Veneracion. 388 300 pesos 2009. Salamat. 100 pesos 4163 dengan salamat.

Magikan sa 0835, diyan nagpadala diri og 1,500 pesos. Digan kayong salamat, ani sir, ma'am. Digan kayong salamat. Epek 200-6288, salamat kayo sa tabang. 50 pesos, ikan sa 0174. Salamat kayo. ₱50, 0174. Yes, ito na rin nabasa. Again, kayo salamat. Dari po sa ito ang GCash number 0991207-9880-9376-100 pesos. Again, kaayong salamat.

Yes, receive na sa imong donation, sir. Salamat kayo, 0835. Gikan na ito. Gikan ni Elijah Miguel from Bulacan. Salamat kayo. Ninyo din ha. Yes, sa Bulacan. Salamat kayo, Elijah Miguel. Yes, receive na. Kaning 1,500. 200 pesos, 6288. Yes, dihan kayo salamat. 100 pesos, 9623. Salamat. Ato 09912079880. Aha, sa nagutan na gikan sa 7809. Ma'am, mao ba ni ang GCash number? Maghatag ko gamay nga GCash para kay baby. Yes, mao ini. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 100 pesos, 5327. Salamat. Gikan sa 2994, 100 pesos, 150 pesos, 5546, 100 pesos, 5309, 100 pesos, 1026, 50 pesos, 5969, 50 pesos, 400 pesos, gikan sa 2853, dengan kayo salamat.

0: Yeah, pa ipapas diri sa tong 0918-554-2071. Then kay salamat sa inyong pagsanung ha, sa inyong tabang karong gabi una. Dako gyud kayo nino og igsa pa yan labi na sa mga palitono na sab nga tambal para kay Baby Princess. 7809-100 pesos. Kunya 3923 dengan salamat. 100 pesos 8528 thank you. Ang atong tulumanan na pupus man karong gabi una mga kasama samtang napanid diri si Nanay Myrna, pwede gihapon ninyong ipakapadangat ang inyong tabang ha karong gabi una aron ato ding i-turn over human po sa atong tulumanon. Dito og mapon sa kinatibukan nato nga na tunol karong gabi una sa atong DYHP sumbunganan. Apan so far, aso bala size 18 karong gabi una na Myrna, nakatigom ta og 7,700 pesos. No? So, sa imuhang mensahe karon sa tanang nitabang,
1: kanimo. Salamat kayo sa inyong kitabang na mo. Dako na kayo nagkatabang sa among publikasyon kay Baby Princess. Salamat kayo sa mga lumog kasing-kasing. Salamat sa Ginoo nga nigiya siya ang anay ni tabang namo. Og salamat sa nimo ma'am.
0: Yes, ginagmay na hupay-hupay ang imuhang gibati karon kung kaugma asara mo sad kuha para sa antibiotics so at least kini 70 mil dako sa nigtabang. Sige. Ayun kay salamat mga suki tigpaminaw sa inyuhang laing tabang na usap. Laing nasab nato, no nga panag-uban sa DYHP sumbunganan katuon natigom karon sayod gyud ta. Dako kay igsapayan mahinungdanon kaayo sa panginahanglan para kang Baby Princess nga napakaron sa ICU. So para ninyong tabang karon gabi una nga maabot sa nanawagan nato karon og dato sa baby nga napakaron sa ICU og ingon man sa ato ang pag-uban sa ato mga pag-ampo. Dekan kay salamat kaninyong tanan.

0: kayo salamat sa tanan itong mga sukitig paminaw. Labi na sa iyong pag-abag sa itong tulumanon sa itong segment DYHP Sumbunganan. Ari sa itong winner karon sa 200 pesos GCash sa itong pangutana. Unsa man ito ang kamanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ipabutang sa mga lokalidad. Freedom of... Ang tubag, Freedom of Information. Congratulations nga to kang Emmanuel Patalinghog. Naka-like, follow, DYHP Arimantin mo Facebook page. O Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. O ni-share sa itong live program karong gabi una. Congratulations. Ito ni Emmanuel Patalinghog. I-send lang or i-message lang imuha complete name o GCash number. Ni-share sa itong live program karon. Yes, correct na correct. 200 pesos GCash. Send lang ha, private message lang imuhang GCash number o imuhang pangalan o imong among ipadala ay imuhang premium nga GCash 200 pesos. Karong panahon na importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok sama sa Aedes aegypti sama sa dengue mo nga ni ana EXL all-in-one skincare oil para nagtabang ang tabatok sa makamatay nga dengue. Labi na kay nagtaas ang kaso sa dengue labi na dili sa Cebu. Manalipod ta kanunay EXL all-in-one skincare oil mga kasama ang good news. Mapalit na ni sa mabuti ka dool kaninyo nga gawas ka pag manalipod sa dengue. Batok sa lamok mga kasama maayos sab kini pagpanghaplas. Labi na sa imong paingon nga pagkatulog, pagbisog kag katulog, kaka-insomnia di nga. Malabi na kayo din lang ni halamang gamot sa natural repellent property mga kasama ang maghatag sa nimog comfort sa imong pagkatulog. EXL all-in-one skincare oil. Samtang sa itong pagpangape mga kasama itong gamiton, itong paliton ng kape, itong imo ng kape nga naghatag ka na itong energy. Dilay na itong purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malonggay, kalalabay, yabas o grosir. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order sab niya sa TikTok, Facebook, Instagram, Shopee, Lazada. Ang i-type lang diyan. Add to cart EXL Coffee Mix 17-in-1. O nga palita sa mabutika, dool kaninyo. Samta nagpalayon ang atong pag-release diri ha o mga resibo alang sa mga nakapalit o biogesic. Ika niya itong August 10, paingon sa August 30, 20 ka biogesic lang sa inyo ang pagpalit ni Ana sa mga partner ng mga butika. Dada diri ang inyo mga resibo sa inyong pagpalit ka ito ng ilisan. Ano doon na mo yung chance nga maka-appeal sa ito ang biogesic swerte raffle promo. Ang atong partner ng mga butika. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, TGP, Watson's, Mercury Drug, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. Mapalit sa napwede kayo sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, mga kasama, or SBI. Unya din ang nadirik ito ng ilisan. Upat ang mag-angkol ng 200,000 pesos kada weekly draw niya. Standby lang mo karo sa atong first weekly draw. Doon na patay ipahigayon ng mga adjustments diri. Major winner sa weekly draw, 5,000 pesos. Ito naman sa grand draw pagkaning duta ang premium ha, 10,000 pesos. Upat ka winner o sa atong major prize, 100,000 pesos. Sa dahil ang mga resibo diri kaya ito ng ilisan. Tumbali ko na August 10 pagkakas sa September 30 pwede ka nang idadun diri para ito ng ilisan o grapple stab. Ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio DYHP Digital kasama ni Mol James Quinones ang Smitherside Chief Tech Robel Boyser Alan Taladoa Oliver Atis Jerome Yap kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
4: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Oy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Anta!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
7: Bugas-bugas? O katul-katul?
8: DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayos sa bugas-bugas
7: o katul-katul!
8: DTX 500!
9: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar!
8: DTX 500!
10: Para sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Limpin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.

0: kumusta ang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag o sa mga tao po ni Sir Raul Alibio Isuto diha sa iyahang Ma'am Jasmine sa imong Jasnab niya sa umabot niya sa nga mga sa chef ni Sir Alibio Sir Raul Alibio Isuto nga kanunay nagsunod yun ni sila sa ato ang mga programa. Thank you kayo Sir Raul fans kini siya ni Atty. Rufil Banyok o kining sumbungana ni Ma'am Aida Tampos nga magsikrito po ni sila tabang po din ha. Dili lang sila busulti pero si Sir Rene, si Raul o si Sir Apyot Isuto magpadayo na siya ng mga secret-secret panalita na mga jikas-jikas magpadayo sila. Nisulti yun ako si Rene Alibio Isuto niya. Sa tanan na itong mga tao, sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nabuhat siya Miguel Poliar Fertilizer. Thank you kay Nimo Riakap o sa imo Miga Plus. Thank you so much kaninyong tanan. O sa tanan mga tao ni Deshin Pepito sa Brumits PH Cleaning Services. Thank you kayo, Deshin Pepito. Tanawar ko niya sa Facebook. Kamo, kung doon na ba yung mga problema sa inyong panimay, no? Niya, abog o hugaw na kayo yung panimay. Kada mga window glasses niya, door glasses niya, nga wak na ilimpyo-limpyo, tugot sa inyong kabisi. Tawagan na ninyo ang Brumits PH, Brumits PH Cleaning Services. Mauna ilahang trabaho sa inyong panimay. Unya nakanindot ni ha kay ilang imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix nga mahuman yun nga itong trabaho kay kondisyon kay taha. Okay? Sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araraw nga kanunay na mati o nagsunod sa itong programa ang ila pong ipainom niya ang kaping mga matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Alam mga bata, lingkod mo niya, o niya pagkutaw mo sa inyo doon PPW, ha? Kaya ba, okay, labi na tong kutawon kada hapon niya maminaw ta sa tuang mga asoy ni Kuya Gulat. Hala mga bata, mga kasama, ania kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning si Manaon ng Garaguluan, munyekan ni Kain. Ang kasuwat ani si Sir Marvin Caballero, umabot ang konsihal sa Ilihan niyang ato ang Director Suela in ang atong pinalangga nga Ma'am Martis Parba Albores. Unyang ato ang spinner kon musical director si Kuya Joel Binse ninyo ang manager sa Bien Aqua ni Paribin Umanak. Unya ang atong soundman ang tagiya sa Iking ano Iking Bangisi now dishwashing liquid si Ricky Iking Bangis Garing mauni siya. Ha? Mauni siya tagiya sa Bangisi now kung ang inyong problema sa inyong mga plato hugaw ana. Uy, adun lang Morselius Ace ay Ace Medical Center na na din na ang laboratory ni Kuya Ricky Bangis Garing ninyo diha. Diretso na lang mo, direktan lang mo. Kayo anak na sa mga tindahan, medyo na itubo gamay. Pero huwag ato dito, diretso na, barato na kinang bangisinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangis Galing. O niya nga to ang ocho editor ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Si Kuya Ariel Mangkaw. Okay mga bata, andi a kita sa unang adlaw sa kung asoy ninyo ning si Manaw na ang naguluhan. Munyika di kain.
1: Pasensya na git kayo ha by presyo. Oh. Ako'y napili nga mo'y ma-promote sa pagka-supervisor.
2: Okay na. Ay nagraw na ah, may kain. Deserve na nimo ang maong posisyon.
1: Abi magugana ko, ikaw ang mapromote?
2: Gilang. Trabaho lang ta. O ginaot nga, dili ka mausab karon nga supervisor ka na, boss kain.
1: Ang sa igoy, boss?
2: Oh, sa ako lang ingon, deserve na nimo. Labaw na kong kalamo.
1: Masalamat kay bay. Basta kay... Ipasalig na ako nimo nga ako paghihapon ang kain nga suod kay nimo higala. O kauban niyo din sa pabrika og munika.
2: Salamat. Salamat kayo boss kain. Tuod ay. Unsa man? Wa gyud kay balita bahin kang nika?
1: Wala koy contact niya bay. Wala koy connection. Hinahinay na nako sa nga gipapasa kong panumduman ug kasing-kasing.
2: Mutuo ba ka o gaba?
1: Ha?
2: Maunya ka ni dangatan atong babayhana sa iyang pagpasakit nimo. May gaba nga nagpaabot kang nika, buskain.
1: Patricio?
2: Umala! kabuutan nimo ha? Katarong nimo? Unya, nakahimo isa sa pagbinuang nimo?

0: gimingaw na kay kuniya.
1: Malipayo na siya bay uban sa iyang laki. Ngayong gipili o gikuyugan. Busa, kalimti siya. Og patyak ng gugmaha kay dili sa maayong klasiha sa pagkababay.

0: Mau beriit. Bos kain.
1: Oras ugan akong servisyo lang o ikibayaran sa kumpanya na rin ako, Matrisha. Dili ang akong pagkatao. O ang iyang sensya yun.
0: Bus kain.
1: Kontentor din ko sa kumpakayano lang na trabante. O, oh, kaysa mapromote ko. Apan, iya rin ang ingno ni Ana.
0: Bus.
1: Kung wala siya makauyon alang sa akong promosyon. Bus. Andam na kung ibakantikin mo ang posisyon.
0: Bus. Pamati ha. Ayaw pa das kamaldita anang Madam Amelia. Gipromote na sa kumpanya o dili siyang kaugalingon na kagustuhan.
1: Kundi palang tungkol sa tigwa nga si iyo. Dugay na ginata kong miundag sa pagtrabaho din eh.
2: Sarili pa tamo pa dahil mga bata, painobdob sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
8: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Mga kasama, ako si Radioman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's Melee Francis.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon na ng sumpay sa kong asoy ninyo.
1: Maayo kina itong mga trabante. Grandpa nga si iyo. Si Mr. Yusuris, ilabi na giyod, dihan mo.
2: Dako kaya akong pagrespeto sa grandpa nga si iyo. Pero ka ng manager ng maldita. Hapit na giyod mo upos ang akong pailog. Huwag ako gina siyang tubag-tubagon.
1: Bay kain!
2: Inik ay bot. Kana si Madam Emilia nga rin ako, bay.
1: Bay, ngano ka, no? Nagtarong ka man unta sa imong trabaho?

0: kon unsa gani kain, pauli na lang tas bukid tong.
1: Ayaw lang, Nay. Lisod kaya nga tong kinabuhi dito, Nay.
0: Kain?
1: Balag, kontrahan ko sa manager nga anak sa CEO, Nay. Importante nga, nanarbaho kong tarong.
0: Oh, kon mauna, tasig lang kain. Tasig lang.
1: Oh, Nay Tali. Salamat sa paglasig mo na ako, Nay.

0: kahumot gud aning linat ang Bisayang manok day Jen.
1: O nang tali, di ka mong gaya na nanako nang aron makahigop og init ka sa bawang akong amigo.
0: Pinangga gyud kay ni moskain ha Jen eh.
1: Ang-ang kay maayo man kay siya diri nako. Og dili kay siya lang akong pinangga. Apil na ka lang tali.
0: Ay, salamat in town. Ay, dali. Dayon una nga riday.

0: imo gyud kong patambukon ha?
1: Dili mangkuid. Kay mas angayan ka nga ingon anang imong lawas kain.
0: Ikaw sab, ayaw patambu kay mas angayan man ka nga ingon anang imong lawas.
1: Hmm, sure bitaw ka. Kay ni action na ba yung dako kain?
0: Kung mahal gyud ka niya, bisa pagmudak ko kag maayo, magpabilin gihapon sa mahigugman nimo, Jenny.
1: Lo, wa mong good.
0: O di ay? Asam ditong nanguyab ni mga engineer?
1: Gilubong na manggud to atun sa Baddo.
0: Ha? Namatay di ay?
1: Gilubong na nga ni.
0: Uy, kaya nga naman naunsa man di ay?
1: Nabangga ang taxi nga iyang gisakyan. Buhi ang driver pero siya ang napuruhan. Patay in town.
0: Halo eh, mo ba? Taon sab, kaluoy.
1: Gubot mang gani ko no paghayap kay duhaman ka babae ang ni-claim na mo'y asawa. Ang usa pinakaslan sa huwes, o ang usa sad ko no pinakaslan gyud sa simbahan.
0: Butang eh. Loh, giyon sa man nga required mang ginang kuan, sinumar kung magpakasal.
1: Na, kapila ra may pagpalusot. Daghan baya gihapong mga hukus-pukus sa ubang mga ahensya sa gobyerno. Mas na naghanap pud baya ng mga badlungon ron.
0: Ausap, tinood gina.
1: Maong pasalamat na lang po ko nga wa ko mahinayak atong naanhing na uy.
0: Pero, napangon to'y lain ang uyab ni mo, di ba?
1: Ay, wa man gihapon to'y ayaw ko it.
0: Medyo idara naman to ito, pero barister man to, di ba?
1: Ah, maalagi anta.
0: Anong naunta na mahinoon? Nga kung magkapasar to og bar exam, mahimo naman gina tong abogado.
1: Giatake man, nagkumatos.
0: Ha? Di malasa gud.
1: Literal gyud nga di malas kay hangtod karon na pa sa ospital na ICU town.
0: Na.
2: Ay, day Jenny. Ag naarang ka dirin nga gisudlan nimo sa init nga sabaw day.
1: Oh. Ay, salamat ng kali.
2: Na, ako'y angayang magpasalamat. Uy, kay giatagan man mi nimo sud-an day.
1: Way sa payan.
0: Ito, Jen, salamat ha.
1: Ay, ako na ako naanin niyo, oy. Gusto na gina ko makahigop og init kasabaw sa manok Bisaya ni akong amigo. Ay, sige na, oy. Ato na ko.

0: Kain, pagmata. Pagmata, Kain.
1: Kinsa ka? Nganong wa ko'y nakita?
0: Tawgalang ko, Kati. Ang katingalahan, tingog, suot sa kaliputan sa imutam ko.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmiox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
6: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
2: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
1: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
2: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
3: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtaan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

matang iyong mga mga bata ang sumpay sa kung aso inyo ni Sibinao ng Araguluhan. Mungika ni Kain dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitinan dalit ka na to sa Araben Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka sa said marketing, ang tiga mautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tingo ka sa DA ang pagpahugot sa sugar import policy sa nasor o pagtugot ang mas competitive nga domestic industry. Nagkanayon sa DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang hensya may usab sa sugar policy ni ini aron paglimitar sa imports sa aron stricto matagbo ang domestic demand uban ang sugyot nga itakda alang sa industry consultation. Ang maong approach linguhang mosuporta sa market stability samtang hatagan og kaygayunan ang kompetisyon sa domestic industry sa asukar. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
4: Nabagi ko diri, ma'am. Pahit ko kayo ang pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tinigong lab.
5: Sure ka?
4: Pagkasilita.
3: Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandaan.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya, soundman Alduin Nacorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, EZ Mill,
17: Mark Mugan,
18: Emil, and Vince of DBTK.
19: Leon, extra strong beer.
20: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
21: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
22: Drink responsibly.
23: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Pinakabarato nga dito
24: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
17: Mag-uyo, sir.
24: Dito po yung
25: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
26: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Ayay. Muo na malang dali akong kwarta. Asang ko ikabayan sa kong gautangan ni tindahan na ni? Ah, bara na. Tira sa nakubayra na akong utang.
1: Kuya, Jumari.
0: Oh, Dumboboy.
1: Kuya, nana kay kwarta para sa mong tragic, kuya.
0: Ha? Kwarta?
1: Oh, kuya. Yung nga nang bete ka ito.
0: Ay, uday, no. Uy, nakoy kwarta. Kano sa ganito ni mo gamiton?
1: Ugma, kuya.
0: Ugma? Sige. Ugma, nada yun. Akong ihatag ni mo.
1: Salamat, kuya. The best kid ka.

0: ngano ni pasalig man ka nga makahatag ka karon?
1: Di ko gusto nga mahiubos nga kumanghod ako.
0: Onya, unsa may mahimo nimo kun wagyo kay kwarta?
1: Mao gani nga ni ako kay manghuam ko nimo.
0: Jo Marie.
1: Libaw ko nga utangan pa ko nimo, pero promise. Basta makaluwag-luwag na ko, bayar lang kita ka. Di ko naraganan.
0: Sige, good.
1: Salamat kayo, Tricia. Ikaw, good, may pirmi makaluwas na ko.
0: Time pa, Jo Marie. Murag, hugot ka na imong pag-akos na ko.
1: Sorry. Nalipay lang ko. Salamat kayo.

0: Thank you, kuya.
1: O, isa pa yan, Dong. Basta pagtaro lang yun sa imong pag-eskwela, ha? Suportahan yun tika sa tanang butang.
0: O, kuya. Magtinarangid ko. Kay, naibaw ko nga nininkamot kagmayo para nako.
1: Salamat, Dong.

Ay, huwag may nagpatrabaho rin eh. Paitan ang kinabuhi sa kapanday. Kung huwag magpatrabaho, kasi kwarta. Asam kong ikapalit o bugasan eh.

0: Mangutang na sad ka?
1: Uloy?
0: Ay, pastilan. Pila naman ang tayo utang ni Moderedong? Dili ka mauaw nga may utang pa ka din hinako unya punan pagyunay mo?
1: Nawaw na jugay ko nay, pero magpabagal na sa kuskong naong. Kay nagkinahanglam kay ko. Para intawonis kong pamilya nay. Unta, magatabang ka na ako.
0: Maluoy, masadta ni mo eh. Nala, sige. Pila ka kilo nga bugas man ang imong utangon.

0: Malipay doon sa mama ni nga. Nagadakog 5 kakilong bugas. Ay.
1: Tabang! Sir, tabangi ko! Gisnat sa kumbag, sir!
2: Sige. Batere mugas, ha? Batere, kaya akong uktun!
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga kasama, nakasinatid na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifinal Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifinamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

내 버그고 그는 세바티 운 사타오 나마키나 한글란 옥다반 브세라 마운쿠톱 세쿵 마히무 군 마이카타반고 무타반고

Hai mutusya. Nuwa naman. Kusugam ka katawa na eh. Huwag na kumabdida. Huwag kumay mo. Balik ko na ito na kong biktima. Oh, hain naman itong babae. Naaraban niyang bugas. Basig na ratos palibot. Pangitawan ako.

0: Daun sabang kanak. Gapiin makya ka na uli.
1: Namugay babae nga gisnatan, ma. Akong gitabangan, pero wala naman ako mabte.
0: Unya, nga nun na dugay, malagi ka.
1: Ako mang gipabantayan sa babae ang bugas nga daan ako. Pero pagbalik na ko, wala naman ang babae.
0: Unya, ang bugas?
1: Wala sad.
0: Ay, kabugo, bitaw ni mo, oy, naunsamang ka.
1: Ma.
0: Ginagano to sa babae ang bugas?
1: Oh.
0: Usan man ka ito kakilo?
1: 5.
0: Pagkabugo kita ni mo diyan maray! Unsa ano ba lang, ha? Unsa malipagka o na taron, ha? Unsa man!

Ganun na ingon marani man kong kinabuhi. Tarungta kong pagkatao. Pero ganun murag layo magkailan kong swerte. Labi na takang isurrender pero dili po ite. Kung mo surrender ko, mas labong makaluloy ng akong pamilya. Mga fight lang yun, Jumari. Fight lang yun.

0: Latagaw pagit kaayo ko anang hikayo na Priscilla. Wa ko mahibaw kung asa ko magsugod o kung unsay angay na kong buhaton. Basta usaray gusto ra ko nga mahatagan akong maayo nga kinabuhi ang akong pamilya. Mga kasama, atong sundan ang sunod sumpay ning suotampo ni Jomari dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo isibilanon sa OFW, suwata kini bipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikaet. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat jatuh separah! Siang nak gagal gimana? Jadi kau sudah pin?
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: GTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. GTX 500, adlaw-adlaw, GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, pabalik sa mga butika. GTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, GTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
5: GTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil pagbugo sa paginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na itong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, pupugsutong ako.
1: Living Testimonies. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: ayaw paghunong o ayaw paglingi atong dagkong kahoy.
1: Kaya nga naman, Mona. Nga no?
0: Dakong kahoy sa tanahon pa. Pero, dakong bayi siya sa mga dilingo nato.
1: Oh, usa.
0: Ditong kahoya pa. Permi na ko makita ng usa ka lalaki nga musangpit nako. Kadaagi nako atong dapita.
1: Unsa, Mona? Kung mao kira, ayaw na pag-agian ang dapita. Basig ko sunodahan ka sa giingon mong imong nakita.
0: Dili po tingali pa, Damiana. Dili man ko manumbaling niya kay basig iya lang kong hadlok ko na. Pero wa man ko mahadlok niya kay murag buutan man siya pa. Pero katong nakadasmag ni Emmy, maotoy maldito og naong papadamiana.

0: Wa may tao sa ilang inko, ibyo.
1: Bay, Benabian, ikaw na.
0: Oh, oh ako ni Bayaging. Ay nausa man ng amigo ha. Gawa naman kaila sa akong pamarong.
1: Kaila ko rin bayoy. Mawari nga gidoulti ka. Usa man ka rin sa bayan ni Inko Ibyong.
0: May pangutahan na lang utay ko niya.
1: May sa usa man na Benabian.
0: Bahin ang mga dagkong kahoy sa itong agyahanan. Paingon din hi sa itong dapit, Bayaging.
1: Usa Benabian. Na, di ko ganahan nga muagi dahing napita. Labi nag alas 12 sa unto o alas 6 gabi eh. Eh, manglimbaw't ako balibo.

0: Dong Jeff. Hain man si Papa Damian.
1: Wa man ko kibauti. Nga naman?
0: Nangita lang ko kay wa man si siyang kwarto good.
1: Gilaay si Kuro si Papa, ti mao ni Suroy.

0: Dili ba? Ditong tapita man, madas magi si Amy.
1: Uyala, tuod pita miyan. Wag ko kabantay na.
0: Nakabantay ko ba, Iking? Oh, niagi ko gahapon dito. Huwag doon ako'y namatikdan nga lahi kayo.
1: Usam kang orasyon ni Agi, pita miyan.
0: Oh, apit ito alas 6 sa gabi eh.
1: Na, walang orasyon ang tinggawas sa diliin ko na ito, pita miyan. May gani kay wa pa alas 6 ni Agi na ka dito. Kahit natimingan kapag alas 6 gabi, awa na. Gitiawan ka na sa diliin ko na ito. Ugdadun ka sa ilang bahay, pita miyan.
0: Apit mo, Bay King. Nihunong ko sa dakong kahoy.
1: Usa?
0: Nihangin bitan ang kusog kayo. Oh, o niya, ang mga labo nga dahon sa dakong kahoy, murag misayaw sa kakusog sa hangin. Kalit lang nihunong ang hangin. Hindi ang gisangpit ko sa akong anak na si Mona.
1: Usa? Eh, ahakas mo istorya ba'y damiyan, oy? Ang limbang at mahunong kumalipo.
0: Maobita ang gusto ko makisulti ni Inko Ibyong. Kaya ako nang ipangutana niya ngano to.

Okay na. Okay na siya. Kaluhin niya. Bisag nila laki. Gibinuangan pag-iut sa diling na ito. Sa diling na ito makita. Paimang nuwi ganing bata ang adili magduha ilabi ng alas 12 sa uto. Ingon man ka ng alas 6 na sa gabi eh. Kay, naayan sila ng mga orasa. Ninggawa sila, huwag dili sa kakita nila. Maunang magduha o magkiat aw. Magkasata nila ang wata mahibaw.

0: Inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
3: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Pinakabarato nga dito
6: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user, may sarado ng data
6: sa Shopee na.
7: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Bukit to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana ay, pagkong hiyahay.
12: Pwede na,
11: magrapag yung toot ang mga guloy yun.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Believe. Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Baygon. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O diliyak dos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: unsa, Mona? Dito na sa DI ka?
1: Wow, si Papa Damian, mihunong kuno siya dito. O, nahibuong kuno siya kaysa kadagang mga dakong kahoy sa daplin sa itong agianan. Nganong katong usa kadakong punuan sa kahoy, perte magkikunong dako, ah? O niya, Emmy, matod pa ni Papa Damian. Kalit nga mikusog ang hangin. Ang mga dahon kuno, murag nagsayaw. O, nihunong lang dihang gisangpit ako si Papa Damian.
0: Unsa? Ay, hala, madok naman tamo agi ditong dapita, uy.
1: O niya, kayo, mantay choice, day. O, mantay lang nga kaagian, paingon sa atong dapit.
0: Na, mausig lagi. Dayon sa diri sa taas mo na aron mag-snacks ka.
1: Ayaw na. Ayaw na lang, day. Salamat na lang. Pangitaon na nako si Papa Damian.

0: Hapit sa tas bay, bay na ba yan? Panitag tubas lang masing ba? Ito na rin bagong abotol, bagong lawat ba? At ito sa bay, tagay ta.
1: Ah, ayaw na lang, bay king. Salamat na lang.
0: Sige, magkabaliban ako, bay Damiano eh.
1: Dugay ni kong waan na mo inom, bay king.
0: Oh, lagi, dugay na kagawa mo inom. Pero, bayar mo ito atong imnunon kaya ito. Tuba lang na rin, bay kaya. Ate, budget.
2: Ay, sa mundo, ha?
0: Uy, oh. Si Inko Ibyo, bay Damiano. Ato masugatan.
2: Hey, pastilan. Ay, sa mga mundo, ha?
1: Pauli na may Inko. Oh, luya man kay Inko.
2: Hey, ikutasan ko sa akong gitambalan, oy.
1: Kay, nga naman, Inko Ibyo.
2: Pastilan, pastilan. Dugay na ulihan ng bata nga gitiawan sa diliing unato.
1: Nasad? Uy. Nga nung nauso rong panahonan nga, tiawan ang mga tao nga di sa mga diliingo na ito.
2: Mag-awas mo na sila, Damian. Ilabi na alas 12 uto baga, alas 6 sa gabi. Mga kita mga tao nga dili magkakita nila, maglikay na lang taan ang mga urasa. Di punta mo gawas.
0: Alkalasi man tanang nagana ko Ibyo ko eh. Eh? Sila gul ang nakakita na ito. Sila untang angay ng mulikay.
2: Mau gawin na king. Pastilan. Pero kita nalang mulikay. Kaya ka na sila manggawas manan ng mga uras sa king. Nataas naman noon ang itong panagsulti. Lalo sa gusto ba, kay gusto kong mo-relax. Gikapoy ko. Naluya ko. Murag ang kakapos, bata nga kong gitambalan, muramag, imbalhin sa kong lawas.
1: Oh, sige, Inko Ibyong.

0: هاي منى.
1: هلو أدونيس.
0: مهلكو يكاو منى.
1: مهلكو سبيكاو أدونيس.
0: Okay ka lang ang magminyo na. Kung musukot ka, karon da yun. Dadun ko ikaw sa mong dapit.
1: Asa man di ka nagpuyo?
0: Naaras dool. Tanah, muna. Uban na ko. Dadun ko ikaw sa mong dapit. Tanah, muna. Tanah.
1: Ayaw kong biyai. Ayaw! Ayaw kong biyai! Ayaw kong biyai!
2: Ate! Di mo na! Ate!
1: Jeff? Ano?
2: Kaya nga ano? Ingon ka ayaw kong biyai. Kinsa may mong gipasabot, ha? Ate mo na?
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahapa ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug de-sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Ang tuba.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Epektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
3: DTX 500.
2: Ibo sa de-sugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gigan sa palaya.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
7: Gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
8: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
6: sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
13: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
14: Palayasa kini mata! Palayasa ni Carol Yudayon!
15: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
14: Ah! Wala ko'y anak, Abdurmal!
15: Unsa?
14: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
13: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
15: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
16: Kumusta ka na, aking mahal?
15: Kinsa ka?
16: Ako kini, si Jigo Salvador.
17: Kaloy po asawa ko.
15: Christian, bana ko. Christian, bana ko.
17: Marami.
15: ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
14: Nagunsa ka din eh.
17: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
14: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
17: Pasaylo ako, anak.
15: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo ganin ano nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga galan, kumusta niya na sa inyo higalas kangina Ray Arellano? Uba sa kong partner, Wildline Guapo sa DYHBC, Lloyd Gabiano. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Always jud ta mo tumara aning Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug inuubanan sa avocado coffee mix with guava.
0: All right. Ya yung kalimot mga igala sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. All right. Bueno, shout out time. Shout out ngadto ni Regan Ash, no? Ya si Hindi Sabuan, Tutski Jutin Car Aircon. Ya si Yataki sini. Yataki Tamaki Wasa. Rosbel Kimilda, Dennis Lobo, Manuel de la Victoria, si Bruce Girozaga, si Crispin Abio, o gimana Nilnilo Butay, gikan gini sa itong Bisay Founder, bangag sa ilong wailan ko nga itong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. O gimana dia sa Toledo City, shout out to Sam, nga ito ni April Ray Pungasi, si Toper Lobajo, si Dave James Buhawi, Raul Tolentino, naman si Kirby Rica Blanca, gikan kini ni Pedro Pungasi. O gaman ni Annalyn Lumangta, diya sa Tumunoy Mualbual Cebu, si Junior Albarracin, Purok 5, Poblacion, Labunturan, Davao de Oro. O si Lucila, Lucia Buloy, diya sa Dilarusa, Calatrava, gikan kini sa itong Bisay Founder. Dan kita din ni Ricky Pangiskaring day. Kaon mo go ni sila gan. Bueno, may gala niya lang sumpan ng atas sa Gilanon. Nagkasugat sa pagilang Danny Gigo Christian dito sa Osaka usas sa mga tindahan sa Baclaran. O sa gihapon, gibauran na sab niya si Christian. Nga, mi promise na usab si Christian nga to ni Gigo hangtod sa ilang paglakaw. Dito sila sa pier sa Manila o nagkasugat na sabang ilang Danny Gigo. May galah niya lang sumpaning atong sugilanon. Himayang na

0: sa iyo. Maghayal tayo dagang kargador.
1: Ang kinahin ko, anak.
2: Ha? Nag-aabot man gihapon? Huwag man nag-ihapon mag-ukang!
1: Oh! Oy! Kinsa magigang bayota

0: layo na sa tan ingiling sa kaban, pre.
1: Anong tadi ni Sulti, pre?
0: Usa naman itong panagsultian, ha? Unsa naman sa? Ang bahing sa inyong panag-uban, sabing ni, ha?
1: Natural na rin, pre. Kaysama man siya na to nga taga Cebu. Upauli sa siya.
0: Ug imog yun ang ubanan, ha? Imog yun.
1: Last na lagi ni pre.
0: Bantay bitaw, ha? Kay basin inig abot na to sa Cebu. Masakpa na sab mo na ako na tutihan na ganakos mangri noon sa imong mga kalaki din, he.
1: Ayaw taon, pre.
0: Ha, di lang, eh. Basta mag-usap ka na. Ug dili ka na masakpa na ako.
1: Ipasali ko na ni mo, pre. Cross my heart, oh. No, cross my heart. Ipanumpa ko na ni mo, pre.
0: Ay, panumpa, magkanta, pre, panumpa. Banta bitaw, ha? Hala, ipadayon una ron. Pero, last na ni, ha?
1: Lagi, pre. Pero, nganong ni aman ka?
0: Mapauli naman sa kusa Cebu. Klaro, ana, ha? May magkamuray taga Cebu.
1: Nakabantay ko, ana, pre. Salamat kayo, pre.
0: Pagkasa ko, pre. Pagkasa ko.

0: Ay, grabe namang nakapahimus ni bayuta ni Christian.
1: Lahat.
0: O, sa man yun, Chris? Pagsulti ko sa tinood. O, sa man? O, yun to ni mong bayuta?
1: Ay, buyag.
0: Grabe, maligi kayo nakagakos ni mo tong bayuta.
1: O, lagi, pero masakti lang to, Clara.
0: Mitutot ng barko, ay.
1: Na, boarding na yun.
0: Ano?
1: Kaya yun kay, manawag ko ka-porter na nun makakarga ng ato mga kargamento.

0: manas bari Kristian. Pikarga na sila supportir ang ilang mga daghang kagaminto. Nya sweet pa yun kaayo ng lakaw. Gunit yun sa bukto ni paring Kristian. Sato pa. Klaro pa, Claire. May relasyon yun ng duha kita bangka!
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po, karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tata ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing... Oh. Niya, o sa uap ako nagamit. O magsaka ganing ko. Maglistot
3: ko. Pagka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nag-mintin ko. Ano? Ay, pati na iya.
3: Pwede na. Makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat to ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo idan.
4: Ay, ito anak ko, no, binta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December kantin ng dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: pasabot nga mulargan kining barko.
1: May hinuon, pero sayang.
0: Nga naman?
1: Kay gusto pa man ang takong lamluman nimo.
0: Unsa? Ikaw ang pili agad kayo ka Clara, ha? Muna nakapasamot sa kong kayabag nimo.
1: Ganahan mong kong anak.
0: Pero manintinta ko, yapon, ha?
1: Unsa?
0: Mag-usag yapon ta o kan ba? Mag-usa tagdihira sa pagpangatug.
1: Samot ng ganahan ko, anak.
0: Pwede pa lang. Usa na lang katikit ang atong paliton. Kay mag-usa raman tagtihiras, magkatipidong tata.
1: Maoyot!
0: Dali na. Kay ganahan na kay kong mutanday sa... Nimo.
1: Aw, kana radi ay. Automatic na adayon.
0: Dali.
1: Pilit man kay ni katanda. Ganahan ko ana. Kinso na masig ng nanawag.
0: Ay, si ate na ko.
1: Ay, ito pa kadayon.
0: Kadiyot. Mara? Hello?
2: Kumusta ka naman, Christian?
0: Okay na.
2: Asa ka naman ron?
0: Saka na kong barko pa doon sa Cebu.
2: Mayo hinoon. Aron, makaabot yun ka sa graduation sa imong kinamagwangan.
0: Lagi?
2: Nagun sa makaroon di ha?
0: Nag-irag-irag na sa pagkatug.
2: Dili na ba ka makatug kung wakay tanday?
0: Naaman.
2: Onsa? Kinsa man?
0: Online good.
2: Abi na ko gunsa na. Tood, onsa man tong giingon ni kumpare Jay ko na ako ganihang sayo?
0: Nga onsa?
2: May dako no kang iring sungkaban.
0: Unsa?
2: Iring banbanon ko no nga wagaw og balhibo.
0: Unsa ingan?
2: Tinuod nga may dakang iring?
0: Wow, uy. Pinunita na rin ako sa daan. Pero ako nang gibuhian.
2: Ay, sayang. Ganahan na ba ng atong mga anak o kayupan? Sama ng iring o giro?
0: Mau ba?
2: Lagi.
0: Pasag di lang, nangita niya tadya si Bu. Kanang gamay pa aron matraining.
2: Aw, dako na din ang iring banbanon diha nga bagaw o balibo?
0: Ang dako na kaayo.
2: Uy, kasayang good.
0: Hasol kayo ning dadon kay mangita pag permit.
2: Mao ba? Pero salamat talaga hinuon nga makauli ka na.
0: Nga naman?
2: Gimingaw na kaayo ko ni mo, Christian.
0: Unsa?
2: Sukad sa imong pag-uli. Wa pagitaon ko ni mo bagduki.
0: Mara.
1: Unsa bagdukan?
2: Kinsa to, Chan?
0: Ang unsa?
2: May nabati kong tingog sa babay.
0: Unsa?

0: wa man.
1: Ando na lagi. Klaro kayo tong ako nabati, uy. May ingon nga unsay bagdukan.
0: Tingali og mga pasahero din he. Dungog magud kaayo ang ilang istorya.
1: Mao ba? Tingali bayag lain na na ha, Christian?
0: Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, magsaparay man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, ili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
0: cute. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, huh? DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bintag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
9: I agree, do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.

0: doses of DTX 500, tulo ka kapsul sa buntag,
1: tulo po ka kapsul sa gabi.
0: Sima na lang nawala jud ang sakit.
1: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
5: Gadahan ko lang tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
5: og vitamin C.
4: Aron mataas imong antioxidant.
5: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress or GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
5: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
5: Correct.
4: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
5: Mao sa maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyag usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahuto na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap sa
4: bankrupt jud.
5: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay susigali alung taga na doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nagyud ang perming pag-atake sa kong allergy.
2: MyTC, alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga tiil o mga sakit. Kapagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500.

0: 100 nga superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
0: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
0: Mosab ang tunog sa mga balud nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong longga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mo na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta magdetect 500 og mighty C.
1: Mm.
0: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Hmm. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DJX 500.
3: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DJX 500. Pumali sa mga butika. DJX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ako nag 100 na lang.
2: DJX 500. Pumali sa mga butika.
1: Ang mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini. Kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Hakana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kaayo nga mga music. Diri musulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og mighty C.
1: Mm-hmm.
0: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mm-hmm. Mao jud dok.
0: Kay naamang good Sir GP nga tao nga kung lantawon nimo tanawon nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na oh. Pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas dili jud daling magulang ang imo mga organs.
1: Mm.
0: Apan kung bungol ka pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo.
0: Mm.
1: Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol mo dahil na?
0: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
1: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o mighty C,
0: kanang
1: dili ka mabungol sa saba, yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o mighty C, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
1: Mm-hmm.
0: Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI po, sakit na mangihi. Nag-take of Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod.
0: Mm.
1: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Mm-hmm.
0: Sakto yun. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica de Ofres nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning Clinica de Ofres doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes, so sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica de Ofres ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Perfect.
0: Ang extend food supplement Sir GP naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud side effects doc. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hala. Tay pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingo jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lita Gandalaw na ay Food Liston. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na po. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir GP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
0: Sa ito pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
1: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Mm. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Mm. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Mm. Kung makonvert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
8: Victory Bio! Ako si Jaime Lisorio, nagpasalamat po sa Victory Bio. So sa kasimana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan, Jude. Mm. O kung naa kay hepatitis C, kaya Jude niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
0: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao Jude, kay kung mudaga na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili Jude may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali rani sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mo Jude kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Maka nindota pog klaseng energy na, oy?
0: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
1: Husto.
0: Walang sige na mo ginapadasig ang atoang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang Jude og D3 Bio.
2: D3 Bio!
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio! May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC, taga-Balensya. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning may TC, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay may TC.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Kayang-kaya, Jude. Walaon ang baho, Sir JP. Tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude. Mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc. Kay very safe pod gamiton. Tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit. Naani siya ay whitening agent. Nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP. Kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na dyan klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
0: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, padyo na niya yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix, is naa na siya disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ni Hig. Pagod sa kape nga akong ginainom. Imbestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kung nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News! D3 Bio!
12: Ako si Elena, gainom jud ko o D3 Bio ang akong TV. Buok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para si muhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio!
15: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. recycler mangguna sa Santay Oxidant Sir JP. Uh-huh. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Najud na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo.
1: Oh.
0: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinangon jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kay ang immune system ani do.
0: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay dok ang detribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bio over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
16: Kamu ba ay tiggamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BiTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit RiteMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Gala kumustag maayong gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 24, 2026. Nagsuwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, o Jan Jan. Well, stand by Jan Jan, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
pong standby, alas sa suwatan po ato paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

kabalo ko nga nakainom si Roy. Pero sa tinuod lang ate, wagid ko'y nabati nga lahi atong gabhiuna. Akong gigawas ang folding bed sa sala og akong gihatagan si Roy og unlan og habol. Pagkahuman, mibalik ko sa kwarto kay grabe na kaay ko kakatulgon ate. Nakahinanok na ko og tulog, murag nagdamgo ko nga murag dunay naghunghong nga nagtawag sa akong ngalan. Dapit sa kong dalunggan ate. Naandan ako nga magkulob ko matulog. Ako dalang namat-an nga dunay ning hapa sa akong likod. Unya init kaayo ang lawas ate. Nagmaniobra na siya sa akong likod. Og iyan ang giaksyonan og hubo ang akong sinina. Ang ako underwear, iyan na pong gipaubos ate. Diri na ako nakadumdum. Ako man di ay gipasulod si Roy sa among balay. Diri na ako na-realize ate. Nga naa sa peligro ng akong kinabuhi. Yatuhi kayo na. Gusto ko nga makalingkawa sa pag-ipit niya nako. Apan the more ko nga mangusog, the more usab nga iya kong ipiton. Nakahunahon ako ate. Nga ako siyang istoryahon nga mahinahon. Giingnan ako siya, mahunungon na niya ang iyang gibuhat. Muhayang na lang ko. May na lang ate ako siyang nauto. Iyang gialsa, iyang lawas, ug nagluhod siya dapit sa kunti ilan. Diri na ko nakakita og higayon nga makalingkawas ate. Akong gihunat ang isa na ko katiil sabay sipa og kusog kayo nga tukang Roy. Pagkahayang niya. Miambak dayong kuskatre ug ako dayong gipatay ang Petromax para magkarap-karap siya ug dili dayon ko niya masundan. Pagkahuman, dali-dali nako ug abli ang pertahan ug misotoy ko sa pagdagan ate padulong sa akong mama. Layo-layo ang among balay ate. Gikan sa balay sa akong inahan. Halos luparo na nako ang pagdagan kay grabe gyud ang akong gibati nga kalisang. Na ako'y natagbuan nga duha ka tawo apan wa ko kabalo kung kinsa kini ate. Hangtod nga na ako'y na feel nga ning sunod nako og dagan. Murag gapaduol na siya kanako. Paglingi ko si Roy ate. Grabe gid na akong syagit nga nakapanawag kang mama. Si Roy halos makabta na niya ang akong gakayab-kayab na sinina. Gihurot gid na ako ang akong kusog sa pagdagan para dili ko maabta ni Roy. Padayon ang akong pagsyagit ate. Ug nadunggan kini sa kabalayan nga akong naagian. Insaktong hapit na ko sa balay sa kong manghod. Gitagbo na ko sa kong igsuon. Iya kong gipangutana kung naunsa daw ko. Unsay nahitabo. Apantaman ra ko sa pagdangoy-ngoy ate. Nangurog ang tibuo kong kalawasan ni Atuhigayuna.

Daw din ako masabot ng akong gibati, ate. Nagkagubot gyud ang akong pamilya. Ang isa na ako kaigsuon, gidangan padulong sa balay para i-check ang akong mga anak. Nawala gyud sa akong unahuna ang mga bata, ate. Na-trauma gid ko sa maong panghitabo. Dili ko nila maistorya na ito higayuna. Pero na-sense nila nga doon nagyoy dili maayong panghitabo. Giilisan ko sa kumanghod nga babae o ni mama kay dili na daw maitsura. Ate R. Nagsigi na lamang kong hilak. Hangtod pag alas 8 sa buntag. Ginahinay ko pangutana sa kumagulang kung unsa ni hitabo. Dili daw ko angay mahadlok. Kay naaman sila nga mutabang nako. Ate R. Gigakos ko ni mama. Iya kong gipakalma. Diri nako nasulti kung unsa gyoy nahitabo. Suko silang tanan kang Roy, ate. Hinungdan nga ilang gipapangita si Roy. Apan milayas kini uban ang iyahang pamilya. Giingnan ko sa kumagulang. Ngawa na daw ko'y angeng kabalak-an. Pagkabalo na ako, may pauli ko sa bumbalay para makita ang akong mga anak. Akong naabtan dito ang akong ugangan. Pero inay nga iya kong kampihan, ako na hinuon ang iyang gipakasala, ate. Ngano ko noong gipasulod na ko si Roy, nagkabalo man kong nakainom. Ugwa po ng akong bana. Kung dili daw na ako gusto, ngano ako pa kunong gipalong ang suga. Naglagot ko pag-ayo, ate. Gitubagid na akong akong ugangan. Giingnan ko siya. Ngawa sa kong nahuna nga mabuhat kini ni Roy nga rikan ako. Ikaduha, misalig ko sa iya kay dili naman siya laing tao. Pamilya ang akong turing ato kaniya. Ug kung anong gipalong nako ang suga, tungod kay mas advantage ka nako, memorize ko ang sulod sa balay. Nagtubag yud mi sa ginikanan sa kumbana, ate. Ug sa mga igsuon sa kumbana, naglagot ko sa ila, ate. Kay mas gipaniga nila si Roy.

sa nahitabo na ako, ate, na ako'y nakatunan. Dili gid nato ihatag ang atong tibuok nga pagsalig. Kinahanglan nga naatay reservation para sa atong kaugalingon. Mao kini akong kasinatian. Manginaot ko. Makahatag kinig pagtulunan sa tanan ng mga kabaiihan, ate. Sincerely yours, Janjan.

0: HerbsMed Pharma Corporation. Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and NewAid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and NewAid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og NewAid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o NewAid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang NewAid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Dagang salamat kanimo, Jan Jan. Sa imo papadangat imo suwatan po ni aton tulubanon sa sensor li Ate Arlene. Huwag kay kapaingnan. Bisag unsay imong taro nga buhaton, pangitaan gyud. Ug lama. Usahay mo ganay pinakapait. Pastelan. Okay, dili kita sa mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Ate R, ang ako'y kasulti sa letter sender. Bisag unsa pa'y mahitabo wa siya ang kabalakan sa iyang kaugalingon tungod kay limpyo iyang konsensya ate. Tinuod na piktuhan ang ilahang relasyon sa iyang ugangan. Pero masabtan na nila ang tanan ati R, Merly of Pasihagan, si Kihor. Ang lahat ng ating pinagdaanan. Grabe sab ka one-sided iyang mga in-laws ate. Imagine, muna na inahitabo niya siya pa ang gipakasala. Usahay ate, kung unsa ang sakto, dili gud hinuon mugawas kay magpatigbabaw ang daotang hunahuna. Josh of Poblacion sa Moangita, Negros Oriental. Ati R, normal lang gyud nga maagian niya ang susama niya na nga makasanati at kung babae kay sagad ati R, bisan og maayo ang imuhang gihimo, dali ra kayo butangan og sayop. Milona of Porochete, San Antonio Duero, Bohol. Siya pa ang biktima, siya pa ipakasala. Muna yung sagad may tabo ate. Pray lang, laban lang, inanag ng kinabuhi ati R, kinahanglan ta. Makigbatok. Sonia of Sanlagan, Badia.

mga ligaw ng imuhang pagkaasawa o pagkainahan sa mga anak. Gipaglaban ni mong imuhang pagkababay. Kay sagad gyud, ilabi na kung huyang nga pagkaasawa, dunay mo tintal. Di mali ka yan. Makasaas kami niyoon. Honestly, ang babae sagad makasala kung doon na po'y magsigiog. Sorang-sorang ato kanila. Tinuod, daghan ang mga babae nga matintal. Bisan og doon na na'y kapikas. Tungod kay doon na po'y mga lalaki nga bisag na sayod na nga minyo na ang babae. Ilagi hapong sa mukon ang pag-asawa ni ini. Pakitaan og maayong gawi. Ang uban, ang wanahimo sa kapikas ilang himuon para kunuhay ingnon nga mas okay sila kaysa ilang bana. Inig mapakyas na or inig mapangka na, mudinay dadayon, guba na ang pamilya. Thank you, Janjan. Sa imo papadangat imong kasinatian dinhi sa atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Apektado ang imuhang kinabuhi, of course. Naguba inyong relasyon sa imuhang in-laws. Apan dili man pwede nga pasagdan lang nimo ang gihimo ni Roy nga naha kanimo. O kung hunahunahon og ayo sa imuhang mga ugangan, mga bayaw, mulayas ka si Roy o wa siya daotang gihimo? Well, hopefully, maging okay na ang tanan. Ang importante, limpyo imong konsyensya. O naprotektahan ni mo ang imong pag-asawa o pagkainahan sa imong mga anak. Again, thank you so much, Janjan. Manghinaot ko nga nakahatag kini o pagtulunan sa itong mga suking tigpaminaw. Standby karong taod-taod alang sa itong Health Education Program at Doc John Paul de Asis. Kini si Ate Arlene Ayon. Salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag-UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UID capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Aziz. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, mild stroke ko, sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay angay buhaton ani Doc?
2: Okay, mga kanan.
0: Mild stroke.
2: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke, mga kanan.
0: Mm-hmm.
2: For the first few months, mga kanan, kinahanglan mm-hmm. i-maintain yun siya og therapy.
0: Oo.
2: So as much as possible, maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy na bisan once a week lang, mga kanan.
0: So mag-hire siya therapist, ana Doc, nga may mo-maintain sa iyang mga...
2: Yes, at Arlene. Kaya in that time, mga kanan, no, when that time na na-stroke yung isa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba?
0: Mm-hmm.
2: Hopefully, sa mild, usual, wala pa mangin siya ni buto ang iyang ugat.
0: Uh-huh.
2: O katong uban bitaw, nagitawag na ito ng mga hemorrhagic. Mm. O ito yung mga dagkog yun ng mga damage.
0: Mm.
2: Munang uban na na-stroke, na diligid sila maulian sa ilang pagka-paralyze.
0: Mm.
2: Makabalik sa gliopliyok, pero makita paghihapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke, after mga few weeks, ang uban na months, usually ang uban na makabalik ragyo dayon. Mulian ragyo ang ilang lawas. Mula na sa for the first month, mga kanans, dapat ano gid siya, medyo agresibo kita sa treatment, mga kanans.
0: Okay.
2: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Mogi na siya number one nato, no? Kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyahang blood pressure. Kaya nga naman, kaya ni action man siya buto ang iyahang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya nibuto ang iyahang mga ugat, mga kanans. So, mga ito, mga kanans, sa kinahanglan, makontrol ang iyahang blood pressure. Dapat na asay imno ng mga anti-hypertensive drugs kay para automatic ba, bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na nang medyo nasuko sa kalit, mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyahang pressure sa dugo. Mogi na siya likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya kay tungod ang iyahang ugat na medyo luya pa. So, na yung mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So, muna mga kanans, no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikadua, mga kanans, kinahanglan makontrol na to kung unsa hinungdan nga nun itaas ang iyahang blood pressure. So, ang ubanana, more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban po sa ilang uric acid, ang uban po tungod sa ilang sugar, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Ang uban po, mga kanans, no, kay sa sobrang stress, sobrang hago nila, mga kanans.
0: Okay.
2: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion. Nagpadala sila sa ilang kasuko, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So, mga ito, mga kanans, no, medyo bantayanan na ito, mga kanans.
0: Mm.
2: So, in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyahang triglycerides, mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nanserva capsule o UID herba capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang Nanserva capsule o UID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
2: Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok, nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So, kinahanglan nato palig-unon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan, mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So, mo na mga kanans noon, Nanserva capsule, UID herba capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kaligon sa mga kaugatan. And then, of course, yung ingon ako, no, therapy. Yung Nanserva capsule pala, UID, 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days, mga kanans. And then, therapy, magpahilot, magpamassage, mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot, mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage, mga kanans, or ting therapy, pwede nimo matagabi, pagbugno ang panahon, haplasan nimo siya og non-sliniment oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung sa right side or sa left side ba, so permitted to siya haplasan kay... Ang common complaint sa mga pasyente sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then, hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas mga kanans. Mao katong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya og nans liniment oil. And then medyo i-massage gamay kay para balik o kanindot yung circulation yung dugo. Mauto siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa iyang lawas kay yung circulation sa dugo luya kumpara sa pika sinaparty sa iyang lawas. Sa pika sinaparty sa lawas, nindot yung circulation sa dugo. Kay tungod, ang circulation sa ato ang dugo mo depende siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga yung brain niya is wala may problema, moto siya yung circulation, mahatagid niya insakto. Sa mga na-stroke, yung brain niya naapamangot siya sa trauma. So still in recovery pa yung brain cells niya. Moto siya sa, in terms sa iyang trabaho, medyo magluyag yun ang iyang trabaho. Muhina yun siya. Moto pati yung sa left side ni mo, na sa imong lawas, sige po siya pamugnaw. Kay dili kaayo siya makadawat o info nagikan sa imuhang brain na kinahanglan na mas nindot, mas daghan yung circulation ang kinahanglan niya. So moto siya mga kanans for the meantime na naapas siya sa state of recovery ang imuhang brain, kinahanglan nato na ipamassage, haplasan o nans liniment oil para ma-maintain pod ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanans. So mao ka to mga kanans no, ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na mga na-stroke mga kanans.
0: Bueno, wala naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans, ang yes. makainom kita o coffee every morning. Pero,
0: yes.
2: pangutana, ang coffee ba ni mo, ana, abas siya benefits ato ang panglawas.
0: Mm.
2: Sa ato ang Nance Corn Coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, makanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm.
2: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, mm. and then sa mga lulo, lula, mm. mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi mm. na pagbugnaw ang panahon, mga
0: and kanans. Syempre, ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pakalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pakalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi ikinatong tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tanga to nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato lain sa mga adlaw, lain sa mga gayon sa tong pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Lunes, pizza 24 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Kumusta tuang nga mga pinanggan digpaminaw to mga sukin digpaminaw nga naminaw karon mga orasa? Ah, sila natag sa ka mga radio. Ah, nagtanaw sa Facebook Live, sa itong YouTube channel o DYHP application. Straight to the point. Sa gihapon, ako inyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olbos ng iyan. Ah, makig-uban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh. Straight to the point. Ato ang makigsunan usab ba nga naminaw ha? Adres Dakbaya, Sugbo, kumusta montanan sa probinsya Sugbo? Ang mga Sugboano na kanunay nga naminaw na to dito sa Negros Island Region. Now, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor. May gabiin yung tanan ato mga pinanggantig paminaw subdiri sa Bohol. Ha? Ato ang mga Bulanon sa Bohol, sa Leyte, ha? Sa Marugbang Party sa Mindanao. Straight to the point. Ato ang makigsunan usab dito sa kauluhan. Ang naminaw, nagatanaw sa tuang nga YouTube o Facebook o iunsab dito sa gawasan nasod. Straight to the point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers kasamang listor nga naminaw na to. Usab ba karong gabi una? Maayo nga pagpaminaw nyo diha, may gabi, may udto, may buntag. Kutob sa maabot sa labyog sa tuang pagpanagsibya. Straight to the point. Ato ang makiksunan usab ng mga senior citizen, no? Ito mga nanay, mga tatay, nga naminaw na to karon, kumusta montanan diha ha? Ato ang mga nanay o tatay nga naminaw na to diha karon, samtang nagharay-haray, samtang nagigida-higda, naminaw sa tuang nga programa. Straight to the point. Ato ang makiksunan sa mga nanikay-sikay, tanan nanikay-sikay, samtang nanikay-sikay, naminaw, dere sa tuang nga programa kasamang listo. Salamat kay ninyo maayong pagpaminaw ninyo dihan tanan ha. Ato ang makaigsunan sa ato ang mga taxi drivers, ato ang mga naa sa bakery. May gabiin ninyo diha ha. Ato ang mga kaigsunan sa dintown. O niya arita sa ato ang padidit. Padidit naman, dalias sa padidit. Pero depende og mo request og padidit kasamang nistor ha, na may uban nga parehan kasamang nistor nga mo request gud ayo og padidit depende og nahas kasamang nistor nga kon na kapadidit ta pagka padidit kita aniro. Arita sa tuang nga may isgutanan sad mga sukin dig paminaw ha karong gabi una. Tungod kay prosecution, walay napiga. Wagid sila napiga sa ilahang nga gipresentar nga hostile witness nga si Gina Acosta. Kaganiha atol sa ika-17 kaadlaw sa trial. Straight to the point. So ganiha mga sukindig ba medyo aligre kay kasamang nisto? Aligre kayo o niya tungod kay di magin bisag unsaon nilag piga ba? Na bisag unsaon nilag piga, bisag unsaon nila og kanang na ang bulo balintong sila mga pangutana. Si Gina Acosta mga sukindig ba? Wa magin sila mapiga kay wa magin sila mapiga kasamang nistor mauna nga bisag unsa nila ilang inga ni Gina ha. hait na kaayo sila og mga pangutana, hait na kaayo sila mga sukindig paminag mga katarungan. Wa magyud sila'y mapiga og ilahan tarungon pagpangutana. O kanang pangutana, mga sukindig paminaw nga hanay nga mga kanang pangutana kabayan sa confidential funds ni Vice President Sar Duterte, wa gyud sila'y makuha. Muna nga duna sila mga taktika, mga sukindig paminaw nga pakaulawan si Gina Acosta. Ha? Klaro magadto kaganihan nga pagpakaulaw ba. Ha? Ilaha mga abikay kanang naa nga si Gina Acosta, ha? Medyo ningon gid siya nga aron maka-express ko, makapadayag ko sa kanang na para i-explain ako. Ha, muna nga, pwede ko mo Tagalog gamay, mo English gamay, og mo Binisaya. O kanang mo sinibuano ka sa manglistor. Ha, muna nga kanang, grabe ang kanang, no? Agasalig sila kay, agasalig tingali sila kay mga Tagalog sila ka sa manglistor, ilang irokon, ha? Tuo silang mairok nila si Gina Acosta, dili. Doon ay mga pangutana, mga sukindig paminaw nila ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo. Doon ay mga pangutana nga medyo halang na. Halang na nga mga pangutana, mga sukindig paminaw nga dili ni mo ngayon ba nga kanang naang murag dili na kayo ingon ana unta nga mga klases mga pangutana. Pero gipangutana ini mga senator judges nga uban. Purya lang sa uban nga mga senator judges nga kanana nga murag doon na po sila irespeto kasamang nisdo. Pero katong uban nga mga kwantanaw nila di magini mapiga, ha? Di magini mapiga. Ganun mga ingumos, Gina Acosta nga, wa sa makakita, nawala sa makakita, wa sa makabantay, nga sa confidential fund si Vice President Sar Duterte, nakagunit bisan piso. Ha? Wa nahitabo nga siya mismo ang nihatag og kwarta, ngadto kang Vice President Sar Duterte kasamang listo. Ha? So wa man na mahitabo. O niya ka, ang gusto gyud sa, kwan, ang gusto mga sukindig paminaw sa prosecution o guban ng mga senador nga tuwa sa PICAS nga gusto nilang ipalutaw nga si BP Sara yun maoy nakadawat maoy gawaldas kwarta. Ha? Nawagin sila na piga ganiha oy mo to si kanang naang ngita ilang paagi on sao nila nga kadili man nila madala og piga ilan nalang paagihas pakauaw. Ha? Pero ang mga tao, nga naminaw, mga sukindig paminaw, mga tao nga nagtanaw, nakahibalo, oy. Nakahibalo ang mga tao nga wa magyud mapiga, kana nangita lang gyud paagi, para maulawan mga sukindig paminaw Gina Acosta. Pero mga tao nasayod man mga tao, kahibalo mga tao nga kanang inyo ha. Kunuhay pulupangita mo dag accountability, pulupangita mo dag asang confidential funds ingon na ha. Ang kuwa pila guto ka mga modified kanana ang decision mga sukindig paminaw sa kanana ang kuwa. Straight to the point. Kaya ito ni hatagag pagtaga doon din sa ito ang pagkulo kabildo ha kay nindot kay ito mga sukindig paminaw nga sultada kaganiha. Ha, o niya, wa magyot ang prosecution mga sukindig paminaw, wa magyot nakita. Kana, ito na yung paminaw na kung ilang ipatawag si Kernel Latsika, basin og matubag na ilang mga pangutana kasamang nistor. Although doon ay mga pangan kaganiha nga mga daghan na sang mga pangalan nga mga aliases kaganiha. Onya dito na nasako si Rapi Tulfo kay ngano kuno nga wa makabadlong si Gina Acosta nga dona kunoy kanang naa nga kuan dona kunoy mga pangalan nga pusa McDonald's si Bella na kun. At ani hatagag pagtagad don mga sukinig tatig paminaw diretso nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin, atong hatagag pagtagad kay si kanhi Cebu Governor Gwen Garcia, nipakita nagsugod sa mga media, og niingon nga dili sa mudagan karong umaabot 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Og wala siya'y gikasulte sa pangutana mga sukindig paminaw. Kung unsa iyahang ikasulte, kabahin sa plano nga pagdagan sa iyang igsuon nga si Pablo Jan Garcia, isip gobernador sa Sugbo. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad kay ano comment magkuno siya mga sukindig paminaw sa plano ni Pablo Jan ang mudagan o gobernador sa 2028. O niya muna Garcia gyapon nabot lang o mga tao o Apan pabagyapon ang mga tao o gawa pabagyapon mapuli sa kananaang Garcia, depende sa mga tao, pero muna nga si Governor Pam, bari 4 karon kinahanglan nga mulabok yung Sagtamas Ginhawa, katong yung mga pamasalig sa mga tao, iahag yung tong kanang naanon, ginahinay naman niya, gisugda naman niya, ginahinay, usab mga sukin, di kami nagtrabaho, kay kanang naang simpre, di ginamakatog si kanhi Governor Gwen, o wala sa isabakon nga mailog ang rindas pagagamhanan sa probinsya Sugbo. Kay wa man punto mo kwan, wa man punto mo klaro og sulti si kanhi Governor Gwen kung tinuod ba nga yan suportahan og pagkagobernador si Sunny Lagon. Sunny Lagon man kuno og si panitag Sunny Lagon, Pablo Jan, og magbangga sila unya sa napaspam tulo. Pero muna nga kanang naang ang mga taos probinsya Sugbo, mga sukindig Paminaw, sila na'y maghukom kasamang nisto. Kadaghamang ingon nga ay kananaang balik-balik naman mga kwan, balik-balik naman ang mga Garcia, rin ang putas laing apelido. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon dire sa tuang pagkulo kabildo usap. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad kay mga baboy sa Negros Island Region, dili gihapon makasulod sa Sugbo, human lugway ni Governor Pam og laing 45 kaadlaw. Tungod sa padayon nga pagkailap sa ASF sa maong region. Straight to the point. So muna kasamang nistor nga dugang 45 kaadlaw na po nga dili pa makasud gyud ang baboy gikan sa Negros. Paingon diri Sugbo kasamang nistor. Sumukabat mo kuan pa ni mulanat pa ni abot sa Oktubre. Pirmirong simanas Oktubre kasamang nistor. Pagka kana kung Septembre, di gihapon, pagka Oktubre, mapupos ning maong kamanduan 45 dias mga permiron simana sa bulas Oktubre. So muna nga basin o wala-wala na ng sakit sa baboy Negros, basong taon o kanang naang makasood na kasamang nistor. Kay baluta dito sa Negros Town, labi na Negros Oriental, kasamang nistor nga usas mga kanang naampan nga buhian, no, gikasandigan sa mga tao, kana ramang pagpamuhig baboy, kapaiskuylas anak. Kay kanang uma, na mag-uma, na may pag-uma, pero usas sa mga kwaaga pa nga buhian taon kanin baboy, unyong dili makasood ng baboy, muna nga magpingit taon ato ang makaigsuunan ng mga mamuhiag baboy dito sa Negros. Muna nga kanang naang unta mapangitaan sa ato ang mga congressman, mapangutaag bakuna ba kini mga baboy bakunahan. Pwede ba na bakunahan ng mga baboy kasamang nisuron saon nga kanang naang kanang ASF mapugna na mga sukindig Paminaw. Kay murag uban nga mga congressman wa may murag wa may gibuhat. May gibuhat nakakuan apil tingali sila sa dawat sa komisyon sa pag-import og baboy dito sa gawas naso. kana mangutana lang taha. Gawas la sa mga congressman mga sukindig Paminaw nga wa ka apil sa komisyon. Samtang sa laing bahin kadtong pulis mga sukindig Paminaw nga naputol ang kamot human siya tigbasa sa usa ka kriminal dito sa Camarines Sur, hingpit na nga nasumpay human tahia. Luoy taong kayo to mga sukindig Paminaw katong usa ka police staff sergeant nga pulis dito sa may Camarines Sur kasamang nisor atong Sabado ba katong naputol in taon niyang kamot. Naputol lang iyang kamot mga sukindig Paminaw kagitikbas at tunto ang kawan. Gitikbas mga sukindig Paminaw sumunay gidali-dali in taon o tahi. Niya karoon muraga na tahi na kasamang nisor apandako kay gihapon o kanang naang samad mga sukindig Paminaw. Kaloy ba taos polis nga doon naman kunoy kananaang sama buang-buang batong kuana katong girespindo girespondihan nila. Nakakumpiyansa rapong paduol tong pulisa o di ba si og nagtuo rapong taon siya nga di manikbas kasamang nisto. Straight to the point. Samtang sa lain nga bahin gumikan mga sukindig Paminaw sa makaalarma nga insidente sa kaning niya nga mga tunghaan. Gidoso karon sa kamara ang total ban sa social media og online gaming alang sa mga bata nga nagpangidaron og 13 anyos paubos. Straight to the point. Alang sa mga nag-edad og 14 anyos hantod sa 17, giplanuhan usab nga i-regulate ang paggamit sa social media.
2: straight to the
1: point. Alakip na usab ang asukindig paminaw kining online nga gaming. Matod pa ni Pasig Congressman Roman Romulo, kinahanglan una nga muatubang sa Pilipinas ang mga foreign online platform sa dili pa kinitugutan nga mag-operate sa nasod.
2: Straight to the point.
1: At least madali ni sa tuang nga mga congressman diha, ha? Madali ni. Alam mo, sige, focus anang impeachment. Di mo katulog anang impeachment diha. kaning niya, dako kaining trabaho uno ninyo, no? At least na anam mo diha, nakahuna-huna anam mo ani. At least alam, daga, nagsugod ng inyong mga huna-huna. kaning unsaon ninyo pag anang na ang aksyon, no? Kaning ni ang nagkadaghan ng mga panghitabo, mga sukindig paminaw sa mga tunghaan. So ang social media karon na og online gaming plano kasamang nistor nga didan na dili na makagamit, na dili na pagamiton ang mga bata nga nag-edad og 13 anyos, ha? Unya unsaon man ang pag-implementar ana? Ha? Kasamang nistor madahan kay sa may mag-atang dito sa mga balay, palitan adto sa balay. Ha? Unsa kay kwad anino palitan ingon dili nya kay madahan na og bantay nimo diha kinsa may, ha? Noon og naay mga marites nga mga silingan mo report. Ana tingali pero basi og magkagubot na dito kasamang nisto. Ikaw silingan maka-report kasi mong silingan ka gawas lag kontra mo. Ha, napoy mga silingan di mo report kasamang nisto kay basi og makontrahan. Ha, so mo na ang unsa may paagi ka inig kuan nimo sa cellphone, ha, panlitan murag makuan makontrol tingali na no pinagi sa kuan sa Facebook kay na may ID diha, no, na pag kinahanglan magkuan kag Facebook ID. Kinahanglan yun, maghimo kag mga website, kana website or open kag Facebook, kinahanglan yun nga mangayo o dangalig ID. Ha, kay panalitan na may number, kanang maghimo, create bitaw kag Facebook, mangayo man na o kanang na ang number, email. Ha, o niya, pila imong edad, niya butang panalitan, guay ID, niya butang butangan rito, imong edad, rito, pila edad, kasi mo tuor na po sa Facebook. Ha? Ana, tingali, dili, pag, kanang kwan, tingali, kanang sa pag, kwan lang daan, sa pag, unsay tawag ana pag register sa imong Facebook, kinahanglan tingali mangitag valid ID. Na kinahanglan nga mangita og valid ID, ha, kay si Facebook pa mangitag valid ID kay number ug email unya ibutang butangan ra ida diha. Mamaruan ra sila oi. Nya wingon nga sige ang style lang ani pananglitan og naay 13 anyos paubos nga nagamit og Facebook kaning online gaming i-report na kinsa man og mga silingan.

0: tubangon. Panlitan unsa man nga gaming, ipatawag o kinsay labaw ani. Mag-register ka, kinahanglan dunay ID. Ha, dunay ID, dunay kanang naang makita ang naong, ha, makita ang naong sa mulag-in o kanang mo create og account, pulahan na surebol gyud, ha.
1: Straight to the point.
0: Samtang atong hatagag pagtagad sa drone, mga sukin, dig paminaw ha, kaning uban na to, nga mga, anong kung ano, kaya di aman say, kanana ang padidit kasi mang nistor, ha, ito ni hatagag pagtagad drone ha, ha, kanini ang padidit, mga sukin, dig paminaw, kaya uban, ganahan, mga kayo maminaw sa... Ha, onya kana sa impeachment pod da ganiha mga sukindig paminang uban sad murag laayo na pero anindot anay kana magun sa ha anindot anay kana sa cross kuano ba ha, sa cross examination na ha mo anindot ganiha ni kuan man to kana na ang ni cross examination man to ganiha ha onya ni redirect pod si kuan ato ni ligut.

Ay, unya kini bahina sa datod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumigso ng mga pinanggantig paminang dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule may sa di makasama sa magigsunan nga dunay hubak. Dali nga makutasan, dali nga kapuyon. Magparagis Bilabila Herbal Capsule na ta makapagana sa kaon pud ni ha. Onya makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ha, pagganindota di ay no sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama puno usab sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa ato ang lawasa. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Sir, may gabi na minaw minimo gikan diri sa Alicia Buhol. Gikan ni Joker Makuse. Ang prosecution ay magaling lang talaga sa mga press conference at sa mga interview sa media kasama. Matod pa ni Jose Lito Efren Suaso. Onya, shout out, sir. There is a Kamis Musayat, Saudi Arabia. Agi ka ni Diaz, ha? Sabi ni, first Diaz. Sabi nga, basa ni kasama. May gabi, kasamang Benje, na minaw minimo sa sitio Gamaw, Barangay Nara, Bayawan City, Negros Oriental. Iglesia Ariel Villaber. Naminaw natog si kasamang Danny Almendra. Naminaw natog ikan sa Orhilio si Danny Cone. Ano si Davao Adelina. Naminaw sa datong si Zario Icabandi Jr. sa May Poroca Manse, Barangay Poblacion, Bugo City. Negros Occidental, shout out sa Papa Dodong Icabandi Sr. Og Mama Josephine Icabandi sa Udyong Hagna Bohol. May kasamang Glinda Masong Lagosa. May nga pagpaminaw ni Moria. Attorney, nagpasabot ba nga inutil ang talaga ang SIM card registration? Proud ba ang palasyo? Di pulbor. Matod bang Evangeline Yosalina? Hindi ko abogado kasama nga Evangeline, ha? Anya, Mitch Ribosura. Naminaw sa natugikan sa Minglanilia. Kasama ang Glinda Masong Lagos de Restisa. Okay, karon to taod mga kasama, dugang nga mga pa-shout out human lamang sa importante kayo atong ikana yung mga pa-shout out karon to taod sum pagbalik o diatong mga isyu nya tong padidit at padidit karon to taod. Okay, sanbay lang sa ha. Alas 10:48 na sa gabi.

0: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
0: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon nasa'y mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer na dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function og kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kun duna siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw, to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis ug lactating mothers ug sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease ug autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension, vitamin D3.
0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na,
8: kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imo ka with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
18: My budget. So

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
0: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
4: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwaya na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw! This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.
17: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
18: Pila pilang win! San Miguel pilang win!
19: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
21: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
23: Ginhawa, Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
25: Ato ang atak na alas sa 11:10 na sa kagabihon. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabihona. O niya! Ayaw sa mga katulog, ha? Kasamang nistor, ha? Alanay, pagkawa sa tatay na ibe. Ha? Pasayawa sa chat sa tatay na eh. Ha? Pasayaw-sayawa sa be. Ha? Paikid-ikira sa kuno be. Nahala. Atong nga i-check ron na nga karuntod taod makasama ha kay murag dunay mga nagsirin nga mga bumbero. Unsa ka ni kasamang nistor ang aduna may gasirin pero ito pa ni ipa-verify karuntod taod. Okay, onia! Sayo sa nai ha? Oh! Sige. Toyo. Astila. Okay, nana si Radio Man JQ. Ala sa pikas linya sad magkasama kadiot sa nay ha. Tabi sa nay ha. Tapos ang i-check si Radio Man Joseph Oscano sa iyahang report. Yes, Radio Man JQ. DYHP.
1: RMN Report. Yes, salamat ka sa mga Radio Man Binji sa toga pag-edres gawas kabahid na karapag-rasa sa nagkalaob na kagabihon nagpabilin nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo karong mag-orasa. Doon alay mga gingong na sirin atong nalungog pero ato pinigay follow-up na sa napitang sunog kaya ang atong group chat din sa Bureau Fire Pressure o may feedback no, kung din napit aga sunog karon nga gitubag kung sunog ba ni Urbasi o pa rin ato mag-confirm no, kung sunog ba ni kasabag Radio Man Binji aga no ba oras nga gitubag kaya ang pag-follow-up itawag nga sabag Bureau Fire Protection kung din napitan eh no, aga gikataho nga sunog karon nga baga orasa sa report nga itong nga nakuha gidunggab sa year sa mga kalalis kini Gusaka ba 35 anyos nga lakit mo lang sa lalis sa Sugal dito sa may Purok Kalachot si Sitio Pundol barangay Tayod Lungsod sa Konsolasyon ang biktima nilhad niya si Ramil Nudalo Perales 35 anyos sa panigod minyo o nagpuyo sa barangay Paknaan sa sudad sa Madawi samtang gitubog ang suspect nilhad niya si Gilberto Nukira Capinya 34 anyos sa minyo o nagpuyo sa may barangay Umapan sa sudad niya sa Madawi. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa Consolacion de Police Station niya kiniga suspect o biktima nagkaalalis kinito lang sa Sugal mainunggan niya misampo kini sa pagpunan nunggap nakanggulog sa mga dinugaban sa nakambayan sa lawas kini ang biktima tugil kinigida sa tambalanan sabta kini suspect na dakpag kini diyang gihimo dayon aga para operation sa kapulisan da samtang sa pikas nga bahin ni sa isa sa ka ex-convict nga gialarma sa mga pulis na nadakpag kini nagda og armas nga resensya dito sa lungsod sa Liloan dito sa may Purok Tambis uno barangay Yati lungsod sa Liloan aga suspek nilhagya si Chumark Tundag Nokos, 37 anyos aga paligon, ulitaw nga usa ka construction worker na taga barangay Basaka Compostela aga kapulisan sa Liloan da daling nga mi respondi dang dunay ni paibaw kanila nga dunay tao nga nagsikpatan dito nga gingong nagdaog armas o gayo nila kining gi respondihan nga resulta sa pagkasikop ni lima og suspek sa gitanggong na karon sa Liloan proseso ng kini nga nakuha kaniya agusa ka armas nga 3S og dunay unom ka baga bala og laing nakuha ang sakuba kining holster color brown nga usa sa sa mga bisya batok sa mauga suspect sa pagbalik kung unsa ni nga gilarmaro no kung sunog ba ni so para pre confirmation kung sunog ba ni or unsa ni nga sunog sa baga Radio Man Binji ta pagbalik ko alang sa dugang update ni Nicky Andres Gawal sa onward sa patuloy ako ni Radio Man Joseph Osgano DYH Pitatak RMN.
25: Okay, tumalikan karong tataod makasama sa Radio Man Joseph Osgano on saning gialarmahan sunog ba ni mga sukindig paminaw or on sabay gialarmahan no? Nining ato ang kabumbiruhan sa garon dari sa downtown area ng anagasirin na Okay, risa ta sa dugan ditali sa tuang balita. Di amay 15 anyos nga batang lalaki alakip nga gisugo. Alakip sa gisugo nga pagpangita sa natagak nga cellphone sa dagat sa usa ka apprentice sa barko nito Domingo na missing. So, panungkuhan kompleto ang detalye sa report, mga sukid, di pamino ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Araman Report.
3: Patayin na nga napalgan sa kadagatan sa Hagnaya Port sa barangay Hagnaya, Lungsod San Remigio, ang 15 anyos ka batang lalaki nga tinun-an alas 7:46 ganin ng buntag. Ang biktima gilang si Mark Salvador Samson, 15 anyos taga Puruksikwa, barangay Hagnaya sa Lungsod San Remigio, probinsya Sugbo. Sa investigasyon sa Women and Children Protection Desk San Remigio Municipal Police Station, nga napalgan na patayin lawa sa 15 anyos sa rampa sa Hagnaya Port sa usa ka Rodolfo Layagi. Dali siya nga nanawag sa taga Philippine Coast Guard o ang Municipal Health Officer nga si Dr. Orleta Orsal, ug nasuta nga wala nagid kinikinabuhi, duga na sa iran sa kapulisan sa mong lungsod base sa pamahayag sa mga kauban sa biktima nga alas 2 kagabi usa ka apprentice sa MV Island Venture nga giilasangan nga si Chris Eljan na Calixton na Dubal, 23 anyos taga Purok 2 barangay Maitom, Sarangani Province Bibutyag kanila nga kung kinsa aga makita siyang cellphone nga natagak sa dagat sa miaging adlaw yang hatagan og reward nga 1000 pesos. Ang mga mga minor de edad nga mga bata misway sa pagpangita sa natagak ka cellphone apat sa pagpangita nini. Wala na makatunga ang biktima og na-missing na kini. Dali nga napatabang ang mga kauban sa biktima sa kapulisan sa San Remigio og nakikilayon usab dayon sila sa Philippine Coast Guard alang sa imuon nga search and rescue operation sa kadagatan sa Hagnaya Port. Wala nila kini makiti og nakadawat na lang og impormasyon ng kapulisan sa San Remigio nga doon ilawa sa bata ang napalgan sa Hagnaya Port ganin ng buntag. Ipaubos nila sa autopsy ang patayang lawa sa biktima aron masairan unsay gikamatyan niini og kung doon na by foul play sa maong nga kamatayon. Kasama mo sa San Remigio Police Station ang inyong Rajaman, Arlo Saman, DYHP. Tata, Carmen! Let's go! Go with the flow!
25: Okay, salamat, Rajaman Arnold, sa imuhang report! Ang ginibay na sa magkasamahatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama 17-in-1. Pasabot 17 ka mga prutas ug tanong nagisagol sa tuang kape. Ang atong kape makasama nindot kayo lami kay nga imnon kay saktos timpla. Doon na pagi maayo nga benepisyo nga mahatag sa tuang lawasa. Busa so magsuna mga naminaw. Nato di ha mag inom na ta sa tuang kape EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Doon ay sagol nga rose hip, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga libihan ang sakit sa arthritis. O niya, mahisab niya kay doon ni Luya. Doon na sa ni sagol nga dulaw or kanin turmeric o duaw. At doon sa ikamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais. At doon ay bayabas. At doon ay barley, doon ay arabica, at doon ay insulin plant, at doon ay stevia. Nga maoy gapalami sa tuang kape, doon na sa sagol nga ginseng. Ang ginseng magkasama nga naa sa tuang kape makapa-abtik sa tong panglawasa. Usa makalahutay ta matag adlaw panikay sikay. Pangita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ani aduna pay ubano nga mga sagol nga utanon og prutas ani ining atuang kape mga kasama. Ani kato nangitag haplas, haplas para sa tuang panakit sa kalawasan. Panglaylay sa mga lutahan ato maigsunan niya kanunay langsam nga suphog panuhot para mawala dayon ang panuhot aron dili ta magsakit sa ato ang kalawasan. Kaning haplasa ato ang ihaplas EXL Makabuhay Oil all in one skincare oil pagyod. O niya nakanin na kanina nagulungol bito kanunay mong kaunuran kasamang listo panglaylay sa mga lutahan o tinindota ang haplasan makasama sa ato ang haplasa. May sanis itong haplas kay kung mga haplas ka ni dili ka paakon og lamok ka. Anya kung dili ka paakon og lamok makasama makasiguro ka na dili ka magkasakit og dinggi. Ha, so muna sa mixo ng mga pinanggantig paminaw na to ha. Basta haplas gani mo'y ato ang kanang na ang pangitaon. Mo gani itong isgutan makasama. Mao na dayo ning EXL Makabuhay Oil, ha? O Ania anak anindot sa bani kay akan nang naang mainis katul-katul sa panit pindakan sa gagmay mga mananap. Og yun man usab makasama sa mga pangagod, ha? Okay. Mapalit ang atuang kape og hapla sa EXL. Yes, sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Panya si Iglesia Ariel Villaber, naminaw na to og si Nelson Gabateno, Jefferson Digamos og si Banghilina Codiniera. Amay gabi gikan sa Panoy Poy Consolacion. Oy si Ninyang Bautista, naminaw sa barangay Matabang Toledo City. Og si Jane na Abilia. Aguban pa nga mga naminaw, karon ta taod sa dang uban mga sukindig paminaw nga mga kwansad kanang na ang uban nga mga pa shout out nato kasamang Nestor no kanang karon ta taod na sad mo ha. Okay, unya atong atagan og pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang sipa man ta dito sa Negrosad, no? Sipa ta dito sa Negros, atuang mga kaigsuunan sa puntaon, no? Dito sa Negros, na may nangutanan to kasamang nisturog update, ha? Aning niang sa baboy. Sa di pa tamo adto sa kanang impeachment, na di pa tamo adto sa impeachment niya, dahil na po tayo padiditron dire mga sukindig pa may itong ipaandam ni kasamang nisto. Kamang si kasamang Nestor may daghan kay mga sukindig paminaw nga kanang naang pundo ano ba no? Okay, atong atagag pagtagad sad kay natupa ni karon mga sukindig paminaw ba og 90 kaadlaw tanan ang kamanduan ni Cebu Governor Pambari 4 ang pagpasulod sa mga baboy dinis probinsya Sugbo. So muni nga ang atong pizza 21. Ha? Atong pizza 21 karong bulan na. Ha? Atong birnis. Oh. Napupos na unta ang iyang unang 45 kaadlaw sa pagdili pagpasod sa mga baboy gikas ni Gross. Oh, unya tungod kay nabantayan nila nga naa pa man gihapoy kaso dito sa Negros pero dili gud tanan nga area dako man ang Negros kasamang Nestor. Dili tanan ba pero mo lagi na nga kanang na ang para paglikay ha gidungagan og laing 45 kaadlaw. So muna nga ang pagpasulod mga sukindig paminaw nining mga baboy so ogikan sa 21 so 22 so Agosto 22 ha kon magsugod og Agosto 22 so ari mga sa September 30 kaadlaw god ha. Sa September 30 kaadlaw plus 22, 7, 37, 40. Oh, so naalagi sa mga permiron simanas Oktubre. So permiron simanas Oktubre, anha na mapupos kaning laing 45 kaadlaw nga pagdili sa pagsulod sa mga baboy kasamang Nestor. Oh, so mauni nga pananglitan og pag-abot sa Oktubre, unang simanas Oktubre, dili gihapon kasamang Nestor mawagtang ang sakit sa baboy dito sa Negros. Amo, kwa na pud ni. Ha, dugang na pong 45 kaadlaw pero pata kahibalo kay awa pata kahibalo mga sukindig paminaw ha. Ha? Mo na ikwan ani niya kana bang Negros town di malilong kasamang Nestor nga ha, gawa sa pagpanguma ang madali-dali in town dito sa makaigsuunan nga mga ni Grinse. Kanang pagpamuhig baboy, nagaman ito na muhi taon kasamang Nestor unya ang gisaliga nila nga para pagdispose sa mga baboy pagbaligya dinhi sa Sugbo. Ma? Ari Cebu kay daghan kayo ang demand sa baboy dinhi Cebu kasamang Nestor kumakaon ng baboy mga tao din. Anya usa pa sad tungod sa kadaghan tao ba. Nga daghan tao ta sumuna nga ang mga baboy taon duoy kayo labi na og katong ma pabatiyon kasamang Nestor bisag kagwan tungod kay panlitag na appeal sa pila to 500 meter radius ba to or 100 ba to patyon kasamang nisod ang baboy. Ha, kung doon ay sakit ni mo silingan, apilo ni mo ha. O, muna nga malipay ang mga tagagawas, anak. Nga naman, mugamay atong supply, mag-import ng baboy. Ha, mag-import, mangumpra tag baboy dito sa laing nasod. Ang laing nasod mo'y makakwarta. Ha? Ang laing nasod mo'y makakwarta kay sa mga pananglitan o undemand, grabe ka, kusog undemand, unya low ang supply. Ha? Dito mo na dito sa Amos Negros kasamang ni Sir Baratong Baboy, ang problema ang pasaw. Ha? Ang problema mo ay pasaw na, ni na gani baboy nga, ha? Doon na nai kwan uban kasamang ni Sir nga aron dili mapil ilang baboy, gabangag sila. Ha? Gibangaga nila ang baboy nila kay ibangaga nila ni naasa ilawom ang baboy, unya gibutangan og face mask, ha? Dunay face mask sa baboy, ha? Wag sa ministro. Ha, gibutangan og face mask ang baboy aron nga dili kuno matakdan og iisip. Ha, tanaw. So dunay mga kuan kayo kasamang nisor ang ubang mga baboy ba kay loy ba kayo ng uban ka, nagbantay ka suban ng mga bigal, mga kanang mga anay, mga butakal, kanang mga litsuno na, mga dagko-dagko, pati yung taon, gawas lang ato. No, na insurance, pero pila rin pa hatay tingali sa insurance. Ha? Na kanya, waning, kuha na gis Pinoy taon kasamang nistor. Aron di mataklas si ISFG, palitan mga sukindig paminaw o kasi, nga anak kasamang names, na kanyang iyang gisuot sa lawas. Ha, dayong face mask na, ipalitan og face mask ka sa mga nisa. So muna nga, mayo na unta ni og. Ha, tanaw ako, may pang baboy, nga face mask. Ha, bitaw no, kay katong pagsakit sa COVID. Ha, pagsakit bitaw sa COVID ka sa mga nisa, gagi pa face mask sa mga tao, gagi pa vaccine. Ha, pero karon unta og, mayo unta og kanang naang maka, kuan ang gobyerno no nga maka kuha tag kuan ba PPE oh na kanay kuan na kanang naa nga PPE dene kasamang ni mga PPE dene nga kuan na town ha kato mga personal protective equipments no ang kaning ni ang gisuot may pangbaboy kasamang ni Sir ha muna nga panguan lang yun ha. Siniguro na lang magyumo diha o kana nang pangita o paagi nga di mo ma ha, igo di mo makaling diha. Bitaw kay muna nga kwan ba? Ha kay sunang ka nga ang kwan go daghan kayo unya. Muna nga wa pa. Ha dili pa so diri sa probinsya Sugbo pabor to mga namuhig baboy ha, kasamang names ay. Ha dito sa kanang dan bantayan kasamang ni Sir dagab dako nig babuyan dito ha kasamang ni Muel oh dako nig babuyan dito unya ah dako nig babuyan sa dito mo na nga pabor ha pabor kay kasamang ni Sir pagusto og pamahal sa baboy kun imong baboy na imong babuyan na adire kay di naman kamo tabok ha pero diri nasudlan biya ganitan Cebu City nasudlan to og ISF. Ha? Diba ang Cebu City na sudlan man to giisip sad kasamang nisto? Ha? Pero may nalang nga kwan kana na ang masig na kontrol-kontrol na pod, no? So muna ang rason ana nga dili makasulod ang baboy ha? Kay para di ko no matakdan ang baboy dire sa probinsya Sugbo pero muna nga may tag magkuan sila bakuna sa baboy, no? Ha? Bakuna sa baboy o baka kana ba saon pagpakgang ni sakita. Kay katubig na dito sa Buhol, pod, purti po itong daghana dito pero burag wala-wala natin nga sa Buhol. Ha, manawala-wala natin ngaling ang iisip sa Buhol. Ha, ubaka pag may landagway o kanang maayo ni Ogkuan kasamang nistor. Ha, paimnon na gawin, naghimag na gawin ng baboy, may maayo na gawin. Okay, onya. Asan ba lang sa mga kasama? Balik na karoon tao na sa itong pagbalik at tuhatagag pagtagad sa ato ang isgutanan sa impeachment o ganing padidit na giandam ni kasamang nistor. Asan ba lang sa kadali ha? Alas 11:29 na sa gabi.
4: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
9: It's a belly friend.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na.
10: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na.
10: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Uba!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
12: ACS.
13: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
14: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
14: Pangong kumakablog sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
13: ACS!
16: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
17: This time check is brought to you by iBerry.
19: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
16: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
20: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
21: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
22: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
23: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
24: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
25: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers, from day one to toddler. EQT niyo mo. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
26: Ato ang attack na alas 11:41 na sa kagabion. Balik na makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na sa... Og kinibahin na sad makasama hatod ganito sa DTX 500. Ang atuang DTX 500 makasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants sa epektibo kini panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 minus mga gisod nga dunay high blood, tasog dugo, tasog cholesterol, tasog blood sugar. Ayaw na makasama pasagdi ha. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mayo sa gayo ni kay... Kani so may iso na nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may iso na nga doon ay problema sa kidney, kidney disease. Gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may iso na nga doon ay insomnia. Ayun, nagpasagdi ha. Ato nga doon ay mga insomnia, inunta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama... palit sa sa ilang clinic, mo ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahutang sa Unit 102, Marajay Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, og loyo sa Gaisa Nomay, og nagtanya ko sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. So may sunod to mga naminaw ha nga atong adunay ganahan magpa-check-up nga libre, why bayad? Doa bisitaha lang ang clinic sa DTX sa 500 loyo sa Gaisa Nomay. Tumbalikan sa makasama si Radio Man Josephus Quijano sa tungkuan sa sirin sa bumbero. Ganiha mga sukin, di ba minaw? Yes, Radio Man Jake yun sa update.
0: DYHP RMN Report.
1: Yes, salamat kasama ng Radio Man Binji, no? Sa wanay kuidao o control na ang tumaga sunog sa mga sakop sa Bureau of Fire Prevention sa may boundary sa Kabagkalan o Cebu City, Mandawi Cebu City, kasama ka Radio Man Binji, involved no, sa ka warehouse sa NGCP. Yan ang utang diya sa nasutan niya lugar.
26: Mm-hmm.
1: Oy. Ganit kayo nung doon itawag sila. Okay. Ay na ko tawagi paliog names kay na mga gitawag ni Nestor, no? Mga kwata.
26: Kisa man nawag babae laki.
1: Di ba yung isa po nawag na sa cellphone.
26: Ah, okay.
1: Okay, so wanag angay ka balak ka kasama ka Radio BG kay na kontrol sa layo no, sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Mandawi o Cebu City ag gitaho ka sunog niya sa may iskina kabagkalan o sa may talamban kasama ka Radio Band BG. Ato pa rin follow up kung sa hinungdan, no, sa pagsunog sa warehouse sa NGCP, maoy involved nining gitaho gasunog diya sa salutay kayo. Alas 11:25 karaw gabi, nag-control sa bayan kining maog sunog kasama ka Radio at BGY involved ng mga panimay o guman mga servicemento kay gitaho nga warehouse sa NGCP, maoy involved, no, maoy nasunog karaw kapag orasan, gituwag sa itong masakop sa Bureau.

sa bakasama. Okay, itong tagagpagtagad sad kay kaganiha ika 17 kaadlaw sa impeachment trial, no? May gabi sa di kasama June Kiranti de Minaw sad nato. Ika 17 na kaadlaw human nga or kanay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga sukin dig paminaw. O unya kaganiha ang hostile witness kasamang Nestor mao si Gina Acosta. Ah, si Gina Acosta nga nagtrabaho sa opisina ni Vice President Sara Duterte isip na kanang naa nga disbursing officer. Ah, siya mo ay gikwan dito? O niya, gipiga sa dito mayo kasamang Nestor? Ah, bisan o kanang gipiga sa dito, wa mangyoy, wa maginitulo dito. Mauna nga ang mga ang prosecution o ang uban ng mga senator judges nga kanang mura o gusto yun nilang tukon si Vice President Sara Duterte nangitag paagi unsaon nga maulawan si Gina Acosta. O niya sa 17 kaadlaw ha, pero kaganiha ang ilang gipangutana giunsa pag pag-disburse mga sukindig paminaw sa 125 million nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte kay ilalagin to mo nga naman nga gigasto man ang 125 million sa unsi kaadlaw kasamang nisto. Pero muna, mangutana mo, beka to mga bright og math diha. 17 kaadlaw na maroon i-times ninyo og 25 million. Kay kanan 25 million, mauna ang gasto sa Senado kada adlaw. Kada adlaw kasamang Nestor, pila na may nagasto sa Senado sa impeachment ka. Ika-17 kaadlaw, i-times og 25 million ang makatag-an kasamang Nestor. Na, mayog yun, na? So, dako kayo, nasa mga... pila naman, naa sa mga 400... kuha natin gali? So, 425 million? Kasamang Nestor? Dako ano? 425 million. O niya, ang ilang gidibatihan dito, ganiha mga sukin, di paminaw, 125 million. Now, kaganina, ato asa nga, ato aning pahat-pahaton, kay ato aning kanang nga ita, kanang naang pahat-pahaton ato na kasamang Nestor, kay video taas mga itong impeachment niya ganiha, arilan sa atas sa kang Senator Judge Rafi Tulfo. Kay gipangutan na dito ni, sunan ka ng pangutan na ni Rafi Tulfo, mga sukindig paminaw, okay na itong ingon sa nga, kung ikaw mo ay pa, kanang naang pa, iparate sa imong kaugalingon, unsa man ka stupid, smart, or average. Okay na, diya, dapit. Kasamang ni Sir, pero, grabe siya ng pangutan na ha, oy. Una-una, ang dili ni mo na anak. Unya, ikaw ba? Modilo ka, niya kanang naadiha, neutral ground, mingun anak, nagasalig siya tingali kay senador siya, gasalig tingali si Erwin Tulfo kay senador siya, may isang mga saba sa mga kanang na mag-away ng mga magtiayon. Sumuna nga, kanang naa nga, beto ko nung paminahon si kanan na Senador Erwin Tulfo, katuman, nakadugog naman ang ganiha. Nakadugog naman, pero tanaway ang mga pangutana naglago tingali sa tungod sa mga aliases ba? Tungod sa mga pangan nga, doon ay mga pangan, mga sukindig paminahon nga, doon ay mga bastos, nga mga pangan, pero ito ko nung paminahon ka sa mga names, ba? Kane, wani ha? Nawa si Kwan na Erwin na Tulfo mga sukin kanang Rafi Tulfo di ay beto paminaon kay kanang na ang basig naka paldo ro ba ni ha ato batong Biba Max mga sukin di paminaon 200,000 na wala pang nagaw. Abege de kerebe ato paminaon ni ha kay kanang na ang asaman asam to si Kwan asam to si kasamang Nestor tong kuano ni ha kay kanang na ang kuan

0: Yan bilang isang SD at tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat.
1: Oy.
0: Pagong at pusa, papalagka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa... Would you consider yourself?
1: Ganay.
0: Smart, average, or stupid?
2: Nasa average lang po average. Ako ng pagkatao, Your Honor.
0: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD o tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalagka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right?
2: Nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
0: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Bilat.
1: Okay, ah, kanil sa nawa. So na mo gud ni kwan hanon, nako igisin nimo kasamang names kato mga pangalan bitaw, nga na si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si Maya Pamana, si Sen Ngitngit og si Soniso Belat, no? Na ato lang kung anong pagpronounsan, guys. Ayaw lang po ninyo ayuha, ayaw lang po ninyo og kwana og pagpronounsan. Now, kanini siya nang kahanga. Kanini, kay balo si Rafi Tulfo anang naang kiningoman nga ang sa confidential funds pwede ra og alias ang ibutang. Ha? Nga naman, para mga sukindig paminaw ba sa kanang, kwan ko na, kanang confidential, manggani. Ha? Suskaro, nakabantay sila nga mga pangalan nga gibutang dito sa mga recipient. Ha? Kwan man, kanana ang mura og mga... Huraw-huraw ba nga mga pangan o mansakahay ko? Kaya naamay na, Antonio Pagong. Nga, mga bag-o ni mga pangalan nga kuno nakadawat mga sukindig maminaw sa confidential fund si BP Sara. Amo ni mga pangalan na o. Amo ni ganiha kato mga pangalan nga nigawas. Una kanis Antonio, ato ni subayon kung ano nakaingon si Rafi Tulfo ato ganiha. Adunay mga pangan, ato sa direct examination kasamang listor, nga, dunay mga bagong pangan po nga nigawas isip mga recipient sa confidential fund si BP Sara. Kisa mo niya si Antonio Pagong nakadawat matod bag 100,000. Si Timon Andrew Pusa nakadawat og 100,000. O gani si Don Piang. Si Don Piang 250,000. Dako ning iya. Amoy kinadakan si Don Piang. Onya si May Pamana 150,000. Si Shane Ngitngit, na muna yung mga pangan, mga alias nga, Shane Ngitngit 150,000. Dayon si Soniso Belat, P. Belat. Dinhi mga sukindig paminaw na tingala si Rafi Tulfo ba, ha? Kay kuno bastos kuno, Jesus, pastilan biya ni mo Rafi Tulfo. Pero itsahan ka ana ambot lang. Unsa tong sa Viva Max sa ana kuno toy senador nga grabe makahatag og tip, ha? So nagkapila toy tip ato kasamang ki 200 nga to 250,000 ba to? Ha? Tip ra na ha? Ha? Itip ra man gani na asa man to nimo kuha ang kwarta ha? Ha, senador ka, asa man itong tukuha ang kwarta ha, nga imuharang gitip sa usa ka babae. Ha, 200,000. Ha, 250,000. Nga gitip dito sa, takatong interview, mga suki, hindi pa minaw nga, ha, na yung senador, nga, tip lang ka sa mga nisor, wapay na hitabo, tip ra na ha, 250,000 na. Ha, kani, giinitan niya kay Medyo, kani ni Apod tinood, ha, kung atong basahon, basa, pag tanaw lang na to daan, makaingon po tanga nung mapuntuod nga waan po ilisi na. Ha? Kasamang nga waan po na ilisa nga nga nga belat mapuna. Ha? Nga nga po na ilisi nga. Ha? O di rin na sa tua nga, sa tuan sinibuano na o binisaya, bastos paminaon. Ha? Kay belat man. ha? Belat, ha? Dili na ayaw ninyo glain na gitok. Onya ang pangalan niya Sonizo. Ha? So ang ngano man nga kasab-an man ni Irwin Tolpo, si Gina Acosta nga dili man mo nagsuwat ana. Ipatawag unta ni Rapi Tolpo si Kirnel Latsika. Nga maoy nagsuwat ana. Ha? Kaysa igo raman og naingalan diha nga tan-aw nga okay, naay accomplishment sa ilaha nga intelligent activities kasamang Nestor, okay. Ha? So ningon siya nga ngano mga ningon siya nga ikaw, ha? Panalitan o ka na naang sa normal nga tao, dili ka mangutana. Posible makapangutana yung ka kasamang Nestor. Ha? Posible makapangutana. Posible nakapangutana. So nauna si kanang kuan, si pero tigdis, tagkuan naman ka. Ha? Tigdis mo naman ka. Wa man ka kahibalo o kinsa na si Bilat. Ah, si Bilat, si Belat, ha? Wa man ka. Anakahibalo na si Kirnel at si Ka. Palitan, niingon man si kuan, niingon man si kanang naang si Gina Acosta, ningon siya nga, ha? Nangutana siya, pero ningon ayaw na, ayaw na pangutana. Ayaw na pangutana kay confidential, confidential na. So natural, log inong kang confidential, alam nga, mangutana pa ka. Nga, confidential man tuod. As long as nga nisunod ka sa ilahang nga joint circular. Ha? Sus karon kay suko kayo si Rapitol po niya iyaging gisigbalik-balik, iyaging gisigbalik-balik. Nganu man nga kana mang gibalik-balikon ni Rapitol po nang bilat gyud. Ah tanawa ha. Ayaw wa ta kay balo ani og kinsa ningalan ba tagagawas ba ni? Ha? Ang respondent wa ta kay balo tagagawas ba ni? Muslim ba ni? Wa pa ta kay balo kung sa explanation nganong mo na ngalana? Ang gigamit ana so si Kirnel Latsika mao untay patawag nila diha moy patubagon ani nganong kani moy gisulat niya ha so nagkangaingno nimo nga kanang nang normal nga tao ha panlitag normal ka nga tao grabiha si kuno rapis Rapitulpo ha kay panlitan ko nag normal ka nga tao makakuan gyud ka mo ni mauna Jesus ka. At ako nung kanatong ka, tiwasag paminaw ko to, yahang giingon ka sa mga names, yung kanabi. Ani, kanang na ang Rapitulfo, kanabi. Ato, pami, ato ang tiwasag to kuan paminaw sa mga tumi. Katong ka, kuan, atong wanong panginaw ka sa mga names sa karta Rapitulfo, ato tiwasag paminaw ko. Kaneng iyahang kuan, kane.
0: Magugulat ka, di ba?
1: Ah.
2: Magugulat
0: ko. Sa Bisaya, yung pronunciation na eh. Sa Tagalog, bela sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
3: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
1: Kasi so, nahimo nang nga kwan, nahimo nang kakakarit sa kasamang names, ha? Nahimo nang katawanan dito sa kwan. Nahimo nang katawanan dito sa Senado. Kasi sige mo yung balik-balik si Irwin to, si Rapi Tulfo ang nga kwan. Uy, kana nga pulo nga. Ako na higit ko ganahan magbalik-balik, anak. Kay gusto kay ibundak yun ni Kwan na kasama nga Sigfred. Gusto gin ibundak Rapitol po ang kanang pulungag. Asa mo na nga, wagi Kwan. Wagi klaro mga sukintig paminaw, bito. Apanda, arisata mga sukintig paminaw kay... Ang atuang atak na, oy, uno minuto sa di pa di mag-alas 12, dali aras oras, oy. Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na, buti na lang sa Gcash, sa patong-patong lang. Ang good news, libre na ang mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner Gcash merchants katulad ng Pure Gold sa Lawson, Palawan Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa Gcash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load. for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 2,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash. And to cash in partner, abertans ulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call to 882 Globe or TM 0272-13-9999. Other networks fees may apply. So no more GCash or G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Lali mo nga buhi taon na taning kalakiha in taon, ha? Ay, kinibay na saan magkasama hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Aga to nga Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mayo kini alang sa mga sukindig mo ito mga pinangga nga dunay type 2 nga diabetes, ha? Kato nga mga dunay type 2 nga diabetes, ayaw ninyo na magkasama og pag... Kanana ang pasagdi, ha? Gawas ka doon na mo'y giinom diha nga mga tambal gikan sa doktor. Kanipod sa guli, ani makasama kay maayo kayo ni dali kayo ang alibyo kung kanunay ka nakainom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama pag-inom ani tulok ka soft gel kada adlaw o sa humag pamahaw doa sumag panihapon. Onya nga tong Life Extension Vitamin D3 gisuportan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor, high quality potent formulation gikan sa USA. Onya na kanito ani kay certified Ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Onya alang sa mga igsunan ha, mapalit ang ato nga Life Extension Vitamin D3. Sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy nasa Cebu Dock Building. Boyon sa Mesmina Boulevard, Cebu City. Dere sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion. Padong kasood sa merkado dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Kanya ang Life Extension makasama Vitamin D3 mapalit usab ninyo sa uban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Lagot kayo ang prosecution ganiha sir, kuwang na lang bitayon si Ma'am Acosta. Mao lagi sir Siegfried ha. Gusto gyud nila lagi pit on nga gusto gyud nilang patug-anon si kuwan. Kanang na ang Acosta. Nini Salvador Arnopia Arnopio. Namino tog Lucy Oliveira. Nagkagrabe jud bitaw Tulpo ang Tulbo Brothers kasama. Dakong kausaban sukad nga nabutang na sa pwesto. Dali gyud nga mausab basta power and money and na ang mupatig babaw gikan ni Jay Nads. Okay onya wa naman ta igong oras magkasama sa pagadayon sa atong tulumanon. Onya itigil niyo na kakahiring ng impeachment trial kay BP Sara, di ba kayo naghihinayang sa pira na nasayang o kuana ang nasayang nga kwarta 425 million na sa 17 kaadlaw sa impeachment, ha? Diha, oy. Okay, so, wala naman tayo igong oras pagbadayon sa tuluman nung dali as oras, oy. Ugba po, natulang tiwason, ha? Pasunta ni ugba po, mga kasama. Ang kaban, there is master control si kasamang Niso Romicilio, kasamang Kisus Minia, Despicas Lawa, kasamang Nimil James Quinones, ha? Transmitter site, Rubil Boyser, at ang Chief Technician, Alan Talo Liberatis, ha? Oni, ako nalang yung boss, galagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian ang mag manamilit kini panagis pagingon ang Dios magauban kanaton tanan at nandapit sa nang panahon tatak RMN
4: straight to the point.

0: But yes, at ang ilang yapon kini nga tulumanong sa sunod nga gayon sa samang takna ug samang istasyon dinhilang sa DYHP RMN Cebu ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Sempanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giyaw og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sempanyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Sempanyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlo, kaninyong tanan, welcome sa itong pagpanaguban na niyanagpun, kining atong tuluman karon sa mayang panglawas, atong kining kanato sa mayang kabubuton sa said marketing, ang tighimog, tiga po na po sa itong mga nagunang mga produktong herbal, nga tinood gayon ng tunay pagtabang sa itong mga kalawasan, and of course, sama sa naanda na niyagyapun kining atong partner sa health, nga maghahatag og impormasyon, kaalam mong kibalo, aron kita maluwas, batok sa mga balatian, si Sir John. Sir John, sa kamayang adlo, niya kanimo.
1: Yes, mga ngatlo ni Mother Sir Rick, no? Tara na ito, mga tipuminaw. Kumusta ka mo, tara?
0: Sa ito, mga kingsunan niya karoon, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, at doon na yung mga produktong herbal nga makatubag. Sa ito, ang mga balatian, ang mga produktong ginama sa said marketing. Ang nakanindot na ni Sir John, kaya ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatuda na, no? Daghan na kaayong mga kingsunan na ito, ang nakapamatuon sa kaayuhan sa mga produktong herbal sa said marketing. Ilabi na gayon, kaning atong ginatawag nga said Panyawan Plus Mangosteen. Ang ito ang said Panyawan with garlic. Kung usap kaning atong said Kogon Herbal Capsule. Mga capsule na kaning mga igalagison nga ang ayan atong pagkapilian kung kita dunay mga problema sa panglawas. Gumikan kay kinisya mga igalagison na pamatutan gayon nga dunay mga pagtabang gayon, no? Gumikan kay dunay kaniga home sa Panyawan nga tanong. Karong adlaw Sir John, ato ning hisgutan kay pinakalabing common man kini nga problema sa atong panglawas. Kanibang pagpanakit sa itong mga likod, no? Kaning ito ang ginatawag na itong back pain. Namagoy situation or na ipoy texture na ito, nga matod pa niya, or texture chatter, nga matod pa niya, Sir, kanang kada na lang matanak ko buntag sakit akong likod. Nabay kalambigitan ang higdaan na niini, kutsun manunta niya mo ang higdaan. Ang kanunay nga pagpanakit, gikan ko no sa tangkugo ngadto sa pinakaubos ka part sa iyang panakyuran. So, inana, no? And ang napo isa po nga texture po na to, color and chatter, nga matod pa, driver, ang iyang trabaho is kana mga rent a van, nga mga klase nga mga sakyanan. And then, naging mga panahon, basta inana nga tinag-as ang biyahe, diging matuyo nga magsakit yun ang likod, nga murag kapoy ang kalawasan pagkahuman sa mong biyahe. Tagay ko na tag-idea, Sir John, o tagay ko na tag-mga ideas, I mean, mga paghubad sa unsa may bot, pasabot, anong ginatawag na itong back pains. Ganong kasagara, mga yun na ito, no? Ilabi na kating mga nanay, mga pangidaron, musinati na niini, no? Paliw ko na kong hatag o pag-elaborate sa ito ang topic ko ron, Sir John. Go ahead.
1: Back pains, Sir Rick, no? Broad o general kayo ang problem, no? So sino nang pagka makasinati ang usang katao o pain, no? Bisan asa nga parte sa lawas, okay, doon natin mga sensory nerves, no, around sa atong body. And if ever natin mga gamay specific, like example back pain, no, lower back pain, upper back pain, no, if ever back pain ang atong kuan, ang pinakauna din atong mag-unaunaan is ang atong mga muscles, no. So kasagaran unang apektado sa pagmingon tag back pain is ginatawag na itong myalgia o kanyang mga muscle pain, no? Tungod na sa overstretching, no? Overcontraction, na natin mga wear and tear, no? Na muscle knots, no? Hindi nga na pag sobraan gani ka pira ang mong muscle, niya pagbalik niya kay nagkalukot-lukot. So, muna yung mga muscle knot, no? If ever, aduna ba yung mga sabay tawag niya na kanang sobrang exercise, so pag-exercise or sa high kaning pag-build up sa lactic acid, no, din nasa itong mga muscles. Kana siya, no, ang isa sa mga hinungdan na nung makasinati o kaning muscular pain or kaning mga back pain, no, mostly din sa itong mga likod, no, trapezius muscle, no, at itong kaning mga sigunsang mga muscle din sa itong likod, no, labaw na ning itong bat ang usahay, no, na nag-over arcing, no, or nag-sobra ka wala ka sa body mechanics, no? Kana siya ang kasagaran. Kaduha is kaning problem sa kidney, no? Sa pagwasa niya natay UTI, natay kidney stones, no? Kasi natay punta ang back pain, so na lower back pain or sometimes din sa mid back pain, hindi ka rin ginatay nga ito nga sa mga laterals, no? So sometimes gana pagwas ka ato ng siya sumba-sumba kung kamay, inay-inay ang tugna ng igo, no? Adunay tenderness o adunay pain, no? Nga masinati kung kayo nag-swelling ang atong kidneys, nag-inflammation. Katulo, if ever, kaning mga aduna tayo mga injuries sa atong spine, no? So like example, kaning atong herniated disc, natay slip disc, no? Kaning pag-herniated o slip disc, meaning anak ka ng mga pain na kanaganing nahipit ang imuhang imuhang spinal cord sa vertebral column, so isa ng bukob, no? Nahipit ang imuhang spine. So, kung anong mahitabo is sakit siya, no? Ang iligok, sakit siya, kung iso na nasinan ang kondisyon. Ang pagkusay ka na pag-stress ka isa, umuligan sa glaka or tindog sa katlong, marag hindi na siya katindog pagka-umat, no? Okay. Sakit kaya niya ang lower back, no? Lower back, no? Okay. Ano na siya, herniated this, tapos natin siya, sa kanya ka nang nag-swell ang iyahang spinal cord, that's ang vertebra. And then, kana siya sa rig, no? Pero mostly, kasagaran, hindi na tawag na itong muscular pain, no? Myalgia, no? Then, sa itong mga lower back pain. Kana, no? Tungod na sa kanaganing usahay, pagmaskan, kana kisinger niya sa iyong lingkod, no? Lingkod niya. Kanya magbunga ito ang pelvic bone, muna siyang nagagunit sa tibuok na itong upper body na kabugaton, no? Magbad sa itong heels, no? So, kaning back, kaning atong pelvic bone, pagwas ka, huwag yan na-plastar, wala na siya na tatarong lingkod o ang imong posisyon, makakos na siya of contracture, meaning ang imuhang mga muscle na bugahit. And then, wow. Ang later, pag uli na ka, so sakit na imuhang umutog ka ng mga kaunuran. Kana
0: So, parang lita ng sa katao na ay nag-abusar or siya may say, di ba nag-abusar ka nabang nagdugay sa usalang kaposisyon or baka parang lita sa paghigda, no? Even though kutson pero siguro walay lihok-lihok o baka medyo siguro kamantay ka ng mga bagong klase karon sa mga foam nga kanamit itong maporma ang imong likod sa paghigda.
1: Memory foam.
0: Memory foam. Meaning to say nga muna na imong porma sa tibok ni mong gabi nga pagkatulog. Pag mata ni mo sa buntag sakit kay inuunay mong lawas. Norag yun na ba? So, maayos siguro nga haplasan sa ito ang said liniment, Sir Jano.
1: Yes.
0: Kaya ang said liniment oil, doon na siya init-init, bugnaw o kahalang mga matanyag para sa hinanaling pagwala sa ito ang mga problema sa itong kalawasan. Dilabi na kung kini mga back pains. Kung na si Mrs. o baka si girlfriend, pwede nga ipamasahe, no? Para mas nindot ang masahe nga ma-achieve ni mo. Kay laing tao ang nag-massage pa sa imong likod, no? Mas ma-plaster sa tibok ng mong kalawasan. Buhata ni after maybe every 2 hours or 3 hours, no? Para kanunay and dali ra ang pagpahiuli sa imuhang problema, sa imuhang back pains. Di man lang, ang ato ang said liniment oil, dili lamang makatangtang sa mga pagpanakit sa ato mga kaunuran, kundi apil pa nini kaning pagtabang sa ato ang mga panuhot, no? Mga problema sa lisa, no? Mga problema sa kanang mga hubag-hubag, mga katul-katul sa panit. So, daghan kayo og benepisyo. Manang nindutan kayo nga sa matag panimalay, doon nagitay said liniment oil. Kay mo kini ang klase sa haplas nga milagrosong mutabang sa pagtangtang sa mga nagkadaiya na itong mga pagpanakit sa kalawasan, mapa-stiff neck pa na, back pains, muscle pains, sa uban pang mga katul-katul sa lawas, no? Mga bisan pagalig kuto, Sir Jan, tangtang ang kuto ani, no? Tikangkang ang kuto. Gumikan kay nindutan kay gani siya nga klaseng haplas, no? Gumikan kay napo ni siya kanang ginatawag og essence sa panyawan nga tanom nang nindutan kay ni. Alas sa tumo kay isuna na tuloy karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Tinmani kanunay nga mag-send panyawan products, Sir Jan. Salamat sa kay gayon nga kauban na pud kita karon adlaw.
1: Yes, salamat kay Sir Rick. No, punta pa dahil pag-iapang sila sa pagsubaybay natin programa.
0: Sa ito mga kaisunan diya, karoon nga, doon ay mga ginapanghambin pa nga mga problema, bisag unsa nga mga problema sa lawas, no? Gamit kita karoon sa mga produktong herbal sa said marketing, kay napamatutan na daghan na kaayo ang natabangan, and of course, 100% gikini siyang doon ay resulta nga maayo sa atong maayong kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling! Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang wa mahimong kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Dugang testimonya sa kani disbursing officer nga si Gina Costa. Nagbiling og daghang nga pangutana alang sa kani security officer nga si Colonel Raymond Lacheca.
3: Kumbelet, niawag sa Kongreso nga sa iyong desisyonan. Kumbelayo o diri ang barangayo sa guriang kabataan election.
1: Sa mga balita lokal, cease and desist order kon CDO. Nag-iisyo nga to sa Binaliw landfill sa sulat sa Sugbo. Hingpit ng gilibgas.
3: Governor Pamela Baricuatro, gibaguluhan ang inaugurasyon sa gibago nga Super Rural Health Unit sa lungsod sa Sambuan.
1: Samtang sa balita gawas sa nasod, Britanya, anda mo abag sa Ukraine pagparigon sa ilahang depensa batok sa Russia.
3: Sa negosyo ang presyos lana, musa ka na sab sugod karong at lawa.
1: Agoy, ginoo ko, saka na sad. Wala man ikahumana ng sakas krudo.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinong danon, kinino na radyo.
3: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hato ng mga informasyon ngayon ng masayran.
3: Ang ayani mo madunggan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
4: Ising na,
2: bango na sa unang radyo, unang balita.
1: At na may galang Martes, pizza by 5 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Sa ngaan sa kanitugang paro sa CDYHP, aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
3: Kiragin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo yung Radio Man, Arnold Bustamante. Anto tabi ka na sa lasay, santak na sa butag. Paghatod ka rin sa mga lampas ka mga balita. Maigbuntag, sugo kay Bisaya ng Mindanao, na inapagkan na may gana sa tunga pabaraguman. Nanginaw kami nga ng kamus, kapiskay kami yan, ng adlaw ka na may gana ng Martes. Kumusta? Oy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Oy, pasalamatan, tanlo itong labang nga makagahom, ha? Sa gihatang na po, nga lang, ng adlaw, may gana ka na to. Nga nakamata, pata may gana ka ng muntag. Nga nakuna na siyang blessing. Nakuna na siya may gana ng panalangin. Atong pasalamatan sa atong labaw nga makagagahom ang atong Ginoo. E kung wa may gala itong Ginoo, wata. Kanang atong langhap may galang hangin. Huwag ihanggap na hangin, mga higala. Maputol na. Yataps ka. Manatong yung daigo na pasalamatan atong labaw nga makagagahom. Sa iyang gihatag may galang ang grasya. Labi na po may galang sa itong ginakaon kanadlaw. E kung wata hatagi may galang grasya matagadlaw, wapod tayo kaunon mga kasama. Tanahin nga panalangin at ipasalamat ganto sa itong Ginoo mga kaigsunan. May buntang sa itong mga nanay tatay ng kaling orasa. Labi na namati na sa itong atulaman unang radyo ng balita. Kana na ron sila tagsa-tagsa ka mga kusina. Katong mga anak may galang nasigipag katong ninhala. Pukawa na, pukawa na. Aron nga maka-andam na para sila hanggang lakaw karang adlawan. Nabi na itong nga mga sudyante, kinahang na nga di malate. Sa ilahang nga klase, karong nga buntag. Nabi na itong nga mga buntagon o klase, ha? Ecstasy. Nayuban may gala hapon, pero sayo gihapon mang mata. Kay manikaisi kay po, mutabang sa ilang mga ginikanan nga mangandam para sa ilahang pamahaw. Sa mga nanay nga nanaro silang tagsitag sa kamang kusina, may butang. Itak ang nanang takuri di anay, ha? Kay mga pina karuntan taon, si tatay, mumata na si tatay, mga pima na. Di pwede nga si tatay mo alborotong ulo. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, private na mga sakinan, may buntag. Talaan nga mga driver, may galang nga nagsakinan sa mga sakinan, amping ta sa itong magniho sa itong mga sakinan, ha? Ay, dilipataga, pataka o panagan, o niya, amping ta o gadi ta mo at itong lagyo ng mga lugar kaya piti mahalan na skurudo. Ay, karong mga panahon na, 80 size, karong buntag, mga igala, murag mo, si Tinta na sa di balik. Pila may, kwan, pila may saka ni kasamang kin, mabot bag, tanaw na to. Sa report, may gana ni kasamang Marisa Abadje. Ay, murag, saka-saka na sad, kay naging semana, 4. Pero believe ko sa mga gasoline station, ha? Wise kay ni mga gasoline station, di ba? Karon mo tato ang musaka. Nagpasaka na sa balik. Gahapon pa lang, o neto na kalabay ang adlaw, ni saka naman sila. Ni saka naman silang. Pero kita regi. Gisa sa tong kagalingong mantika, aning kalakihan. Nagpatubil ko kagahapon sa Domingo na ito, Domingo. Murag 86 diri sa kwa, no? Diri sa may Iskaryo. Kining Petron niya. 82 muntaw na sa katong ni Aging Adlaw. Isa ka mag-4. Samtang sa itong answer to win na promo, kanabuntang ka mga kasama, hala, andamay niyo mga cellphone.

0: ang tomoy ani may galas ang thunder man. Pinaka tomoy good. Ah, nasa kong mapa de, oh. Pinaka tomoy. Dahil din sa saluyo na pit, no? Kanang atubangan din sa Dumaguete. Kung nakatubang sa Dumaguete, ba? Sunod sa Santander. O sa may sunod sa Santander. Sunod po sa Hinatilan. Nung ato nga sa Santander o Hinatilan, kung sa may nangalungsan. tanawa. Onsa ni nga lungsod may galang ang itukuran sa Super Health Super Rural Health Unit sa lungsod o ni Governor Pamela Marquatro. Kagahapon ba nga ito mo? Kagahapon na yun, no? Dito may gala sa mga lungsod. Onsa ni nga lungsod may gala? Ecstasy. Itong ane may gala sa Inatila o Santander. Claro. Pero kaadto mo may gala ni mga lugar. Nanes tumoy. Kaya ang tumoy-tumoy sa nanay may gala mo ang Santander. Katawa ato kag kuan? Ato kag Dumaguete? Ato kag Negros? May agyanan doon sa buwan o kini Santander. Kato itong isakyan nga barko dahil padungan ito sa kuan kanang Dumaguete sa buwan ito, no? Santander. Santander to itong isakyan o nga barko. Unahan, anak. Sa niluan, Santander ta. Murag, di mo ito ba uwa mong isakyan atong among iatuan katong niyan ito ming Dumaguete ni Benji? Tanghiyan. Lahit ito nga, kwan. Yeah, mawag yapon nga kumpanya. Mabuhay mo tayo ito. Pero nagyapon, Santander. Ito ilan Minerva ba? Ilan Minerva Hero Diaz. Nawa na may gana ha. Ang inyong buhaton. Mawag yun ang pag-follow, pag-like sa Rimay HP Aramin Cebu. O kang Attorney Rafael Fernandez Banyo ka mga kasama. O niya ishare ang itong program Unang Radyo ng Balita. Aron makapaldo-paldo mo may gana sa itong Answer to Win na promo. At sa check may gana sa kasama ang Jesse Samampong. Gikansin na matangan karang oras sa may labot na sa presyo sa mga nangunang panaliton. Deris Mercado Publico.
1: TYHP. Tutok presyo sa Mercado.
0: Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo kasamang gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag presyo sa mga klasik-klasing mga isda diri sa Carbon Public Market. Tilapia, 220 ang kilo. Angos, 220 ang kilo. Bulinaw, 120 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Lumiagan,

0: 220 ang kilo. Dulo papa, 450 ang kilo. Malasugi, 460 ang kilo. Tangigi, 550 ang kilo. Nutos, 450 ngadto sa 480 ang kilo. Budburon, 220 ang kilo. Karabalyas, 250 ang kilo. Tulingang gagmay, 200 ang kilo. Yilupin, 250 ang kilo. Mamsa, 350 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Rumpe, 330 ang kilo. Pasayan, 350 ngadto sa 380 ang kilo. Lambay, 380 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhabo.
2: Nagkasalamat ka sa mga Jesse Samampong, ikabigana sa Carbon Public Market. Ning oras sa mga higala sa kabundangon. Samtang sa pa, mga kasama, nakasin natin na ba mo, anang naman naakas trabaho, focus ka sa mga gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit. Og kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon kun sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kadugayan ana mas musamot pa lisod ang trabaho magpingit ka sa kasakit unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes ang most doctor prescribed mefenamic acid susama sa IQVIA PMDI o gayam prescription data M8 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwag tang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol, mefenamic acid, is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Balik tayo kaya sa atong pamanaguman. Ato i-check mga kaya sa kasamang Jane Galliano at oras. Alas 4.57 na. Ato i-check mga kaya sa kasamang Jane. Pangunagumay sa kamas-gabahin. Kasamang Jane, good morning.
3: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Ato ang tagang pagtagari, ang ato ang kadalanan ni Miss Maiscario kasamang Arnold. Gani bisan o dunay mga murag taas na pudro ng presyo sa ato ang lana kasamang Arnold, no? Ato po si Sehundro ng ato ang mga gasoline station. Kung dunabay pagsaka na po, ato na ba ko sa simana, murag ni Saka, murag tres pa, hantod 4 kapin kasamang Arnold at ang Saka. Presyo sa ato ang gasolina o grodo. So, bisan taman ka sa mga Arnold, no, nga murag naanda na lang gini sa ato ang mga drivers nga bisan o dunay pagtaas, padayon gihapon sila sa ilahang pagbiyahe gani karong mga orasa. Sa ato ang nayamutangan ka sa mga Arnold, ubay-ubay na gitag nakita din ni kasagaran, ang ato ang mga jeepney driver. So ato ang mga jeepney driver nga nag-iyahay na po pwede kay sikay. Pangita o pasahero, may nalang makapangyawa at sayo-sayo pa karong mga orasa ka sa mga Arnold, ubay-ubay na sila mga pasahero po. De. Ato po nakita diri ang ato ang mga balabaw drivers ka sa mga Arnold no nga nag-iyahay na po de, o atang o mga booking, nag-iyahay na po o atang o mga pasahero. Dini sa ato ang lugar or there is the Kuyang na Subo kasama ang Arnold. So ato pong sa Sihon ron ang ato ang palibot kay doon ay nakahatag na itong info ang ato ang kasama nga si kasamang po Lauro nga matag pa doon ay posil po da, nasa mga Arnold numero na uso na po draba ni pinusilay karon kasama ang Arnold da. Uso kayo sa ato ang probinsya pero matag pa din sa Kuyang na Subo doon ay nakuha nga info si kasamang Paul nga doon ay gipusil. So ato po nasusiyon ron mga antag update kaya matod pa last na itong update kaya sa mga Arnold gidala na po sa tambalanan pero ato na tagaan o pagtagad no kung saan na po gahal motibo or kung saan na po gahal niya ang nabiktima sa pagpamusil o baka ang responsable
2: asaman ko na nahit na po Jane
3: matod pa rin kaya sa mga Paul kaya sa mga Arnold rin may pasil dapit may pasil dapit kaya sa mga Arnold. So ato pa po dahil i-verify, no, kay matod niya nga, gidala naman matod pa sa CCMC. Mga alas 4 pa lang matod pa ka sa mga Arnold, gidala sa CCMC. Pero mauna nga po ang tagaan po doon pagtagada para makakuha po ta o dugang detalye na ito din yung pagpamusil ka sa mga Arnold. Karong mga orasa, wala gyapon tayo nati-nati nga pagpanaligsi ka sa mga Arnold, no. Isan ba man, doon natin giingon nga, doon ay bagyo ka sa mga Arnold. Pero murag din, irman hinunta apiktado. Na wala ni pagkatagumpod na atong nakita din sa atong kalangitan. Pwerte gid ka hawan sa ato ang kalangitan ka sa mga Arnold. So mga tagda o dugang update sa mga panghitabo din sa atong palibot. Ingon man ang ato ang mga police report sa mga Arnold aron makahatag sa dugang detalye sa atong mga suking pintaminaw. Nagika na lang din sa ato ang nga nahimutangan din sa my Scary Street. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP. Tapak?
2: At sa labag kasama ang Jane Galliardo at oras may gala alas 5:09 sa itong pagpariguban. Hoy, dara may gala itong answer to win promo result. Karabutaga mga kasama. Congratulations sa itong winner karabutaga. Sakto yan tumang. Sambuan. Kagapong adlawag i-edekurahan may gala ang Super Rural Health Unit dito sa lungsod sa Sambuan. Din si Governor Pamela Barquatro ang nangulo may gala sa inaugurasyon. Onya congratulations sa atong sakto nga nakatawag. Naka-follow siya may gala sa Diwa HP Aramin Cebu o nakang Attorney Rufil Fernandez Manyok. O naka-share po siya may gala sa itong program o ng radyo ng balita. Ma'am Marisa Mir, ma'am, palihog lang kong chat sa itong group chat, ma'am. Oh, group chat na may noon, ha? May tayo group chat, eh? Facebook page, sa DYHP, yung sending mo hang cellphone number para masendan ka sa group, sa mo hang GCAS. Congratulations, ma'am Marisa Mir. Ikaw at tumpularan, gamin na naong karabuntaga. Sanway, sa mga balita, may gala. O manamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:02 na.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay, pwedeng hiyahay.
8: Ah, pwede na, mamakas.
7: So, anak ko, nabinta na ko.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
11: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
14: Wala sila na namugkoy ba? Magsa may mga pamati din nila.
13: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
11: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE. Sigurado.
16: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
11: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Tas pang ibo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
18: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, jud ka yung DTX 500.
17: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Set Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
21: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
22: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
20: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
21: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
23: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
20: Living Testimonies.
24: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. 15 years, oh. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
25: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung nakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
28: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
29: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
30: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
29: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
32: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako si Raimundo Parinio. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka na ko. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamaya itinibre ang akong kalipay, kasadya. Karon, napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon, nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman ko mangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag naimupo ka sa kuha pagkauman kay yan niagto ko sa doktor nya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang dagan kay siya girisita nga tambal akong gipalit pero mura ra magyapog wala naurot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Oras sa mga kasama na singkuri si Saiz.
10: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Karo sa detalye na sa mga balita sa balitang nasunol. Hingpit na nga nakabiya sa Philippine Area of Responsibility kung par agaduha ka mga bagyo nga gimonitor sa pag-asa. Alas 9.30 kami, ang typhoon nga si Obet nakagawas na sa par o memutang kini sa kapino sa kalibong kilometro. Silangang bahin sa Minang Silangan sa extreme northern Luzon. Nagdakirig hangin nga 155 kilometro sa matang oras o gunos nga 190 kilometro sa matang oras. Og nag-irog kini sa direksyon nga kasagpang amihanang kasadpan sa gikusgon nga 25 kilometros ang matang oras. Samtang ang tropical storm nga Atsani og tropical depression nga Gainari nga kanhi si Neneng gimonitor usab sa pag-asa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
11: Samta sa rugampang balita, giba na barang mabot og 1.91 bilyones ka pesos sa danyo sa sektor sa agrikultura, gumikan sa epekto sa bagat o nagsunod ng mga bagyo nga Luis, Maymay o Neneng. Matos sa Department of Agriculture, ang uwahing assessment nagbakita sa danyo sa mga sektor sa Cordillera, Dinastate Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mibaropa, Bicol Region, Iguman, ang Western Visayas, mabot og 61,237 ka mga bag-uuma, ang apektuhan og mabot sa 54,611 ka mga hektarya nga yuta sa agricultural areas ang nakaangkon sa mugadaot. Nasayang usab ang 7,772 ka metric tons nga mabot gikan sa umahan. Human apekto sa dili maayong panahon ni tumiaging simana.
9: Nagbilin og daghang nga mga pangutana na ni Colonel Raymond Dante Lacheca. Ang gibihian nga mga testimonya sa kanhi special disbursing officer sa Office of the Vice President nga si Gina Acosta atol sa padayon o pagpadayon sa 17 kaadlaw nga impeachment trial kagahapon. Si Lacheca mao ang kanhi head sa security sa Vice Presidente ug ingong maay nagpatuman sa confidential activity sa OVP. Sila si Senator Francis Cheese Escudero ug Joel Villanueva na mahayag nga interesado sila nga maminaw sa pahayag ni Lacheca nga may gitumbog kaniya pud-apod sa pundo nga gidisburse ni Acosta ngadto kaniya. Mato ni Escudero, ang korte dili makapugos sa pagpresentar sa pipila ka mga testigo apan gitumbog nini nga kanunay nga nastaring ang panga ni Lacheca sa testimonya ni Acosta. Inon si Lacheca wala pa ma-schedule nga mo testigo sa impeachment trial.
11: Samtang sa laing balita na nawagan ng Commission on Elections kung COMELEC at sa Kongreso nga budisyon sa karawang kasimana sa Setyembre kung mahinayon o dili ang barangay ug sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2 karong tuiga. Si COMELEC Chairman George Garcia na mahayag ang sayo nga pagdesisyon makapahupay sa mga kabalaka apil na niini ang preparasyon alang sa filing sa Certificate of Candidacy ug pag-andam sa mga election personnel alang sa eleksyon. Ang COMELEC una nang mitakda sa filing sa COC gikan sa Setyembre 28 ngadto sa Oktubre 5 ang expiration sa ng mga election materials o training sa mga magtutudlo nga mo serbisyo panahon sa pinili ay apil sa rason nga nung gusto ang COMELEC nga sayo nga makadesisyon ng Kongreso kung madayon o dili ang eleksyon sa barangay o SK karong Nobyembre.
9: Alas 5:20 na gipaybaw ni Senator Loren Legarda kanto sa Senate Secretary nga ginaway lugwayan ini ang iyang medical leave. Si Senate Secretary Sir Renato Bantog Jr. Dibutyag nga si Legarda nagdugang og adlaw sa iyang leave. Apil na ang Agosto 24 hangtod sa 26, igon man sa Setyembre 1 ug 2. Si Legarda nag-leave sugan nato ga Agosto 3 hangtod 5, 11 hangtod 12 ug 17 hangtod sa 19. Ang order kaniadtong 2016 ni kanhi Senate President Franklin Drilon nagwagtang sa requirement kapag tugot gikan sa leader sa Senado alang sa mga senador igon man sa mga staff nini nga mobiyahe sa kabasanason alang sa personal galakaw.
11: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, hitungtan sa 5th Division sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada nga makapa-X-ray sa iyang tuhod sa saka pribado nga ospital sa kaugalingon ini nga gasto. Ang anti-graft court sa saka resolusyon na mahayag sa Estrada tungtan nga makabiya sa Quezon City Jail alas 11 sa buntag ug mga adlaw para makapaubos kini sa X-ray sa Cardinal Santos Medical Center sa alauna sa hapon. Anaosab sa resolusyon nga sa Estrada kinahanglan nga makabalik na sa Quezon City Jail alas 3 sa hapon sa sama nga adlaw kun makompleto ng gikinahanglan nga medical procedure. Sa security escorts, si Estrada kinahanglan ubanan lang sa iyang immediate family, abogado ingon man, medical personnel.
12: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Ganito nga pabarigoban, gipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, o ginseng. Kamay mo hatag, bengkana, kanigong salamas, kanigong sa atong immune system. Arong harita na lang ang masakit. Busek ko nga ng paminaw karoon, batasana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, umak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigala pagpaligon sa atong immune system. Gamikan sa mga vitamins nga naniini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini kada sa Food and Drug Administration inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini kada sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Princess Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koi Erma Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Princess, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Princess, sa Chris Pharmacy, Cherish Pharmacy sa Camotis Island, Giro Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
11: Taas ba ang presyon si Budugoy Kabaduna ay hypertension? Basin taas yung sugar, ang basin ba ay diabetes kanya? Wala ka may baw. At taas ng level sa blood sugar. Makapagkikinis yung arterial walls mo. Palapot si Budugo ang sa nakarason. Ngano magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagkaroon sa imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease. Dilipagay sa mga samad, pagkaputula sa tiil. O bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta ng magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dura kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa imong katug. Magkapugong pagkat sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa mag-klinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized ka general machine analyzer. Na akinibimutan ni sa may diya Consulim Street sa Cebu City nga pwede mataw gan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
9: Kumusta mga kasama? Usahay din ato mamantayan na patuo na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o nakita online. Nabudol na ba mo? Maong bisan sa pagpalit sa tambal, usahay mapatuo ta sa nagaingon nga pare-pareho lang muna. Para sa ako, mga kasama, dili pare-pareho ang mga tambal tuon magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang minahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre, gusto nimo sigurado ka sa imuhang gipili. Dili kay basta unsa lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uban. Mas importante nga kabalo ka nga nasawayan na o nga masarigan. Sa tinuod lang, ang mga kasama, nakaadto na ko sa planta mismo sa Unilab. Nakita na ko kung unsa ka busisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangtod na sa testing, storage o delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Kunaunaan ninyo, doon ay kapin sa 650 technical experts nga nagtanaw sa matag tambal, capsule, tablet mana o syrup. Mabot pa sa kapin na 50 ka mga test o verification sa proseso sa pagbuhat niini. Una kini maabot sa butika. Dito lang ako na-appreciate kung paunsa nila ginasiguro nga maayo ang matag tambal una makaabot sa mga mamalitay. Ug dili lang dito natapos mga kasama. Tuod kay bisan inighuman, nimog inom sa tambal o vitamins, doon ay Unilab Customer Care Center kung doon kay pangutana o concern. Maong sa among nga balay, basta Unilab lang. Tungod kay kabalukong nga ginatarong yun nila, hangtod nga makaabot kanimo ang quality nga imong gikinahanglan. Maong karon pag-abot na ako sa butika, ang ako yung pangutana, Unilab Quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins pang-adlaw-adlaw o bisan pa nga mga pampagwapa. Dito ko sa kabalukong nga ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong ginainom o ginainomon. Maong nga ang piliya, dapat Unilab Quality. Pero unsa ba di ay ang produkto sa Unilab? Pangita alang sa ilahang website nga www.unilab.com.ph/products. Timan eh, dilita ng quality pare-pareho, dapat Unilab Quality.
11: Samtang sa pikas nga bahin, gawas sa makuha na itong adalo nga mga benefits sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3, makaboost sa itong immune system, kadtong dunasay pagmenos sa risgo kay ikaw masakit ang cancer. Apila ni ini, breast cancer, prostate, colon cancer, guban pagmatang sa bawang sakit, na dunay direkto ang koreksyon, gumikan sa kakuwang sa vitamin D sa atong lawas. Gani, na matunan sa nasalainaing ng mga pagtuon sa medisina, kadtong mga cancer patients na giyod, mutaan sa ilang level sa survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakibatong sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya ug mutansa ang tsansa nga makasurvive sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas sa ining medication pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, kung man ka maka-take sa imong pagkaon. Gawas sa mga cancer patients ug kato mga nag-maintenance na sa tambal nila din ha, gumikan sa lain-lain nga sakit apil ang diabetes, hypertension, ug uban pa nga mga tian makatabang sa ilabang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. 11 pesos matag soft gel, mao nang affordable sa gaayo. Timan is sigurado ang adura sa marka nga LE matag soft gel nga mapalit nimo nga Life Extension Vitamin D3. Kaya nagpasabot ka na nga, mao na ang authentic yun nga Life Extension Vitamin D3. Pwede ka makapalit nini sa mga butika, pero sa din sa Life Extension Clinic. Dinapon sa mga Life Extension Clinic, ma-avail nimo ang libre nga consultation, ha? Diri sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Sa konsolasyon, ang Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Sa pikas ka bahay ni Kabakanunay, nga ma-constipated, pag-inaman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, sir kay nga damon, kay sabi siya kasashay nga powder ang sulod, imula ning isagol sa kabasog at tubig, o niya pwede ni mo siyang imnon kung narin sa buntag ka na before ka magmahaw. Kung narin sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nito ang efektos pag-take ni mo sa Super Fiber. Idungan ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika kung nasabdi na sa Life Extension Clinic.
9: Wala pa rin kumuhuman dahil mga pisa ta, mga pisa. Ay, mga pisa ta, ay! Excited kayo ba ito sa laing nga porsyon na kay... Arit na may ka na sa kape nga mga panagsig na ito. Labi kay kape mga igala ka nabit na bago kang mata. Anya... Ang imong unahon na may igala kinanglan nga abti ka kanunay. Lagsi ka, di ka katulgo nung balik. Arit na may ka na sa kape nga mga hatag na ito. Ligon nga resistensya. Buhata na ito may galag binipisyo sa itong kalamasan. Nakatilaw na bumuan ng kape, may galang doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry, may galang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon ay kini antioxidant properties na makalikay, may galang sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, mga kasama, doon usab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanila bayabas o gross hip. Puno sa kini megala sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system, vegan ug gluten free pagyud. Kay pinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini megala sa mga butika sa inyong lugar ug maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. O nara, nara megala ang inyong ipabot, oh. Sa Senate hearing sa impeachment hearing kagahapon adlaw, kanunay nga ma-mention mga igalang pangalan sa usa ka kernel kining gitawag nila may galag mura siya og security ni Vice President Sara Duterte, ang head sa security ni Vice President Sara Duterte. Kaysa to iyang pangan, pwede ra ga apelyido. Pwede ra iyang apelyido si Kernel Raymond blank, blank, blank. Si Colonel Raymond Dante. Kana, katumega lamang ito pa ang kanunay hatagan sa kwarta kung adunay hatagan o kanabitang hatagan sa confidential fund. Mani gisulti mga igala ni Kuan ni Gina Acosta, katong disbursing officer ni Vice President Sara Duterte. Kinsa man to siya nga kernel nga maoy head may gala sa security ni Vice President Sara Duterte. Ala, tubag mo niya may gala hangtod sa alasais kaya itong i-raffle ang inyong mga ngaan aron nga kadaog mga igala na 200 pesos ang inyong buhaton lang. Sundara may galang ato mechanics, ha, i-follow ang DYHP Aramid Cebu ang attorney Rofil Fernandez Banyok o i-share may galang atong program ang DYHP RMN Cebu. Oras sa mga kasama alas 5:32 na.
27: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The wonderful supplement.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph Herbal Capsule.
16: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
23: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
24: Cool.

0: Hoy, this newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita,
6: nagtiyabaw og nahuyhoy ang abaga karon sa mga mamuhiay og baboy sa Negros Island Region da human gilugwaya na usab ni Cebu Government Governor Pambari 4 ang pagdili sa pagpasulod sa mga baboy dire sa Sugbo kinitungod sa padayon nga pagkailap sa sakit sa baboy nga ESF sa Negros. Kasagaran sa mga mamuhiag baboy nga atong nahinabi nga gawa sa pagpanguma, ang baboy mo ilahang nagunang gisaligan sa pagpaeskwela sa ilahang mga anak. Kahinumduman nga ang unang kamunduan ni Governor Pam may tungod sa pagban sa baboy o gaprodukto gikan sa baboy natapos na unta nito nga pizza 21 karong bulana nga tangkod yod nga 45 dias. Apan sumala pa sa bag-o niya kamanduan ni atong pizza 20, yahan na pong gipunan og laing 45 kaadlaw ang pagdili sa pagsulod sa mga baboy og produkto gikan sa baboy hangtod sa unang semana sa bulan sa Oktubre. Tumong sa gobernador nga pugngan ang sakit sa baboy nga dili makasulod sa Sugbo aron dili makatakod sa mga binuhing baboy dinhi.
5: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
0: This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital ida at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Seth Kogon karik. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukidso Tungaw.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istoryaling Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, taon ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan. Tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras alas 5:46.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Mga kasama sa baha ang mga benepisyo sa regular nga o adlaw-adlaw nga pagtubar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer, nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, adon itulog ka mga rason kung nga noong makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient adon ay sufficient ka vitamin D sa level o vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini mga kahatag ug mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. mas mo improve ang ilang quality of life o kinahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o nga growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kuna sa mutubo ang cancer i-block o putlo niya. Sa vitamin D3, aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugan ang paspas kapagatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit sa cancer o doon ay sa igo sakto.

0: Nagpatutuwing inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit mang maigalang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantilan nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom. Kailangan lang siguruduhon na ito nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit mo sa mga butika. May mag-amping mo sa mga peke maigalang nga Life Extension Vitamin D3. Ay mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Atong sugato na itong gabuntagod nga po si Tibo Kanuna yung atong panlantaw sa kinabuhi. Mayinom taniling Vita D Plus Coffee Mix nga makatabang kayo nato para himsong takanunay gawas nga makatilaw taglami ang kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix doon na kini sagol nga vitamin D3 at magsasay ni ini 200 ayog yun nga vitamin D3 ang sagol. Mauna nga makakapinag ka maka-vitamin D3 pag yun plus Rishi Mushroom Extract. Kaduri mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Kagitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag yun mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kinidali ka pagdaos sa itong mga cellula tumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna buntag sa mga pita Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapinag ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika pina sabi na sa Life Extension Clinic.
2: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
1: Ay lalaki nga nahitan run sa ubay liluan na kamsas kinabuhi. Kasama mo sa balita Randyman Paul Lauro.
2: TYHP Tatak RMN Report.
3: Radyoman, Jen, Radyoman Arnold, pabiling wapa matagay sa Stasia o wapa matrace sa kapulisan doon sa lamatang sasakyanan ang nakahitan na rin inigusak na libut suroy ng lalaki diya sa barangay Hubay, Liluang, Cebu, pasado alas 2 at takla sa Kadlaon. Dito pang unta sa atong medical team ang maong biktima apan nakita alang kinigal 00 vital sign na ang biktima. Katama mo sa kapulisan sa Liluang ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP
2: Radyo mo nationwide.
0: Senator Bob Aquino nalawagan sa nasunong kagabhanan nahatagan og dinalian nga aksyon og agresibong intervention na pagproteher sa mga tinunan. Kasama mo sa balita ni Manny Rebolona.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Nanawagan si Senador Bob Aquino sa nasundong kagamhanan nga hatagan og dinali ang aksyon og agresibong intervention ang pagproteher sa mga tinunaan. Kinuman sa shooting incident sa mga tuhaan sa Tacloban o sa Moanga, kinakala sa mga kinabuhi sa mga tinunaan og niangol sa uban. Ang Senador ng White Chairman sa Senate Committee on Basic Education ni Palayag, na usa sa mga solusyon ni Inimaw ang pag-aprobar sa iyang ipalabang nga School Safety Act.
5: Dalawa na to in a span of less than 2 months. Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted. We converted some of these bills, ginawa naming School Safety Act, which will improve the security of our schools greatly. If we pass the School Safety Act, magkakaroon ng dagdag na pondo para sa security measures, magkakaroon ng mandato na kailangan ng National School Safety Framework na kailangan i-localize ng mga eskwelahan. Sa gayon, magkakaroon ng mga protocol. Anong dapat gawin?
4: Sa pikasbahing na nanawagan sa Aquino sa kagamhanan pag-release na sa 67 billion pesos ng gahin ni Ning Tuiga, nga alang sa pagtukod ng mga lawak sa ringan sa Cebu o Kapupuan.
5: Double time, triple time, overtime yung kailangan natin dito to get these classrooms up. Every time di tayo mag-build ng classroom, that's another child na magdo-double shift, magdo-triple shift. That's another Filipino child na magka-classroom siya sa covered courts na apat sila doon or nasa makeshift classroom siya na yung bubong yero lang. That's another child na hindi makakakuha ng tamang edukasyon. So we need to move faster, they need to implement better, and i-release na nila sa mga LGU. Sabi ko, baliwala ang 67 billion kung hindi natin ito matatayo.
4: Si Senador Bob Aquino na sereng mabot pa sa 165,000 ka mga classroom ang gikinahanglan sa publiko mga tuhaan sa nasod o 25,000 inigitingwang matuko dining tuiga. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
2: Radyo mo nationwide.
1: DepEd, gisuspensa ang simultaneous school safety drill for active attack incidents karuad lawa. Kasama mo sa balitra diman Raymart Pugol.
2: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Kini nga balita atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gisuspenso sa Department of Education kon DepEd ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents nga gikatakdang himuon unta karong adlaw. Kini human gianunsyo nga way klase ang pipila ka mga tunghaan tungod sa di maayong kahimtang sa panahon. Matod sa DepEd nga posibleng sa unang semana na sa September himuon

0: Maong Drill. Ang simultaneous school safety drill for active attack incidents, usa ka inisyatiba sa DepEd aron maandam ang mga tinun-an, magtutudlo og ubang school personnel kung adunay hulga o aktwal nga pagpangatake sud o sa palibot sa eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak! Karimen! Gantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Platyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
3: Mutugot ang Britanya pag-release sa mga gikonsiderang ang classified technology aron mahimong ma-manufacture ang British French Design Cruise Missile sa Ukraine. Ang maong lakang makapalig-on kini sa Kiev sa mga tinguha paghatod og ang gahom o pagpagigbatok sa Russia. Ang Paris o Kiev nagtinguha pag-set up usa ka Ukrainian production subay sa Scalp Air Launch Cruise Missile o giilang Storm Shadow sa United Kingdom ning hinapos sa tuig. Kasama mo sa abroad ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arlen.
2: Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong ipiktibog ng liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karoon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Platyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Dugang mga balita, kagabay sa pagsasugo ng padayon sa intensive massive vaccination ini sa mga iring o mga iro diri sa syudad. Kasama mo sa balita ng Human Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak RMN Report.
7: Nagpadayon ang kagamhanan sa pagsugbo sa intensive massive vaccination ini sa mga iring ug iro sa syudad. Kini pinaagi gihapon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Prioridad sa DVMF sa nisudang programa mao ang giilan ini high risk o medium risk ang mga barangays dagpayan. Mato di City Veterinarian Jessica Maribuhok, target nila maminusan ang mga kaso sa rabi sa syudad nining tuiga.
8: May talagang gamay mo ubos siya may among target. Padayon pa mangyapon tayo intensive massive vaccination. Yang di priority na to ang high risk o medium risk barangay.
7: Si Dr. Jessica Maribuhok na sayang niya nakbayan. Doon na 15 ka rabies cases na ng tuiga. Samtang 31 ka kasong sa kinatibukan ang natala sa DVMF na itong miaging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
2: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatihan sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
3: Laing simana na usab ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, sugod karong adlawa adlaw Martes, Agosto 25. Ipaibaw sa DOE nga ang presyo sa gasolina musaka og balik piso og 8 centavos kada litro, samtang ang presyo sa krudo musaka og balik 2 pesos og 31 centavos kada litro. Ang presyo sa kerosene momento sab og balik 95 centavos kada litro. Apan taliwa ni ini ni paniguro ang Energy Department nga ang pagtaas sa presyo sa mga produkto petrolyo wala magpasabot nga aduna nay kakuwangan og supply sa lana dinhi sa nasod. Kasama mo sa negosyo ngayon gini ang Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
5: Samtang cease and desist order kon CDO nga gi-issue nga to sa Binaliw Landfill sa sunod sa Sugbo, hingpit na ang gribcast. Kasama mo sa balita si Manny Libolona.
1: CYHP Tatak RMN Report.
7: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Hingpit ng gilibkas ang cease and desist order kung CDO nga gi-issue nga to sa Binaliw Landfill sa syudad sa Sugbo. Kini maong gikumpirmar sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibalga si Kenneth Chiasar. Mato ni Chiasar nga nadawat sa botan sa mayor ang kopya sa full listing sa CDO gikan sa Department of Environment and Natural Resources kundi DENR7 nga itong maging simana. Taliwaan ini, klaro ginoon ni Chiasar nga dilipag hepon makabalik o labay ang kagamanan sa bayan sa mga basura sa syudad sa maong landfill. Kinahangtod niya dunay kontrata nga malagdaan ang city government tali sa operator sa nilikutang pasilidad alang sa maong katuyuan.
9: Manghinauta nga inagbidding na to mo appeal na sila tungod kay I think walay rason nga dili nila allow nga atong dakbayan nga malabig basura nga to tungod kay ang ilang gusto nga full lifting gikan sa DNR. Na naman
7: si Kenneth Chiasar kay naman nga Binaliw Landfill gipasilidaan sa DNR 7 na tumiaging buwan sa Enero diyan nahugno ang portion ini. Kinakalasok 37 ka kinabuhi og ngangol sa laing 17 ka individual. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibuklaw. gawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMA.
1: Radyo mo, nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Ay, dara may galatong winner karabuntang ka mga gala sa atong answer to win promo. Congratulations, sakto yan tumag si Colonel Raymond Lachica. Ang yung itumag may gala sa tumangutana kagaling na kung kinsa rin ginganlan ni katong kuan, katong Gina Acosta, ang disbursing officer ni Vice President Sara Duterte. Congratulations ni Minik Repolio. Minik Repolio, ikaw ang atong palaran ng mananaog karabuntanga sa atong answer to win promo. Congratulations! Panihog lang ko chat ma'am sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. Arang ibang masend ito ang imuhang cellphone number. Karoon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apandili na kinanglan nga magasto kapag dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins nga imong gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka nga powerful ingredients paong kung makatumar ka rin eh. Mahimagid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagid may galang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar. Maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga kasama. Isa ha? At oras, alas 5 or alas 6:05 na. Exercise na sa kasamang Ken Galini, Adrian. At sa check, may kailan sa kasamang Julius Marilli. Kaya naka-standby na kasamang Julius. Good morning, Jules!
10: Good morning, kasama ka na. Good morning, kasama Ken. Good morning, Subo! O, lahat tayo rin sa kapagatang bahay, sinad sa mga nod, og diyan na, natin nasakpan. Si nanay, o niya na, yung mga escort, yung mga apun, o matakaya.
5: Ah, o, di mga eskwila na yung mga anak?
11: May buntag, Ken.
5: May buntag, ma'am, kasi pangalan to.
10: Pangalan nam.
11: Carolina Tamaro.
5: Carolina Tamaro, pila edad?
11: 78.
5: 78, uy, hapit na mag-80. Pero likon pa kayo si nanay, oh. Likon pa kayo. O sa may sekreto ni manay, nga likon pa kayo.
11: Kaon ko gutan, sir.
5: Kaon ko gutan, karag yun. Oh, exercise, exercise. Si mister, asa naman si mister on?
11: Oh, tama akong gana. Tama
10: si mister on ay.
11: Namatay na ako, mister.
5: Nabiyuda na ka. Nabiyuda na ka.
10: No, 1970 pa ako.
5: 1970. Pangano ka magkamang binyo, Gusab?
11: Oh, anay ko mamingyo, Gusab, sir, ay.
5: Nga naman?
11: Nabiyuda ako, sir, 39.
5: Nga naman magkamang binyo, Gusab?
11: Di na ko mamingyo. Magkano na ako sa akong mga apo.
5: Pila naman kamukin mong anak?
11: Ha?
5: Pila kamukin mong anak?
11: Pito ta kabuk, namatay lang, paano, upa, tulong na lang bilin.
5: Tulong na lang nabilin, Masa na may mong paan ron, imong kalingawan ron, nagbantay na lang apo.
11: May kalingawan mo ron. Nagtingating na lang ako gamay.
5: Pero may kamamin ng DYHP.
11: Ah, pierne ko, alas tres pa, manina na ko sa DYHP.
5: Ah, tulong na naman tayo ginagbay ng palipay, congratulations!
10: Kasama ang Julius Marley, DYHP, Tatak, Carmen.

0: Tawag si nanay. Ay, nagpog sa nanay maglayo. Kayo masig hangako si nanay, ha? Tawag na, sakto na. Eh, salamat kasama ka, Julius Malinia. Katika ito, papanagumang kipanantaw sa naman tog ng herbal capsule sa kanisay, ano Mindanao. Ang original Koy herbal capsule sa pamintong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mga pinahihagay ko, dunay daghatok si Simulawas, manili ka regular, magpagawa sa imong hugaw. Doon ka may lisa, mabuto ni Muntian, magkasinating kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa ang kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhamit sa imong gluteus for memory. It says weight for the respiratory or sinus problems. Ikaw ba ng pagkaluya, simutibok lawas. Usa, magsalag ka ng mga toksin, Simulawas, para imong maangko ng maayong kapaglawas. Pagin naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusto.
0: Shoutout ko ni kasama, maing buntang, maing pagpaminaw ni Dante Alviar diha sa Agpangi, Calatrava, Negros Occidental. Pinag ni kasamang Ricky Garing. O niya, napila Indri. Happy birthday ni Enriquita Paorilio Natinga diha sa Guadalupe, Cebu. O kang Hirondio de la Cruz diha sa Kaburihan, Delia Hermoso. Ang nag-greet si Margie Oxjuni de la Cruz. Wala naman oras, may kalas. Ang nga na lang, sa kanito magkang kwaro sa Sinewa HP, namin subuk kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinaan ni Radio Man, Candelinea.
0: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang turuma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas ka sa mga attorney Rufil Fernandez Banyok. Gamos sa rin karoon na yun, may kalas sa straight to the point. Ay kalimot, matangalang matalan. Daiga ang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. It's a

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Doc, pacheck up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
2: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon!
17: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says, I'm here kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasiman ka,
0: Kapan ka?
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nakahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayon na lang, nadiskubrehan na ako ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisan gabi?
23: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan ang iBerry sa pagkaduol nga butika.
25: Mahalaga pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
21: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
27: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
28: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix, that time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS. Oras, hatag kanato sa Camel Soy Sauce.
31: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
32: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
33: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
34: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
35: This newscast is brought to you by Tusran Forte.
36: Ubong makulit? Just stop it.
37: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
38: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
39: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
40: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
27: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
41: Straight to the point.
27: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
41: Straight to the point.
27: Kini lang gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay kalang ang Martes, pitsa 25 na, buwan sa Agosto, tuiga 2026.
41: Straight to the point.
27: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues kamay labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
41: Straight to the point.
27: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga makisunan. Bagyong Ubit nakagawas ra usab sa dayon sa Philippine Area of Responsibility kun par pasado alas 9 kagabi.
41: Straight to the point.
27: Duha ka tropical cyclone gawas sa par ang padayong gimonitor karon sa pag-asa.
41: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin presyo sa mga produktong petrolyo subling musaka. Sugod karong mga orasa.
41: Straight to the point.
27: Ang diesel musaka og 2 pesos og 30 centavos ang matag litro. 1.10 pesos ang gasolina. Og inguman ang kerosene mutaas og tag piso ang metro.
41: Straight to the point.
27: Ang litro, tagadalig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
41: Straight to the point.
27: Samtang sa laing bahin tulo ka mga eskwelahan sa Sugbo na kadawat og mga hulga nga niresulta sa pagkasuspenso sa ilang face-to-face nga klase.
41: Straight to the point.
27: Ang tulo mao ang Don Vicente Rama Memorial National High School sa Basak San Nicolas, Mactan National High School o giuman ang Lutod National High School sa Pinamungahan.
41: Straight to the point.
27: Unsa naman yung mga hulga ron mga higala, ha? Gituyo ba mga hulga makigalaan nga ting exam? Malagmit ni mga higala o kinini ang ambo, tinuod ba ning inanay nga hulga mga sukitig paminaw or baka tungod sa examen? Examinations nga mga panahon karon mao na nga labi pa gwa pa magka-prepare ra sa mangke, ha? Ulabugon pa di madayon ang exam. Hindi nga din pakatawa-tawa mga higala. Samtang sa pikas gabahin, pero maayo nga dili po na to i-underestimate kasi bako uroy yung daikin. Muna nga kinahanglan ta mga higala o hugot nga pag bantay sa atong mga eskwelahan. Dunay pagtinabangay mga higala. Labi na mga higala sa mga campuses nga ang mga estudyante nga makasulod. Siguroon mga higala nga way mga armas nga dala. Ha?
41: Straight to the point.
27: Sa laing bahin Department of Environment and Natural Resources 7 kon DENR nilibkas na sa cease and desist order sa Binaliw landfill.
41: Straight to the point.
27: Sa may pasabot ani mga higala humana sa imbisigar. Apan dili padayon makalabay ang siyudad sa basura niini tungod kay kinahanglan pa kini nga moagi og mga proseso.
41: Straight to the point.
27: Kay karon may higala nga kasilado ang Binaliw landfill nagkalisod sa may higala ang siyudad asa mo labay sa basura.
41: Straight to the point.
27: Datos ning pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban may galaning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
41: Straight to the point.
27: Samtang Regional Wage Board 7 nisugod na sa ilang public consultation kabahin sa gitunguha nga usbaw sa swildo.
41: Straight to the point.
27: Ang employers sector mga kagilaan dili hingpit nga supak sa laing usbaw apan kung doon naman kinahanglan nga makaya usab kini sa business sector subay usab sa ilang sitwasyon sa pagkakaroon.
41: Straight to the point.
27: Kaya kining grabe mahigalang krisis ekonomiya matod pa daghay na apektahan. Tinobay po day. Doon na mga establishments in the kin nga manirado. No? Muralag inanin lang ang sitwasyon. Muralag wa mahigala pero daghan ang apektahan. O maari ka sa MIPS mahigala daghan pa ang apektado sa bliha mga sukintig paminaw. Maari ka mga kagalaan sa even sa mga restaurants day. Doon na mga manirado. No? O muna nga ang business sector, ingon sila nga, wami supak ana, pero siguro alang, kana na ang pag-usbaw, nga di po may ingon nga, balansihon lang, nga di po may ingon nga, matukmod sa pagpanirado.
41: Straight to the point.
27: At anong pagtagad, lubutaga sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
41: Straight to
27: kay
41: the
27: grabe
41: point.
27: Ang atong nasinati nga problema sa natad sa ekonomiya karon. O niya, kay bisa nagkalisod ng ekonomiya, may, na po lingaw-lingaw, na po tayong impeachment. Wahan makalimot ang mga higala nga wanay bugas balay day kasamangke. At lang agi katawa-katawa mga higala. Kay kining impeachment trial mga higala ika 17 ka adlaw na kagahapon. So 17 mga higala times 25 million per day na nasa 425 million ang gasto.
41: Straight to the point.
27: Ikan sa buhi sa katawahan may gala 425 million ang gigasto na so far sa 17 days sa impeachment trial.
41: Straight to the point.
27: Umabot yun ni mga kagilaan og 90 days 2.2 billion kapin ang gastuhon mga sukitig paminaw.
41: Straight to the point.
27: May na nga ang mga tao tanaw lamang libre ng maong sirkos. Paid for by the taxes of the Filipino people.
0: kami ni Agi katong katawa mga sukit di Paminaw, no? Dunay mga updates ta sa impeachment kagahapon at sa nitagag pagtagad mga higala sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
41: Straight to the point.
0: Kay kadtong special disbursing officer nga si Gina Acosta na human ang iyang testimonya kagahapon human sa direct examination, cross examination, redirect, recross og ang mga senator judges ng utana. Na terminated na mahigala ang testimonya ni Gina Acosta.
41: Straight to the point.
0: Kanunay mga higalang sikat sa pamahayag ni Gina Acosta si Colonel Lachica.
41: Straight to the point.
0: Ana nga mayo og si Colonel Lachica ipatawag nila. Kay mauman mahigalay kanunay gyud nya ma-mention ni Gina Acosta.
41: Straight to the point.
0: Mamay kanunay sikat. Kay si Gina Acosta gud limited ra ang iyang i-testify mga kagilan isip special disbursing officer. Limitado ra sa pag-kubras kwartas bangko, iyang gihatag kang Colonel Chica, o niya pag-liquidate anak mahigala, gisubmit sa kuwa. Pag-abot mahigala sa actual confidential operation, intelligence operation, wa sa mga kahigala ay knowledge labot anak. No, ato niya tagag pagtagad ba kahigala. Mano niyang giingon nga, gitunol niya kang Colonel Chica, si Colonel Chica na mahigala mo ay implementar sa mga intelligence works, mga sukit ni Paminaw, kaya siya'y expert anang butanga.
41: Straight to the point!
0: Kandarik pagtagad, robotaga, mga sukit ni Paminaw, no? Sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
41: Straight to the point!
0: Although, mga kaigalaan, kining testimonya ni Gina Acosta, wa nagibag-uan eh. Kaya nahumana ni Megala sa Quadcom, nahumana mga kaigalaan sa House Committee on Justice. Kining iya mga testimonya na balik na lang ni mga kaigalaan. Pero atol sa cross-examination na emphasize nga samtang mayor si Sara Duterte dito, kinis Gina Acosta, maode gihapon mahigalay special disbursing officer.
41: Straight to the point.
0: Dito sa Davao City. Sa pagkamayor ni Sara Duterte dito mahigala, wa giyoy question ang ilang confidential funds.
41: Straight to the point.
0: Anong karon gi-question naman? Ha? Oh, kinis si Gina Acosta mahigala, pagkanto nga pangutana kung gi-coach pa to mahigalang iyang tubag, medyo o pabor pag itong Sara Duterte mga higala. Pero ito yung tubag fair lang na pagkatubag mahigala. Ito pangutana ba nga nganong man ka dito sa Davao, waman mo aning waman mo ma-question na sa Davao, karon pa mo ma-question.
41: Straight to the point.
0: Tubag sa Gina Acosta to, di pa manggod impeachable official Sara ato, wa pa po interesado nga tanggalon siya. Karon magod gi tirahan sa maayo kay ron dili makadagan. Ato na tagag pagtagad robotaga mga kaigalan sa atong panuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
41: Straight to the
0: point. So kanang gibuhat ni Gina Acosta mo ra nang gibuhat sa unas Davao. Kasi Sara Duterte mo pay mayor sa Davao kay do na mas la mga higalay confidential funds ito. Ang pamaagis pagliquidate mao ra, ha? Pero why question? Pero karon na ay question kay mo lagi na, i-impeach good siya.
41: Straight to the point.
0: Ah, tagantanig pagtagad, rubutagaw. Sama ni impeach tungod kay accountable siya? O re-impeach aron di kadagan? Ana, o dili yun makadagan si Vice President Sara Duterte, iya ganang kapalaran. Dadawaton yun na mahigala sa mga royalista, sa mga Duterte, ha? Kay, naman naman yung mga butang biyan sa control sa tao. Panalitan mahigala karon og ikonbikto gyud si Sara Duterte diha sa impeachment court. Bisan pa man mahigala og magbagulbol mga tao ana, pero og ikonbikto gyud sa number mahigala nga 16 kun ako makakuha. Pero dili makakuha 16, ikonbikto gyapon kay sila may magbuot og pila ilang gusto nga number. Ang gawas sa pudon mahigalang huhungiho nga dili man kay kanang 2/3 man mapasabot nga 16. Umingon nga pila man gidi ay ang 2/3, depende lang sa maabot. So kung makonbikto Sara, iya gyud na nga kapalaran. Ha? Naon kung di makonbikto, iya po nang kapalaran.
41: Straight to the point.
0: Nga mahimo sang sunod nga presidente mahigalas nasod, iya nang kapalaran.
41: Straight to the point.
0: Og di gyud mahimo nga presidente nasod, iya gyud nang kapalaran sad.
41: Straight to the point.
0: Sa dawaton gyud sa mga tao, ay dir nga asa dapit mahigala nga loyalista kay grabe na gud ang naagian ni Sara karon. Ha? Grabe na kay nang iya naagian karon. Kung magka-survive pa siya ni ana, but pasabot. Para iya yon.
41: Straight to the point.
0: Di na ganin sa ka-survive ana, but pasabot, dili gyud para iya.
41: Straight to the point.
0: May ako ganito ni Mang Higalang balhin ni Basti. Or baka dahil mong balhin pag yung Ruben Padilla na may gidangat. Antara pagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban o sabling atong tulumanon ng inyong tulumanon.
41: Straight to the point.
0: Samtang si Special Disbursing Official Gina Acosta na himong emosyonal niyang ipangutana ng Senador Amy Marcos, kumusta ang banan ini nga naa sa tambalanan? Atol na kini sa ikinisiti nga adlaw sa impeachment trial kagahapon, ang banan ni Acosta mga higala naa sa hospital.
41: Straight to the point.
0: Kada niya ang gibisita dito sa Davao, so samtang nagatubang si Gina Acosta dito, nanubag siya mga higala sa mga pangutana. Pero doon na pa yun siya mga higala ay mas grabe pa nga pagsulay pod sa ilang pamilya.
41: Straight to the point.
0: Pero bisan pa manana, naningkamot si Gina Acosta panubag dito mga sukit ng paminaw.
41: Straight to the point.
0: At nga tagag pagtagad mga kagalaan. Kung dapig ka mga higala sa mga Duterte, mingon ka maayong pagkatubag ni Gina. O gilik ka dapig, mingon sa man ang tubag. Pero sinulay lang, kung imong evaluate, katong tubag ni Gina, dahil maulag ito yung tubag, kay limited lamang siya. Kung man siya labot nito sa actual operation, muna nga nga itong ipaabot, nga i-present sa prosecution, katong skill nila chika, ha? O gusto kita masayod, palauman mahigala, on sa ditong intelligence operation dito, yun. Kaya wala naman, wala naman, ingon mo, testimonya ni Gina Acosta nga, iya ang gitunol nga ito mahigala, iya ang release ang kwarta nga ito kang Colonel Chica, kaya siya may expert, ana.
41: Straight to the point.
0: Nga ito sa intelligence world, sa kalibutan mahigala dito sa, lahi mo ni nga kalibutan mahigala intelligence, lahi ni nga kalibutan intelligence community. So, nga ito nga kalibutan, wala sa musuo dito. So kung gusto nga palauman yun, de, ato paabuton ko sige lang ipresentar skill nila chika.
41: Straight to the point.
0: Pero pa man sila plano, dahil hantod karon matod pa, apil na sa lista sa prosecution si skill nila chika, pero pa siya ka-decide kung ila ba mga higalang ipresentar.
41: Straight to the point.
0: Wala itong paabuton mga sukit ng paminaw.
41: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin, atong hatagay pagtagad kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Bilang-bilang win, San Miguel bilang win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na mahigala size 41 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol ni a mahigala 58 anyos nga na stroke sa high blood. Gipusil patay sa barili. Uy, na-stroke pa, gipusil pa. Ano man eh. At sa paminaon ng detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man na Paul Lauro.
5: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
6: Radio Man, Atty. Rufiel, patay yun. Diha-diha dayon. Ganitigil tayo 8 anos na na-stroke na sa balatian niya high blood. Kumantinig ko sila ng isang balabal driver pasado alas 15 takna sa kagabi on. Niya suod mismo sa ilang panimay sa barangay Maghanoy sa lungsod sa Barili. Dead on the spot, kining biktima nga si Nathaniel Karampatana, 58 anyos ninyo. Naglingkod na lang sa lingkuranan kaya na stroke lagi ni siya. Kining suspect na si Olivero Sireta Blanca, 38 anyos alias Tutoy, usa ka habalabal driver na dunay personal na kasukuan niya, gidulitan o gipusil ni siya sa iyang na luog tinugdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nato kapulisan himo dayon o follow-up o hot pursuit operation sa suspect na may result pa sa pagkasikop niya. Abalhog na karon tinimaong habalabal driver. Padayon ang investigasyon o unsa na klase sa kasuko na gihambin ining suspect kaya nga nung iya pa man ipatay ining biktima na stroke na sa high blood. Kasama mo sa Barili Police sa inyong Radyo Man, Paul Lauro, D1HP, Tatak RNN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Man Nationwide!
4: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:43 na, standby sa ato pagbalik.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Pinakabarato nga dito
13: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
12: Bagong user.
14: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
15: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
1: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, ay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
7: SM 3-day sale.
6: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FGEB 263747. Series of 2026.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bilang-bilang win, San Miguel bilang win.
10: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with SunSilk.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alasay, 48 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Now, arita may galas tong dugang mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ato ning tagag pagtagad ning atong mga issues, mga higala. Murag ang init karong hisgutanan, mga kaigalaan. Mamangyapon kining impeachment atong hatagag hisgutan na to kay daghay mag-atang ning atong programa kay muhatag man tag-summary sa nahitabo may galang impeachment trial, no? Kay uban mo, manarbaho naman ang good, no? Manarbaho ta kay ting trabaho. Unya dayon. Nagka-boring na sad mahigala ang impeachment mo na nga masabot na to katong ting opisina na sa mga opisina manarbaho gyud sa opisina lisod sa kayo magsigi kag monitor sa impeachment nga nakay trabahoon do concentrate gyud ka nya labi pa mahigala katong mga blue collar workers samot na ang di magkadimao ng imong mga trabahoon din ha o magsigi kag tan-aw. So mao nga malagmit mao ni ang mga rason pod nya ibalhin ang impeachment trial ngadto na sa hapon by next month. Next month ba ka or next week? Wapay final gitin na ikin. Para nga, kuan siguro, pero muli gina, alas 3 ganito sa alas 7 day, no? Or mula pas pa, depende. Okay, kaya aron po buhan nga,

0: mo ni mga higala nga daghan may nagsunod mo na ngako mong tagaan sa update labot mahigala sa impeachment trial. Unya do na po'y mga news mga higala nga gikan sa itong mga kaubanan, ato pong dawaton mahigala buhan, di po pool nga sige tag impeachment, da po mahigala ting isalot-salot ginagmay ni naay, nabunalag hilmi. Di na po ta kayo layo. Dito, so arita mahigala sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga higala, money ang atong pag-summarize, no? Ang gipresentar si Gina Acosta nga mao ang SDO, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. So atol mahigala sa direct examination, doon ay direct examination nga gihimo ang Counsel for the Prosecution. Doon ang mahigalay cross-examination nga gihimo ang Counsel for the Defense. Og unya dayon doon ay redirect, recross, paghuman ng utana ang mga senator judges. Dagantag mga angulo dito sa mga senator judges. Kay pag-abot mo senator judges, dapat kang tulfo ay yan ihingan, mahigala o kwan. Kanang unbecoming isip po sa ka-judge ba? Ni si Rafi Tulfo. No, lain man kay paminaw na mahigala ang mong gamit kag terminong estupido na. Kung abogado pa to dito nga nigamit, ipa objectionable man gana na imong gamitan po na ng mga termino. Ya, kay senator judge man siya na okay rato niya. Pero dili siya para niya okay rato, pero ang magtan-aw adto katong high level nga mga kwan gyud, mga level headed nga mga tao ingon dili. Bisag kwan ka. Ngano man ayaw kay judge man ka. Ha? Unyang imong ingnon mga higala nga estupido ana, kana nga termino mahigala medyo dili maayo sa usa ka senator judge. Okay, kana lahi po na nga ang gulo. Now arita mga kagilaan sa atong pag-summarize. Kining sa prosecution o sa defense, in fairness, may gala mga abogado, okay. Pulos maantigo, mga sugit ng paminaw. Bata pa kayo ng abogado sa defense, pero kamausad, ha? Pero makita ni mo nga, doon naging mga sagol paukyab, ha? Doon yung mga sagol ng mga paukyab yun, sa duha. Na in fairness, may gala, wala yung nga kwan, ang duha po. Ilang gi-consider nga, ang mga tao nagtanaw, di lang mga senator judges, ang katawang Pilipino nagtanaw, niining mo on trial. Okay, so ang summary na to, mao nga si Gina Acosta, SDO mga kagilaan sa Office of the Vice President. So, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Ugunya, iya mga higalang gi-withdraw ang kwarta sa banko, og iyang gi-turn over, iyang gi-release, ngadto kang Kernel at Chika, kaysa man maoy expert, may labot sa pag-implement sa confidential funds, kailain man na nga kalibutan na mahigala ng intelligence mga higala nga world, no? Lahit na nga kalibutan dito, ng mga spy day. Lahit na ang kalibutan na, Nilingig sana, doon na po yung mga layers na dito mga higala. Mabito na nga, dili, basta-basta na, muna nga, tanawar ko na, hindi panahon sa defense, unsa-on nila pag-present o evidence in the part sa defense. Kay lahit man nga kalibutan. Lahit man nga kalibutan. So, gikan kan Gina Acosta, katuya, honest to goodness man niya, ako nang i-release ang kwarta kang Kernel at Chika, kasi Kernel at Chika, maoy doon ang expertise. So siya na'y bahala pag-implement dito sa ubos. Nya, muna sa itong summary ha. So bayo, og atong huwaton, og katos Kernel at Chika, og mapatawag to. Practically, kung tanaw ni mo, tanan nga testimonya ni Gina Acosta, nabati na nato sa Quadcom, nabati na nato may higala sa House Prosecution, dito sa House Committee on Justice, nabati na tanan. Ang gihimo mga higala sa prosecution, at least, nga maoy gihimong katawanan ganit karon mga sukit di paminaw, kining mga pangan sa mga tao nga nakadawat ining maong confidential funds.
1: Straight to the point.
0: So ila mahigalang gi partial ang pagpagawas. Para dili kay laay ba? Kamaupod in fairness prosecution na nagsabot ni sila. Pagsabot na nila nag case conference sa prosecution, siyempre case conference yung kinaday, nangatawa po na sila po niya. Di ila natuhot doon tanan. Mary Grace Piato, sa tumaro sa ito'y first batch. Yan pagkasunod, panahon po ni Kapunan, ha? Doon na po ikang Kapunan, mahigala nga katong Andilim, Alejandro Pikit, ana. So, nakuha po ng mga tao, ha? Andilim, mo di ay nga nakapikit, ha? Nakapikit mo nang naan.

0: na andilim. So para nga dili kayo kuan, ah, Mayor Gris Piato, si Rinan Piato, Smoto, Nova Santos. So, lahi to nga batch, wahot daday. Para sunod na presentation na pod, si Kapunan Megalap, mauto yung i-present andilim, si Alejandro Piquet. So, lahi na pod, muna ito yung himong katawan na nasad. Pero kana, the same category na na, mga higala tanan, ang nakalain na na doon ay mga ngaan nga lahi. Pero the same category nga paggamit og alias ni ining maong kalibutan sa Intel nga kalibutan, pwede ra. In fact, napangutan na ni Mahigalas taga kuwa ang joint circular wa magtugot o wa magdili.
1: Straight to the point.
0: Silent ang joint circular. O mo ito yung election for practical reason, of course, magamit yung ka og mga alias.
1: Straight to the point.
0: Ha? Parego na mga NPA, mga higala. Kanang imong ikasugat niya mga NPA, commanders NPA, o na kay classmate karon niya to na NPA na. Abot dito mga higala sa bukid, lahi man ang nga gidaan lang eh. Nag-alias man na. Lahi man nga kalibutan. Lahi na nga kalibutan. Mabitaw na mga higala nga. So ang mga aliases, doon ay mga ngaan nga mga katawanan o guman pa. Mura na siya nga kategori. Ilang gitagi-tagi ang pagpagawas. Masabot na to nga kining sa prosecution sa kamao po sila. Ilang po nang gimitingan nga di lang po nato ipagawas tanan para napatay mahabilin po sa sunod. No? O, kanang mas NPA day, doon naman ay ka, no? O, kake, ha? Kanimuel, ha? Pero kanang imo, kanimuel, kanang nimuel, pwede po na usbon pag yun mong lahi ito na indekin. So, tuatas kalihukan, lahi po, no? Kanimuel, lahi po nagpangan, no? Kabuiki, ha? Kamaris, ha? Kakin. So doon na na mahigilay ko ano, doon sa lahat na nga kalibutan ba? Ibalik niyo mo sa inyo, mamista ba ka, kailanin mo ang mga kwan, muna ilan na ilan mo ngaan. Pero ito sa kalihukan, lahat mo ngaan dito. Kana mahigala sa Intel nga kalibutan, anak na, ang kinilang mga ngaan mahigala medyo katawanan, pero ang kategory niya, silent ang joint circular sa kuwa o mugamit o galyas. For practical reason na. So aron niya magkatawanan, gitagitagin na, primero may Gris Piatos, Rinan Piatos, niya sunod na po, nigawas na po sunod nga batch, may gano'n, nigawas ka si Andy Lim, si Alejandro Piquet, nga na. Gahapon, katawanan sab, kaya na po yung mga ngaan nga nang gawas. Lahi po yung mga ngaan na, ipakita na ko doon names. Maumanin na himong katawanan. Mura ni mahigala ang, actually, oh, tarawa, Antonio Pagong, si, kung ano yung mauni ang nakadawat o na IER, acknowledgement receipt sa confidential funds kay purchase of information eh. Si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit, o si Suniso Belat. So nadako ning istorya mahigala kay ni Aman mahigala eh. Suniso Belat. Sige nga, tarawa o. Binuang yun yung mahigala ni maong ilang mahigala ang gipapirmag na acknowledgement receipt. So pagutan o ni mo, Gina Acosta, ni mo yung Gina Acosta, wa na ko, ana, Your Honor, kay si Kernela Chica naman na, kang Kernela Chica man na, Your Honor. Muna kung pabuto na to, o ipatawag si Kernela Chica, duhay may tabo. Ang prosecution mo ito, duha po sa patawag, dahil naasalista si Kernela Chica nga witness, pero wa pa ila pang desisyonan kung ila bang ipatawag o dili. Kay duha may tabuan eh, og ipatawag si Kernela Chica, malagmit nga si Kernela Chica mao gyud makatagak ni Sara. Og di magkadimao dito mahigala sa ubos. Pero malagmit maka-explain si Kernela Chica, mao hinoy makaabsulto sa Sara. O maka-explain si Kernela Chica kasi may expert ani. Kay kinis Kernela Chica siya mga higala maoy commanding officer sa VPSPJ. Munang ang tubag ni Costa is limited regard. Ang iyang tubag sa gikan pagkuha sa kwarta, niya iyang gi-release ang kwarta nga to kang Kernela Chica, kay siya man maoy expert ana Your Honor. Wa man say military background si Gina Acosta. Munang ipangutana ng Manggilas Defense Council ato sa cross-examination, required ba nga ikaw is DO, doon nagi kay military background? Dili. Dili required. Umutong nabisag bata pa itong abogado sa defense na palusot na tapalusot yung mga pangutana nga nindot sa niya paminaw. Although medyo katong mga naminaw ng mga abogado ang mga karaan-karaan may ingon yung kuwang pagyod. Pero so far, ang mga substantial nga mga info na kuha yun. Story of it on Mike Rama ganit ang gabaan po nga po sa bisita man dali. Pero mga abogado sara mga bata. Pero mo, ingon ni Mike Rama dahil nga pero na ay message sana. Na'y message na nga mga lawyers, mga bata ba? Nga murag, ang mensahe nga magdanig youthful nga, kwan? Leadership po niya, kung tagaan, mahigala, kahigayunan si Vice President Sara Duterte, mayong presidente. No, murabag katong mga tiguang, kapoy na siguro mo, sa pahoy-pahoy na sa muli ha. Atong pulihag, batanon. So, kini mga higala, kung imong tanaon, o imong yung analisaron, katawanan kay ni Suniso Belat. Ano ang pag-pronounce sa Belat? Man ang pag-pronounce na kay Iman, Eagle. Muna nga, musirculate na nun niya, muna. Pero kung imong i-analyze yun, maura na nga kategory nila ni Mergris Piatos, nga mo tipinimirong na himong katawanan, sunod ang dilim, kini nga kategory aliases ni. Buti pasabot, silent ang joint circular sa paggamit so alias. So dili siya gidili under mahigala sa joint circular.
1: Straight to the point.
0: Gitugot siya pwede siya magamit alias. Pero kini mga ngaan nga naa diha nabutang si Kenila Chika moy angay pangutan ona ni. Dili na mahigala si kini ni ang Gina Acosta.
1: Straight to the point.
0: Mao na man ta testimony ni Gina Acosta nga mag imo pa yung pugson Gina Acosta. Mahimong argumentative ang imong pangutan na. Di man pwede. So ask and answered nga si Kenila Chika ra. Muna itong pabuton si Kenila Chika ila bang ipatawag para siya maka-explain. Now, kinimang higalang apelido. At ito lang i-confront ha. Yadis tagin yung klaro nga apelido. Kay kinimagod mga kagilan na himong katawanan. Klaro kong talan eh. Suniso Belat. Timan eh, nga naghimo din si Kenila Chika. Si Kenila Chika may gala Osaka sakop sa Philippine Army. O si Kenila Chika mga kagilaan Tagalog man eh. Kanang Belat sa Tagalog di man abastos.
1: Straight to the point.
0: Hindi kin. So, kahimong katawanan sa mga Kabisayan o Mindanao, rabihasan eh. Ha? Katawanan kayo, no? Pero dito sa ila, muna kung klarohon talang gina, may unta ay mapatawag si Kenila Chika para maklaro to. Unsa ni, taga-asa ni si Kenila Chika, Tagalog ni, kaysa man mahigala maoy commanding officer sa Vice President Security and Protection Group, VPSPG. Kana dayong Belat sa Tagalog mahigala, kana dayong manghiwig ba ba ba? Kana bitaw na imong awayon labi na bata ron, namo simbahan niya sabak kay bata imong hiwian. Mao din ay meaning dayong mga higala. Ang utana ko in the kin ganiya kadi ko suito sa Tagalog sala dai kana manghiwi ba? Ha? Oh, Belat. Manghiwi din na kuno? Mao din na inday Maris? Inday kin mao din na no? So, og Tagalog, dili siya bastos. Dili siya bastos. Kaya Kenila Chika may naghimo ani, wami labot si Gina Acosta ani. Mano yung Gina Acosta, gisubmit na dili, daghan ba na mga pangan, siya isip, mo'y mo liquidate ana, kaysa mo'y SDO, o na ilang gisubmit dito sa kuwa. Muna nga hantod karon ka ng kuwa, wapay final. So, dili pa ni mo mahatag o konklusyon nga kurakot si Sara Waman. Kaya kini mga higalang, so far, wala man mga higala testimonya, to'y pangutana sa portions ng Amy Marcos, ha? Naabay bisag usa ka sintimo. Bisag usa ka sintimo lang na dawat sa haraan, eh. Wag yun. Kaya ang kwarta, ang chain of custody sa kwarta, gikan sa bangko, gikuha ni Gina Acosta, gitunol man ni Kenila Chika, wala man makahikap gani sa haraan ang kwarta, ha? Muna nga, so far, sa pagkakaroon, kulang pa, dili pa mga higala, wala pa makaprobar ang prosecution nga si Sara ang ngayong tanggalon pagka vice-presidente. Kaya ang gagas kulta, layman kang Romaldez gani mga kagilaan nga, doon nag-itisimun niya nga, gihatod, ginamong malimalita ang kwarta si Ambay. Gihatod, mahigala sa balay, malimalita ang kwarta, doon ay mga pictures. Abe, kana, og, inimog yung tinudon karon, seryoso yun ang atong gukuron ang kurakot. Pwede man na nimo ma-check sa NBI. Pwede man na ma-check sa atong law enforcement units mahigala kato mga expert no, AI ba ni, AI generated ba ni yung picture o dili ba? O dili na AI generated niya, dun ay malimalitang kwarta nga gihatod si Sergeant Gutisa nga to kang Romaldez. Lahit na ang istorya ha. Ha? So ako balik ko na, kini mahigalang Suniso Belat, ang naghimo ini si Kirnel La Chica nga usa ka Tagalog. So dili ni Bastos, alang kang Kirnel La Chica. Ha? Kay, talawa, ato na, kanuhon talang gini. Kay, parihan na to, kita mga Bisaya. Kini bayang mo ingon ta may galaog, pagkuha dito og sili dahi kin, kaya atong ngi, pusaan ta ng sili ng atong suka, kaya lamik ito silo ng kwan. Og adto ka sa waray-waray, kanat bang sili, Bastos kina. Kay, mamanay kinatao sa lalaki ng sili. Tungod bang guni sa ato bang pinulungan nga lain-lain ba? Una nga, og adto, careful kay kiyot, mingon ka dito inday kin nga, ganahan kong sili. Pwede mga ngayog sili kay ganahan kong sili. Uy! Bastos sa ila. Ngayog kaukuan lahi na. Pero ato niya, okay kay na. So mo na nga, kini mahigala, binastos ba niyang kang Kirnel La Chica, di ba? Ipatawag Kirnel La Chica. Mas may pala na ko ba? Ipatawag. Nga nung maduduham sa ipatawag. Pala na ko, ipatawag na eh. Para maklaro talang ni. Kaya mo manigihimong katawan na nun, Suniso Belat. Dili man na, o Bisaya, sa Bisaya, na kede, medyo lain, pero ang naghimo, Tagalog man, kanto man Kirnel La Chica. Tamo na, karoon diha nga, medyo doon ay kalainan. Kaya kinigong pangan, may kinakining alias good. Sa joint circular sa kuwa, wa siya gidili, wa sagi silent, ang joint circular sa kuwa. O kunya, kanam kong pagdagngan, kumon maguna nga to kalihukan sa mga labi NPA, nga rin kas kalihukan sa Intel, kumon na, mismo gani kami mga taga-radio, ako wa na ko ma-appeal ana kay, gikan sa akong pagka, DevCom graduate man ko may galap, internship na mo sa una dahil, nagdaan mo kos ko nga ang tinuod, kay daan kang tinuod nga intern ka. Pero, pila man kabuk taga-radio, katos Babi Nalasaro, di man to Babi Nalasaro, Pablito Nalasaro man to. Ang radio name lahi. Bisa kanis, Ken galin niya, Caroline dun eh, niya, na Ken. Oh, dia kana si idol Buiki. Buiki din nga ang tinuod niya. Tinuod niya. Di ba na Buiki? Ngan lang mo na Grab Riders gan sa una. Sa imong gidang nga on in lahi ba? O oh, kana DJ Mikey din. Usa din na. Di ba na yung tinuod niya? Lahi na nga sa imong sa on air nga nga. Oh, mahimo ng katawanan sa idol Mikey kay ang nga ba yung na Mikey Gold. Giusab na naroon nga iyon lang yung lain mga paminon. Kisa may naghimo anak. Akong palago na sa una anak. If imbo ni ko ngano ni yung mga nga ibang usapan mo may kuan sa mo area manager ako na kuan ngano kisa may area manager so na bagong nga nakuha so ako sa amigo tong area manager na amigo nako dai sad iya dai kay para ko mo catch ko sa on air ba gikan to sa ABS katong ilang area manager niya mo toy nako ni atong usbon kay kun ako yung palag ko primero nga ngano nganlan si Ali DJ Ali Ali Matok DJ Tina Tinabal lain para nako ba. Honestly ha, akong pangunta na sa Buiki anak, murag ni palagog kadali ba? Kadali ra, pero so kay kuan ko ni explain na sa iyang sa ilang area manager tagay-tagay mi dito sa kuan niya. Unsa man anong para kuno katsi mapoy iya, girespetaran ko na lang. Ha? Kay idol Buiki, di man na kon man ngan man sa on air, di man tinuod nga niya sa birth certificate. So kanang pangan mahigala sa kada may nana, dili na siya kuno. Normal na, labi na sa kalihukan dito mga higala sa Intel. Ha? Tatalang padayon o niyang tataon ha, kay kananang para maklaro man ito ba? Ha? I-explain talaga klaro, pero in fairness, pariha katawanan ang prosecution o ang defense, doon na sila yung mga, pariha mantigo, no? Ang pag-present, pariha nga doon na yung mga paukyabod para sa mga tao, mga sukitig paminaw, kay ang pangutana sa prosecution, ipalusot yung pangutana nga scam ni, ha? Iobjikan sa defense. Ipa-stricken off from the record. Lain mo ito paminaw na, hindi matungil ad ba ito. Tang-tang. Pero ang defense board, nakabawas po. Magpangunta na, kaya pala, kaya yung answer mo ay paulit-ulit dahil paulit-ulit din ang tanong. So pariha, patas ha, pariha, nakabawas-bawas yun. Huwag sa boxing pa, pariha, sukmagay yun niya, nakabawas-bawas. Nakabawas po ng defense. Kaya paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Objection, i-withdraw. Gi-withdraw ang pangutana, pero human na, napalusot na. Pariha sa mahigala sa prosecution, nangutana about scam, stricken off from the record, pero napangutana na. So, in fairness, ang duha, ka mga abogado pareha-pareha, katawanan pareha-pareha ka boss-boss, okay ra. Andagan. Bakarita sa unod sa impeachment trial ato i-explain og dugang unya ang dugang pa mga angulo, mga sukit ti pamilya, labi na ang pamahayag ni Rafi Tulfo. Ato hitsubutag tiwas unya tataod naman lamang sa Alamin 558 Manila. Alas 7:09 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Ilocosor. Kinilala ang biktima na 45 years old na residente ng poblasyon sa nasabing bayan. Sa investigasyon ng Santa Maria Municipal Police Station, ang biktima kasama ang ilang mga tricycle driver ay kasalukuyang nakaparking at nagpapahinga sa lilim ng puno ng akasya nang bigla na lang mapansin ng iba pang mga tricycle driver na natutumba na ang nasabing puno. Dahil dito ay nagsigawan ang mga kasamahan nito at sinabihang umalis na sa lugar, pero dahil nakatulog ang biktima ay hindi na agad nakatakbo at dito na bumagsak sa kanya ang puno.
4: Dito sa aming bayan ng Santa Maria, nangyari po yung pagkamatay ng isa nating kababayan na tricycle driver, sir. Nataganan po siya ng isang malaking century-old na akasya tree, sir. Siguro sa patuloy na pag-uulan dito po sa atin, sir.
3: Kasama sa nataganan ang isa pang tricycle na nakaparking din sa nasabing lugar nang mangyari ang insidente. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Ilan pa pong mga kadudadudang pangalan ang lumutang at na nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang dyan, sina Antonio Pagong, Timon Andrupusa, Don Piang, Shane Ngitngit, at Suniso Belat, na sinasabing nakatanggap ng 100,000 pesos hanggang 250,000 para sa iba't ibang mga gastusin. Sa muli pong pagsalang ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa 17th araw ng impeachment, sinabi niyang hindi niya personal na nasaksihan ang pag-abot ng pera sa mga nakapangalan sa resibo. Wala rin anya siyang alam kung talaga bang natanggap na mga ito ang pera dahil umaasa lamang siya sa mga dokumento at paliwanag ni Colonel Raymond La Chica na siya pong nagsagawa ng confidential activities.
6: Hindi ko siya nakita, okay. Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang good. Nag-implement, Your Honor. Good. Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Oh. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali, resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun.
5: Kinumpirma rin po ni Acosta na naglabas o nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds kay Colonel La Chica sa apat na tranche mula December 2022 hanggang sa ikatlong quarter ng 2023. Ayon pa po kay Acosta, si Vice President Sara Duterte mismo ang nag-utos nga sa kanya na pumunta sa land bank at i-encash ang 125 million pesos na confidential funds.
6: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang gibigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office para siya po ang mag-implement ng various confidential activities.
5: Yung po si Gina Acosta, ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President.
7: Ano kayong itsura ni Suniso?
5: Tsaka ni Belat.
7: Ay, ang kapido mo, Belat. Ricky Belat.
5: Ricky Belat.
8: Nauubusan na ng pasensya ang ilang mga senator judge. Sa paulit-ulit na sagot ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta hinggil sa disbursement ng confidential fund. Lagi kasing binabanggit ni Acosta si Colonel Raymond Dante La Chica, dating pinuno ng Security and Protection Group ng Vice President, sa mga tanong ng prosekusyon, gayon din ng mga senator judge. giit ng SDO, pinagkatiwalaan niya sila Chika kung paano gagastusin ang pondo kaya hindi maiwasang punahin sa impeachment trial ang lubos na pagtitiwala sa security officer.
9: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty.
10: Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan.
11: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
10: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo.
12: Tapos na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makumasagot.
13: Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
8: At sa kauna-unahan namang pagkakataon sa impeachment trial ay nagsalita si Senator Judge Lito Lapid at nagtanong, ha? Gusto mo to? At nagtanong tungkol sa ilang mga recipient ng confidential funds na kaapilido niya.
14: Po ako kung totoong Lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta Lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay Lachika kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung... Yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
8: At dahil naman sa paulit-ulit na pagbanggit ni Acosta kay La Chica, tinanong na ni Senator Judge Joel Villanueva kung may balak ba ang prosekusyon na isalang na rin po si La Chica sa witness stand.
15: Can I ask, Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po?
16: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
17: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachiga, Your Honor.
16: That is...
8: Dagdag pa ng prosekusyon, nag-iingat sila na magpresenta ng hostile witness dahil sa posibilidad na magsinungaling ang mga ito sa paglilitis. RMN
5: Network News. Samantala, pinabulaan ang bonang kampo ni Vice President Sara Duterte ang napaulat na nais daw makipag-usap ng Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang ambush interview, sinabi po ni Defense Counsel Attorney Michael Poa, nakausap niya si VP Sara tungkol dito at sinabihan siya na diretsyang sabihin sa publiko na ito'y fake news. Dagdag pa ni Poa, katulad lamang daw ito ng alegasyong ibinato siya ng laptop ni VP Sara na una na nilang itinanggi.
18: Naman, sa totoo lang, wala kaming opinion. Hindi na namin pinansin yung balita na yan. You know, in fact, I was very hesitant to even confirm it with the Vice President because knowing her, nung nabasa ko pa lang yung news, hindi na talaga ako naniwala dun sa news. But I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito kung ano yung position niya, anong gusto niyang sabihin. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-dismiss, i-diretso ko na na talagang fake news siya.
5: Ang abogado po ng defense, Attorney Michael Poa.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Ipinagutos ng Senate Impeachment Court na beripikahin ang kondisyon ni dating Department of Education Special Disbursement Officer Edward Fajarda. Ito'y matapos matanggap ng korte ang medical certificate ni Fajarda na na-stroke umano ito at naka-confine sa intensive care unit bago na ilipat sa regular na kwarto. Si Fajarda ay haharap sana sa witness stand ngayong Linggo matapos ang pagsalang ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Umiling naman ang prosekusyon ng tentative date na iharap ang dating DepEd SDO sa September 7. Inaasahan namang iaharap ngayong araw sa paglilitis si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortino. Upang masulit ang oras ng trial ngayong Linggo, inisyuhan ng subpoena sina Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Badjao bago humarap o para humarap sa witness stand. RMN Network
5: News. Samantala, sa ibang balita, pagpapaliban po ng barangay at SK elections ngayong Nobyembre, aprobado na sa subcommittee ng Senado. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Conde Batak.
19: Inaprubahan na ng Senate Subcommittee on Local Government ang panukalang batas na naglalayong iurong ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2 at gawing limang taon ang termino ng mga opisyal ng BSK. Ayon kay Senator Cheese Escudero, chairman ng subcommittee, sa loob ng linggong ito, isusumitin niya sa plenaryo ang committee report para kaagad na itong mapagdebatihan. Iginit ni Escudero na layon din ang Senate Bill No. 2387 na isaayos ang pagdaraos ng kambal na eleksyon para hindi na maulit ang cycle na paulit-ulit na pagsuspende rito ng Kongreso at para rin maiwasan ang pag-overlap o pagsabay nito sa national at local election sa loob ng isang taon. Sa Facebook post, ipinahayag ni Senator Amy Marcos ang pagkalugod na hindi matutuloy ang BSKE sa November na anya ay noong 2024 pa niya sinasabi. Umaasa naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magde-desisyon dito ang Kongreso sa lalong madaling panahon dahil nakatakda na sa Setyembre ang filing ng Certificate of Candidacy para sa BSKE. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
20: RMN Police Report.
21: Lalaking dumalo sa lamay sa Bukidnon, patay matapos saksakin ng nakaalitan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
22: Patay ang isang lalaking dumalo sa isang lamay matapos saksakin ng kanyang nakaalitang sospek, partikular sa Purok 1 West, Barangay Panalsaylan, sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 50 taong gulang na lalaki, habang ang sospek ay isang 54 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, kukunin lang sana ng biktima ang kanyang motorsiklo na naiwan sa lamay, bagamat napansin na may naglalaro ng baraha kaya nagpasyang manood muna. Ilang minuto ang nakalipas, nagulat na lang ang biktima na bigla siyang sinunggaban ng sospek at pinagsasaksak. Nagtamo ng saksak sa dibdib at sa tiyan ng biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamataya. Tumakas naman ang sospek matapos ang insidente at patuloy na pinaghahanap ng pulisya na pag-alaman na nagkaalita na ang sospek at ang biktima nung gabi ng hindi pa nangyaring insidente at ito ang tinuturong dahilan ng pananaksak. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Man Mark Micaballo Tatak RMN.
5: Umano'y poisonous crab na naibenta mula sa Baguio City Public Market. Ako, kinabahala raw po yan ang ilang mamimili. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
23: Ikinababahala ngayon ng ilang netizens sa Baguio City ang isang post sa private social media group kung saan sinabing may nakamamatay umanong crab na ibinebenta sa Baguio City Public Market. Ayon sa buyer, napansin niya ang kakaibang laki at marka ng crab matapos niya itong maluto kasama ang iba pang seafood. Agad naman niya itong ni-research at dun umano niya nalaman na may maaring toxins ito at hindi dapat kainin. Dahil dito, itinapon niya ang crab at inireport sa City Veterinary and Agriculture Office o CVAO. Ayon kay Dr. Silardo Bastid, ang city veterinarian ng Sivao, hindi na nila makumpirma ang uri ng crab dahil itinapon na ang sample. Larawan lamang din ang ibinahagi sa kanilang tanggapan kaya hindi matukoy kung poisonous nga ito.
24: We conducted an interview with the one who reported it. Nakausap namin kanina, wala na yung sample kasi. Kaya ang stand ng opisina dyan sa Kapipa, we cannot identify yung crab kasi wala yung sample, picture lang. Kaya hindi ma-identify talaga yung crab kung poisonous o non-poisonous.
23: Samantala, sa regular na inspeksyon ng CVAO sa Baguio City Public Market, pinapalalahanan nila ang mga seafood vendor na maging responsable sa pagbebenta. Posible rin umanong aksidenteng nahalo ang crab sa iba pang lamang dagat na ibinebenta sa nasabing palengke.
24: Just this morning, we conduct inspection together with BIFAR. Wala naman nakita sa market, inspection lahat. Kaya safe yung binibinta sa market.
23: Paalala naman ng otoridad sa mga mamimili na maging maingat at agad i-report sa kinaukulang tanggapan ang anumang kahinahinalang nabibiling seafood sa Baguio City Public Market. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN.
21: Abangan sa aming pagbabalik bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng kagutuman sa nakalipas na tatlong buwan, bumaba nitong Hunyo ayon sa SWS.
5: Sa ating sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala na iselyo ang pwesto sa world ranking. Siya po'y umakyat pa sa WTA na number 18.
21: Ito ang RMN Power of Hyper Local.
20: RMN Network News.
0: Mayo Butag, Pilipinas. Sa ito po,
21: dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
3: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
20: RMN Network News.
21: 7:25 ang oras ngayon. Hindi itutuloy ng Department of Education ang pagsasagawa ng nationwide live active shooter drill sa mga paaralan ngayong araw. Kasunod na rin ito ng panawagan ng Philippine Psychiatric Association at ang Philippine Society for Child Adolescent Psychiatry na ipagpaliban ang naturang exercise dahil may expose lang ang mga mag-aaral sa hyper-realistic scenario of violence, yung mga makatotohanang scenario ng karahasan. Ayon sa DepEd, isasagawa na lamang nila ito sa Setyembre. Bunsod na rin ang suspensyon ng face-to-face classes sa ilang mga lugar dulot ng masamang panahon. Pinaghihinay-hinay naman ang ahensya ang mga paaralan sa pagdaraos ng safety drill. Sa kabila ng suspensyon, naniniwala naman ang mga ang Parent Teachers Association o PTA na napapanahon ng magsagawa ang mga paaralan ng live shooter attack drill. Sa panayam ng RMN, kay PTA founder at National President Willie Rodriguez, makatutulong anya ito, lalo na at sunod-sunod ang insidente ng school-related violence.
4: Sa bilis ng ating technology, eh siguro po kung ang advice ng ibang ibang bansa in first world country kumbaga parang merong magiging masamang epekto, isang pangyayari po ngayon with the active participation ng ating Secretary Angara, is talaga po sa amin po sa aming mga parents, sa aming mga PTA, dapat pong gawin yan.
21: Gayunpaman, sinabi naman ni Rodriguez na bukas silang makipagtulungan sa DepEd at umalalay sa mga estudyante.
4: Ang mga teacher po, to coordinate with the PTA, no? Ang ano po dito, yung PTA po dito, yung homeroom officers, siyempre magkakapitbahay, magkakasama naman yan, magkakakilala. Ang mga, kaya usually kasi nagiging epekto naman sa mga batang ito, yung mga magulang na wala pong oras. So ngayon, ang suggestion po namin kay Secretary Angara, as ang ano po dito, is to identify the duties and responsibilities ng PTA, especially yung home visit, no? Tapos ang mga magulang, no, na ay mga PTA that they can talk, no? Ang magiging duties and responsibilities ng mga PTA is to be the third parent ng ating mga batang na mag-aaral.
21: Si Parent Teachers Association founder at National President Willie Rodriguez.
20: RMN Network News.
5: Online groomers na bumibiktima sa mga kabataan binabantayan ng DOJ at ng NBI. Sama natin sa balitang ito, Radyoman Grace Mariano.
6: Mahigpit na minamanmanan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga online groomers na bumibiktima sa mga kabataan. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ay sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may nakita silang pattern ng paghikayat sa mga kabataan sa online games na pumasok sa mga pribadong chat rooms kung saan kailangan nilang gumawa ng higit na karahasan para makakuha ng mas maraming points. Tumanggi naman si Vida na isapubliko ang detalye upang hindi makompromiso ang kanilang mga hakbang at investigasyon at sa halip ay nangako magsusumite ng confidential report sa komite.
25: Maliban po dun sa mga, yung mga naglalaro po, yung mga anak natin, or yung nagpa-participate sa games, merong invitation sa kanila to join a separate chat room na kung saan ang nakikita po natin pattern, may mga groomers po na tinatawag dun. where they are enhanced, yung level of violence, yung level of getting more points. But this is on particular details po, this is subject of ongoing law enforcement activities, no?
6: Binanggit naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na may grupo mula sa Pilipinas ang pupunta sa Singapore para kausapin ang mga opisyal ng Meta hinggil dito. Ayon kay Matibag, kasama siya sa nabanggit na grupo at may kinatawan din ang Department of Information and Communications Technology, gayon din ang tanggapan ng Executive Secretary at House Speaker. Diin ni Matibag, ang mga karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad ay hindi nila itinuturing na isolated incident, kaya mahigpit ang surveillance nila sa mga grupong hinihinalang nasa likod ng ganitong mga pag-atake.
7: On Wednesday, a group from the Philippines will go also to Singapore to talk to the Meta officials. It will be composed of the Office of the DICT, the Office of the Executive Secretary, and myself, and also a representative from the Office of the Speaker. So this is one of the topics that we will discuss regarding this. And in addition to what Secretary Bida mentioned, we are on track. We are naka-surveillance po kami dito sa grupo na to.
6: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Ang PNP ay bukas namang makibahagi sa mga konsultasyon kaugnay ng nationwide active shooter drill. Kasama natin sa Balita Radyoman, Marjo Domingo.
19: Nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police na makibahagi sa mga konsultasyon ng ilang mga grupo kaugnay ng isasagawang nationwide active shooter drills sa mga eskwelahan sa bansa. Kasunod dito ng concerns ng medical, psychiatric at pediatric organizations sa nasabing drill. Nagbigay kasi ng babala ang nasabing mga grupo sa Department of Education na maaring magdulot ng malubhang trauma sa mga estudyante ang nasabing malapit sa katotohanan ng drill na ito. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyco, bukas at handang makibahagi ang PNP sa anumang konsultasyon na ito ng mga nasabing grupo. Ngunit ininaw din niya na ang DepEd pa rin ang may hawak nito at isa lang ang PNP sa mga ahensyang tumutulong sa mga isinasagawang hakbang na nasabing kagawaran.
9: The Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned. Kung meron pong pinaparating na ganyan, we are willing to. But remember, this is the primary responsibility of the DepEd. Isa lang po kami sa mga institusyon o ahensya na tutulong po sa DepEd sa gawain na ito.
19: Tiniyak naman ang PNP na patuloy silang magbibigay ng suporta sa mga hakbang pangsiguridad ng DepEd na may layon ng matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marge Domingo, Tatak RMN.
5: Pinakakasuhan na po ang may-ari ng baril na ginamit sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida sa budget hearing sa Kamara kahapon nang matanong sa update hinggil sa kaso. Ayon po kay Vida, naglabas na ng resolusyon para sa indictment ng may-ari ng baril, pero hanggang doon lang muna ang ibinahaging impormasyon ng kalihim. June 22, nang mamaril ang dalawang minor de edad sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, kung saan tatlong estudyante ang nasawi.
21: Hawak na ng Taguig City Police Station ang dalawang estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa isang paaralan sa Taguig. Ayon sa Taguig City Police, iimbestigahan ang dalawa sa mga kasong grave threats matapos mag-post sa social media ng abantang pamamaril. Sinuri na rin ang videong kumakalat online na nagpapakita ng baril na gagamitin umano ng estudyante at lumabas na kinuha lamang ito sa Facebook. Nagbabala naman ng mga pulis sa anumang pagbabanta sa mga paaralan at estudyante. Samantala, binulabog naman kahapon ng bantang pamamaril din ang ilang mga paaralan sa bayan ng San Antonio sa Zambales, kaya pinauwi ang mga estudyante. Ayon kay San Antonio Mayor Arvin Antipolo, iniimbestigahan na ang kredibilidad ng impormasyon upang matukoy din ang sinumang nasa likod ng pagbabanta.
5: Sa probinsya po tayo, meron daw baguhang guro ang nagbantang pasasabugin ang pinagtuturo ang paralan sa Negros Occidental. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
21: pupugutan ng ulo at pasasabugin ang tinuturuan nitong paralan. Ito ang mga pagbabanta na natanggap ng bagoang guro ng isang high school sa Kabankalan City, Negros Occidental. Ayon kay Kabankalan City Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Noli Gudaka, unang mensahe ang natanggap ng guro na ito ang pupugutan ng ulo. Oras na ito ang madakip at pagkasunod na araw nakatanggap naman ito ng mensahe na nagbabanta na pasasabugin ang paralan kung saan siya ang nagtuturo. Panaisipan naman para sa guro kung sino ang sa likod ng mga pagbabanta sa kanya dahil halos isang buwan pa lang ito na nagtuturo sa paralan at wala naman siyang maalaala na may pinagalitan na estudyante. Sa ngayon, nakadelete ng account na nagpost at nagpadala ng mensahe ng mga pagbabanta sa guro habang patuloy ang investigasyon ng mga autoridad para matukoy ang sa likod ng mga mensahe. Samantala, nag-shift naman sa online ng klase sa University of St. Lasal, Bacolod ngayong araw, Agosto 25 bilang hakbang matapos nagkatanggap ng security-related concern Agosto 24 ng gabi. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Mount Albert Hiner. Tatak rin!
20: RMN Network News!
21: Sa iba pang mga balita, bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom. Ay tala sa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger nitong June 2026. Ito yung pagkagutom at walang makain. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mababa ito sa 23.2% na involuntary hunger rate noong Marso. 15.8% ang nakaranas ng moderate hunger o yung isang beses hanggang makailang beses sa loob ng tatlong buwan na nakaranas ng kagutuman. 4.5% ang nakaranas naman ng severe hunger o laging nakararanas ng kagutuman. Sa Mindanao naman na itala ang pinakamalaking hunger rate, 24%. Sinundan ng Visayas, 22.3%. Metro Manila, 21%. At Balanced Luzon, na 17.3%. Isinagawa ang survey noong June 20 to 29 at sumagot dito ang 1,200 adult Filipino respondents.
20: RMN Network News!
5: Epektibo na po ngayong araw na ito yung panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. Kinumpirma ng Department of Energy ang pagtaas ng 2 pesos and 31 centavos sa kada litro ng diesel habang mahigit piso sa gasolina. Meron pong halos piso na dagdag presyo rin sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike na yan ay bunsod pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan.
21: Malabo nang umabot sa huling sona ng Pangulo. Sa 2027, ang pagtatanggal ng systems loss charge. Ayon kay Energy Yusek Rowena Cristina Guevara, kinakailangan ng mahigit 7 bilyong pisong pondo para tanggalin ang non-technical system loss o yung nawawalang kuryente, bunsod ng pagnanakaw tulad ng mga jumper. Sinabi ni Guevara, nagugulong sa 4 na yugto ang pagtatanggal sa non-technical system loss at sesentro sa ilang programa tulad ng pagpapatupad ng anti-pilferage law, information campaign at reforma sa mga pulisiya. Yusek.
10: By then, dapat naka 50% na nareduce yung ating non-technical system loss. Kasi yung first reduction natin, 25. After another 3 months, 25. So dapat by the time mag-sona si President, nareduce na natin by about 50% yung non-technical system loss.
21: Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang Department of Energy sa Department of Budget and Management at kay Executive Secretary Ralph Recto kung saan huhugutin ang pondo. Pagdating naman sa technical system law, sisimula ng pagbuo ng plano para matanggal ito sa unang 6 na buwan ng 2027. Kapag naaprubahan ng Optimal Distribution Development Plan ng National Electrification Administration, aabutin pa ng ilang taon bago ito maramdaman.
10: It will take some time para ma-prepare itong plano na ito, and we're giving ourselves 6 months of next year to do this. Magtataka ka, bakit next year pa? Kasi this year, uunahin na namin yung non-technical system loss kasi mas madaling gawin yun. At saka, hindi ganun kalaki yung kailangan na investment.
21: Si DOE Yusek Rowena Cristina Guevara.
5: Samantala, extended po ang medical leave ni Senador Loren Legarda hanggang sa unang linggo ng Setyembre. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., nagpadala ang tanggapan ni Ligarda ng notice ng kanyang leave sa impeachment trial at plenary sessions mula August 24 hanggang 26 at September 1 at 2. Hindi naman idinitalye kung ano ang karamdaman ng senadora at kung ito'y nasaan. Naka-medical leave na si Ligarda mula August 3 at huling nakita sa Senado noong July 29. Naniniwala naman si Senador Ping Lacson na may basehan ang medical leave ni Ligarda. Ayon po kay Lacson, nakausap niya ang senadora habang nasa ibang bansa ito at meron daw iniindang problema sa baga kaya kinakailangan magpagamot. Sinabi rin ni Lacson na fake news naman ang ulat na humingi ng asylum si Ligarda sa ibang bansa.
21: Sports na tayo! Bago ang pagsabak niya sa US Open sa New York, iselyo naman ni Alex Iyala ang kanyang pwesto. Sa WTA World Rankings, umakyat pa ng dalawang pwesto ang Pinay Tennis Star sa number 18 mula sa top 20. Samantala, puspusan na po ang paghahanda ni Iyala sa kanyang laban. Unang sasabak si Alex sa mixed doubles kung saan katandem niya ang world number 4 ng Canada na si Felix Agger Aliasim ngayong Martes ng umaga. Nakakasagupan ng dalawang husband and wife team at world number 9 na sina Elina Svitolina at Gal Monfils. Inasinta naman ni Iyala ang kauna-unang Grand Slam singles title sa torneo na magsisimula sa Linggo. Hindi patiyak kung sino ang makakaharap ni Iyala na malalaman pa tatlong araw bago ang kanyang mismong laban. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
5: Ako yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
21: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Na yung bagabigat, mayong...
11: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, the Hulmanag Medium Rise Building kon MRB Executive Committee. Samtang 15 anyos nga batang lalaki nga lakip sa Gisuo pagpangita sa latagak nga cellphone sa dagat sa saka apprentice og barko napalgan wa nay kinabuhi. Samtang balita sa sports, Gilas walay neutralized player alang sa ikapat nga windows sa FIBA. Kini ang headlines sa itong mga balita.
11: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
26: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga kasama ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Doon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinahinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagdaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers sa labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kandidat lang na 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante pahibaw po, dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon anitang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hassle nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron pa dayon ang programa o sa Bisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon alas 7:48 na. Sino sa inyo ang sumsum sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

Arita sa ato nga lainasad gahugna sa DYHP Answer to Win promo ay magpaabot dinhi ang 200 pesos nga GCash premyo para ni Antong makatubag sa atong simple kay nga pangutana plus. Maka-follow pagin sa atong nga promo mechanics. Mag-uban gina ha? Isagun sa panakasure, imutubag din ha. Kung wak ka nakasubay sa pamaagi sa atong promo, maway bilir ragi hapon na. Kinanglan, mag-uban gina. Saktong tubag! Kanang tubag, sigurado naman na. Kay puti sa yunar gin sa question. Para sa atong mga balita.

0: Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo, katungin doon ay blue nga mark check dahil sa kilis sa iyang pangalan. Niya i-share po niya ang programa karon ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. And haraban ninyo din na ibutang sa comment section ng inyohang tubag sa atong pangutana. So kinanglan na share po ninyo ha ang programa karon nga Straight to the Point ni Attorney Rufil. Arita sa atong question. Para simple ra kayo ni. Isa man to senador nga ni extend sa iyang medical leave. O nag-leave siya nito nga Agosto o niya kagahapon gipaybaw to nga iya din gi-extend ang iyang medical leave sa ipaybaw dito sa Senado. Alaki sa man to senador nga nag-extend tilugway sa iyang medical leave na nanghid kagahapon dito sa Senate Secretary nagpahibaw. Ang tubag niya na maibutang dina sa comment section sa live current na programa ni Attorney Rufil ga Straight to the Point. Kay, ato nang liliyon kinsa ninyo ang nakahatag og sakto nga tubag plus naka-follow sa atong promo mechanics. Wala, igma trabayaris kasamang name, skinyones, diri mo tanaw kinsa tong angay nga matagaan sa 200 pesos nga GCash. Na nagpaabot-abot na gindi diri. Kinsa maoy makarawat ni ini. Karon to, dato nang masairan. Aryo na ta sa detalye na sa ato mga balita kay alas 7:51 na. Cebu City Mayor Nestor Chival mihulmanag medium rise building kon MRB Executive Committee. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonon.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Ni hulma na si Cebu City Mayor Nestor Archival og medium rise building kon MRB Executive Committee. Kinaroon na ibutan sa operasyon, maintenance, rental rates o uban pang tenancy related concerns sa tukurong mga MRB sa syudad. Ang MRB Executive Committee nagkuban sa pito ka mga sakop nga pangaluhan sa mayor o sa iyang representante. Kini subay sa ibabaw ni Archival, kalabing minus duha ka MRB ang tukurong sa city government in Intuiga diha sa barangay Kamagayan.
3: Duhani ang naprobahan na nato sa council with the sud.
4: Asa man ito kuro na ito?
3: Sa Kamagayan.
4: Duha ka building, kila ka na mayor?
3: Full story, yung MRB raman.
4: Bila man ka unit?
3: 125 times 2. Yeah.
4: Kisa itong paukupahaw ni mayor?
3: Depende rin. One is, kanyang mga tao nga tigbabalhin, yung maabangon lang na siguro na doon sila, kaya rental mga siya rin.
2: Si Mayor Nestor Archival, ang nasundong kagamahan ng tinagi sa Department of Human Settlements and Urban Development, may bugastos to kurong duha ka MRB sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Walay sukli.
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
1: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay sak

0: Itong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3, is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
2: SM 3-Day Sale.
1: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sports ngayon.
5: Sports ngayon.
6: Ato na pabinaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Ligas. Kasama Edward, may buntag.
7: Mayong buntag kasama Ken kining atong balita sa sports yatul ganyo sa DTX 500. Posible nga puro na lang nga Filipino players no ang gamiton ni coach sa team kon sa umaabot nga duwa tali sa Gilas Pilipinas ug sa Jordan ba tulo ka adlaw gikan karon no gikatakda ang Gilas Pilipinas nga magduwa kontra sa Jordan alang sa fourth window sa FIBA World Cup qualifier nga maitabo sunod atuig hutuman nga kontirmado na nga dili na mo abot pa si Justin Brownlee ani sa Pilipinas tungod kay nagpadayon kini sa iyang rehabilitation sa iyang angol tungatua sa San Diego, California sa lain usab nga naturalized player no nga giaprubahan ni adtong Hunyo 17 nga si Benny Boatwright hangtod karon wala pa mapirmahi sa Malacañang sobra na sa duha ka buwan human kini na aprubahan sa third and final reading dito sa lower house o sa senado ang maong iyang naturalization daghan kayong nahibulong nganong wala gyud no nganong wala mapirmahi pa sa presidente or wala mapurga niya gibito no ang maong balaod kay hangtod karon wala pa man no wala pa mag update kung nganong wala man makuha nga naturalized player si Benny Boatwright although pipila ka mga coaching staff sa Gilas nagkanayon nga wala pa kini passport so posible wala gyoya naturalized player na usay mga report nga miabot na si Jordan Clarkson apan wala pa sa igikumpirmar ikinigikumpirmar ni coach Timcon kung si Clarkson na muduwa ba isip naturalized player nga mag-represent sa Pilipinas. Arita sa boxing, humaniya nga makita no ang away ni Chupimo Lopez kontra ni Rolly Romero. Mihangyo ang IBF World Welterweight Champion nga si Liam Paro sa iyang manager nga pwede nga sunod niya kontrahon mo na si Chupimo Lopez tungod kay mipabuhagay kini si Lopez nga gusto niya makontra unified ang mga bakos kung kinsa man ang mudaog tali nila ni Ryan Garcia og ni Conor Bean no karong sunod buwan kung dili man ang IBF champion nga